0: patsyag mo. Madala pa sa editsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
5: Ako, ang linya ko,
6: isang kapsula ka na.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
6: ikapsula mo.
5: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
5: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madubo na presyo.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon.
12: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Super

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648. Series of 2026. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
10: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go!
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
18: K5 News FM. Foro de los Pueblos.
19: Abalik na mga K5 sa inyo naman, dyan pa rin tuntunan. Baruway, nagilapit na, no? Ang aton sa ding Radio Broadcasting Competition. K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Makita rin kita na sa SM City alas 2 ng hapon this coming Sunday. Ha? Ano gini?
20: Asana na ya.
19: Ready na. Oh, ready. Thank you so much, SM City, Mayor Salvador Badig Escalante, Congressman Javier Miguel Javi Benitez, Mayor Greg Gasataya, and Congressman Thirdy Sporty Marañon. Grabe, sporty, gini mo. And araman ng bulig sang Look for Restaurant, SM City Bacolod, STI, West Negros University, our official partner, ha? Don pakita mo talaga aton nga official mawa signing ha.
20: No, o punto no.
19: O kagapon pakita ta nang sila no with the president of STI West Negros University nga si Dr. Mark Molina. Okay, this time around diri kita sa ato naman nga foro trivia.
20: Okay.
19: Ano ang pinakadako nga utan?
20: Ha?
19: Utan.
20: Utan gid
19: ya. Oh, wala to ni balon. Ini nga bay dana sa klinika Dichu Bayo, hilarat si Pon kag trangkaso klinika Dichu Bayo mo.
18: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
21: Mga K5, para sa aton nga K5, K-Baluka.
5: Kay balo ka bala kung ano nga pungsod ang may pinakadako nga utang? Ni kaanong nga pungsod nga may pinakadako nga national debt
19: ay, utang.
5: Ang India nga may kapin sa 3.28 trilyones dolyares.
20: Okay.
5: Sunod, amo naman ang United Kingdom nga may national debt nga kapin sa 3.77 trilyones dolyares. Ikaapat, amo naman ang Germany nga may kapin
19: utang.
5: Sa 3.34 trilyones dolyares nga national debt. Ikatlo, amo naman ang Japan nga may kapin sa 13.41 trilyones dolyares nga national debt. Ang ikaduha nga pungsod nga may pinakadako nga utang amo ang pungsod China nga may kapin sa 14.40 trilyones dolyares. Kag ang pungsod nga nagapanguna sa may pinakadako nga national debt amo ang United States nga may kapin sa 34.73 trilyones dolyares. O mga ka-K5, gahulat-hulat ka mo no, abi nyo, dala ang Pilipinas. Para sa K5 Kibalo ka, ako si ka-K5 Troy Basa nga nagasiling ang tao nga puno sang ihibalo, kabuhi mangin maayo, padayon lang sa pagtuon para mangin kampiyona.
19: Bakod Troy, ah, Troy. By the way, Troy, okay gid, no? Okay, inagilatag sa ako, nabi ko, utan, galing utang gid, ha? So, pinakadako utang, number one, no? Top 3,
20: US,
19: UK, number 2, China, number 1, US. Kung nabukin, lagko pag hindi utang nila, no?
20: Lagko pag hindi, lagko man siyang nasyon.
19: Oo, oh, baka sarang mas lang bayan.
20: Pero kung i-quantify mo ina sa imong nga kwan, kung i-quantify mo sa imong nga
19: Per capita, per capita para wag na.
20: Oh, magamay siya.
19: Gamay.
20: Big in figure, but in actual, medyo hindi siya muna.
19: Per capita, binang pangsok to na itanaw ta. Per capita, kada per head. By the way, this coming September 19, Saturday,
20: okay,
19: sa SM City, Gapon, Bacolod, ang K5 News FM, ang Integrated Bar of the Philippines,
20: yes,
19: kag Rotary Club, o Bacolod Central, upo ng Metro Bacolod,
20: yes,
19: magapatigayon sang Law Day, adlaw sang layi. Upholding the rule of law, building a stronger nation. Free legal consultation.
20: Kampiyon na.
19: Know your rights. Get legal advice. Access to justice. A stronger community. At busis ang justisya para sa katawan.
20: Nami ni kaysa mga kauturan, tablang nga kinanglan, kaysa may mga legal advice mo nakakinanglan.
19: Mahal na binang magpansulta.
20: Mahal na yung
19: pa-advice. Really brain yung sumunggi.
20: Inayakad to, kadami mga tables na sila. And we really appreciate sining mga outreach program, especially sa IBP. Kaya yung mga bugado, masako niya kay Pabeljan mo. Sa agar, nasa sa courtroom. Sa hapon, nara sa opisina nila. So, they're very busy. Nga kaysa kung mag- kagang ang taga ay sa advice na sa Rian persesyon ha. Kung pila ka ka oras na subong amo na.
19: Oh, na
20: time na.
19: Tiya subong libre niya. Salamat gid sa IBP Negros.
20: Thank you.
19: Ti si Attorney Cinco kag si Attorney Ace ga program sa aton di permi.
20: Tuwa na sila permi.
19: Oh, ti basta sa lugar ni September
20: 19.
19: Oh, gotta be September 19. Okay, happiest birthday kay Karen Joy Santibanez. God bless you from your mama Fe, no? Siling ni Ma'am Julie no Yalo Bugdang akong tupad balay dako utang sa Linding.
20: Ay siya pa na. Birthday man subong sang barangay kapitan sa Hinubaan si barangay Bakuyangan nga tito ni Mayor Daphne Liquias. Si barangay kapitan na Noli Laida sa Kap. Ayo, happy birthday my friend.
19: Happy birthday.
20: Happy birthday.
19: Oh, this time around out of the body ga feature. Kay nagay lapit na 3 days more to go before the D-Day sa ato naman na K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ato ni ga-feature ng tatlo kamiskudahan.
20: Hari na.
19: Una, itira na to ng Bato National High School,
20: okay.
19: Dr. Vicente Gustilo High School, and Calatrava National High School. Sila ang istatlo sa 12 ka mga finalist para sa ato naman ng broadcasting competition. So here we go. Ipakilala na mo ng mga contestant. Una, sa Banwasang Calatrava.
20: Okay.
19: Here we go. Kipagitan. Larga.
20: Ano yung inaulat ko?
10: Ako, si Jasmine Ulogan.
11: Ako, lumayo. Si Jared Adopisalbon.
12: Ako, si Beatrice
20: lumayo,
12: Aka.
11: Ako, si Jim Bantigbao.
12: Ako, si Marjorie Galagate.
11: K-Boy!
12: K-Boy!
11: XFM San Carlos!
12: 24/7!
21: Pioneer the blues because we actually just started 2 years ago. And throughout that 2 years, naka-face me of mga challenges and, of course, mga opportunities. And usan sa mga opportunity na among nagawan. And we are ready to face the challenge.
20: Thank
0: And unta mahimo ko rin siya nga inspirasyon sa uban nga school para mo pursue sa ato radio broadcasting and journalism. And I am very excited na maka-appeal ani nga competition. Ay ginadihan din siya namo sa amo.
20: Nabi ako sila.
21: Sa preparasyon ng kimo sa mga grupo, mao ang pag-research yun sa mga ladies.
20: Mao
21: di amo. Kaya gato umi na ang radio broadcasting dili lang competition, but opportunity for sa mga kabataan sa Calatrava na ipakita, showcase ang ilang mga talent when it comes to radio broadcasting.
19: Yeah, di.
21: Sa mga team mo sa mga team sa prepare para sa mga upcoming competition is ang pag-polish ang writing skills when it comes to news writing and sa pag-fix o pag-take care sa ang voices. Opportunity para sa
20: Benando. Nakita
21: niyo na po ang pag-aaral. Dili lang sa mga members, but also sa mga teachers. And as well, we are very, very excited to showcase our talent. And we are hoping na we can have more opportunities like this na ma-cater yun ang talento dito sa Calatrava. And ang mga youth sad na ma-inspire sila na ma-pursue yun of journalism.
20: Mawadiyan.
3: Doon na balita, servisyo publiko at kasiyahan sa San Carlos City, K5 News FM.
20: Ang sawa mo lang yun, ang microphone kilid eh.
19: Tipi Rose, this time around, kada isa sila yung may microphone.
20: May microphone no? Dapat sa front.
19: So, sa aton yung makauto ng GoPod sa mga materyo, no?
20: Kaya ginagamit ng mga microphone na basta sa radyo, kalamanan sila, mga cone type.
19: Ang panawag sila is mono-directional. Hindi siya multi, kaya nga, dapat naka-face kagi sa makita. Magkita mo, kaya sa akong si K5, Renyel, kaga ita. Ngangin mo nga tingog, gala pa oh. No? Pero dapat tiga mukha gina. Kagang distansya mo niyo.
20: Gusto lang lang.
19: Ano yun?
20: One fist okay. Away.
19: Halin sa Badwa sa Calatrava, makadto kita sa Bato National High School sa Sagay.
20: Patigahan na ito.
19: Oh, patigahan na ito.
20: Nami mani ha.
19: Tanan din nami kahit sila ang nag-gaog sa audition mo.
20: Nami mo sila, January, I'm very excited to look at schools nga mga layo sa sentro.
19: Kung paano sila magbato?
20: Kung paano sila. Ang Calatrava kayo na, they handle themselves well.
19: Grabe ha.
20: Nami ang pagsulat. Initanahon tabi ang taga-Sagay.
19: Okay, here we go.
20: Katahong.
19: Here we go.

0: Ako si Bryce Batelier.
1: Ako si Lorraine Padron. Ako si Princess Diane C. Montecalvo. Ako si Aleke G. Metuda.
2: Ako si Philip Arribato.
3: Ako si Sebastian M. Caniete.
0: We are from Bato National High School.
4: Bato ah!
5: I did not hesitate na nag-grab ko sa sasmin opportunity because
6: I like
5: know
6: hair,
5: that this will be an opportunity for me to grow.
4: Buhok lang sa anak ko eh.
5: Experience I like the hair. More.
6: Nagkunos mga building ng iskulahan, no?
7: Technical director sa Bato. Ang rason nga nag-intra ko sa radio broadcasting kay gusto din sa panupod nga ako mabulos as technical director. Kag ayon ako subong, ga-compete, kag sa German ah.
2: I'm thankful and blessed na i-represent ang Bato National High School for this upcoming competition in September 13 sa Bacolod. Thankful man na ma-represent man ang Sagay City.
4: A future broadcaster is love.
8: Thank you sa radio broadcasting. Similang gid nga year. It's my first time. Thankful gid kami kayo na daog kami. Kag subong ga-prepare na gid kami para sa upcoming competition, final competition sa Bacolod.
9: I started joining radio broadcasting when I was in grade 8, and we even made it to the regional school's press conference. And syempre, as a first-timer, I doubted myself at first, pero syempre, na-realize ko man realization, di ba nga, kaya ko man galing.
10: It's my first time joining sa broadcasting competition. Actually, I'm a SciTech writer sa school publication. We're very thankful and tani through this competition, maka-learn and maka-grow kami.
11: So, sa akon mga broadcasters, I am proud of you. So, keep on shining and believing in yourself. Just enjoy the moment and hindi gid maminsar sang mga negativity. So, ari lang kami nga mga teachers nyo, kag ang aton nga principal, kag ang bilog nga SDO Sagay, na magasuporta sa inyo. Keep on shining, Batonians!
12: To my beloved student, thank you for making us proud. Nalipay ko nga inyo gidin pakita ang inyo nga best sa sininga competition. I know that this is the first time that you will do the live broadcasting. This is your one-of-a-kind experience. Kagkabay nga, pag-isining activity, you will learn a lot. And this will become your inspiration in pursuing your dream. Continue to shine and make us all proud. Kung ano man ang results ng sininga competition, rest assured that you are always in my heart, forever a champion. So, go lang ng go, Bato National High School, Batonians!
2: Keep on shining, Batonians!
4: Grabe, grabe, mabato!
13: Keep on shining, Batonians! Keep on shining, Batonians!
4: Ganami, Nudo! Subong palang kagipay, Eric, ma-feel mo ng intense nga preparation sa kabataan. And, kung ano kita ka-excited, mas excited pag gini sila. No. Imagine mo, bumbuon mong bilog ng Negros Island region.
6: Kag ang, you know, competitions like this will further i-attune yung pag-ibang imo.
4: Yes. To enhance their skills and capabilities in broadcasting. So, halin sa Bato, pagkatunta sa Cadiz, kundi sagay na ta. Kundi halin, Saka, tabo.
6: Calatrava, Bato,
4: Sagay, and then, Pakadista. Don Vicente Gustilo, Memorial National High School. So, here we go. Ang atong isa sa mga finalists, ang Vicente, Don Vicente, ano, Dr. Vicente Gustilo?
6: Ay, hindi ko kabalo kung doktor siya. Kung doon, basta di mga basta Don Vicente Gustilo.
4: Gustilo, na, National High School. Here we go!
6: Larga bola!
4: Apos ang entrada sa ngaton ngayon ay araw.
6: Doktor Vicente Gustilo.
4: Doktor Vicente Gustilo.
14: Ako, si Lay Palomar.
2: Ako, si Nathaniel Espinosa.
4: Grabe yung mga tingog sa mga bata.
15: Si Carl Lyle Alop.
16: Ako, si Alexandra Talido.
4: Grabe.
16: Ako, si Janice Riaza.
17: Ako, si Altea Narabe.
2: We are from
18: Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School.
19: We joined
15: this contest to take opportunities man kag makita pa sang iba nya opportunities kag
4: ma-showcase
15: man ang mga talents.
19: We as team naga-drive man for developing our skills and also para makita man sang pride gid sang Bicentennial.
20: Interested gid ko sa amoning a field and also I want to improve my skills in radio broadcasting.
21: We put this team together and as the team leader, we believe in each other's capabilities and our team's overall dynamic. All in all, I know that me and my team will conquer and get through any challenge.
22: Naging passion ko na gid ni ang broadcasting. And of course, ang grade 7 ko, nakalabot kami sa RSPC. And ang Amoninga competition, big opportunity gini siya para sa Amon.
23: Genuinely love broadcasting since we were kids. You know, we've been together since elementary and trained only by one coach. And we also want to challenge ourselves and improve our skills even more.
24: I know that you will face the next round of the radio broadcasting competition of the K5 News FM. And I have seen your sacrifices, the time that you have spent, the performance tasks and the school tasks that you have missed just for the practices.
25: Make the Bicentennial spirit proud of you. And of course, the entire Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National Community is really at your back, wishing you all the best. You can make it.
18: Ako Bicentennial, may ikasara. Basta Bicentennial, tanan masaraman.
4: Grabe, no?
6: Kag na-notice ko, may ara nga natural nga modulated ang tingog. Sa mga nag-aaspirar nga mag-announcer, hindi nyo pagpilitan, tingog nyo kung hindi magpareho nga daw kay K5 LJ na bingit ang tahong, no? Kay K5 Jack nga mga tahong tingog, no? Ang importante nga maintindihan ang tingog eh. Hindi na nga nao nami, good. Pero kung nami ang tingog mo, ti dako nga grasya. Tingog mo, Bill, dyan, gastan nyo ko niya. Dako mo dyan!
4: Tanaw na, Todby, kay K5 Eric, ipapacheck sila para ma-feel na nila ang excitement. Subong pa lang K5 Eric ang intrada, bla. Galing, hindi ko lang guro pagpakita ang intrada sa competition. Dito na lang sa SM.
6: Kung niya kulbaan ko?
4: Ang intrada, bla, sir. Ang i-preparar na sa K5. Grabe! Sa preparasyon sa intrada pa lang, do.
6: Pwede pa, Kwan. Patikim gamay.
4: Ipatikim ko talaga gamay
6: mo. One third lang.
4: Sino ko kalimba? May element of surprise. Black
6: ako sa bagay, namin man kung may element of surprise. Ah.
4: Kay gusto, pwede talang di guro pakita mga lollipot-lipot lang, no? Sabi, tignan natin kung kaya natin to ma-ano.
6: While nagapangita, katamiyon, tanay, happy birthday, ang tatay ni Colonel Clifford Batadhay
4: Tudga?
6: Sa Victorias. Si Sir Alfredo Batadhay, Sir, happy, happy birthday. Halin din sa mga amigo mo sa K5, ha? Sir Alfredo Batadhay. Kung ano tatay ni pare mo, Tiger?
4: Happy birthday, no?
6: Kuya Clifford Batadhay ni?
4: Di, okay. So this time around sa ating program, kilala ta naman na, no? Ang mga contestants na na ready na ni Sir Hini. Kado, kita mismo. Kita mismo kag K5 Eric do.
6: Ma-feel mo na excitement sa kabataan.
4: Ma-feel mo na. Makasiling kagid nga ati amo na ni.
6: Kag well prepared. Mga K5, don't forget the date. It's 2 o'clock on Sunday.
4: Wow, si Christina Buibas, ka believe gid siya?
6: Mano siya?
4: No? Sinya, grabe, sinya believe ko kag K5 dyan sa mga kabataan.
6: Nami.
4: You could just imagine that. Si Kenneth Chung, kuhalin sa muna, ginapabatian kung gid ang pagdibako, damo gid mga talented yung kabataan in broadcasting. Good luck sa inyo talan. Believe sila.
6: And who knows, basi, iway takabalo out of these kids, pinakadlaw sila na mabulos natin din.
4: Ati, whether you like it or not, amo ginagunong direksyon kay K5 Eric.
6: Pinakadlaw, mambal mas na, ako, halin sa Batong National High School para sa istasyon na pinakabaskog i-bato. Gano'n namin. Gano'n namin sabi. Kasi may mabulos naman.
4: Tiya mo na.
6: May mga
4: no?
6: Reporter na kita.
4: Ready na. No? At the end of the day, ang pinag-importante, gid nga ang kabataan niya ni maganda chance nga mapakita ang ila sa nga abilidad sa patag sa pag-broadcast kay K5 Eric.
6: Hindi nyo pagpilitang tingog, hindi pagbutang isang tuno, speak ka, natural lang. No? Natural lang.
4: Amo so, hindi ko na ma-retrieve, no? Kay naka-ready na. Pero, ha? bantayan nyo, ano? In fact, may mga bumpers na naka-ready, di? Parang pati sa countdown naka-ready na gani si Direk John Ugapong, eh. No? Ang ipadala ko na sa imo, no? Makita mo na da, kailangan ba si hindi na ni magano?
6: Itan.
4: Hindi na mabuksan, bro?
6: Buksan ang kabinet, tabitan.
4: Ha?
6: Buksan ang kabinet.
4: Ang kabinet? So, si Wilson na lang i-check tam, no? This time around, kay dumay dimuli si Wilson naka-standby na. May demolition subong kakipabirik.
6: Yes, sir.
4: May clearing operation.
6: Sa Barangay 39.
4: Barangay 39. Magsiling ka Barangay 39, hindi nga porsyon sa Bacolod. So, hindi ko malipat, ha? This coming Sunday, hindi ko maglipat na nga itong Radio Broadcasting Corporation. Okay. I-check ko na si K5 Wilson Villena. May ara clearing operation. K5 Wilson, good morning.
0: Kesa John, kesa Eric, good morning. So, ari kita din, no, sa may Barangay 39 sa siyudad sa Bacolod. So, di magnubo sa 20 ka mga panimalay ang posible mapektuhan, no, sinisang demolisyon ito obrahon diri sa legal office kag kikot man diri mga kesa John na ato sa mga residente nga nagapanawagan diri sa karon, no, sa nakaklaruhan sa ila sa sitwasyon. May mga nagkakaigo man sila nga mga dokumento nga ginuyatan batok ni sa mga patigayon sa demolisyon diri sa ilang lugar.
4: Okay.
0: Kaupot naton ang representative diri sa ini nga grupo diri kita na Jack. Actually sa ini nga mga tinion ginahulat-hulat na nila diri kita na Jack kita diri.
4: Tiba si demolisyon na da kay number one ang pabangkot nga may demolisyon because demolisyon. In hindi iyas yung demolisyon mo. Pabangkot kay demolish sila daya, no?
6: Anong rason? Anong rason?
0: Sir, good morning. Wilson, gila siya sa mga K-5 insurance.
6: Warrior, hey, gata mo.
0: Kasi kung ano gani ang punto ni na ipang demolish ko sa dire, and ano naman niya ang ginapakipato ninyo, sir? Ari Blasero, ini dire, sir, halin siyang 2022, ini siya ginapadimulish niya. Ang una, ang ini dire siya nga duta, suno sa barangay captain, iyani, Dr. Antonio Lizares din donate sa province sa 1954. So ang sistema nagkadto di ang province na ila kuno duta. Ari sa akon ang certified true copy sang ROD sa sini nga duta. Gin question ko ang province. Paano nangin ninyo din ang dokumento nyo? Wala sila sang isabat. Niya gindunit sa amon ni Dr. Antonio Lizares sa 1954. Sa 1954, sino nga province ang nag-receive? Wala sila sang isabat. Siling ko, sa 1954, pag-dunit, ari sa akon ang original certified true copy, nakabutang dire, nakastate, revocation and cancellation in favor of province Negros Occidental. Ara sa ako ng dokumento. Amo na nakabutang. Gin canceled ni Dr. Antonio Lizares. Nakales pendent ang duta sa branch 53. Si ari sa ako ng mga dokumento.
4: Anong nakabutang sa document, sir?
0: Ang dokumento nila sini ang TCT RD. Pero kansilado na ina ang TCT. Ay tungod nga, sir.
4: Ano mo tang hindi ang term nga ginagamit na, sir? Gin-cancel siya in favor of, may amo to ka tinagay.
6: In favor of sino?
4: Okay, liwat-liwat mi, sir. Anong nakasulat?
0: Ano, sir?
4: Ano nakasulat sa TCT?
0: Ano nakasulat sa TCT? Na, this lot is dependent in branch 53. Nakasulat revocation and cancellation of province Negros Occidental. Gindunit sa 1954.
4: May ara ka na, sir, kung pwede na ito mapicturan para at least mag-post ka ng balita, makita na ito na, no? Tila kabilog po muli yung apiktado na, sir?
0: Sa muna, sir, sa 2022, siguro mga 10 or 11 kami di subong more or less 20 houses, siguro, sir.
4: Ano kalapad na naging istoryahan ta, sir, nga duta?
0: Sir?
4: Ano kalapad na?
0: Ang duta, sir, ang kaparoon sini, 3,000 square meter.
4: Napad-napad man.
0: Sa 2022, sir, bali ang DILG nagkadto de nga mapatindog siyang DILG office din nila, sir. Pero, sir, na siyempre tag-restorana kami iti ano bala ang DILJ siyempre mga professional man kay apos mo ng istoryaon. Nagpakita ako sa dokumento o ang ginhimo lang sir ginkadto ko sila sa opisina ang tanan ng mga detail ko ID ko tanan-tanan dokumento ginsuran sa DILJ ang ginhimo ko singko sige sir hindi na ko magpagamo patindog ka mo building da mas mayong karera mo da nag-ukiyay na kami sa DILJ. Tapos, nag-insert naman ang province. Ito kami na ginagawa.
4: So, bali, sir, ano na dang sa imo? Ano ka dara sa duta? Anong imo sining posisyon sa duta?
6: Si anong imo identity?
4: Ilisari sa parigiyas ng duta. May ara ka authority to represent any transaction dara sa duta sa mga Lizares?
6: Anong legal identity mo dara?
0: Sir, ako, sir. Oh. Ang titulo ni Lizares, kansilado. Sir, may mga dokumento ko ara gintarpulin ang court order ara man ang delineation sang DNR national ara sa guwa tanan nakakuan pwede mapicturan.
4: Sige, sige. So matabo magsilingkad delineation ginatag na ano ginhatag siya sa mga pamulyo may gin-award sa inyo sina lote na sir?
0: Sir, ara ako sir sa recovery sang 01-4 positioner ako sir.
4: Okay, okay. So in short, dala ka mo dira sa sina nga lote as positioner. But sige nun, kamo ang nag-star sa muna nga propiedad.
0: Yes, sir. Pag ang balnakalispin din, sir, simpre sa branch 53, si Dr. Antonio Lizares, simpre, sir, wala naman, napatay naman. Wala man sa sanggintugyanan, sangya ng mga heirs da, ay tungod na insindihan Manila nga ang titulo kansilado.
6: Wilson, kag sa tagpalamati ta, sir dahil lang gid no, maghambal ka gani less pendens. Isa ina ka Latin nga tinaga.
4: Ano buta balut sa kay Paberic?
6: With a pending case in court.
4: So in short, kung may pending court, dapat may ara na status ko.
6: May
4: you
6: status
4: cannot
6: ko.
4: Unless hindi pwede matandog ang duta until such time na desisyonan.
6: Ang ka-unique sang less pendens because if there is a pending less pendens, you can sell the land.
4: Okay.
6: Pwede mong baligya. With one provision that whoever buys the land will bear the consequence of any court decision. Amo na siya. Kung may less pendens gani po siya, pending sa korte, pwede mapaligya kung may less pendens, pero in caso may decision ng korte, whether adverse or pabor sa nagbakal, iya ina respetuhon. Amo nang buot siya nun sang less pendens. Now, ginambal mo, sir, no nga ang duta, iya sang daal ko kag wala sang ear si Lizares, no? May ara ina sila holding company nga kung tawagon Daal Ko Corporation. Dira sa ilang mansion sa Lizares Extension. Ang ila sina, ang ears, kung wala ear atong isa, ang mga manunubli, ang korporasyon, and there many of them. So I think hindi siya accurate kung magambaltang wala manunubli.
4: Ang
6: Daalco is manunubli.
4: Ang matuntun ni estado sang duta subungan mo ni, pwede nila mabaligya as mentioned by Kipa Beric. Pero, kung ang ikaw nga nagbakal, you have to subscribe kung ano mang final outcome sa decision sa korte.
6: Correct.
4: So that's why, delikado nga baklon mo ni.
6: Yes.
4: Because why kakabalo kung ang korte mapabor sa imo o kung hindi. But as of the moment, ang duta ay para sa nagpanagiya because it is contested.
6: In court.
4: Oo.
6: Contested in court. So, ang ga-contest ni, I'm very sure, ang ga-contest ni, ang the heirs of the Alco. Heirs of...
4: Sino ang nag-file sa kaso sa korte? Sini, ano ganyan pangalan mo, sir? Nalipat niyo, may pasensya. Ano pangalan mo ganyan, sir?
0: Sir, ako si Enrico Nicol.
4: Enrico Nicol. Okay.
0: Ang tawag niya sa akin, sir, si Bro Koy, ang kabutang man sa delineasyon sa DNR National.
4: Okay, ang sige. So ang matabo si Sir Amon na lang ning Amon. Hindi man kami pwede mapalawod eh. Kaya sa korte, kasi ma-sub judice kami, bla. Kabalo ka naman ma-contempt of court kita, kahit hindi ka man sina, no? We don't need to discuss the merits or demerits of the case pending in the court as of the moment. Diba, si kung kami ni Kipem Eric, isuhan kami sa korte, bla, ngayon siya nga may contempt of court. So, pwede ta ma-contempt ka Kipem Eric, di ba?
6: Pati may pending mo. Nga agin less pendens, na less pendens siya because there are several lawsuits nga ginhimo. there are several lawsuits ganatabo. So one court assumed jurisdiction over the other kag may less pendants. Amo na nga may less pendants because ginguwa tong iban nga mga nag-
4: Di matabo sila kay Maverick, hindi man ay pwede tandugon mga tao for the meantime. No? So doon mula na guru, sir, hindi ba kami masalingan pabor na sa inyo, hindi pabor sa inyo, kigan mo kami skorti, hindi nga mo lang at least makwa lang kami isang side nyo para mabalansin lang naman, ha? But we cannot say, sakto ka mo, sala ka mo, because it's pending in the court, Sir Nicor.
0: Sir, ang ginakuan ko bala, sir, ako, bilang ako ang vice chairman sang Hiligay noon, bilog ni Grocer. May stick ang amo Hiligay noon, may BIR, nag-updanay kami isang DNR province, nag-trip planting kami upod sa mga linay sa Negros, nag-blood meeting kami sa Singkang Airport. Legit ang lakat ko, sir. Ang natingalaan ko, sir, ginaako sa province, tapos subong naman, ginaako naman sa PCSO, pagi sa kay Kapitan Danoy, kinapahugi ako ng mga kamit niya ang titil.
4: So, ama tabo si ni Sarah Muni. Ang ikaw yung subong nag-air ka lang sa grievance mo, but we respect that. Pero kami, since this case is pending in the court, ang amon lang may mo is just hindi gani basic hindi na siguro this will be the last kay kung magsigit ni Kipay Berik. We might be contempt of court,
6: kay
4: no?
6: May kaso, eh.
4: Just like what happened in the Senate. Anybody is being barred to talk about the impeachment, no? Outside the impeachment court, especially kung lawyer ka,
6: correct.
4: No? Respondent ka or you're the defendant, no? So, sir, I hope you will understand us. Kapida, we will just leave it the story, pamatian imo side, and we will leave it to the people and the court to decide. It's the court who will have the final say.
6: And we just hope and pray that there will be a very peaceful, legal
4: litigation.
6: Litigation,
4: no? Kag-resolution sa problema. To this case, no? So, Mr. Nicor, sir, thank you for sharing your time with us. Salamat. Sir, tanimensyidihan mo kami, ha? Kaya hindi kita gusto mag-interbinar sa away sa korte na naka-pending. Ha?
6: Okay. Thank you. Okay.
4: Nami man siya, very professional si Pastoryon. These are people nga kabalo sa ilaki na matarong. Hindi lang tagaling kay makikita mo na bats korte kita Berik Budlay.
6: Kagabudlay mag-ispekulan.
4: So, son, thank you so much, Gizon.
0: Yes, kay Pastor Jack, kung kala na itong one way, take for the demolition team para makakapot ato mga sitwasyon
6: direct. May demolition, Gizon, subong adlaw?
4: May demolition order? May demolition order?
6: Diyos.
4: Hindi pa mangkot, may demolition order. Hala, PT Mikeson? Tawag signal?
6: Ay, may demolition.
0: Demolition ko lang sa September 10. Ang ginapamangkot ko siya, before sila magkato dire, dalaw nila yung last sufficient document, demolition permit, court order. Amo lang ang mambal ko. Pero kung sa bagay, hapos ko istoryahon. Kaya ako ang leader. Gusto ko, istoryahon ko nila kung ano gid ba lang. Kaya hindi man pwede nga magpadamo-damo kita. Kung bisan isa lang sa PCSO, dokumento lang ginapagkita ko, pwede ko na matag. Ako maistorya sa tao. Ako ang nakapangalan sa delineation. National DNR tupad ko di. Kung piki ining ginahimo ko, dakpon ko. Ang mga pulis kabalo ini ara may putang kuda tanana ara kabalo ina pulis
4: hindi print pa sa tarpulin okay sir nindihan kong punto mo okay kita na kinanglan gabitan persa pakita lang dokumento papeles if there is illegal demolition mamati magkamo no so kung wala sila ipakita nga dokumento that's why ga resist kamo correct
0: okay sir.
4: Sige. Ito, wala to talaga sir, bantay ta. Mag-abot ka ng demolition order, mangkuta lang kung may arasya man demolition order eh. Para at least ma-plastar ta, kag may demolition permit.
0: Sige. So, kay Father John, instant bayan talaga lang once for a while in inong na lugar ta rin.
4: Mabalik kami na karoon sa imo kay Pabelson, balikan ka namon, kay madraw anay kami sa atong winner subong. No?
0: Diyan sa mga nga ato sa mga balita gikan din sa barangay 39 ganun dulo sa inyo sa Kalwan sa Mike ECD Primario kag DX 500 upunta to si K5 Vincent Coralde yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa miso publiko kag click sa nag
4: kay Ma'am Christy Pahayahay Lumaino happy happy birthday birthday niya sa mga adlaw kay asawa ni K5 Bong Lumaino no?
6: Ay okay no? Okay
4: Ma'am okay. Christy oh. Happy happy birthday ha halindri sa amon sa K5 News FM Bacolod family mo. Okay. Now, madro kita K5 Renz, balik na tong aton nga pamangkot gyapon no? Diin sila pwede maka the same gyapon nga mga winners to kina Renz. Diin nila babatian ang Foro de los Pueblos every morning of Facebook page ara sa K5 News FM Negros Island.
6: Yes.
4: Okay. Here we go. Madro kita. Balik ni K5 Renz para kay na nagdaog to. No, ari naman sino ayan ang ikatatlong winner na.
6: Ini tambiolo na ni.
4: Tambiolo na ni, ha?
6: Nagdamo na ho.
4: Ikatatlo kay Pepe Brinyel. Tira.
6: No, tira.
4: Buhin mo na kay Pepe Brinyel nagdaog no, automatic na buhin no.
6: Ari ari tiog tiog tiog tiog tiog tiog tiog tiog tiog tiog
4: tiog tiog tiog tiog
6: tiog tiog Gina Burhan, naglapaw si Rosie Magbanwa. Padid! Padid! Pade John Seth
4: Miriam. Congratulations, ha? Ikaw ang nagdaog mga kakipay. Balikanta naman si Wilson, ha? Balik.
6: Namin eh, very quickly, what's the status of the maskara?
4: Yes, ha? Kag, ano dapat abatayan ta sa maskara?
6: Yes.
4: Di na mga cues ko kakipay, Eric. Kaya ang balila ko na doon festival site. Diin ini.
6: Diin.
4: Siguro in GC, kag dari sa plaza.
6: Nagin akulbaan ko?
4: Ay, ha?
6: Nagin akulbaan ko?
4: Bakit ka naman ganyan?
6: Mas hindi pa malabot ang gamang yan.
4: Kumukuti-kutitap. Kumukuti-kutitap.
6: Impromisahan ka na nga malabot ang antis. Mas karama, huwa, tumanon pa.
4: Pitsadjes pa malang subong.
6: Ako si bagay na.
4: We have almost 20 days, more than 20 days, before the, 20 days na gilamang.
6: Muna sitwasyon, 20 days, labot
4: pa yan. I-check ko, basic, Kipa Wilson. Son, anong matabo sa opening sa maskara? Kang diin ang mga pa-festival sites na to, na, son?
6: Festival sites.
0: Kita na dyan, mag-good morning, liwat na balik kita sa ato sa mga programa naman. Kita na dyan, kita na Eric, papadapo, nag-assess kita sa 62nd regular section, sa atasyon, sa 12 counties, sa ato, sa mga sangkurian, panglusot, dirisyon at sampakulot. Kasi lagi na probahan, no, ang yara sa mga sobratisyentos sa mga kiosko niya ipahamtang, no, para sa Maskara Festival 2026. Kita na Eric, sa tuwa pa lang for the meantime, no, ka mga festival site sa siyudad sa Tapolod. And kita na dyan, kita na Eric,

0: October 1 to 18, Inikrisan Organic Cathedric ang sa may Bacolo City Public Plaza and Bacolo City Government Center. Kaga may nakabot na din nga swap sa akong nga tindugan kaysa sa Organic Cathedric na ba si-check ka sa Inikaron. So may 82 ambulance vendors man kaysa sa Organic Cathedric at ipadukutan sa Araneta Street from corner Luzuriaga Street to corner Gonzaga Street from October 1 to 18. May 30 ka ambulance vendor spaces along Gatuslaw Street from corner Gonzaga Street to corner Quadra Street from October 1 to 18, 40 man ka ambulance vendor spaces along Rizal Street from corner Gatuslaw Street to corner San Juan Street from October 1 to 18. Kaga may 76 man ka mga vendors nga ginatag ano, para sa Bacolod City Government Center and 15 man ka mga class 4 peddlers sa Bacolod City Government Center kaysa sa Azani kaysa sa Dari. So, amo ini siya ang kinaprobahan. Inahulat-hulat pa ang Lacson area kaysa sa Azani kaysa sa Dari kung pilagin ang tutas kita sumada na mag-pam Diyos ko. Kaya pam, taktik to pero initial talk na doon kay Festival Director Rodney at Calon ito maon in Lacson Street sa Red Zone kaya Blue Zone. So, in the Red Zone, amo ini siya ang mga area kaysa sa Azani kaysa sa Dari na taas kayo ang market pala. Daw gabaligya ka lang kung sa iya pa ganito gambal, you're just like selling pancakes sa inang area. So, ini nga mga area, magasugod, ini siya sa Seda Hotel, tumtog padulong, ini siya kaysa dadyan, ini kaysa dadyan, somewhere in basket, Bacolod, kaysa dadyan, dira na siya ng area ang ining Red Zone. Meanwhile, may Blue Zone naman kita yahalin dito sa Ramos, na tunga-tunga naman sila sa nga basket, Bacolod, kaysa dadyan, ini kaysa dadyan. Magkalain ang presyo, sinin sa Red Zone, ka Blue Zone, pamodate, depende sa sales ng Japon, kaysa dadyan, kaysa dadyan.
1: Medyo ang Red Zone, mabakal, ginaiyang area, Wilson.
0: Yes,
1: ang mabakal, Blue Zone niya, labans panguyab na.
0: Laban sa panguyab sa hangin-hangin.
1: Na. Medyo tayo tao, so, kaya ra ka na sa punta. Kaya yung activity, ari malapit sa lagun.
0: Yes, sakto. Nakaka-rentals kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, no? Initial pa lang na nakuha na
2: pag-information. Lagun, Kag?
1: Ang kwan, ang kapito, ang Lacson Street.
2: Lacson. And the other one, Risa?
1: Sa Plaza.
2: Plaza.
1: Pero ang Lacson, kanami, kaginimo nila, gintungan na ito two zones. The Red Zone, which is amunang mga mabakal nga area, malapit sa lagun, kag ang asta sa basket asta sa may kwan na building ni Montilibano kag ang halin naman da all the way pakadto sa Ramos Blue Zone kay tiyo tay man tao da laban ni sa panghinhangin na lang kag panguyab.
2: Okay, okay. Do ka dami so na excited na kami at least sa alis una kay Paberic. Inang Lacson na iya damo ina di tao.
1: No.
2: Ako sa una dra ko gatiner mo.
1: No.
2: Kung sa plaza, ganyan kisaya, samo pa tao, pudriya well-disciplined ang mga tao na sa Lacson.
1: Kag may ara man ang mga stage, may mga concert-concert.
2: Uwa! Ti Mayor Gay, kampiyon ah! Mayor! Kampiyon gin, Mayor! Kampiyon!
1: Isa pa na.
0: Di ba? Kaga buwas ni Adlaw, pusyan na kayo dilunsar ang maskara festival.
2: Oh? Liga?
1: Buwas na pa? Ano nga pinag ang aktibidad
2: niyo? Official, sino? Ano ganyan? Official maskara carrier station?
0: K5
2: News FM. Ah, T-Sure
1: na alam siya, no?
2: Ka? Gaalam. Gaalam kayo mali. Wait, no, no. Pag-comment kayo nga, ginawa lang mo, dobla pabalas, pero may...
1: Ako, ginatanaw.
2: Pero kayo na problema, kasi ako magutom. Kasi kasi makaon, kanto kami sa... Anding ganito, Sol? Good one? Makaon siya, tag-tatlo naman niya ka-rise ang iyakan on.
1: Siya mo na. Gakuan mo siya. Ang iyang exercise siya, laban na ang iyang exercise.
2: Hindi ma-exercise siya sa kasimana?
1: Oo.
2: Kaya isa lang sa kabisis, magkaon at lukumilog ka na.
1: Ang iyang exercise ni Wilson, ang ginapahulag, yaktuling mataya.
2: So, mo sobra. Hindi ah, gapabalas mo kami ni Wilson. Hindi ka gina, gina, barbell.
1: May ginaili-ili na isang barbell, permi mo. Matay tulok ka ng barbell.
2: Kabati ka to, son. Kung ano ka tunto ni si Kipay
1: Berta. Ginaili-ili niya barbell.
2: Ay, ito na, son. Thank you, Kitson. May ito tachin po, son. Salamat, kid.
1: Thank you, Kitson. Masipadala ka pa di karon.
2: Kalibak ka kaya, son.
1: Madala ka gini karon. Aris managers to, bang.
0: Nakasol sila ng mga balita kika sa Bacolod City Government Center maskara na mataya sa ina no kina okay. Rajan kina sa Derek
1: kina
0: balita sa lewat kina tungo sa inyo sa kalwa sa Mighty C Distribayo kasi sa X500 support na to sa K5 Vincent Coralde kina naman sa K5 Wilson Giliana para sa kampiyon na balita servisyo publiko kang kalingawan sa Negros K5 News sa
2: Fair. Okay, thank you so much sa report kika naman kay K5 Wilson Bilina alang-alang na ta alang, no? Alang. Namihan ko lang kay K5 Wilson niya kay T kabalo magpatigayon no?
1: Siya pa na
2: mo ginayang talent siya mo. Manugpatigayon.
1: Ha? Ah, isa na.
2: Sa wala lang.
1: Sa wala lang. Pero kapanila.
2: Why na ta, Chempo, sa ato naman yung program karong adlaw sa pangalan naman sa aton sa ninyo mga technical partners. Kita na ito, boss, the final episode. Ito naman, tingin hype, boss, ang aton. By the way, kung may libata ka judges, we look for a special judge. Okay. Ang special

0: Well, dyan, sige, trabaho. Piliin nilang pinakadami nga script writing. Pinakadami nga script. Amo lang na yung judge iya, script lang iya.
1: Why na siya sa
0: kuwa? Why na siya iya? Ang
1: iya iya subong. Content lang yung iya?
0: Content lang yung iya. Kay piliin niya da kung sino ang madaog.
1: Okay.
0: Kay hindi ta gusto, abi, kay Kipeberic, nga ginalango-lango ta ang kompetisyon. Kaya ginapakabudlayan ni isang kabataan. Pati sa judges na ito, naging panguhatan ni stabok mo. Parang huwag naging duroga mo. No? Sa pangalan naman sa ano mga technical partners, Rainiel Alcantara, Aiden James Sarmiento, with our station managers, Colleen Cubia, Jin Shatita and Rods Palma, with our senior president, Dr. Abil Uy. Ako, si K5, L. John Castano.
1: Ako naman si K5, Eric Tenere.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: sa bawat ikot ang damo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matsyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapta sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako,
8: ang linya ko,
7: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
7: ikapsula mo.
8: Extend
7: Superman for Men.
8: Gawa sa maca,
7: isang herb
8: na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
8: Like flavowaska,
7: epektibong sexual potency herb.
8: Stimulates libido
7: and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
8: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest.
1: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gyapon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Isa rin nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
6: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
3: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
6: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize sang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
3: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease.
6: Usually, pag pangluya, kisa, problema sa mata,
3: ay, damo na.
6: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa sa RGP, bisan gani ang Parkinson, kag Alzheimer's disease, are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
3: Ay, do mga balatian, adoksang mga tigula nga tao, wow.
6: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
3: Lawas.
6: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitins oil. Ang muna himo mo, Sir GP, permitins oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
3: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
6: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts, ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
3: Daw mintinado nga sa lakya, no?
6: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
7: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500!
8: Tumasol sa barangay
9: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
8: Gapangalay sa kong tudlo, sa mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
9: Tumarkog DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay isang kamot?
8: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
3: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
6: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma gaprolap sa vaginal canal or kinatawag sang babay, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito ang mga significant health issues, kaangay sa gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, muna mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babay, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
10: baklan
6: sa imo nga baklan mo ya ditix. Maamang,
10: hindi chocolate.
6: Misis, inom ka ditix 500 kag may tisi para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabala na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sa kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C.
11: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sa operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sa appendix bala.
6: Biktima ko
11: na. So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sa antioxidant. Amon ka bangdanan sa paghubag sa aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabuligid sa dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
12: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation, kahit it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
6: Naglupok na.
12: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
6: Namigid kun adlaw-adlaw kag DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tangke or armored car.
12: O kampiyon.
6: Protektado kay abisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, katsura ang kulang sa antioxidant. Kung lang taon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta. Kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
10: Correct.
6: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
13: DTX 500, ulang sa pagkaon, sa putang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Ilan tong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
15: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
13: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Kisa nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tigunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar
10: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilinsang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
21: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
6: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
11: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
20: Gin-emphasize kanyang beauty, doka.
6: Uwa.
20: Beauty.
11: Nung pa-beauty.
6: Gindugangan ang ingredients.
22: Oh. Iba ingredients.
20: Nga beauty. Kaya kakulang. Abi kung santo lang, no?
21: Kung natinloan mayo ang imuskin. Kung na-detoxify
6: kung mayo imuskin. Kung na beauty yan.
21: Beauty.
6: DTX 500 Beauty Soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade. Ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy. Pirmi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
20: Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
20: Para ang habon.
6: Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
20: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours kaya BCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Diofresh.
6: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
21: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
6: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
22: Stevia sweetener.
6: Oh, the healthiest coffee in the world.
21: Oh, ang bali. Oo nga, ah. Kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE ingalin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo shift, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
6: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
21: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
6: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
21: Butang.
6: Okay. Sigurado, inom na ni mo. Bastante nami, panguan, ang imo nga batsagon. So, wala na sang iban nga kape, nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
20: Kung may bago kitang habon, gin pa nami, paginamon ng amon nga oil.
6: Bantayan ang bago nga mag-abot, DTX 500 Liniment. Nga,
21: ka.
6: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Liniment.
22: Batayan nyo ha kay upgrade nga Liniment.
6: So sa mga sokit aton baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
20: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
21: Healthy circulation. Kaya ang extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
6: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
20: Ginakadlokan na.
6: Ha?
20: Ginakadlokan o ginapangita.
6: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
20: Ginapangita.
6: Budlay ng ginakadlokan.
21: Ma-extend food supplement. Oh, kampiyon.
20: Monster manoy. Monster manoy.
21: Feeling young.
20: performing young, kasi extend.
6: Feeling young, performing young.
20: Alright.
6: Wow, grabe.
19: Informasyon sa ikaayong...
20: Kamu ka naging engineer.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Sige, let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
19: Talk ni Doc.
20: Thank you, Sir JP. Sa ining October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingog-tingog ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na subong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw tun anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dok Ramil?
6: Ti, dugay na nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka dito'y bayo, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga machinsan ni siya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
20: Hindi siya kapadamo.
6: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
20: Kung makasulod
6: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
20: Kaya gapo.
6: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
20: Oh, okay, why ka nagtong mati?
6: O kayo nalipatan mo yung tumbar di tribayo. Ti nakasulod gid siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
20: Patay ka po.
6: So, amo na nga permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imulawas.
20: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang nami gid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
6: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
20: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubo sipon kagilanat, ga-klinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3 Bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Ipugit ka tama.
0: May DC. Mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo, Reventor Building. Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
3: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
6: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isang adlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung mga kwarta.
3: Gusto.
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
21: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Ab example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. Kag may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
11: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Mm-hmm. Okay? Ang pagtumar natin sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busok na o nagakontrol.
6: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sang
3: binder
6: mo dyan.
21: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
6: Oo.
21: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na. No?
6: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
11: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinica D3 Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
6: Ah, imo dyan?
3: Hindi, ah. Para dasig man mabusog, di kong tulok sa iban.
11: Kagining PYY hormone gali Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan nato ni na kung nakaklinika Dietri Bio ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason nga diri sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amo-amo lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
21: Kampiyon Sir JP. Oy sa mga soltero da no, kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
23: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming imo. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
23: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: Karon padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko.
1: Nga man, Daddy?
2: Kay sakyan ta sila. Sakyan ta sila. Ilabi na gid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Mayo nga ideya na, Daddy.
2: Amo na ang ginatawag nga sakay dala. Sige na, Jupiter. Maglibot-libot ka na to.
1: Daddy?
2: Ano naman, Jupiter?
1: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
2: tayo sa... Una, rin ako. 500, oh. Libot na to. Abot ko na iya. Abot ko na kuna nung gusto mo.
1: Hala, sadya-sadyay, no?

0: Boy, Ramon.
1: Doon, daga kadalom sang ginawa mo, boss Rocket, ah. Ano, boss Rocket?
0: Medyo paos lang ko, ah. Pero sa tuod lang bala, Boy Ramon.
1: Ano yun na, boss Rocket?
0: Daw amat-amat na nagabugnaw ang lakat sang impeachment, no?
1: Ah, base gin butangan nila, Ice. Hindi gani, boss. Base gin sulod nila sa refrigerator, ano pa nabugnaw.
0: Bao, ikaw bala, Boy Ramon, ang hinaslo gina mong imo, no?
1: Yaman, boss.
0: Mamangkot ka pa sa banta mo, sakto nang ginasabat mo.
1: Eh, sakto na gina, boss.
0: Bao, mag-amo ka na, blaboy daw nami, nagid lang,
1: ano, boss?
0: Mangita ka na lang sa kagalingon mo nga ilistaran.
1: Ara ka naman. Na ano man imo, boss man?
0: Wala ka gatarong mong.
1: Ay, anay ka bala, boss? Pero ano to ang balumblaki na? Parte sa ano to, impeachment?
0: Ang botse mo, suluhada!
1: Pero sa tuntood ng blabos, basigin na patawahay-tawahayan pa sa mga prosecution, ano na kayo, boss? Prosecution panel? Ang ila pagbirada kay Vice President Sara?
0: O kung ba sinaglinong na kay hindi nila kaya impeach si BP Sara?
1: Ah, ma-impeach ginaya!
0: Bawa ikaw bala, Boy Ramon, one-sided ka gidya mong.
1: Ikaw man gani, boss. One-sided ka man. Gusto mo ya hindi ma-impeach si Sara?
0: Oye, ikaw ya kay gusto ka gidya ma-impeach si Sara, no?
1: Eh nga, hindi kaya gusto ya, busaw.
0: Para makabalos man sila sa mga nag-traidor sa ila pamilya.
1: Ah, bagay na sila, boss.
0: Hey, akig ka gidya sa mga Duterte, no?
1: Oye.
0: Kay man ka, agi ka man gurutokang. Akig ka kay base ginakulbaan ka sang drug war.
1: Ah, basta, boss, ah. Akig lang ko sa iya.
0: Ah, kuya, basta ako na namian kuya sa ila.
1: Ikaw ya, boss, eh.
0: Amo na gani nga hindi ka na lang mag-star sa akon, balay. Kay para lang na di sa mga pro-Duterteng, balay, kuya.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Amo nang natabo, burog.
1: Ay na, ano man yung daw sa hindi mo na mapatihan nga. Maintuan ka pa ya, Chay? Ikaw mabantog ka na din nga tirador kag diskartidor, na intuan ka pa?
0: Amo man na gani, rog.
1: Wala mo ganun mamutika ng nga scammer to siya, oh?
0: Wala ganun eh. Nagsaligid ko bikin ako makaluluoy man siya. Gali kaya ako, gali ang kaluluoy.
1: Ay, aba.
0: Ulagin kuya magdahom nga scammer to siya, gali mong amo to nga mga tsura yasan to nga ilintuon, gali kaya ako pa yan, ay ako pang naintuan parte abilidad nga tigulang manginto mong
1: amo na ganing hambal nga don't judge the book by its cover. O tanawa blay ka utsay ho, ang itsura mo ya daw malugginto na ginaya, pero ikaw pang naintuan.
0: Amo gani, burog. To hindi ko makapati nga maintuan ko. Ay, abi ko gani, anay makakwarta na ko, buisit. Buisit ako pa yung ginimo, yung manog basay, mabuisit. Gidya.
1: Ay, aba. Ay, kaluoy man si Mochay ba?
0: Ay, man, makita ko to liwat ang animal nga ato, ibagnos ko gito sa sakarsada mo.
1: Eh, hindi man siya, kaya tigulang man to.
0: Tigulang man gani, pero wala ka patahang animal ya.
1: Aha, sala mo na iya, kaya nagpainto ka.
0: No.
1: Kung ikaw gani makapanginto, mo ba nang hambal mo sa mga biktima mo sa una, di ba, mal mo? Sala, niya nila ya. Balos ba alos na Chay Marites?
0: Ay, sadya-sadya, no.

0: Jaguar Amoskol.
1: Boss Norbeng de Malunhaw.
0: Adios, adios, Jaguar. Sayonara. Goodbye, my friend.
1: Tama na, boss. Kay salamahon mo lang kayang nanari-nari ng lingwahe isang imo pagpaalam sa akon.
0: Paalam na, Jaguar. Malakat na ko. All my bags are packed and I'm ready to go. Masikans ako sa imo. Antes ako magwa sa ospital ngayon eh. Te, diri ka lang ha? Ayo-ayo ka lang di ah. Magpabukot ka di. Ah, este, magpakabuot ka diri.
1: Bo, grabe ka balabos ay. Do, ginapahisa mo pagid kuya.
0: Ah, wala man ah. Gapurma lang kuya nga, paalam sa imo.
1: Tama na na, boss. Kay daw gina, lihap ang kasing-kasing ko sa kasubo.
0: Wahay, sadya-sadya ino.

0: Pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad, oh my condition ta priyaw.
8: Ah, oh gid pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta. Pag-un pa yang tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene capsule. May ara ini Squalene Omega 3 kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tul-an. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil peri extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule, mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.

0: Well, dyan, laba.
1: Ano mo naman tutod ako?
0: May istorya ko pala si mo. Antes na magsulot sa classroom, may istorya tanaya.
1: Kaya ano naman ang istorya nta?
0: Nang harvest kami kamatis namon nga tanom.
1: Ati mayo kay tutod ako eh.
0: Sus! Nakakuha kamatis nga daw indyan menggo ka dako mo.
1: Grabe ba?
0: Tuod na niya. Hindi ka magpatiaw?
1: Oo, pumpati eh. Kaya kagi kami.

0: nagani ko asang kamatis man kita naman to namon dumarang kadako ang bunga.
1: Para ya daw tinikal na giniyangi mo ya.
0: Tapos may arama kami gani na ko nga. Daw pareyo kikada ko sang langka mo.
1: Dali di bala. Eljan laba bala.
0: Nga man to tuda ko.
1: Batyagan mo. Gagiho taday nga ginapatungan tani nga ko ano.
0: Oo.
1: Batyagan
0: mo. Na batyagan ko.
1: Bunga pa ni siyang kamatis na mo nang ginapatungan ta.
0: Wow! Man, sobra-sobra nang inaya.
1: Hindi ah. Sagat giyo da. Basi bala nga tumba, tas sa ginatungtungan, nga kamatis na mo nao.
0: pero tinagin na yung sugit mo ya.
1: Hindi nga magpatiaw. Kay dason ako naman, hindi naman ko magpati si mo.
0: Ah, pabati na ko ya.
1: Amo na, iya.
0: Sada-sadya eh, no?
1: Wow!

0: Hello, my ex-girlfriend.
1: Ba? Oh, ikaw?
0: Nakibot ka gid haw?
1: Buhi ka pagali? Abi ko gani kung tayo yun na to ang pagpahuway mo.
0: Sobra-sobra ka naman imo ya kayot. Ako inighiyapot. Si Norbeng Di Malunhaw nga may bertod sa bulitas.
1: Ha! Basi layak na.
0: May ibuga pa niya.
1: Abaw! Basi baladalon ka naman liwat sa hospital, ha?
0: Ah, hindi na kayot, ah. Subong iya, nagbalik na ang akon agimat. Pagros na kuya.
1: Abaw? Pagros? Basi maghangos ka naman.
0: Na-timingan lang to ya.
1: Timing man? Hindi ay han. Balatian mo na gid na iya.
0: Ah, hindi ah. No. Natabuan lang to ya. Bakod pa kuya. Pag-un pa. Tungod sang akon. Bulitas.
1: Daw kinulbaan ako haw.
0: Kagngaan naman kayot.
1: Basi konsensyahon ko bala kun ano ang matabo sa imo. Basi ako pa ang mangin rason bala sang imo kamatayon.
0: Hala! Sadya-sadya ino?

0: Sunday school classroom ta?
1: Oo, gani. Pasi, malate na ni Blahaw.
0: Hindi pa man to mag-start si Ma'am Burakday. Aking wala pa katani kita.
1: Ano? Ano? Chulit-chulit, tabi?
0: Hindi gani mag-start to klase kung wala pa ta.
1: Mama na.
0: Tika yung special tayo siya.
1: Hala, special.
0: Amo na nga dapat. Ante sila magsugo klase. Hulton tayo nila ya.
1: Grabe ba? Amo na gali, Angelina.
0: Oo, amo na nga. Kabalo ko, paaputon kita yan. Ay, limang burak day, ante sila magsugod ya.
1: Sige, Angelina. Upod lang ko si Mua.
0: Kag mas mayo ya, kay busog tayo ang daan at is magklasihay para palalayo sa gutom, ha? Man, pala, damang ulan ta sa klase. Basta, importante dito gutom. Kag para makaparticipate ta sa mga activities, eh? Kay gagana, tunoto kay Timan. May ino datong tiyan mong.
1: Ikaw bala, Angelina? Mas importante kaya sa imo ang busog. Bala daw wala kaya may makwa ng leksyon, no?
0: Well, eh, Buddhist life ni gani, bay. Hala, kuya labot nga mga kuya. Importante yan, may pagkaon ko.
1: Hala, sadya-sadya sa'yo.

0: Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fast.
1: D3, Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala di ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakipa.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo selula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang gulping nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
8: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
8: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics, ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
11: ikapsula mo.
10: Extend. Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bangbanga na ga. sa pulmo, baby.
10: Extend, supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang

0: Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
2: Mamakal, sumang muli ka. Atong storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay,
3: nainadayon.
2: No? Oh. Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Fuck mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of in your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
1: Hormones.
2: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D, nga ginpainitan mo, nag-init sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkato si mo liver, isa na naginausay sa atong liver, ang ginatawag nga cholesterol.
1: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdulong, may manugguha sa
2: oh, correct. Ang manugdulong, si LDL.
1: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
1: all.
2: It's not bad at all.
1: Nakabad lang siya kay way sa pili. Nalhonyid niya tanan.
2: Amon ang lain lang siya.
1: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3 Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel,
0: D3 Bio!
1: Makita mo ang isang tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
3: Usually, nubo man ang LDL, ano?
1: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually, nubo si HDL.
2: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
1: Amo na ganun, mayroon pa D3 Bio. To support your HDL.
2: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high-density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson,

0: amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-plaque sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio, ginabuligan, karagin na patamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, sir boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapatak sa mga butika.
3: That's how important
0: D3 Bio.
3: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Correct. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning Vizio nga ara sa D3 Bio, sir boy. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus Vizio, Vizio plus D3.
0: Gabi, no?
3: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3 Bio. Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom mo lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka lang, kaya may
0: ako
3: BCO.
0: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko sa ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
3: This cholesterol, sir boy, pinakadabis lang ang gamiton sa mga brain, man.
0: Your brain is a fatty organ.
3: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, sir boy, yan nami man ang bile production mo.
0: Correct.
3: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa imo nga good fats nga ginkaon.
0: Correct.
3: So, tiyog-tiyog lang sa sir boy, no?
0: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ikusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
2: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kopyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:02 sa ngaga.

0: Mga ka-K5, synthesized Diaz na gid lamang ang nabilin. Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Indiag 11 MBPS.

0: So kinaton nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza Jess na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday, Webes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makit-an live kag mabatian sa mun Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan na sumaton yung serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Kanyete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, nagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan!
2: Tan,
0: natawa na ba tanang setting mo, tan? Amo ni tanang gusto ko tanang volume, permitan? Ha, tandaan mo na, tan, na amo ginatan kakusog, tan? Ay kung kisabi ang volume, tan, do kahinay. No, abi ko nagbungol ko. Hindi gali. Tan, tandaan, permitan na, ha? Okay, amo na, permitan. Yo. Kanami kay nag-alam si Itan Subong. Kanami kay ka-sharp sa iya, ka-sharp. Tan, ano ginpamahaw mo, tan? Amo na permi ang iit, ha? A boss.
2: Kanon to, ito.
0: Gintimbrihan niya ko aga pa. Gintimbrihan niya ko. Sili niya ginbalang kadi kaginas ang kagahon ni duwa ka mga aswang ni Birto. Birto, pakadto, ani kuya bibang. Tan, tanugin, bitan ko na nugin bira nila sa akon, tan. Ano ko notan, abi i-type, abi ko notan. Siling duwa ka mga gabunan nga aswang sang aga. Binira, i-type bitan, ipan i-chuchuwabi sila, tan. On the far side of the hill, green, green. Binira ko kuno sang duwa ka mga tigulbam sang aga. Mama on the day I was cry when you see I'm gone. Sir Raymond Ibrado, niya kuya postponed ang shoot kay mapamanila. Ayay! Ready ka na, tani, nga perdiyon si Yan-Yan. Ako ready naman ko nga balasahon si Jun Saps.
2: Grabe po ito.
0: Buhi pa sila nga duwa. Sige.
2: Grabe po.
0: Amo na magali ng balbat. Anang amigo sila gali nga duwa.
2: Grabe po.
0: Nang amigo. Sige, tibig, why na kami ang bala sila nga duwa.
2: Grabe po.
0: Hindi ko na sila pagsagay bira. Hindi na ko magsagay ambal nga tigul bams na sila.
2: Grabe po.
0: Hindi ko na sila pag hindi ko na pag bukuhon. Nagapangaswang sila nga duwa.
2: Ito.
0: Ay postpone gid jagale. Ay, ito sige. Ready na to, tani, ang gakinang-kinang kung
2: grabe po.
0: Eskwala. Purti na nga akong nga gastuanay sa reload kay.
2: Grabe po.
0: Alang-alang, galing kompetisyon ka si DC. Sige, mayo man na gani, mayo man gani, kuya. Galing kay manugan, ban na bla.
2: Grabe po.
0: Dali madayon ng eleksyon, basi mabtantagan ban.
2: Grabe po.
0: Ati kay army man na, kilang man na. O sige, main remind na lang ko ni Luiso nga mikos-mikos kay. Sige, unahunta ka Luiso Ronel Kalumba, Bings Delfin, Merlita Malbas, Duds Libre, Jean Montesino Arroyo, Mami Lili Inting Balinas, Gina Purano, Johnny Ohano, Bings Delfin, Mayong Odto, Dodds Libre, J.R. Babiera, Rampulo Pandan, good morning sa amigo ko na sa Margie.

0: Abi, ipakita na karon tanan. Balon ta ka tan ipakita mo na tanan. Ining serious ang ulo aswang-aswang ni. Ini blang mga duwa ka tigulbam ni kun aga. Ari na dali lang, dali lang. Margie Postan, oy, mayong aga da sa mga suki ko da nga ginabaklan. Ako gali ila suki. Sa may talipapa da sa may alihis wa. Ah, sa bangga kuri nga talipapa. Mayong aga sinyo da kay Mitong Meat Shop. Sa isdaan da nga nabaklan ko isda sa utanan, a libertad na kuha na yung bakal utanan. Mas bulu barato sa libertad sa bagsakan da yan. Ah, mula na. Pero tiway na makuga kaon baboy, amo na ngaway na kuga bakal kay Mitong, kayway na makuga kaon baboy tong. Pero kung may karni kada Mitong, i-chat mo ko kay mabakal ko da karni sa imo. Kung may karni kada Mitong, Bilma, balon nyo ko kay ma-order ko. Pero kung baboy, ti sorry.
1: Grabe po.
0: Sang unang ina-order ko kay Mitong, baboy, tag 3 kilo, 4 kilo, kadas mana mo.
1: Grabe po.
0: Isa kalibo na nga ako ng kwarta, ginabakal permi mo. Gako sa isa kalibo, tong delivery ko to, ay pego alang. Ito mga 3 kilo, buyon po na bilang baboy.
1: Grabe po.
0: Pagbalik ko, patugmaw sa Adventista, ate, why na eh? Why na ko? Kulukad to, totong, Bilma. Kung may kwan ka mo ah, kung may ara ka mo sang karne, ang bala ko ah. Pero kung baboy, sorry.
1: Grabe po.
0: Tidran lang ko sa may Margie Fruit Stand, gabakal, prutas. Kag sa may ginabaklan ko to nga manok, gapong sirado, man bismitong.
1: Grabe po.
0: Anyway, may flash report sa Red Salgado. Eh, standby ka mo to gidugay. Kami ara kita sang hook up no tandem network wide angot sining kwan bla na accident ano to nasunog nga barko. But for now may flash report kita na nga i-cater ang aton chief of reporter sa patrol with Red Salgado chief IK5 news mo.
2: K5 News FM live report.
0: Red,
3: yes, flash report, kita na kita JP angot malay sa naglutad ng pagpamahog na nakagapon gadlaw sa may kapitulong probinsyal ining si alias Mr. Cynthia K5 JP. So subo gadlaw ini siya ang nadakop sa kapulisan kag gidala dira sa police station 2 proklaruhon na natin kita JP iring pagkadakop sini si iya ining warrant of arrest hindi ni siya angot kaysa magpamahog kagapon. So ini siya lain nga kaso kon personal ko nga problema nga pang pamilya. Pero iya sini ginapanindugan kita JP nga ang pagpamahog na bala kagapon gadlaw waay ako naginhimo. May mga informasyon kita JP nga gusto ilang kwa o dirig dokumento sa kay Attorney Rifando Diaz ang aton sininga provincial administrator. So ibaloon nato na dugang sininga mga detalye sa aton sininga mga public
0: Red kaki favorite naka-live ka mo subong sa Facebook wala?
3: Wala kami na
0: wala again wala na no, sige wala. Red, klarohon ko lang ha. Ano ning pagpamahog kapon? Kiti wala ko ni makwa kapon mo. Kag may mga listener kita nga unaware, no? May amo sila. Anong natabo kapon nga pagpamahog sa Kapitolyo?
3: Well, kagapon kita JP, may ara na isa kalalaki si Mr. T nga ginahulat si Attorney Rifando Diaz sa katong sining provincial administrator.
0: Okay.
3: Ginahulat ka ini for the reason nga may kuwaon sa nga
0: document
3: sa kay Attorney Diaz. Kay ini siya ang nadugayan sa paghulat, siguro ambal pagani ni Mr. C mga sugra ko na 2 ka oras eh. Kag may ara sa aligasyon na pila ka mga kuwan empleyado sa Kapitolyo nga diin si Attorney Diaz di kay nadugayan ini nagkuhan pa nga panyuruhon bala amo na ang initial
0: oy do hindi manami do hindi manami
3: dito automatic na nag-cancelar sa face to face nga trabaho ini Kapitolyo Provincial kay K5 JT. So amo na karon ti amo na ang
0: seriously Red nagambal sa opisina mismo niya kadugay kay attorney paniruhon ta kamuda mo na. Sino ang naka-witness sina Red nga nagamo na siya?
3: ang naka-witness ang mga empleyado man sa Kapitolyo. O galing
0: ito
3: ang ni Police Major Rondel Tapang, kikipin JP, nga wala sa CCTV nga makapamatuod apang inikaroon ang ila sinigarana angot sa pagpamahog ni Mr. C, kikipin JP.
0: Kagapod ang pangalan, nga, klaruhon ko lang, SY ang apelido?
3: SY, yes, correct.
0: Si, SY, ano ni siya sang isa kadako nga kontraktor?
3: Wala pa
0: na wala doon. Wala fa, hindi sa family related.
3: No, sa initial pagbasok ko na to, no, hindi related.
0: Okay, so laini siya yan. So paniruhon, after sa to naglakat lang man siya?
3: Naglakat naman siya kay Kitab JP, kay nadugayan ini siya sa paggulat eh. Kay ang iya si gusto kuon ang dokumento nga iya kuno ginapanagiyahan nga ginhatag ya kay Attorney Refundo Diaz.
0: Grabe man siya ba maka grabe rin nga guts no? Believe ko sa guts niya. Mamahog siya, abogado pang ginapahog kay provincial administrator pa. Worthy ah.
3: Sa madumduman ito kay FJP na matian na ito ng bulk water project sa probinsya. Iya siniginaligar nga gin-award na kuno sa iya. Tigalik ito na dugayan kay FJP.
0: Amuguro na kay may negosyo nga kwan nga involved.
3: Ang iya nga kay FJP. So amo lang iya siniging mga
0: okay, okay. So now so inangan ni nga dokumento mo ginahulat niya for the business venture. Okay. Yes, now, yes, kundi nagpuli na siya, nagpa-cancel sang face-to-face nga trabaho, ti, ano ang baligob kahapon?
3: Kagapon nga, daw, wala, guro malambot, si Governor Kikifeng JP.
0: Okay.
3: Gati, insigida, ini si Attorney Nelias lang kagapon, eh, ba't amunin yan siya ng statement nga may nagpamahog isa kalalaki. Kikifeng JP, ari, magipadala kita dala ng video sa aton sining GC nga 101.5. Agud babatian ang iya sining pagpatag iya ni Kevin JP delegation but on patas man kuwaon man ato ng side ni Attorney Diaz.
0: Sige, sige. Ario, kaki-5 bread for the benefit sang aton nga mga tagpalamati. There was a memorandum order issued by the provincial governor si Gov Eugenio Bong Lacson kahapon. Ang diri na butango it in a statement posted today September 9, Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II said that he was not present sa matabo ning insidente. Ari ang quote-unquote, no? I was not personally available to protect members of Team PGNO when the verbal abuse and threats happened. Silinga pa diri, in addition, I was not present to attend to whatever needs the perpetrator require that drove him to anger. I wish I was there to diffuse the tension and prevent what happened. Yeah, we are attending the PDC, PPOC, and PADAC regular meetings from 10 a.m. until 2. Amo to nga why to say kakadto kay may official function sa nga ginimo. Now, suno pa di rin ang Team Negros Occidental Provincial Government no, led by Governor Eugenio Bong Lacson nagimo sang extra precaution agod maproteksyonan okay ang provincial capital nga mga staff kag sa posible nga matabo nga anuman nga karahasan. Now so subong gina-review ni Attorney Diaz kuno ang security standard procedures para nga waay na sang kaangay sina nga matabo in the future kay na-traumatize gi kuno mga empleyado pang kadamo nga daan sa mga mas-shooting kuno nga nagkalatabo sa mga schools yati base amo ni Bladason mas-shooting man di. Now dali kita nagwa ang warrant of arrest subot so, silingon a day after may warrant of arrest na obviously hindi ni siya angot sa pag-threat niya. This is another case na tukiban nga may warrant siya red.
3: Actually, kay JP, ay pormasyon ka nakuha na ito, si Parato ni siya eh, daw pinamilya ni kuno yung warrant of arrest niya na nakuha kay 5JP.
0: Tidiin sa subong naka-bail siya?
3: Ginakuhaan pa ito, kung ano ginakuhaan pa sa information kay JP, saan ka pulisan na ito?

0: dala sa may police station 2 sa ilalim ni Police Mayor Ron Del Tapang kay K5JT. So, abuna, ang gina ang atong sinaginahulat-hulat kay K5JT, patarin na kita tubong dari sa Kapitulo Probinsya, lagot po ako marang panig ni Attorney Diaz, K5JT. So, pamatian na ito na, inipahayag ni Mr. C, kaya nagpadulong dari kagapon nga daw sa Kapitulo Provincial KTMJP. Exclusive din nga dalampot sa K5 News FM Bacolod ng niya sining statement. Yari KTMJP.
1: Sige.
2: Naya fabricated. Why po pa mao?
3: Okay. Tapos, ano to sir? Kaya ang balto nila sa staff to kuno. May ginapangayok ang nga dokumento. Pero,
2: ang ginapangayok ko kay Diaz na yuli asakon. Ang akon papilis parte sa bulk water.
3: Okay. Balik ko na mo, naging track as far sa bidding sa bulk water?
2: Padugay-dugay na naan tayo. Kaya kay Diaz ang akong papilis. Hinatag ko siya. So, probe na inaakon.
3: Bulk water sa umuning sa may cancer sa sur nga plano nga pagatukuron sa probinsya.
2: Tidugay naman ang aklano. Why man sing may interested?
3: So bali gusto mo ya sir na mag-join ka as one of the leaders? Kaway naman tayo pila na
2: nakakasimation. Hindi. Nag-agree na sila. Ang question na si Diaz sa pangitaiban nga supplier, pusaro niya akong papilis. Namula na. Pero ngayon ko lang iuli lang sa akong ang papilis ko. Isang di pa madayon.
3: Pero ano ko sir, ang balit na nga ipangita ko siya ang balto sa mga statement sa Kapitol, di ko si Diaz. Ano na, paniroon, takamuna mo.
2: Tawayan. Amo ni gidad ko. Uy, na kuya kapasitis siya na eh. Nanaog lang ganito ito tugapan. Eh, sobrang ado, kauras ko lang.
3: Mga ado, oras ka na kayo sa Kapitol?
2: Mga ten goro. Eh, nakita ko, auto ni Diaz. Naarap lang, Mercedes-Benz siya na lang, 15 milyones.
3: Pero ang pagkanto mo sa Kapitol, in good faith?
2: Ay, good faith. Why, Kuya Sampo?
3: Wala ka intensyon niya na pagkanto mo ito, na pakukulong mo siya na mungkin ang plano mo.
2: Awaya! Katugo na ganito sa sekretarya, ya? I-text lang siya nga po ako kung papilis.
3: Hindi, ang sekretary ayaw, wala yan yung answer?
2: Hindi, hulat lang. Asa naglapot doon, sobrado ka oras.

0: Mercury Trio, DTX 700 Mighty Seeking D3 Bio, DTX BT Soto, DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrolyo K5 Vincent Corral, de ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapiling ng balita, Televisyo Publiko, pagkalingaman sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, Red, sa imong report. Tan, ara na sila, Tan? Aha. Madugo na naman. Gamo ko din yung tisyo, Tan, kay Tagalog, da ng Palawan, Tan. Oh, magta-Tagalog na naman kami. Gamo ko yung tisyo kay Manos Bleed naman kung isang Tagalog, guy. May tari ko na si Joseph kay siyang pangkuron ko. Mayo tani ko na si Joseph kay siya kon pangkuron. Tana na sila, Tan. Go na, Tan. Ayot na inom nyo ng inyong DTX 500 ang manami tanga inumon, especially sa pag-prevent sang diabetes. May kapabilidad ini nga magpanubo sa inyong blood sugar levels lagi sa pag-mimix ang function sang insulin with a challenge. Tinara na? Sige. Ema, mati, tatus pelawan no?
2: Compilation at yung mga pangalan. Ayan, kay K5 Bobby, mas malala pa rin po K5 Gilbert yung sa Princess of Star way back 2008. Oo, yun yung napasalubong niya sa bagyo yun eh. K5, ano, K5 Bobby, nalala ko yan eh. O, kasi yung kaibigan ng aking pinsan ay napasama rin doon mga ka-K5 natin. Ako? 11 Mbps. Talaga naman, mga kakaypive mo natin, kahapon eh, sa pagsabi talagang disgrasya. Pero tingnan natin, ito ba talaga ay disgrasya, mga kakaypive? 11 Mbps. Pangyayari na ito, wala naman humay gusto talaga sa ano ba mga incidenting

0: kaanak nila, baka kabilang ho dito sa listahan na ito yung inyong kaanak sa nasa pangangalaga na ho ng ating mga otoridad. Yung mga iba medyo naging kampante na or nawala na yung pangamba dahil kasama doon sa nailigtas.
1: 11 Mbps.
0: 42 ha, 42. Ito yung official na ibinigay sa atin mga KK5. Official na inilabas ng ating hong mga otoridad na mga survivor.
1: 11 Mbps.
0: Doon ho sa 5 na nasawi, mga KK5, sa insidente na ito, wala pa ho detalye. Oo, yung ating mga otoridad kung sino-sino, ano yung mga pangalan nito hong 5 na ito, mga KK5 ho natin. Sige.
1: 11 Mbps.
0: Ay, kasama na natin mga KK5 ang iba pang mga himpilan ng KK5 News FM. KK5 News FM Philippines, mga KK5, iba-iba pang mga himpilan ng KK5 News FM. Nakatutok mga KK5 sa pangyayari.

0: sa ngayon, sir, regarding po sa record po, sir, ng Atienza shipping, sir.
1: But so far, na...
0: Sa ngayon po, sir, nakafocus po ang ating attention sa certain rescue operations, sir.
1: But may coordination po tayo sa Atienza Inter-Island Shipping Line?
0: Yes, sir. Meron naman po tayong coordination, sir, with the Atienza shipping.
1: So may mga tulong na naibigay itong nasabing kumpanya?
0: Wala pa po akong hawak na data regarding yan, sir. Balikan ko po kayo.
1: Okay. So wala pang statement on the part ng Atienza Inter-Island Shipping Line sa ngayon?
0: Yun ang hindi ko po, hindi pa po ka-aware, sir, kung naglabas na po sila ng statement.
1: Sige. Salamat po, ma'am, Sir Gilbert. Salamat po.
2: Yan, thank you, sir. Oo, mula ho dyan sa K5 News sa Iloilo. May mga ka-K5 po ba tayo, sir? Mga sir, magtadagdag na tanong.
3: Magandang umaga po, K5 Palawan. From Dumaguete 97.7, si K5 Rick Santos po ito. Maitanong lang ako ka, Ma'am Aileen.
2: Go ahead, sir.
3: Okay. Ma'am Aileen, sabi ng Iloilo, 18 hours na simula kagabi hanggang ngayon. Gusto ko lang malaman, kumusta naman ang mga crew ng John Aster sa pangayon?
0: Sir, I'm sorry sir, hindi ko kayo narinig ng maayos.
2: Yan, paulit daw sir, yung katanungan sir.
3: Kumustahin ko lang ngayon ang MV John Aster. Kasi ang tanong ng Iloilo, simula kagabi hanggang ngayon, 18 hours na. Gusto ko lang malaman, kumusta na yung mga kapitan ng barko, crew ng barko, ilan ba ang nasama dyan o ilan ba ang na-rescue?
0: Sir, based po sa report po na na-receive natin, nasa 43 po ang survivors and 5 po ang casualty po.
3: Okay, follow up na ito na tanong ko sa iyo, ma'am. Yung nangyayari sa MV John Aster, ma'am, ngayon pa lang ito nangyayari o palagi na ito nangyayari sa kanila?
0: Sir, wala pa po ang data na hawak tungkol dun, sir.
3: Okay. Abak to yung Palawan, wala na ako itanong kay Ma'am Aileen.
2: Yan. Thank you, sir.
4: Sige po. K5 Palawan.
2: Yes, sir.
4: Ay, Jean Paul po from K5 Bacolod, yung main studio po natin. May katanungan lang po. Si Ma'am Aileen po ba yung ating interviewee ngayon?
2: Yes, sir. Yung sige. Pagsalita ko, Double Bay Coast Guard.
4: Okay. Ma'am Aileen, magandang tanghali po sa inyo. Narinig po ba ako? Ma'am Aileen? Okay, salamat po. Ma'am Aileen, gusto ko lang linawin. Meron pa bang 87 na unaccounted for? Hindi pa nakita.
0: Sir, according sa report natin, sir, kasi nag-add po tayo ng survivor, sir, from 42 naging 43 na po.
4: So 86 na lang.
0: Kung papasyan po natin yung manifest na hawak natin po ay nasa 86 po ang unaccounted po.
4: Sige po. Sa 117 passengers plus 17 crews, that totaled around 134 persons aboard. Ito po ba ang capacity ng MV John Aster, tugma po ba sa kanilang sakay nung mangyari yung sa manifest pala na total na mga number of persons on board? Ito ba ay within the limit ng kanilang allowed passengers and crew sa barko na yan?
0: Sir, based po sa inyo sa investigation natin, total capacity po ng MV John Aster ay 300.
4: Oh, 300. All right. Sige. Salamat at na-correct 'yan. So, hindi naman pala puno 'yan. Question po, ma'am, additional. Ito ba ang Philippine Coast Guard Bay, meron ba tayo at saka I think marina 'yan? Meron ba tayong mga policy na yung life jacket naka-scattered 'yan, marami tayong makukunang life jacket sa ang sulok man ng barko?
0: Yes, sir. May mga policy po yung marina dyan, sir.
4: Pag ganito, ma'am, na 87 yung hindi pa nakita, or 86 pala yung hindi pa nakita, sa palagay nyo ba, yung iba nalunod nung, kasi walang available na life jacket o na-trap dun sa loob ng barko? Anong possibilities po?
0: Sir, sa ngayon po, hindi ko po masasagot.
4: Sige
0: sir,
4: po.
0: Kasi ongoing po ating...
4: I understand. So ngayon, ma'am, tuloy-tuloy yung ating rescue operation. Marami po tayong mga sea assets.

0: na nandyan?
1: Yes sir, tuloy-tuloy po ang ating rescue operations at meron po tayong limang CCT assets po na nakatalaga po or dedicated po para dito sa rescue operations po na ito sir.
0: Sige, sa training mo ma'am bilang Coast Guard, ito ba na check nyo na yung mga nearby yung radius pala, ano ba yung radius na iniikutan nyo para makita yung mga survivor? Ilang kilometers ba yan from the site ng sunog initial?
1: Balikan po kayo sir sa plan natin sir.
0: O, gano'n ba kalawak yung ating search area?
1: Hindi, wala lang sa dito ngayon sir sa file ko sir, pero...
0: Pero siguro mga 5 kilometers radius, gano'n?
1: I can't say for sure right now.
0: Sige po. Sige po. Yun na muna, ma'am, kasi baka mayroon pang katanungan yung ibang himpilan namin ng K5 News FM station sa ibang lugar. Makikinig lang kami po, Gilbert Basio ng Palawan.
2: Yan. Thank you, sir, sa K5 News FM Bacolod. Then, iba pa ho mga K5 natin. May mga may karagdagan pa ho ba kayong mga katanungan para ho kay Mama Aileen?
3: From K5 News FM Antique po, Sir Gilbert.
2: Sige sir, from K5 News FM Antique, go po sa inyong tanong.
3: Okay po, no. Linawan lang po natin, kamusta po yung investigation natin, Ma'am Aileen, related sa kung paano po na nangyari ang itong pagkasunog ng nasabing barko. Paano po nagsimula yung apoy, Ma'am Aileen?
1: Sir, po sir, wala pa po kami may ibigay na information since ongoing po ang ating investigation sir na kinakandap sir.
3: Okay, follow-up question po, kamusta yung coordination natin sa iba pang ahensya ng ating pamalaan para mapabilis yung paghahanap sa nasabing mga nawawala ng napasahero? At meron na po ba kayong nakausap na mga survivor para makapagbigay ng impormasyon kung paano nila nakita yung pagsimula ng ang ganitong pangyayari sa MV John Aster, Ma'am Aileen?
1: Sir, with regards to coordination, sir, well coordinated naman po, sir. Actually, sir, kagagaling lang namin, sir, sa incident command, sir, dito sa Coron, Palawan. Nagkaroon po ng briefing and meeting, sir. And papunta rin po kami ngayon, sir, kasama ang ating district command, sir. Doon po, sir, sa barangay Turba, sir, para makita din sa yung situation po doon.
3: Sige po. No further question, Sir Gilbert. Ma'am Aileen, thank you so much po.
2: Yan, thank you, sir, sa K5 News FM Antique. And meron pa ho bang karagdagan, mga sir, mga ma'am, dyan ho sa ating mga ka-K5?
4: From K5, Cagayan de Oro City po, mga ka-K5.
2: Sige, sir. Go ahead, sir.
4: Ito po si ka-K5, Jonathan Sabanal. Ang katanungan ko lang po kay Ma'am Aileen. 18 hours na po nakalipas, no? Napakalaki ba napakalaki ng bilang

0: matay, mayroon na bang mga pangalan?
1: Sa ngayon, sir, wala pa po tayong details, sir, regarding po sa kanilang identification.
0: Okay po, yun po lang mga kakipay, ang katanungan ko kami, Aylin.
2: Ayan, thank you sir, meron pa ho ba, mahahabol pa ba na kakipay
3: po? Sa K5 Santiago po, K5 Santiago. Alright, okay, si Justin Kiss po mula sa K5 Santiago. Ma'am Aylin, gusto lang po namin malaman, ano, bago po ba dumating yung barko riyan sa Pampang, o nasa Pampang man po yan, malapit ako sa Pampang ng Coron, may tumawag po ba sa inyo, may nakipag-coordinate sa inyo, bago mangyari itong pagsiklab ng napakalakas sa apoy nito, at alam ko, ito po yung under investigation kung ano nangyari, pero bago lumaki ang apoy, may mga humingi na po ba ng tulong sa inyo, ma'am? Mula sa barko?
1: For info, minigsel po, naka-receive po tayo ng report, ng telephone call po from Passenger Operations Specialist po ng Atienza Inter-Island Spirit IMT. Siya po ang nag-report ng passenger cargo vessel ay nasusunog po.
3: Nasaan na po yung barko, ma'am?
1: Po sa Atienza Inter-Island Spirit IMT yung na-receive namin report, sir.
3: Yes, ma'am. Gaano po katagal ito bago na i-report po sa inyo? Kasi 18 hours na raw ngayon. Mga ilang oras po bago na i-report sa inyo yung insidente?
1: Sir, agad-agad din, sir, no? Kasi ang estimated time po ng incident ay around 6:31 ng gabi. At ang call po ay na aming na-receive ng mga around 6:40 rin po ng gabi.
3: Mabilis lang po, no? At alam ko ito po ay under investigation. Pero kung titingnan po ninyo, yung itsura po ng barko ngayon, sa tingin niyo po, ano po ang pinagmulan ng sunog dyan sa loob ng barko na yan, ma'am?
1: Sir, apologies. Sa ngayon, hindi pa po ako makakapagbigay, sir. At hindi po natatapos ang ating investigation.
3: Yes, ma'am. Last question, ma'am. Meron po bang clearance itong barko na ito na maglayag?
1: Yes, sir. Nag-undergo po ito ng ating pre-departure inspection, sir, sa Coast Guard Substation Belpan po sa Manila bago po siya naglayag noong September 8.
3: Okay, so ibig sabihin po niya na hindi po nakita, na-anticipate kung ano po yung mangyayari sa barko. Doon po sa kanilang maybe inspection bago maglayag po ang naturang barko. Maraming salamat po, Ma'am Aylin.
1: Thank you, sir.
2: Yan, sa mga K5 natin, oras natin, alas 11:52 na ng tanghali. Okay na, K5, Jo, no? May mga daragdag pa ho ba na mga katanungan ng ating mga K5? Pero Ma'am Aylin, dagdag ko na rin pala ito.
4: All right. There you have it, ang short tandem sa mga K5 stations nga may 11 Mbps program. K5 Santiago Isabela, K5 Palawan, K5 Dumaguete, K5 Antique, K5 Iloilo, K5 Tacloban, K5 Cagayan de Oro, K5 Rojas, K5 Antique, K5 Calibo. Damo sa mo, no? Basta mo to, masubo ni Kiti. Right now, 86 pa kabilog ang wala pa ma-account. Either, we can say missing. We can say siguro missing. I don't know nga ang ginabutang is unaccounted for. Meaning wala pa mabalaan kung di ini sila. Kay ang total passengers was sa manifesta, magsili ka manifest, magsakay ka na sa barko, dapat mapirma ka na sa ngalan mo. Mabutang ka na sa ngalan mo, sulat mo ang imong detalye sa imong pangalan, edad, lugar. O, 117 ka mga pasahiro ang na-confirm sa Coast Guard. Ara sila passenger manifest. Plus 17 tanan ka mga crew for a total of 134 persons aboard. 134. Kaina sang aga, 42 ang na-rescue. Pero nadugangan isa, nag-43 na. So, kung

0: 134 ang total persons aboard. MV John Aster sang ini ang masunog. La, la, la, la. Minus 43. La, la, la, la, la, la, la. Diin karon ang 86. Irato mag-istoryan sa tumabalik oras sa las 11:55.
1: Yes, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
2: istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sining diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Mil.
3: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa ang tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people's smell. Mm-hmm. Mas isog ang baho kung kulang ka sa antioxidants. Uh-huh. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na, mas kinanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sa power combination sa DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
2: No, gusto. Mm. Isa ka study, Dr. Mil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Mm. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Mm. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tononinal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
3: Sakto na. Bisikan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
2: Uno do baho, tuk-tuk.
3: Ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Hindi tanan niya tigulang lang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay. Nagabaho lang, Sir GP, ang tononinal kun ini ang ma-oxidize. Mm-hmm. Amo na, Sir GP, nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
1: garantisado.
4: DTX 500.
2: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tononinal. Mm. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
3: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas ko galingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo mo. Kung matigulang ka na.
5: Kung magtigulang
3: na. Tigil ka ato, edad yaga pababaya, yaga panubuya. Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tononinal. Mm-hmm. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
2: Yan,
3: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema, ito yung DTX 500 kag may TC or pure C ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag may TC or pure C. Salamat lang ta, kay nga man, ang mataas nga antioxidant nga makita sa disugard sugar kin o kondis, ingayara sa DTX 500, kung parisan mo may TC or pure C, mas dako ang bintang. ta kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag-detect 500 kag by TC na, healthy ka na, hamot ka pa.
2: Ay,
3: kumin ka pa.
5: TGX 500.
6: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So,
2: wow.
6: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa aton nga lawas.
5: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5.
5: News
7: FM. Mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon.
5: K5 in Philippines.
7: Sumasayo ang MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Pagsugpo sa ASF gamit ang flame throwing sinimulan na sa Alicia Isabela. Magandang tanghali Pilipinas, sa ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Astera sa Corona, Palawan. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
9: Mangkatao na ang kumpirmadong nasawi habang 42 ang iba pa ang nailigtas matapos na masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, dakong alas 7 kagabi ng September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, umaabot sa 42 survivors ang nailigtas ng mga search and rescue team hanggang alas 11 kagabi. Dinala naman ang mga nailigtas at mga nasawi sa Barangay Turda Covered Court na pansamantalang ginawang emergency processing at Center para sa insidente. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Coast Guard District Palawan sa karagatang sakop ng Coron upang mahanap ang mga pasaherong hindi pa natutunton. May kabuuang 134 na katao ang nakalista sa manifesto ng MV June Aster. 117 ang pasahero at 17 ang crew members. Hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa naglalabas ng report kung ano ang sanhi o dahilan ng sunog sa barko. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Samantala, Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Balitang hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
10: Nanawagan si Governor Paolo S. Javier ng agarang aksyon upang masolusyonan ang kakulangan sa supply ng kuryente at patuloy na pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa isla ng Panay. Kasabay ito sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ni na DILG Secretary John Vic Rimulya, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, PNP Chief General Jose Melendez Artates at BFP Chief Fire Director Quan Chu kasama ang mga gobernador ng Panay sa executive meeting na ginanap kahapon September 9, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Javier, ang patuloy na pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto sa mga pamilya, negosyo, ospital, industriya at sa economic development ng probinsya. Dagdag pa niya, ang maasang supply ng kuryente ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Antikenyo at kinakailangan upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at development ng mga probinsya sa buong Panay Island. Malugod ding tinanggap na gobernador ang commitment ni Secretary Remulla kasama Department of Energy at iba pang national government agencies upang mapabilis ang mga kinakailangang intervention at solusyon para matugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Panawagan ng gobernador ang hindi lamang pansamantalang solusyon kundi isang maaasahan, sapat at matatag na supply ng kuryente para sa mga residente at sa kinabukasan ng mga probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: Gayun din pagsupo sa ASF gamit ang flamethrowing sinimulan na sa Alicia Isabella. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Isinailalim sa flamethrowing o paggamit ng apoy ang ilang mga kulungan ng baboy sa bayan ng Alicia nitong Setyembre 9 bilang marahas. Ngunit kinakailangang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang puksain ang mikrobyo ng African Swine Fever o ASF. Sa huling tala ng Kapitolyo, lumobo na sa 64 na barangay at 72 hog raisers ang apektado ng nakamamatay na sakit ng baboy sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya na mahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga disinfectant sa iba't ibang munisipalidad, nagsagawa ng malawakang information drive para sa mga magbababoy at naglunsad ng agarang investigasyon sa mga bagong kaso. Nakasaad rin sa plano ng Kapitolyo na magtutungo ang kanilang disinfection team sa mga susunod na araw sa iba pang mga bayan upang isanitize ang mga apektadong puok at mapigilan ang tuluyang pagkalat ng ASF habang hinihintay pa ang bakuna kontra rito.
12: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
8: K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Negros Oriental nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever. Balita hatid sa atin ni K5 James Baduquillo.
13: Datos na nagpapakita ng karagdagang kaso sa African Swine Fever sa lalawigan ng Negros Oriental ay isinapubliko na.
14: Nilabas ng Provincial Veterinary Office ang kanilang datos na nagpapakita ng karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Baay City, Negros Oriental matapos magpositibo sa virus ang 13 sa 19 na baboy na isinailalim sa pagsusurika. Inihayag ni Acting Provincial Veterinarian na si Vernon Lombanya na ang mga pinakahuling positibong resulta ay batay sa mga sampol ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa ilang barangay hanggang noong Setyembre 7 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Cambagyo, Rosario, Panamangan, Barangay Cambilaw, Basa, Kabanlutan, Barangay Tamugong, Kalasgaan at Barangay Manlipagka. Bukod sa Baay City, may 4 LGO sa Negros Oriental ang kinilalang may mga aktibong kaso ng ESF. Ang mga LGO ay kabilang sa bayan ng Balancha, Pamplona, Bayawan City at Tanhay City na kung saan ay pinaaalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga alagang baboy.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James Aditri Bayo Baduquillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
8: At may 39,000 na mga kabataan na bakunahan kontra measles at rubella sa Capiz. Balitang hatid sa atin, Nega K5, Myla Fuentes.
15: Umabot na sa 31,221 bata ang nabakunahan laban sa measles rubella sa lalawigan ng Capiz. Base sa datos, katumbas ito ng 57.1% mula sa kabuuang target na 68,665 bata na edad 6-59 na buwan. Pinakamataas ang accomplishment rate sa bayan ng Sapian na nasa 67%, sinundan ng bayan ng Tao na may 65%. Samantala, nasa 48% naman ang pinakamababang accomplishment rate na naitala sa bayan ng Mambusawa. Patuloy naman ang supplemental immunization activity upang maabot ang target ng mga bata at mapalakas ang kanilang proteksyon laban sa measles at rubella.
16: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Mga K5, K5 sa iba pang detalye ng balita. Pagling kay former Mayor Jed Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration na inalala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
17: Inalala ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang pagling kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration. Sa speech ni Remulla sa isinagawang blessing at turnover ng Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City, ipinahayag nito na isa lamang biktima sa war on drugs si Mabilog, kung saan ginamit lang ang polisiya sa mga gustong kalabanin sa politika. Ayon pa kay Remulla, most exceptional public servant si Mabilog sa lungsod ng Iloilo. Matatandaan na pumunta sa Estados Unidos si Mabilog kasama ang kanyang pamilya matapos itong classify bilang wanted at may mga pagbabanta sa kanyang buhay, at bumalik lamang sa lungsod ng Iloilo at sa Pilipinas matapos ang naging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Gayun din, Aklan Police nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ang Kampyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
18: Nakatanggap ng 10 Honda PCX-160 na motorsiklo ang Aklan Police Provincial Office o ang APPO kahapon, araw ng Miyerkules. Ito ay kasabay sa isinagawang blessing and turnover ng mga motorsiklo na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. sa Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Personal naman itong tinanggap ni Aklan Provincial Director Colonel Arnel Enrico Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ng Aklan PPO ang Iloilo City Police Office na tumanggap rin ng 10 mga motorsiklo. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Remulla ang talibong mula sa bayan ng Libacaw, Aklan bilang token. Ayon kay Remulla, malaking tulong para sa pagpapalakas sa bawat pagresponde ng mga otoridad sa mga matatanggap na tawag sa 911 na nangangailangan ng assistance sa mga kapulisan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
8: Samantala, leader ng teroristang grupo patay sa engkwentro sa Baybay City. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
19: Patay ang isang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa naganap na engkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Caridad, Baybay City. Kasunod ito ng ulat ng pangingigil sa lugar, kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang nasawing rebelde na si Erwin Murillo Masida o alias Romney, taga Las Navas, Northern Samara. At siya ay naiulat na Vice Team Leader 1 ng Island Committee Livox sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. At batay naman sa ulat, mapilis na rumisponde ang mga trupa ng 802nd Infantry Brigade matapos magulat ang isang concerned citizen hinggil sa illegal na extortion o pangingikil ng mga armadong individual sa nasabing komunidad. Nagresulta ito sa bakbakan na ikinisawi ni Masida at narecover din ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle na naiwan ng grupo. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga militar sa mga natitirang miyembro ng NPA sa nasabing lugar na magbalik loob na sa pamahalaan at iwan na ang armadong pakikibaka. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
8: At lalaking may mental disorder patay matapos saksakin sa Cagayan de Oro. Balitang hatin sa atin ni K5K Buscaino.
20: Sinaksak at napatay ang lalaking may mental disorder dahil sa salitang itaas ang panty. Kinilala ang 47 anyos na biktima na si Joe Edward Imbate. May sakit na schizophrenia at residente ng Zone 5 Upper Linog, Cagayan de Oro City. Kasong murder naman ang harapin ng 29-anyos na suspect na si Vicente Palutaw, kapitbahay ng biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng Puerto Police Station, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at kumatok sa pinto. Nang buksan ang pinto, agad na sinuntok at paulit-ulit na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na naging sanhi ng agarang kamatayan nito. Bago ang krimen, sinabihan umano ng biktima ang 6 na taong gulang na anak ng suspect na itaas ang panty nito dahil doon umano nanggagaling ang mabaw amoy. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa mahigit 1,000 bata ang nasawi at mahigit 187,000 ang nagkasakita sa pinakamalalang outbreak ng tigda sa Bangladesh. Ayon sa CDC, ito na ang pinakamalalang outbreak ng tigda sa buong mundo na pinalala ng kakulangan sa bakuna at kaguluhan pampolitika. Lalo namang nahihirapan pa ang maospitala dahil kasabay nito ang pagdami rin ng kaso ng dengue. Patuloy naman ang vaccination drive upang maabot ang mga batang hindi pa nababakunahan.
0: YGC Network News. YGC Network News.
8: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YGC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Gilbert Basho sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
3: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Ba, daw may condition ta priyaw?
7: Ah, oo, good pre.
6: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: 11 Mbps. Balita kag public service.
11: 20 minutos, magaligid sa taktang alas 12 sa ngunto. Balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyo ang corman.
12: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentaristang walang inaatrasan.
11: Ang Klinika D3 Bayo na amigin inumon para sa kabataan, sa nanay, sa tatay, sa panimalay. Inumon nyo ini kung nagabatsyag ka mo sang sore throat, ubo, pneumonia, tonsillitis, gingivitis, gasakit nabing bagang mo, gasakit unto mo, may paso ka, ihiso mo, kampiyon gid. Anong maginabatsyag mo sa lawas, mag-klinika D3 Bayo. Klinika D3 Bayo. Your antiviral specialist. Pusodan sa bungilan at parisang gid sa may tising alkaline nga vitamin C. Dugabal, daso mong aton internet, ano? Ang aton nga Facebook. Ang aton nga Facebook, duga hang siyaw, di paano ng greetings, man. Ara, galiwa. Merlita Malba, still present pa. Juni Mayritita, Mercy Martisano, Bings Delfin. May isa ka dalaga sa San Carlos City. Asa Calatrava. Isa ka dalaga sa Calatrava. Ginaligar missing. Why makapauli, ginapangita sa pamilya. Ay na, numan niyang nasapuan sa patay na. Kag ano todo may ginigot sa nga jacket? Si Eliog kag sa puno? Ala, ano man nagikog? May check kong hari ng kababalagan na si Jong sa linya. Jong, K5 News mo.
13: K5 News FM Police Report.
11: Jong?
14: Yes, K5 JP. Amo na ang pagpati sa pamilya. Posible, naghikog ining 28 anyos nga dalaga.
11: 28 pang dalaga pa. Why pa kaagi nagpamana, nagbulagay lang, why gid?
14: Waay, wala ni nubyo according sa pamilya, wala ni nubyo. Kag first time niya maningo kuntani mag-ubra diri sa San Carlos City sa tinalikdan nga Domingo. Kay kuan ni abi, ang ilas ni nga lugar kay kita diri na sa pinakabukid na kayo nga lugar sa Banua sang Calatrava. Binjubudlay na i-access. Te base sa nakuha naton nga impormasyon halin sa iyas ni nga mga himata sa tung Domingo. Naglakat ining biktima pagkanto diri sa siyudad sa San Carlos agud nga mag-ubra bilang kabulig sa sulod balay. Suno pa sang aray na di siya to pirmi siya ginatulala bala kay K5JP.
11: Ha?
14: Tiya mo to daw gatulala siya daw wala sa iya sininga kagalingon. Tiya mo to ginpapuli siya sa iya sininga amo sang Martes.
11: Okay.
14: Pag papuli sa iya According sa pamilya, why siya dito ka nakalambot? Pero nakakommunicate ang iya sini nga boss nga amo na ang gin pahimo sa iya papaulion sa anay kay kung nano ang iya sini nga problema nga daw hindi siya may istorya bala ka kita JP.
0: Mhm.
14: Ti karon kay why siya dito nakalambot? Nagpinangitaay sang alin sang Martes nga pinangitaay, may gin post na sa Facebook kung sino ang nakakita until kahapon mga around 9 to 10 a.m.
0: Mm.
14: Nasapuan siya dito naman lang sa sakop man lang sa gapon sa iris ni nga sitio sa Banuan sang Calatrava. Di sa isa ka porsyon dito nga wala sang pamalay kag kasi utan ka Kiva Julius.
0: Yes, kay K5 Joseph.
14: Ah, kay K5.
0: Oo. Kay K5 Joseph. Oo.
14: Kay K5 JP, sorry. Kag dito na na may higot ang iya sini nga Leo. Kag gagin daw gingain sa puno sa abot ano to nga puno daw binunga or daw lubi-lubi.
0: Ano ang significance ng puno nga makilala ang tagid jungaw?
14: Ang lawas kag ang dahon.
0: Hindi ah, tinga nga dapat ba nga exact gid ang puno dapat.
14: Ha? Para nga mas kumpleto si Ricardo.
0: Para mabalaan ta kun diin ano kataas ano?
14: Oh. Pero ara man lang sa dalom
0: kasi. Sa dalom. Bali dali lang. Oh. Didto ni siya nagatrabaho sa do bulig sa Panimalay.
14: Mhm.
0: Kakaurungan.
14: Mm-hmm.
0: Pinapuli sang amo.
14: Mm-hmm.
0: Okay?
14: Mm-hmm.
0: Ano oras sa ginpapuli sang amo kag sang sano?
14: Sang Lunes.
0: Lunes.
14: Oh,
0: pagpuli niya sang Lunes, why sa nakarikta sila balay?
14: Why?
0: Okay. Wala. Sang-san o sa nasapuan nga patay?
14: Kapon.
0: Kapon lang.
14: Mga alas
0: na ito. So Lunes gin papuli, Martes, Merkulis, duwakadlaw. Duwakadlaw, sapuan sa nga patay, ano oras?
14: Mga alas 10 kapon sa nga agag.
0: Okay. Ining lugar kung din siya nasapuan nga patay, along the way sa iyang lalaktan, alagyan, magpuli siya sa ilabalay from iyang amo, maging obrahan?
14: Sa information ko, T5GP daw, lain na daw,
0: tipak nagsipak, na daw. Nagsipak.
14: Oh, nagsipak.
0: Ang question na, Jong, nga nagsipak siya sa iyang usual way.
14: Amo gani?
0: Okay.
14: Amo nang hindi matrace ang atong sining
0: mga
14: autoridad.
0: Haripa. Ining lugar nga nasapuan sa may mga panimalay, wala?
14: Wala.
0: Wala.
14: Wala.
0: Lapit sa dalan?
14: Medyo malayo-layo man kaki 5GP.
0: Okay. Nag-ano ang isa kababayi? Nagpanglakaton? Andi nagsipak sa dalan? Nagpalayo-layo? Nakita kahoy? Ginhigot siya kung lingon niya ka maghikog? Doon muna biang bot mo si Lingon Jong?
14: Dawa mo na, pero makatilingalahan, kaya ara man lang siya sa dalong, why man siya nagpakuan?
0: Of course, why na diya wakwak, ha? Kaya to tiyo sila Kastilyana, ya, Jong? Why niya wakwak diya? Kay layo to yabla, wakwak yala Kastilyana, to yabla, Jong? Oo.
14: May ara mo na, di ka kita ziti.
0: At damo diya wakwakan, eh? Why damo diya wakwakan, pero lang iya wakwak ya? May ara diya gani, guru nuno sa punso.
14: India,
0: may nono sa punso da India, may nono sa punso da mauntat na galing to.
14: Sino na naman na?
0: Mauntat na to ang anyway Jong amo nang ginapaligbanta question ining jacket na higot sa iyang liog.
14: Iya na kakita JP.
0: Nahigot sa iya liog. Posible nga siya gid ang naghigot ayhan.
14: Amo na ang hindi pa makakuan, hindi pa makakonclude ang pamilya.
0: May tsura ang babae, ang biktima, may tsura.
14: May ara kita JP, medyo guwapa. Kaya mo na gani nga basi balao, basi gintinuntuhan.
0: May tsura, medyo guwapa, panglawason.
14: Sakto man, sakto lang sa kuan, sakto lang sa shape. May shape.
0: Doka dots. Okay. Doka dots okay damo na. Doka dots good.
14: Si mas so good to ang kwan, ang dots.
0: Daw dots so good gitu saya.
14: Okay.
0: Oh. So daw ka dots not so good niya. Oh. See, anyway.
14: Medyo.
0: Anyway. wala siya kwan, wala siya karelasyon.
14: Wa ay kagi MVP. Kaya suno pa sa
0: may history sa sang kwan, may history sa sang depression.
14: Wala man according sa pamilya, mali pa yon mani siya gi 5GP.
0: Ina, nuna man na, nuna jung man.
14: Sini man lang ni nga anay kay nakaubra na di siya. Do amo na to dai na tingala na lang sila nga amo na
0: bala. Why man ni chat sa ilang daw may problema siya?
14: Why man?
0: Okay.
14: Te medyo para libgan.
0: Ginaimbestigaran man sang kapulisan ang ginubrahan niya nga amo niya. Yes. Dala sa imbestigasyon.
14: Mm-hmm. Ongoing subungang investigation kay Kita GP sa nga PNP kay basi balao
0: ay why matagambal nga kumbuti part of the investigation ginaya kiti dito sa halin mo
14: gani
0: tanan na yan ibaluon na dapat
14: gani o kay
0: for the sake nga, for the sake of justice for the sake of magaan sa ustisya ining kamatayon niya kay ang i-roll out tadi nga wala foul play. Nga wala foul play. Kaya basi may foul play. Ini siya ba lang paidalom sa medical legal examination? Gin post-mortem o gin kwan-gid? Mauna na na yung post-mortem mo.
14: Gani,
0: pag nakita lang sa post-mortem nga daw wala sang problema, pwede na hindi pag-autopsy. Pero daw may nakita sila nga daw anomalya sa post-mortem, pwede ipaidalom sa autopsy.
14: Gani, o pero daw wala daw postmortem lang blacky 5G.
0: May vaginal swab gintistingan kwanto daw, ang private parts niya wala man,
14: wala na kaya ang iya sining bayo ara man lang ang pangibabaw ka pagidalom ara man lang
0: tijong nga adyong kun ara lang man di pwede nga ginpailisan mo lang aw
14: correct pwede man dami nga muna mo oo kagdason kay imposible nga ang sistema bisan kahoy medyo daw nagahandag kag ara nagatubo sa medyo bulubang lid di sa likod dito sa may medyo dalom-dalom dito siya nakaposisyon kag 5GP while nakahikot ang iyas ni nga liog sa iyas ni nga
0: jacket. So do nagbitay siya.
14: Oo, sistema bitay pero daw ga kwan lang daw ga pungko
0: nga pwede mo lang gani na iyang lubad doon lang
14: nan amo na gani. Oo daw ka unusual bala
0: ano na
14: ba pero
0: Jong, pwede ito Jong istoryante hasta alas 5, Jong?
14: Ngao.
0: Kaya mo na eh, mapalibugan ta nga duha.
14: Hindi, ang ginaimbestigahan naman supo ka.
0: Ay, hindi, alayin ka dyan na kita maimbestigar, Jong eh.
14: Kalayo, gusto ganin na munta na ikantoon mo, galing ka hindi na ginma...
0: Galing ka daw ginatamaran, daw ginatamad ka mo, daw mo na.
14: Hindi, layo-layo ni katama ang sitso.
0: Wala sang layo sa isa ka-determined ka reporter.
14: Di sinusakyan naman. Aral na naman kagawin. Aral na naman. Pakanto na naman ni Sema.
0: Ha? Motor! Kay... Motor!
14: Ah, oh, Diyos ko.
0: Motor ka ni Jumar sa unalin sa bakulong pagkanto sa pagkor.
14: Tihalin man to.
0: Mas layo. Mas layo-layo pag ito yang iyayai. Ang padulungan San Carlos liko pagkor mas layo-layo pag ito yae eh.
14: Wala ako no sang layo sa tao ga sugarol kay 5GP mo.
0: Ti tani ginlakat mo jung eh. Ako si mo kun wala patrol lakta report ka sa akon Martes. Ato ka na natuguro sa Martes panglakaton ka lang.
14: 30 man ang pinitin siya ko akon.
0: For the sake of the job. Lakat ka to, and then, why na may maka-interes sa imo, Jung? Malikaw pa na sila gani kung makita ka. Yan o nang laki, no? Likawin na gani. Kito, ito kalain sang aura.
14: Masi ako naman ang mabita ito.
0: Anyway, sige Jong kaluhoy mo. Oo, tani mga kwan lang. May imbisigadan sang mayad, kung may foul play, magaan man sa ustisya. Tikon wala, yakag siya nagkuta sa kabuhi, yati kaluhoy man, ino?
14: Gani, oo. Ang kwan si Balakay, doon nagpasimpalad, malang na itinitani ko sa syudad.
0: Amo man sa imo, ah! Amo man sa imo, ah! nga nagpasimpalan ka to kay Dats. Pero daw, pero daw naswertihan. Nagpasimpalan, pero daw naswertihan. Oh? Abo na yan ang mga pasimpalan, yun yung, eh. Naswertihan ganito sa kana. Sige, Jung, ah.
14: Sige, so, oh. Abunay from ZPR, manulog natin ng report, sining auto para sa 11 Mbps program.
0: Hambalik, ano? Hambalik, agree si Mercy. Yahos to na. Sugdan mo na pang lakaton after report, balon ka na da sa imo nga malaman, imo nga kung ano da. Lakat ka, ato ka na to sa Martes ang aga, report ka na sa puro.
14: Maupo, od kuya ako niya sa tour.
0: Mapamual-bual gali kaya.
14: Of course.
0: I am bot. Nalamog gali niyang plano mo ya, Jong. Anyway.
14: Ati ko maglapit-lapit lang kay WebGP. Hindi imposible nga hindi natin pagkantoon eh.
0: Hindi
14: sa pagkalayo, gidya kayo.
0: Amo ginaya basta ginatamad ka.
14: sa agina kwanta ba yung may arap manta consider kung visa
0: okay that's right sige, sige Jung, apadayon sa pagpasimpalan.
14: Kamay pa hindi na siya na mamangkot liwan.
0: Sige ah.
14: Sige. So, abuni ang usaliwat, abuni madulong natin nga report. Sining auto para sa 11 Mbps program na dulong sa ito sa D3 Bar Detects 500 Kag. Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Jong. Ay, kaluoy man to, no? Ano yan ang tabo to sa iya? Ang balita ni Jong gidulong sang DTX Coffee Mix. Manami inumon, especially subong tigtulog naon. Kaping-kapi ang lasa, pero ga-detox ka. Kaping-kapi ang lasa, pero ga-detox ka. Nami siya para sa imong liver, especially may fatty liver. Kanami isa sa mga palainom, whiskey, beer, tuba, o ano pa da. Mag Clinica DTX Coffee Mix. May bag-o kita nga regional director sa Police Regional Office in IR. Ano ang iyang igapromisa sa mga taga Negros? Red Salgado, K5 News mo.
7: K5 News FM Police Report.
0: Kinalahon ito ni bagong Police Director Red.
15: Yes, K5 JP, maayong hapon. Opisyal na lang po ang aton sinig ang bagong Police Regional Office NIR ng Director K5 JP na si Police Brigadier General Rudecindo Rianes ang tanilik na ngayon September 7 adlaw sang Lunes. Dili K5 JP, isa sa iyatin ng pagtutukan ining pagpamakod sa aton sining police visibility.
0: Bow.
15: Iyatin ng ipatpat sa aton K5 JP.
0: Pang. Ano ang balya pang pabakudon ang police visibility? Nga subong huyang? Subong yahuyang?
15: Actually, muna nga sila nga term ni MJP para magpantagin na panubo ang atong sininga krimen.
0: Okay. So ano na, buot silingon, ang police ara na sa kilidalan, pirmi mo na makita.
15: Yes.
0: Kaya ano na kayo kulang manta police, Red?
15: Amo mo na gali kay MJP, sa ratio pa lang sa atong sininga.
0: Kulang?
15: Hindi kaya na yabot nilugid actually ka pungsod kay PJP kulang gid eh kulang gid kay PJP pero galing kiti ko dara ang ato si tinga presensya
0: sa kapulang. Ano ang pamangkot da kulang gid man bala o kulang lang sa kapisan?
15: Kulang gid man power
0: ako lang gid man power kulang gid man power eh
15: kulang
0: sige kay so padamoon ang police visibility ano ni anang region wide ano pagid?
15: Yeah, yeah, ni program ni Kendrick kay MJP ya sidigit patpat sa aton. Nga kun arang presensya sa aton sidiga kapulisan ang mga pumuluyo nga nagaplano nga maghimo sini sa krimen ang makontrola kay MJP.
0: Oy, kay madlock arang pulis mo.
15: Yes, correct. Correct kay MJP. Kaya labi na ginti kung dili pa lang daan sa aton sinis na bakul maduduma naton bulan sa Agosto ginasaysay sa aton ni Police Colonel Eugene Rimadong biya ka nagsaka ginman ang kaso sa robbery kick theft dili sa bakulod. Pero dili makita man naton nga pabakudon kag makita gid dapat ang pulisya naton sa mga tagsa ka mga barangay
0: o dito kung tagsa ka mga barangay makita ang kapulisan gaayo dito si Chris si Kenneth Chungko dito sa Kabogo sa Dika Homes.
15: At imposible marubo hindi marubo hindi na kapulisa na sa KFMJP.
0: Okay.
15: Kaya para makuanigit kumayara dala sa mga tao nga nagaplano ng mga awat at sigurado gid nga mauntat kina KFMJP. So dira ang isa sa mga tinutuyo sa katon si Bagong direktor ikaduwa diri ang suporta sa LGU kag sa aton sini nga mga buluto Andre Pakulod kay matimadugduma na tudto lagi asud-asud na ini
0: mga threat
15: sa mga eskwelahan.
0: Oo.
15: Kag muna kay FMJP kag dugang pa dire ang iban pagid nga mga illegal nga aktibidad ka kay nalabang sa mga illegal gambling kag illegal quarry kay FMJP. Ya sa madumduman naton sa Negros Oriental may mga reporte dira kag diri man mismo sa ato diri nga probinsya sa Negros Occidental may ara man sa mga illegal nga mga sabong take diri kay FMJP ang monitoring sa aton sininga kapulisan kalakip na diri ang mga illegal quarry matap na ining illegal nga aktibidad kay FMJP. Kaya iyaman ginapanawagan man ang pumuluyo sa ginayar ining suporta ka kung may ara sila sa mga impormasyon nga nakuha angot sa mga illegal activities siguro ti kalakip na diri ang pagbaligyanay sa nga illegal nga droga mas madasig paginangaksyon o ragiho sa aton sininga mga pulis diri sa aton siniya nga rehiyon kay K5JP. So ari pa mati ang tagbahin sa pahayag ni Police Brigadier General Rodicindo Reales ang aton sini bagong direktor sa PRONIR. Yari.
16: So kailangan yung pinaka basic na trabaho ng isang police which is yung crime prevention kasi yun po ang isa sa pinaka importante na kailangan ng police available siya nandiyan siya sa kalsada para ma-prevent yung mga krimen kasi mas maganda na ma-prevent natin yung krimen kaysa yung nagsusolve na tayo ng krimen kasi iba yung epekto ng krimen kasi kapag nangyari na siya dun sa mga biktima meron siyang mahabang epekto psychologically and lahat doon sa primary victim, sa secondary victim, sa tertiary victim. Kaya mas pinapriority namin yung crime prevention. Yun po kasi ang pinakamagandang approach. And at the same time, sabi ko nga, kailangan, aside doon sa sabi ko sa kanila na nagtatrabaho tayo sa crime prevention, kailangan yung mga kapulisan natin disiplinado. Kasi yun po yung, kung sinabi ko nga kanina, ang servisyong mabilis tapat at nararamdaman is nandun dapat yung katapatan ng pagsiservisyo ng bawat pulis.
17: ID, doon naging viral po yung mga bomb threat, yung mga paaralan. Ano po yung ating mga tinatanaw doon ng mga plano?
16: Ngayon po, ang tinitingnan namin is kailangan magkaroon ng closer coordination ang PNP tsaka ang local government including po yung mga different colleges and universities at mga paaralan kasi iba-iba po din ang security protocol ng iba-ibang eskwelahan lalo na po yung mga sa high school iba din po ang security protocol nila pagdating po doon sa mga colleges state colleges and universities may kakaiba din po silang protocol that's why kailangan po talaga mag-usap-usap ang police ang local government, ang mga learning institution, pati po yung member ng private security industries. Para po, bawat isa alam kung ano ang gagawin pag meron po mga ganong eventualities.
17: Okay. RD,
0: namihan ko to sang iyan, balbing pag-usap-usap. Ako ka na, gagawusap, magupandisal pang mo.
15: Kaya na MJP. So, mas marami, hindi ako nag-MJP.
0: Doon ka kaalog? Doon ka balanon nga Tagalog siya pang, no?
15: Oo, Tagalog. Yung sa KFMJP, ha? Kaya tingi ka rin sa Luzon. Kag tingin niya when it comes sa mga monitoring, kag pagtapna sa mga krimente, isa namin sa mga expertise, kini sa reality sa KFMJP. Ang wala ipamasabat, iningaton sining pamangkot nga kung kamusta man ang duties ang police natin. Kami ti 12 hours ni kandos wala balas ang malawag. Iga panghuway ang police natin ina ang ginatunaan pa kita MJP. Kami ti doon muning isa sa mag-inarise ka question kung kisabla kita MJP do 12 hours kundi kita magsala. Nag-straight kita police natin but ina iga panghuway man sa ato sini bagong director as soon as possible sa K5GP.
0: Sige. Okay.
15: Okay, sa mga JP, ang atong sinigang balita kabadulog sa programa ng 11 MBPS, ginadulog sa atong sa Power Trio, ng atong sinigang DTX 500, MyTC kay Klinika D3 Bayo in VCO, DTX Beauty Soap. Sa may ko na nakapanit may aras ng alapap, muli po kung tiyakni, magamit lang DTX Beauty Soap, dating na resulta, maging kutis, artista ka pa kay DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kapun si Patron, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Ren Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Ren Sotil. Ganyan ba si Mercy Martisano? Ngayon wala sila po, why? May ara man, ma'am. Iari man niya nga.
18: Ah, grabe po.
0: Doon nagkulit. Doon nagkulit ka na bala subong man, ma'am. Kaya sunod-sunod mo gid ko. Salamat gid Red. Riktata kay Ariel ah. Last reporter na niyo. Hindi tama ubos sa mga reporter kasi may tandem kay ina to sa Palawan nga barko nga nasunog. Ariel, i K5 news mo.
19: K5 News FM. Police report.
0: Ariel.
20: Yes, Sir Paul, mayong udto pilas ang ulo kag next na kinalain nga parte sa lawas ang naangkon sa driver kag pasahero sang motorsiklo matapos ginaaligar nga gin hit and run sa isa ka van kag ilang gid kakip Sir Paul kag alas 8 sang gabi September 9 2019 sa may bahin sang Purok 9 hasinda Helen Poblacion 1 siyudad sa Sagaya sakay sa motorsiklo ang magpamilya nga kenday April Hope Salbatuna, Ramil Salbatuna ang nagmaneho kag ang bata nila nga 10 anyos lunsay residente sang sitio kinalumsan sakop man sa nasambit na lugar. Suno sa panaysayo ni Ramil nga halin sila sa Sagay proper kag papuli na kuntani sang gulpi na lamang nga naglagapak sa ilang likod kag bangod sang mabaskog nga impact ka Sir Paul gulpi lang nga hindi niya na makontrol ang manibila sa iyang motorsiklo kag nahulog sila sang gutter pila sa
0: nahulog sila sang bangpang nahulog sila yes. Sang gutter
20: yes sir Paul
0: o nahulog sila sa gutter
20: sa gutter yes sir Paul
0: sige pilas, tapos
20: masubo sir Paul pilas gid sa ulo kag iban pa sa parte nga sang lawas ang naangkon sang mag-asawa nga sa
0: hindi ko subo ah hindi ko subo ah maswerte na lang. Maswerte na lang nga ulo lang ang pilas na sa ulo kagway nila kinamatay ini.
20: Correct Sir Paul.
0: Ang subo yun daw, ang subo yun pang doon napatay ginaya. Kwa na, maswerte na lang gani nga mula na ang naigo. Iti simpre bla, madagdag na skalog. Tiwa yung mabalaan, suno nagitanran sila?
20: Why did subong, why did Sir Paul, take ikaduan naton. Wala may nag-turnover kuno nag-surrender nga driver sang van nga kalabot nga natabo nga aksidente kagabi Sir Paul.
0: Ah hindi na naiya magpakita magamo niya. Kita mo to nagligad sa Victorias to, do Victorias to blamo. Nga kuno ay panadakpan siya nga nag gimpachap-chap tong yes lakyan. Wai gisa nag-ako. Sige.
20: Amuna Sir Paul sa samtang karon napadayo naman ang investigasyon sang kapulisan sang Sagay City Police Station agud nga madakpan kag makilala ang driver sang van nga nagbunggo sang tricycle Sir Paul. Report sige. Na nagbasikan yes Sir Paul.
0: Sige
20: report nga nagbasikan sa may siyudad sa Sagay kag ini nga balita ginadulon sa extend food supplement for men ang lumay nga way orasyon.
0: Ano ta? Ano to liwat mi ang lumay nga
20: ang lumay nga way orasyon.
0: Nga lumayaw?
20: Pangpagana ni Manay, para si Manay hindi magbiya ni Manoy, mag-extend food supplement for men, sir po.
0: Effective, Gidman? Effective? Na, kwan mo? Daw na lumay mo si Manay sa nakita si Manoy mo? Daw si Jinjin, daw maluyag yun kay Junjun? Daw mo na? Testingan ko na karoon na. Testingan ko na kay Duway na gana, Juan Sakon. Epektibo nga para maluyag si Jen kay Junjun. Okay.
20: Para sa 11 MBPS, ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon. Nga mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Northern Negros. K5, News FM.

o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka na.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.

0: Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banganaga! sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men.
1: Isang kapsula ka lang.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Ang aton oras mga ka-T5, alauna, 12 na sa hapon. Welcome sa webis ng edisyon sa aton na program, It's Your Time to Shine. Today is September 10, 2026. Mayong hapon sa aton nga mga suki sa bilog nga syudad sa Bacolod. Kama naton of course ang aton nga mga suki sa bilog nga Negros Occidental dari sa aton nga program It's Your Time to Shine.
1: Ayakin na sila yung muli ang ating lumipas.
0: For sure nagapamati man ang mga followers ko sa page ko Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Thank you very much.

0: Kaya.
1: Siyempre, gina-welcome na natin dari sa ating program. It's your time to shine ang ating mga suki sa tatlo ka mga dalago ng merkado dari sa syudad sang Bacolod.
0: Sa ito yaman ng puso ko.
1: Kumusta ang mga taga Burgos Public Market? Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa mga suki naton nga mga vendors dira sa Libertad Public Market.
0: Salamat sa
1: kag sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Central Market. Good afternoon. Thank you very much. Pasalamatan man naton ang mga nagapamati dira sa downtown area diri sa syudad sa Bacolod. Alauna 14 ang aton oras. Take your DTX 500 capsule mga ka-K5.

1:18 p.m. mag-aton oras mga ka-K-Fire. Mayong hapon sa mga nagapamati dira sa norte ng bahin sang Negros Occidental. Huwag ko gin-acknowledge ang mga taga-Cadiz City, especially sa mga nagapamati dira sa Cadiz City Public Market. Good afternoon sa inyo. Welcome sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon sa kay Ma'am Dali Vestar Liveste. Sakto ni Ma'am, ang akon nga pambasa sa imong family name. May ginapag-greet siya sa akon. Kay Suki, gini siya sang kwan, the pages of love. Suki, gini siya sang pinanid sang gugma, or the pages of love. Kada hapon, amon ni kuno ginapamatian nila sa hinubaan. Thank you gid Ma'am Dali sa imong pagpamati and sa mga suki naton dira sa Banwasang Hinubaan. Good afternoon sa inyo. Salamat gid kag maayong hapon sa kay John Lloyd Kayuyan. Pambasa ko ya Ma'am Dali Kawayan. John Lloyd dira sa Hinubaan. Maayong hapon sa imo John Lloyd. Good afternoon man sa kay Sir Justin Lizades. Mayong hapon gid sa mga taga-Basak, sakop sang Kawayan, Misay. Kadamo da sang mga KSS members naton sa Banwa sang Kawayan nga nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa kay Pastor Joven De Lucano. Basta magbiyahe na si Pastor Joven, amo ni nga oras, upod ang iyang family, ang wife niya, kagang anak niya. Nag-monitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you, gid, Pastor Joven, sa mga taga-Hinigaran. Salamat, gid, sa inyo. Alauna, 20, ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 5 and with Capsule. Babakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Country roads with my babe. Ang DTX 500 capsule amon ni nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level. Nagapanubo man ang DTX 500 capsule sang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Ginapanubo niya man ang aton nga blood pressure. Ginasulit-sulit ko ginaya everyday. Eh gusto ko nga magtumargid ka mo sa DTX 500 capsule, magbugtaw ka mo sa aga. Just like me every morning, amo nang ginatumar ko. DTX 500 capsule.

sa hapon, i-check na naman naton ang pinaka-latest angot sa lakat sang panahon diri sa aton sa Pilipinas. Pero kaina mga 4 a.m. ang forecast sang pag-asa ti maapektuhan gid ang Visayas area. Sang ginatawag naton nga southwest monsoon or habagat mga ka-K5. Diri sa aton sa Visayas, na-experyensahan kaina ang mga pagpanaguog. Magalumon nga kalangitan, may mga pagpanaguog nga ginasundan sa mga pagbubo sang ulan. Amo na ang na-experience naton sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Visayas area. Sa bilog nga Pilipinas, may mga pagbubo man sang ulan. Hindi lang bangod sang habagat, kundi bangod man sang localized thunderstorms nga ginatawag. May mga areas sa Pilipinas nga daw medyo magalumon. Nagaharong-harong. Today is September 10, 2026. Igritaan na yung aton nga mga birthday celebrators.

Sini nga adlaw mga ka-K5 Webes, Setyembre 10, tuig 2026, may ginapag-greet gidya sa akon si Sir Bongsaw sa Lumaylo. Nga very, very special gid sa iyang kabuhi. Siyempre, wala na sang iban pa kundi si Mrs. Ang Mrs. ni Sir Bong Subong nag-celebrate sa iyang birthday, si Ma'am Christy Pahayahay Lumaylo. Happy birthday sa imo, Inday Tin. Mami Tin ang tawag ni Sir Bong sa iyang misis. So, Mami Tin, happy, happy birthday sa imo. Christy Pahayahay Lumaylo. May isa pagid nga nag-celebrate sa iyang birthday today. Siyempre, special man para sa aton nga mga taga K5 News FM. Kay mga followers, tagid ni sila. Dara sa may Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan nagasaulog sa iya kaadlawan today si Ma'am Nicole De La Rosa. Happy birthday to you, Ma'am Nicole De La Rosa. Kabay pangatagan ikaw sa Ginoo sang malawig pagin nga kabuhi. Nagasalubrate man sa iya kaadlawan si Ma'am Rolin Kalimutan sang Yubo National High School. Ma'am Rolin, happy birthday to you. This is from Sir Bong Sao sa Lumaylo. Pahinablo si inini Sir Bong dara sa may La Carlota City. Happy, happy birthday once again, Ma'am Rolin Kalimutan of Yubo National High School. Once again, sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan today, September 10, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM.

Trolley Colado, good afternoon. Ngayong hapon man sa kay Sir Renato Rivelius and Ma'am Drona Dugaduga, nagahulat gid subong sang aton nga program It's Your Time to Shine. Ay kay may hinablo siya gali nga nag-celebrate sang iyaman birthday today. Si Ma'am Danica Sedorifa. 18 years old na siya subong. Happy, happy birthday sa imo, Danica Sedorifa. Kinablos ni Ma'am Drona Dugaduga. Once again, she is celebrating her birthday today, September 10, 2026. Wala tagid ka ina matamyaw. Samta nag-play ang ato nga birthday song. Na bago ko lang ginakita. Ma'am Drona Dugaduga, happy birthday sa imo hinablos. Danica Sedorifa. Tapos may isa pa gid nga naga-celebrate man sa iyang birthday today, wala man matamyaw ka ina, si Haron Albao. Happy birthday no Ma'am Danica Sedorifa and Haron Albao. Sa inyo nga duha, malipayon gid nga pagsaulog sa inyo kaadlawan. Kabay pangatagan pagid kamo sa Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, maayo nga lawas. More love and more happiness. Amon ang amon nga special wish para sa aton nga mga birthday celebrators. Happy, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM. Halin sa It's Your Time to Shine program.

Upang nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka na.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
8: Extend! Supplement for men!
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy,

Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa Marugorda.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 43 na sang hapon. Importante ang vitamin C sa mga kabataan. Ini para maintindihan sang mga nanay nga nagapamati sini nga hapon diri sa atong program, It's Your Time to Shine. Ang tulaan abi sang bata hindi pa na fully developed. Ang vitamin C kinahanglan na para sa pagporma sang tulaan. So kung gusto sang mga ginikanan nga magporma sang maayo ang tulaan nga mabako, kinahanglan pa inumon gid ang kabataan sang vitamin C. Ang gina-recommend ko, as always, vitamin C, Mighty C is the best vitamin C para sa mga kabataan ninyo. Hindi ni siya mahapdi sa tiyan o pwede siya mapainom sa mga kabataan nga nag-edad 15 years old below. 4 years old, pwede na siya. 2 years old siguro, gani, pwede na eh. Pero ang nabalaan ko, ang Mighty C Syrup, ginahatag sa mga kabataan nga nagaedad 4 katuig pasaka. Ang Mighty C, mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Masakit ang inyong kabataan, pwede ninyong madala dari sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex, dira ka mo pakonsulta kay libre ang consultation. Dalaan ninyo ang inyong mga kabataan, dalaan ninyo ang inyong nanay kagtatay ng mga senior citizens sa klinika para mapaidalom na sa medical examinations. Once again, libre ang pagpakonsulta sa mga klinika branches naton diri sa Negros Occidental. Sa Bacolod, once again, ang klinika branch naton, Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara sa atubang sang gates ang Paglaom Sports Complex. Diri sa Hernai Street sa Bacolod.

Sa aton nga mga KSS resellers, good afternoon sa inyo tanan. Mayong hapon sa kay Ma'am Patria Baylon. Avid listener gid ko sa imong program, pinanid sang gugma. Amo nang drama diri sa aton nga program. It's your time to shine. Kay may lesson kagid nga ma-learn. Shout out lang sa mga taga Barangay Delicioso. I think this is in Ilog, sa Barangay Delicioso. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo pagpamati. Ma'am Patria Baylon, good afternoon. Thank you very much.

mga avid listeners man kita. Nga nagapamati right now all the way from Daan Banwa, Kabanggalan. Gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon ang mga taga-Katali Daan Banwa. Siling ni Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, may avid listener kita dara, si Manang Gloria Brillas. And Manang Gloria is listening right now. Maayong hapon sa imo Manang Gloria. Ng Gloria, siguro senior citizen naman ni Ma'am Orlene ay. PM, mag-aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Proteksyonin ninyo ang inyo immune system. Proteksyonin ninyo ang inyong lawas against infection. Magtumara sa Klinika D3 Bio every day.

ko lang ni nga balita sa inyo. Natabo ini sa probinsya sa Nueva Ecija. No need to cry. May isa ka 21 years old nga babae. Actually, kuwani siya ay nursing student, graduating na siya. Kanugo, no? 21 years old na graduating nursing student sa Nueva Ecija. Nakit-an ini siya sa sulod sang ilang apuloy-an nga wala nang sangkabuhi. Tapos daw may higot di sa iyang liyo na daw ginplastar siya bala nga daw nag panginmatay daw nag-suicide ini siya. Pero ginimbestigahan sang mga otoridad kag dito nahibaloan nga may pakaisa gali ini siya second cousin niya ni siguro or first cousin nga nagsulod sa ilang abalay kag nag-istorya sa iya. Ang natabo gali diri kay ining 27 years old niya nga lalaki nga kasin daw nagakinahanglan sang kwarta. And siguro nag-ayo ni siya sa iya kasin ni nga 21 years old nga nursing student, graduating nursing student. Mahulam kuntani siya sang 5,000 pesos. Galing kay ti daw nagpamalibad ining nursing student nga magpahulam. Nagbaisay sila nga duha, asta nga daw nainit siguro ang 27 years old nga kasin niya nga lalaki. So ginkuga ini siya tubtob nga mabawian sang kabuhi. Magluwas sa kuga, daw ginsakit pa ni siya, bala mo, basi daw gintapungol siguro ni siya. Tugtog nga naghina, kaginpatay siya sa kuga. Daw mo ning ending niya, ginkuga, gid siya niya. Kabudlay ko nag-aisahan, nun lang ang ang anak mo sa sulod sang balay.

kabudlay ko ng tutunlan mo, bulpi lang may magbara. Pero hindi ko na mapadayo ng istorya kung kay may nagabara sa akon nga tutunlan. Anyway, alauna 54 ang aton oras mga ka-K-Fan. Ipadayon ko lang ni karon ang istorya ko sa pagbalik sa It's Your Time to Shine program pagkatapos sinimik.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
2: Pamakal, sumangbuti ka. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception. No? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
3: na. Inada yun.
2: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. Mm-hmm. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Mm. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
3: Grabe.
2: So, kailan sa brain ang cholesterol?
1: Hormones.
2: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
1: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
2: Sir. Oh, correct. Mm. Ang manog dulong, si LDL.
1: Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
2: it's
1: all.
2: It's not bad at all.
1: Nakabad lang siya, kayway sa pili, nalhonyi niya tanan.
2: Amo nang lain lang siya.
1: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3 Bio mag-manage sa imo cholesterol?
2: Number one, ang D3 Bio.

0: kayo gapadamo sang imo HDL, the good cholesterol, ang tagahimos kay LDL. Si LDL ang nain lang ni kung magtambay sa si imo arteries, sa imo nga blood vessel.
1: D3 Bio.
2: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
3: Usually nubo man ang LDL ano?
2: Sigurado na.
3: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
0: Correct.
3: That's why nagtaas ganito.
2: To support your HDL.
0: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ka develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3 Bio, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3 Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, sir boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3 Bio, basically, ginakuhaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kuhaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
1: D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Vizio! Ang Vizio! You may D3! Magabot ka!
2: That's how important
0: D3 Bio.
2: Nga mainom giga D3 Bio adlaw-adlaw. Correct. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning Vizio nga ara sa D3 Bio, Sir Bon. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus Vizio, Vizio plus D3.
0: Gabi, no?
2: Amo na nga, kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3 Bio. Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka lang, may BCO.
0: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
2: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa mga brain, man.
0: Your brain is a fatty organ.
2: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3 Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
0: Correct.
2: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa imong nga good fats nga ginkaon.
0: Correct.
2: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
0: Correct, no? Ang nami iya kay D3 Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gi-usar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
1: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: John, mga what time ka mag-udri sa balay ko?
1: Babe, I'm sorry. Hindi ako makatusubong. May importante kami abingin katuan eh. Upot kami ni boss.
0: Ay, na naman. Always ka na lang gidya busy, babe.
1: Sorry, babe. Ah, sige lang. Mabawi lang ako sa imo.
0: Ate, sige ah. Babe, halong ka dira ha.
1: Ikaw man, babe. Mwah. I love you.
0: I love you too, babe. Bye. Ay. Wala na gid sang time sa akon si John ah. Always na gid lang siya busy. Ay. Naintindihan ko man siya, Abby. Para manasamon ang birabira ya ubra. Ay. Ang cellphone ko. Ay, amo na siguro ining ma-repair sang mga gripo. Hello?

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ika, masin ba tabuhas?
1: Ha? Eh, kuhan ka eh, na...
0: Sige na ka. Kabalo ka ga, mas nami gidya nga lapit kay Lord, di ba la?
1: Kuhan ka, baihambal ko tani sa imo eh.
0: Nga ah, ano bala ina ga?
1: Wasabi ga, malakat na ko. Gintaw ka na ako eh.
0: Ano? Hindi ka magsiling na...
1: Oo, ga. Maubra na ako.
0: Pero nga wala mo ginsugit sa akon. Nga, sikreto ka galing nga nagapang-apply, ha?
1: Kuan ga eh. Gusto ko nga sorpresahon ka. Para man sa palabuto nato nini.
0: Pero paano kita ga? Pasi kung ato ka na dito, kag may makilala ka nga lain, kag... Kagbayaan mo na ko.
1: Ika, ano ka man imo yaman? Kung matuntun mo ako nga palangga, dapat may salig ka sa akon.
0: Palangga ko ikaw, kag akong salig ko si mo. Pero layo anay kita. Kabalo ka naman sa temptasyon. Hindi na ito ninamalikawan ka.
1: Ano palang temptasyon ngayon na? Nga inambal mo. Ga, hindi matabuy na. Palangga ko gidikaw. Palangga ko ikaw, kag ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. Saligi lang bala ako, ga. Saligi lang ako.

0: Yes! Ari galiyong, ginataan nga gabi, may subak na nga suso ah.
1: Wow! Namit ni Cass.
0: Yes, yeah, syempre.
1: Oh, thank you, kid, ha? Ay, dali. Tiyo, sunod, anay.
0: Ay, hindi na, Cass, ha? Dali na lang. Ay, oo, gali. Kamusta? Gali ka mo ni Ruben?
1: Ay, amo na ganyang ginakabalakaan ko, Cass, eh.
0: Hmm?
1: Kay maduwa na kasi mana nga wala siya makatawag sa akon. So, una pala, halos adlo-adlaw nagatawaganay kami. Pero subong wala na, kitya.
0: Ay, basi sa ako, nasa sa ubra, Cass, ah.
1: Amo na gani, Cass, eh. Kinatawagan ko man siya, pero wala gid kasabat. Ay, kadamo na sang text ko bala, Cass. Gachat man ko. Gatawag man ko. Ay, wala gid chance, Cass. Why, agid ginasabat.
0: Ay, dali lang, Cass. Basi kung nadula ang cellphone niya, Cass?
1: Ay, imposible na ya, Cass. Kung madula ang phone niya, makatawag sa gihapon kay T. Sa uluman niyang number ko.
0: Hmm.
1: Tapos, pwede man siya kakadto sa pisonet. Tamo ba na siyang idea, Cass? Kay kung gusto gitiya nga makontak or magkontak sa akon, pwede gitiya. Nagaduda na gani ako, Cass, eh. Ay, possible akong may iba na siya, Cass, ha?

0: Dahil lang, naging ako kay Robin ah. Kasta subong wala gid siya makapabatsyag man. Kung bala, okay lang to siya. Kung tani ba na, bisan, tawag man lang kadali, malipayin ako sina. Ay, toto rin eh? Ikaw? Ay, anong ginabuhat mo dirito?
1: Doon nakibot ka pa sa ako ni Ngao.
0: Ay, oo eh. Ay, so saan ka lang nag-abot, ha?
1: Ay, ligad pa adlaw. Sa ako ko bisa mga bisita sa mga pakaisa ko eh. Ang matuod. Ikaw kita ning unahon ko kadto eh. Galing kay sabad-sabad ginabi sa mga kasa ko eh. Gani, nagkuha lang ako sa buylo ah.
0: Kung amo, second option mo lang ko yagaliin, no? Amo na?
1: Hindi ah. Siyempre, ikaw ginang una eh. Kaya ti, ikaw yabay ang childhood friend ko. O galing, sana siling ko na. Sabad gijabi mga kasa ako eh.
0: Okay na ah. Sunggod na ko ah. Pati ka. Joke lang ah. Oo, oh, sungod-sungod ni Kuya Be. Ay, tigaling, kamusta ka na galito? Kung gwapo ka na kidihaw?
1: Be? Sa una pa na, dugay na Kuya, gwapo ya. Ikaw gani, nagwapa ka man.
0: Mm.
1: Ah, by the way, okay lang ko ah. Ikaw ya, kamusta ka na? Daw, pagpalapit ko di kay nasay mo, nagapangasubo ka na, no kao?
0: Ay, kuan ah, si Robin bala?
1: Si Robin? O nga, nobyo mo na siya, o?
0: Oo, pero ang ginalibugan sa ulo ko nga wala gan siya katawag sa akon. Kabalo ka to, nagkakabala ka, naging kuya, basi.
1: Basi kung sa ako lang siya.
0: Ay, amo man yung nangara sa una-una ko eh. Oh. Tani kabay pa mo lang sina, no? Kabay pa tani eh.

0: Kas, tasiga na paglakat. Grabe na kitang init, oh. Nalipat pa talaan magdala pa payong.
1: Ang bugani, Kas, eh. Ay, lalo man, kuya man. Kabalo na gid ko nga magpabarangay taya. Ay, wala pa ito nagdala payong.
0: Gani, tasiga na lang da. Taray ka. Buka damo tao sa balay nila ni Rubin Kasaw? Ha? Kadamo tuod sa tao, no? Basi, may birthday, Kas?
1: Siguro may birthday, dire. Ay, ang nanay ni Robin, Kas, oh. Para siya. Masugataan ta siya, Kas.
0: Ay, sige, sige.
1: Pamangkutan ta siya, balakas. Ay, Chay! Chay mo yung adlaw.
2: Oy! Ay, Tay! Ay, sorry, Tay. Wait ka, Tay, lang kita.
0: Ay, Chay!
2: Nene, kamo gali.
1: Ay,
2: kwan... Ano yung aga? Ano ba?
1: Ay, Chay! Mamangkot ko, Tani, bala.
2: Ano inaaw? Ano yung pamangkot mo? Ay, dasika lang, Lupe, kaya may baklong ko sa tiyamugi.
1: Kwan, Chay. Si Robin bala, Chay, how? Wala na siya makatawag sa akon, eh. Nagakabala ka na gid ako sa iya.
2: Kaya abi ko, kabalo ka na.
1: Kabalo sang ano, Chay?
2: Ari na si Ruben, day, ha? Tagupod niyang nubyaya.

o pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pilapagid ka mga preservatives sang masame, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Sang Dr. Pinoy nasubong ang pamatsag umayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
11: Extend supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care

0: Anong siling mo, Chay?
1: Ang siling ko, si Robin Arinade. Kag-upo niyang nubiyay nga Ilocana. At ito sila subang sa balay.
0: No. Hindi. Hindi matuod na, Chay. Wala si Robin makambal sa akon.
1: Ha?
0: Wala hindi ako makaibalo, Chay.
1: Ay, ti subong, kabalo ka na. Eh, mayo man gani nga, nagkanto ka di ah. Kay para makita mo man ang palangasawon sang abyan mo. Ay, day, malakat to, anay, day, ah. Day, una ko, day.
0: Cas? Okay ka lang? Ay, Cas, ha? Cas?
1: Kalma lang, ha? Kalma lang.
0: Hindi. Hindi ba to, hindi ka?
1: Kas, kalma ka na.

0: Gail, sorry, kid.
1: Wala gina ko maguno na kami. Begin ilis ka nagkali sa akon.
0: Kwan. Hindi ko hungod eh.
1: Hindi hungod? Hindi hungod ha, Robin? Hindi pa na ako pala hungod na ginihimo mo kapag sakit sa balatsyagon ko?
0: Oh.
1: Hindi mo na pala hungod ginihimo mo makatotohan mo ko ha?
0: Okay, Gail, Kwan. Gusto ko man tani nga iyang balsi mo. Pero
1: ano? Ano ha? Ipasalig mo lang ako. Tumahan ka sakit sa giti mo masakot. Tingala ko man nga wala ka na makakontak sa akon. Kali kay may ginakabisihan ka ng alain ha?
0: Gail, patawara ko. Hindi ko hungod ka sakito ng palatyagon mo. Malawi gabing istorya eh. Wala ko kabalo kung sa tin ako magsukod. Kukuan, natabo kami. Wala na ako sa may mahimo pa. Gusto sa mga ginikanan niya ay pakasal ko siya eh. Kuhan ng dason nga adlaw. Mabalik na kami sa Ilocos.
1: Amoy na galing rason ko kung nga ang inislay mo ko. Bisan pa nga nabihanay kita.
0: Gail, I'm sorry. Kuntani, maintindihan mo ako. Tawara ako. Palangga ko ikaw, pero palangga ko man si Imelda. I'm sorry.
1: Ano? Hindi ba to? Grabe ka man ba? Grabe, magtunto mo sa akin.
0: I'm sorry.
2: Mahal.
0: Sandali lang, nag-uusap pa kami ng kaibigan ko eh.
2: Oo, okay. Okay lang. Hello po, ate.
1: Hindi ko kayo pagtugang, ate, ha? Kay puti pa ko si mong tonto ka.
2: Robin? Parang galit ate yung kaibigan mo sa akin, ha? Kaso nga lang, hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya.
0: Hindi. Hindi naman. Ganyan lang siya magsalita eh. Gail? Palakad na kami. Liwat. I'm sorry. Sorry, Gida.

0: Basta subong hindi ko gihapon maliptad si Robin. Ang pila sa kasing-kasing ko naging bilin niya. Basta subong wala bakit nag-ayo.
1: Ling?
0: Ay, totoo rin eh. Ikaw na naman?
1: Ning, nakaibalo ako kung ano ang aras sa pinsar mo subong. Si Robin?
0: Kung
1: ginbalitaan ko ni Nene nga kasamo. Sana tabo, Ning. Sakit, no? Abi mo, Ning. Ginuyangan mo lang ang pagpalangga mo sa tao nga hindi mo deserve.
0: Rene? Anong buot mo silingon man?
1: Ning, gusto ko lang ang maging prangka sa'yo mo. Palanggata ka. Sa una pa lang naluyag na ako sa'yo mo eh. Madugay na. Oo, galing mas ginpili mo si Robin sang sa ako eh.
0: Ikaw bala rin eh. Joker kagibiyag yapo, no?
1: Joker, gali ah.
0: Kinalukan mo ako sa bibig.
1: Palangga ta ka gani, Ning. O tiyano, mapakasal na ta, Ning. Ha, Ning?

Wala nasang madamo pa nga pa sa Kylie, nagpakasal kami dayo ni Rene sa kasalan ng bayan. Siguro hindi gid kami para sa isa kag isa ni Robin. Kag si Rene, ang gintigana sang mahal nga Diyos para sa akon. Nakalipas ang pila ka bulan, nagbalik si Robin sa amon lugar. Masinulubon, kay ginbulagan ko na siya sa nobya niya. Gusto man niya makigbalik sa akon, pero ulihin na ang tanan, tungod may lalaki na nga matuod nga nagapalangga sa akon, kag seryoso kid. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Gail.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:38 na ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadurong sa inyo sa DDX Coffee Mix. Wala gid ko makahulat kay ina pag commercial, nagwa gid ko, nagtimpla gid ko kape. Hindi gid pwede nga wala kita sang coffee. Hindi man pwede nga wala kita sang tubig. Diri om sa kilid ko naga-program. Kay gulpila na iya nagabara ang tutunlan sang anchor or sang DJ na. Sa kinahanglan may kwan gina siya. May either may hot water, may hot coffee, or may tubig lang da. Sa kilid, na pwede niya lang mainom dayon. Subong naka-DTX coffee mix kita. So naka-relax kita sang makadali. Enjoy gid ka mo siguro sa drama, no? Ma'am Janeline Carmona Espiritu, mayang hapon. Salamat gid sa pagpamati. And sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli once again. Mayang hapon. Thank you gid. Happy gid siya kuno kay nalawag ang ngalan niya, si Manang Gloria. Hello Manang Glo, mayang hapon sa imo sa liwan. Sa kay Sir Efren Fajardo, good afternoon. Patamyaw gali sa akon sa Sir Efren, wala ko kaina mahingagaw. Patamyaw ko bi si Rochelle Fajardo, kag Rowena Fajardo, kay birthday niya subong. Sino birthday? Duhagid sila, Sir Efren, si Rochelle kag si Rowena. Happy birthday, Rochelle Fajardo and Rowena Fajardo. Nag-celebrate sa ngila kaadlawan today, September 10, 2026. Sa iban, pagin nga wala ko matamyaw, pasensya gid, pero happy birthday sa inyo tanan. Sa tanan-tanan nga nag-asaulog sa ngila kaadlawan, happy birthday halin sa K5 News FM. Temptasyon. Grabe ka pamati ko sang drama kay ina. Temptasyon. Temptation. Problema ni isang tanan nga babae kag lalaki sa bilog nga kalibutan nga may karelasyon, may partner, may bana, or may asawa. Ini ginatawag naton nga temptasyon. Problema gini isang tanan. Laga mangin problema ang temptasyon kung may nagapatintar or kung may mapatintar. Ang manugtintar, ara na naiya, hindi na madula sa kalibutan. Bisan sa panahon pa ni Kristo, ara na na ang manugtintar. Ara na na ang temptasyon na una pa inaderi sa kalibutan sang sa aton. Kahapon, ginhambal ko man ini, kag ihambal ko ini liwat subong. Wala sang tao nga busy para sa tao nga iya ginahigugma. So kung ang karelasyon mo, ang bana mo, ang asawa mo, hindi na magsabat sa mga tawag mo, hindi mo na makontak, hindi mo na makita, husisa ana kag imbestigaran mo na kung nga ang nag-amusin na. Okay? Madamo sang pwede nga mangin rason, no? Kung nga ang away na siya makakontak, hindi siya makasabat, hindi mo na siya makita. Damo sang pwede nga mangin rason. Pwede nga may malain nga natabo sa iya. Pero kung nabalaan mo nga maayo man lang ang iya kahimtangan, kag nahibaloan mo nga ginbaylo ka na sa iban, relax. Buot silingon, nagpatintar siya. Buot silingon, may nagtintar sa iya. Kag kun nagpatintar siya, relax, maghuna-huna, pamangkuta ang imo kaugalingon. Dapat pa bala nga maglagas ako? Dapat pa bala ini usikan sang oras? Of course, you will cry, mahibik kagin. You will experience sleepless nights. Hindi ka makakaon, bisan gutom ka. Hindi ka makatulog, bisan tuyo ikaw.
Pero hindi ka magtiner sa amo sina nga sitwasyon, ha? Kay hindi dapat. That person is not worth your tears and your time. Nakainchindi ako kung ano ina kasakit. Kay si taon ka lang gani, sakit na. Ayhan pa ang ibaylo ikaw sa iban nga lalaki o sa iban nga babae. Ugaling kay dapat ma-realize sang bana, sang asawa, sang partner, sang karelasyon nga ang tao nga amo sini hindi na nagakaangay nga palanggaon. Kahapon ginhambal ko man ini sa inyo, hindi siya ang tao nga para sa imo, hindi siya ang kinahanglan mo. Kaysa sini nga kalibutan, kadamo-damo sang tao nga magustuhan mo. Pero ang Dios magahatag sa imo sang tawo nga kinahanglan mo.

Panginoon sa kay Mamir na hambre-hambre. Salamat gin sa nagapamati dira sa tingani si Mamir na sa salong kaban kala, no? Jasmine, Jeanette, Roseni, mga good afternoon sa inyo. Ma'am Elizabeth Sancho, good afternoon. Ma'am MK Tabukon, kagawa dira ni Timos, maing hapon gid. Tatay

Kapad balay ni Mami Lilinting Balinas, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Sir Boy Maglasa. Salamat gid for monitoring. Mami Lili, Manong Freddy, good afternoon. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Dangkalan Ilog, maayong hapon gid sa inyo. Salamat sa support. Sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Handumanan, salamat gid sa inyo, Ma'am Merlita Malvas. Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon. Salamat gid for monitoring. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Available ang kangkong chips, available ang memory plus, kada mga klinika products dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Sa pamalapit ka mo subong dira sa downtown area, pwede ka mo makahapit sa Maze Wellness. Hindi na ka mo magsaka sa ibabaw sa Plaza Mart, ara lang gid sila sa ground floor. Maze Wellness Product Center, pwede ka mo dira makapangumpra sa mga klinika products. Kung gusto nyo mag-offer sa mga klinika products dira sa inyong barangay, aba ipwede gid. Nagahatag sila sang diskwento kung damo-damo ang inyong baklon. Mga klinika products, inang tingob bala ang inyong baklon. Maze Wellness Product Center. Give your kids Memory Plus and Mighty C Syrup. Available na tanan ha sa Maze Wellness Product Center sa mga mami nga nagapamati dira. Amuning ihatag ninyo sa inyo nga mga kabataan para mas mag-abdik sila kag para mas mag-alam sila sa eskwelahan or sa ilang pagtuon. Alas 2:50 ang aton oras, mga ka-K5. Boss ko na lang siguro ipadayon ng istorya ko sa nursing student ay nautod ka ina kanugon. Anyway, boss na lang ah. Thank you sa kay Sir Efaso C. Chaktuni. Laki ni babae. Lagi ko. Why ko idea. Miss Shine, pag-greet naman si mama. Birthday niya. Ay, birthday kali ni mama mo lang ga. Why ka ginagambal sa akon kay ina? Or why ko ninabasahan kay ina? Glenna Pavilyar. Or Pavilyar. Uy. Glenna Pavilyar. Uy, mama. Happy birthday to you.

E kasi Ma'am Dicel, gali nagapamangkot sa akon, kundiin mabakal ang mga Clinica products. May kuan kita dara sa Kawayan, may mga resellers, pero ang Kawayan is malapit sa Kabankalan. Dara sa Texas Street, may Clinica branch kita dara. No, you can purchase our Clinica products dara. And available man ni ang mga Clinica products sa mga butika malapit sa inyong lugar. I-check nyo lang, Sir Ariel Paroni. Good afternoon. Salamat, Gil. Sa mga suki natong dara sa Sagay City, mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Halin sa Lunes hasta sa Biyernes nagapamati na sila.

0: Salamat gid sa mga KSS members nga nag-join sa Thursday edition sa ating program It's Your Time to Shine. I'd like to thank my followers also sa page ko Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyong suporta. Was makita ay na naman kita for another edition sa It's Your Time to Shine program. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DDX 500!
4: Istoryahan ta karon, ano bala iming ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DDX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sini nga diskusyon si Dr. Mil Oy. Let's talk about it, Dr. Mil.
5: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na, mas kinanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
4: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tunoninal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tunoninal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kung ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
5: Takto na. Diskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
4: Uno, dobo, tuktok.
5: Ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Hindi tanan niya tigulang lang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay. Nagabaho lang, Sir GP, ang tunoninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na, Sir GP, nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga una.
2: Sa

0: May nagkapangihi.
1: Masabi ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang TTX 500 na.
0: Ang TTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: TTX 500.
1: Garantisado.
0: TTX 500.
2: Kung ang panit ang nagkakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagulubot wa ang baho sang tono ninal. So ang management sinisimple lang, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation. Dok Ramil,
3: kung tigulang ka na sir boy kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tamo mo na sir GP mo, mo. Kung matigulang ka na,
4: kung magtigulang
3: na tigay lang kay ato edad yaga pababaya ga panubo ya kay indi madula sa paligo ang baho sang tono ninal. Bangod ini ang indi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
2: Yeah,
3: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro naton sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Tiyong diabetes, isa na sa mga problema, di TX 500 kag may TC or pure siya makabulig da. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka di TX 500 kag by TC or pure C. Salamat lang ta kay nga man. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugar, sugarcane o condis, ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo by TC or pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag-DTX 500 kag by TC na, healthy ka na, hamot ka pa.
2: Ay,
3: kumin ka pa.
5: DTX 500.
6: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
7: So, wow.
6: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay Namik

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Squalene Capsule nagabuli.

0: Squalene Capsule.
1: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Gah, mag-joyride man tabi ga.
3: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga, mag-joyride na ta.
3: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
2: Sakay kagid ya?
3: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sagad nga driver, extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
9: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

Hey, Music Lovers, gonna call out. We got 3:48, and it's a wrap. Ang oras na yan, ay hindi doon sa inyo ng ating Super Trio, ng ating DTX 500, Alkaline Based Vitamin C, Mighty C, at ang ating D3 Bio. Super Trio, protection para sa, hindi lang para sa sarili ho ninyo, para protection para sa buong pamilya. Sa mga suki ng ating butika, mabibili ho yan nationwide. Super.

find you, and it sounds like

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad, oh my condition ta priyaw?
8: Ah, oh, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men!
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calripo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Rojas City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Cabanas Angkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagbitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa.
0: Pilingang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginatulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalabati, padayunog natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhan sang leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan, upod na sa impyerno ah!

0: La, ang mayo pa. Puli ka na lang sa balay mo.
1: Bah.
0: Oh, bah.
1: Bah. Dino. Si July ida. Si siya ang nagapanagbalay.
0: Oh, la. Goa siya. Kagpala uli ka mo dayon. Kaya hindi ko din siya pagpasudlo niya. Hindi kid lang.
1: Ay, Dino. Di ako siya gwa. Ay, ato bagong ta si July. Sige na. Manghud mo siya. Obligasyon mo man siya. Ay, ako yung tigulang dako. Ay, gusto ko na yung maglinong.
0: Ay, buisit. Dali ka lang. Gwaon ta siya.
2: Dito na lang kamo tayong sa gwa la, ha? Wala na sa may masulod diri sa balay. Maka mga piste sa inyo.
1: Bay. Sarah?
0: Hindi ah. Hindi gusto lao. Kung hindi pisting apo mong adik, tani wala ka nagpakalabot sang panago diri sa amon. Buli ka mo tula. Hindi nyo kami pagdalhiga sa abo si tani nyo. Hindi na.

0: Nung hindi umayo halakat, ginkastigo ko nila nung...
1: Padulong tango mo sa tricycle, ah. Makupar ko tricycle. Basta, hindi lang mo di magtinira sa balay, ha? Kipirti ka gamo! Mapahuhay ko yung July. May duty pa ko yung boss. Kapo yan.
2: Sige. Sige, Dino. Pero, hatagi lang kami kwarta nga. Ipliti sa tricycle, ha? Ay! Ay, Diyos ko! Ay, July! July!
1: Nalipong siya lang?
2: Ay!
1: Halimbal! Nalipong siya?
3: Mas mayo, gani na nga lipong para hindi na mabudlayan si Lula magdala sa'ya pa uli. Hakwata na lang naman, huwag mo, Dino! Kag-ikarga sa tricycle! Dasiga!

0: Lan, damang iye ko la.
1: Ay, abaw. Ate, uyat sa akon. Kay pabangunon ko ikaw.
0: Ang pugaya. Paano pa ko nagabangon? Ano naman daw wala ka utok lao?
1: Ay, dote! Paano man gali ako, ha? Hindi ako maghambalis ang amo sina, ha? Nakapoy naging kubaya sa imo, Julay, ha? Tani bala, magpasalamat ka man lang nga bisan amo ni ang edad ko, wala ko gapabaya sa imo. Tanan nga tao nagtahikod na sa imo, ako na lang ang nagaisahanon nga nagasakdag sa imo. Pero ano? Wala ka pa nagapamati sa akon. Wala gid ako nakabati nga nalipay ka o nagpasalamat ka sa akon.
0: Pasalamat pa, kuya? Hala? Obligasyon mo na kay apo mo ko.
1: Ay, Diyos ko.
0: Nanuloy mo laman. Putik siya, dumanginagi ko.
1: Oo! Hulat na! Ari! Oh, ara! Plastic! Igulo na ang kuan mo! Kadira ka pang ihi!
0: Dipugi niya, Laya! Hindi uwanay kakiyo sa kamot ko! Paano ko yata ng plastic?
1: Ay, bullshit ka! Ako pagigaliya ang mauyan!
0: Hindi ka, aw! Ha? Tawa ka tong tupad, balay na kung masugot sila ka mauyat! Utok mo ginila, wala lang ginila na, oh! Wala lang ginila!
1: Ay, Diyos ko!

0: Ate, kamusta na kamo ni July Rom?
1: Wala na kami, day, ah. Pero nakibang ko yung permit, day. Makabati ko dito nga kulas-kulas sa balay. Nag-apisik ko yun, day, yun.
0: Nga man, how?
1: Wala ko na nugid si mo.
0: May natabo sa balay niyo, ah?
1: Oo, day. Halamak mo na bala, day. Nagtaklas siya sa gitna mo.
0: Hala!
1: Ko na lang, kid. Di nagsingkit si mama. Ika nangayot tabang sa mga neighbors na mo.
0: Titi, Deson!
1: Nagsingkit si mama, kawatan.
0: Hala!
1: Ay, Diyos ko na lang, kid. Di ginpulong yutan si July sa mga kaingod na mo. Kaging kastigo, day.
0: Hala, Diyos ko, day. Tungod ka, day. Titi, hala! Hala, kululbo. Ano na, day, man? Ah, digdaan. Basta pala magbalos na sa day. Lalong kagit na eh. Posible ay patay ang kasi na ang.
1: Diyos ko, palayo lang. Palayo lang ang mataboy na, Mika.
0: Diyos ko, Mika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mang klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

Oh, bawal may ko sa pagkabal dasa akon sa mga kaingod nila ni Roma ba. Putiks ka mo, ha? Oh, lagi ka mo yung mga pulos. Sobra pa ka mo sa adik ka, wala pulos. Mabalos si Kuya Sinyoya. Lintik lang ang walang gante. Mabalos ko si Nyoya. Mabalos ko si Roma. Nang Sara. Kag nung Dino. Tanawon ko gitang isog nyo. Tanawon ko kita. Oh. La! La, din ka la! La! Ani malutro maning malamo. La!

0: July! Ay, dali lang! Ari ako sa banyo! Ay, magwa na ako ah! Ay, boy, shit niya bata ni ay. Oh, san o oh, kapaimo yung malayas dire sa poder ko man? San o oh, pa? Ay! Ba!
1: Tingala ko man nga, hindi ka kabatila kay. Ari ka gali sa sulod banyo lang.
0: Ay, oo! Kagay nagatubod ang gripo, ano pa, hindi ba tiyo ng kingog mo?
1: Gwapa gali si mo basta bag-oligol, ano?
0: Ba? July?
1: Dugay ka na nabalol, ano? Sobra na ba hindi ka tuig?
0: Oo. Oo. Ay, nga aman haw?
1: Yeah. Lang, hidlaw ka na kay Luloy, no?
0: Sus, oo eh. Sa kabuot sa tunga tawo, sus, wala gitugam mo.
1: Gwapa si mo, no?
0: Ay! Hey, July, ginhikap mo ang guya ko? Ani ba? Ayaw pa kayo pala, demonyo! Lola mo ka! July, buhay iya ko!
1: Napasimula. Panamintan na ka. Hita.
0: July, hindi! Hindi, July, hindi! Tabang!
1: Hindi ka magkahod. Ikram, may dala sila. Apa lang nila!

0: Ga, makatutuan na karon kay Lola.
1: Ay, pagusto ka da. Basta hindi lang siya dahil pagpaistara sa balay ta, ha? Basi amo pa ng halinan sa pagbulagay ta.
0: Ay, hindi na gani. Nanuman nga. Sulit-sulit, storya. Ako na gani ito makatusay ilay.
1: Ding klaro ko lang. Man, kay hindi man tani na adik ang utod mo, wala agad dyan problema sa akon kung makadto man sila dili.
0: Ay, oo, nagani. Ah, nahanuman nga. Gusto na nga sulit-sulit sa istorya. Kay hindi ko yung bungol, ah.
1: Hmm.

0: Arin ako sa balay ni Lola. Manaw ko sa motor ko. Up. Arin ako sa balay ni Lola. La? Lola Igme? La? Abri ko di anay, la? La? Ay, naano man? Wala ka sa ba't si Lola, ha? La? Yuhuu!
1: Ara lang naguro sa sulod si Lola, bo?
0: Among bala, naong? Ate... Ate si July, naong? Nakita mo si July, naong?
1: Nagdakat pa siya kaina.
0: Among bala? Ate, salamat kito nga. Manawag lang ko, ah. Basib lang kung si Lola, hindi ka bati, ah, oh. Ang mayo pa, sudlong ko ng gurong balayay. Taklason kong kudal. Kag masulod ako. Mataklas ako.

Na! Lulaik me! Ay, nano man. Wala gaya siya nagasabato. Ugaya. Akon bala ko nalipong ako. Uko na stroke. Oh, di bala. Ang mayo pa. Mga yakos ang bulik sa mga tupat balay. Gubo na lang siguro namo ng pirtahan na. Basi bala kun may malaing natabo kay Lula Igme sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko.

0: K5 News FM.
1: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako,
5: tigasi,
4: tigalapa,
5: tigasay,
4: tigaplansa.
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga abyan, sunagin sa pagmamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung magkuhan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Ina Bigos. May panitugan kakpiyak si Pia!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? That's Jess, kita karon sa wala naman sang Setyembre sa ning tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato siga palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Ginaptan ako karon sa ako siga mahangkilan nga mas paring part sa technical side. Opo sa kay KK5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si KK5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butyog. Ucho! Ako naman yung inyong sinikubos nga lagad, si Kaki 5. Malamo kita karong mga balita nga magatutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ginapasalamatan man aton ang aton singa mga suki nga tagpalamadin sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga radio stations nga nagaungot na sa itong pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovados with FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagda rin naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo magka-K5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Live magkita ang babadian sa paglantaw man kung pag-follow, kag-like, kag-share sa amon sing official Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sa aton sing mga suki ang nag-upot sa pagpangalaga sa mga drivers, tricycle drivers, e-bike drivers, mga POJ drivers, sa tatlo ka mga dalagko ng mga merkado publiko. Sa Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market, ilabinigid ang Bagsakan area, Sanday Ma'am Marilo Takanloy, dramismo sa may Libertad. Ma'am Marilo, hidlaw na ko sing imusinin nga mani. Dodo, gay na ko ay kagto kang kahimas ang mani ni Ma'am Marilo ba? Kumusta ng mani mo, Ma'am Marilo? Nami na ya ligun-liguno ng mani ni Ma'am Marilo da. Kaya may ara siyang mani nga basa. May ara man nga mani nga mala. May mani nga may buhok-buhok pabla. Inang may way pabla makuan. Way pa mahugasan kag makuan sang panit. Oh, pero ang namitan ko ng paborito ko nga mani ng Inugsan Lagoon na lang bla. Oh, nami dira sa mani sa manihan ni Ma'am Marilo Tagandloy. Si Bro Ray Coleta nagpamati man, Rose Jean Ventaroso nagpamati man, and si Alan Diases, Noli Dandoy, Nestor Dandoy, kasi pa pang Juju Galunang pinakagwapo ng barangay Kagawad sa barangay Vista Alegre. Sa kay Obispo, no, Eduardo Galuna Sr., kay Juda nagpamati sa subong sa may barangay Vista Alegre, kasi ang pinakagwapa kuno sa Mutulayan sa Honda. Oh, si Ma'am Maricar o Maricris Navarro, kag si Papang Erning Puderoso. Si Juna Duga-Duga Soriano Renz nagapamati man. Alas 4:37 mga kaki-five, grabe subong kay Tikagi na nagpatigayo naman sa second reading regarding sa term extension, no, sa barangay NSK election. Na din ginistoryahan mo dito ang postponement, no, sa election ti Dolimato ka mga senador. Oh, Sanday Tito Soto, Riza Hunteveros, Kiko Pangilinan, Joel Villanueva, oh, ang nag-silinggid yang nag-suporta nga ti dayunon gidya ang election. But this time, check tabi si Kaki 5 Shine Lacson, si Ma'am Chuli Kulado nagpamati man, May Dagay, si Wings Delphine, kasi Ma'am Numat Errol Lizel nag-aungot man sa nung pagpangalagyan. Ihibalaon tabi ang mga dalagko nga mabalita nga ginpain naman kagin preparar ni Ma'am Shine sa aton sining hapon. Kagi Ma'am Shine, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kagi Ma'am Shine, ibalita mo.
3: Si Rons, na wala ko kabalo kung hindi ko maumpisa sa report ko kung kung anong unahon ko. Kaya grabe, yes, natipon ko ng mga informations. Kaya inas ang aga, nakuha na to ng information na may nagkalamatay na sa lima. Or may nagkalamatay na sa barko nga nasunog kagabi.
1: Ay, oo.
3: Lima. Oo. Lima ang nagkalamatay, then 43 ang survivor.
1: Na-rescue, oo.
3: Oo. 86 ang missing. Ang mga subong pinaka-latest, Sir Rod.
1: So, kagina daw, 87 kinang missing. Ano may nakita ng isa ka missing?
3: Yes.
1: Uy, that's good.
3: Kainasang agang fatalities, lima.
1: Aha.
3: 42 ang survivors.
1: Okay.
3: 86 ang missing.
1: Aha.
3: Pagkaudto na, nadugangan ang survivors, nahimo 43. So, 86 na lang subong ang missing.
1: Okay, okay.
3: Ipakti sa record, isang si Rod.
1: Aha.
3: Soon after, na naglayag, Manila,
1: Dali lang git gadula-dula ka. Oh,
3: kagipatian ko gani ang monitor ko.
1: Kagipatian Adrian, abi play dabing mga videos sa dablang regarding sa nasunog ga barkong ining MV June Aster while nga nagareport si Kagi 5 Shine. Abi ko na nay Kagi 5 Adrian monitor danay sa balita ni Kagi 5 Shine whatever nga gina-report niya. Supplyin na lang dayon sa mga supplemental pictures ka videos sa for the sake sa ato sing mga nagalantaw sa ato sing Facebook. Nagadula-dula ka Kagi 5 Shine abi liwaton ta. Ano to iatagon ta ni? May lima na nga nagkalamatay kagkaina 87 ang missing kaso nakita nang isa. So, nag-86 na lang ang missing, ka nag-43 na mga survivor ta. Is that correct?
3: Yes, sir. Amo ginasa, 86, amo ng latest sa kadamuon sa missing na ginahatag sa aton nga information sa Philippine Coast Guard. Pero, sir, hindi ang balita amo ni. Ginuntat nila ang search operations, search and rescue operations. It's because kadalagko ang isang balod
1: uy
3: sa kadagatan sa Palawan, Subong. Tisiling ko gani, paanong 86 galakas oo ang sa Rod?
1: Ti kung mag-stop medyo sila, adlaw pa man, pero hindi gid kaya. Wala dalagko nga mga barko ining Coast Guard, no?
3: We don't know. Pero amo nang ilang latest information for us, no? For the public.
1: Ahay.
3: Naging untat nila anay ang search and rescue operation. But Sir Rod, kabay pa yung ang 86. Ang mabudlay, Abi Subong, kay ti ang ginapaminsar, tabala kong 86, basi bala na trap sa sulod sang barko na wala makagwa.
1: Basi. Or posible na naglulumpat sila. Pero why man niya nalugdang ang barko, di ba? Nasunog lang saya.
3: Yes, Sir Rod.
1: Oh. Oo.
3: Wala siya nalugdang. Pero sunog din saya.
1: Kaglapit sa sakwan, no? Lapit sa isla. I don't know kung anong kalayo sa picture sini. Pero ti, do may isla skilid.
3: Kitaya si Rod, si, siyempre we pray na ining 86 na nakalangoy pa kadto sa isla. No? But ang sikot may mga survivors na siling sa Philippine Coast Guard, wala sila yasang life jacket.
1: Ay, amo pagid na.
3: Oo. Si, wala kita makahibalo kung ang iban pag ining missing nakakuha sang life jacket or wala.
1: Oo.
3: Amo na bala si Rods. Kaya nasang udto ang siling sang Philippine Coast Guard, gina-check nila eh. Kung nagigid ang rason eh.
1: Kaki Pab Shine, may nakita ko din ang picture nga ari din mga police, kag Coast Guard, si kilid sang isla, visible ang ganiyang barko mo. I don't know kung anong kadalong pag ginaguro dahi, kasi siyempre ginagyan ka barko, hindi ba na magaging barko sa nabaw, Kaki Pab Shine mo. So, posibilidad, dalom-dalom na, bangod siguro nga, wala iba nagkasoksok sang life vest, basi nagkalalumos, kabay pa nga hindi lang. Tsakto itong ambal mo, basi natrap ang iban, ka nagkakatulog, bas babaw?
3: Yes, Sir Rod. May posibilidad. Kasi kung nag-ibuwa lang kalayo sa isa ka lugar, may ara, ginayang apart sa barko, or alagyan sa barko, nga makuan bala? Hindi na maagyan.
1: Uh-huh.
3: Actually, Sir Rod, are, may nakuha na kita nga information.
1: Uh-huh.
3: Kasi gusto natin may baluan, kung diin ginaghalin ang kalayo. Ginatawag silang ano gani ni a cargo hold. A cargo hold is isa ina siya ka na daw na si Rod dira gina do stock room.
1: Okay.
3: No, do dira gina butang ang mga container. Sining ko gani ba si fuel bala?
1: Oho.
3: No, but so is on. No. Ang sining sang Philippine Coast Guard may mga din pang interview na sila ng mga survivors. And these survivors na din interview sa PCG amo ning mga crew members sang barko.
1: Kay
3: balikan ko lang no ang datos 117 ang pasahero, 117 ang crew. So suma total 134 ang nagasakay sa barko.
1: Uy, kadamo.
3: Nasunog ang MV June Aster.
1: Aha.
3: No. So ang siling sa mga survivors nag umpisa lang siya sa pagamay langgid na kalayo.
1: Aha.
3: Galing kay T-Segundos lang la si Rod. Gulpi lang po na nag-igwal.
1: So di mo do, tsak totong ambal mo ba si mga container, mga fuel, laka kitab siya, mga flammable materials? Kay kung gamay lang kalayo, which is butang tabi, bayo, lamig na sunog, wala bi sa mga krudo, daro gasolina o nanuman, makuha lang na isang fire extinguisher, kakitab ba siya?
3: Correct. Yes, sir. So, may posibilidad nga fuel or nanuman na stock na flammable nung ara sa cargo hold sa barko. Pero gina-establish pa ni Sir Rod sa Philippine Coast Guard because they need to have more information no sa sining nagluntad na sunog sa barko. Kahit hindi pa man nila ma-establish, kay kulang pang ilang ang mga informations. So, subong, sige-sige ang interview, sige-sige ang pagkuha sang information sang Philippine Coast Guard halin sa mga survivors, Sir Rod. But again, no, as of Thursday, may upod na digali na nagalibot-libot from Philippine Coast Guard.
1: Oo, ano ma-attend ma-attend na sila bi sa ila sini sila ni Dominic.
3: Sila ni Captain Ramel Uy.
1: Oo. hindi ayan kagipag shine. Oh, hindi kagipag shine. Hindi ayan sa engine room o kung may problema sa engine nga nag-spark siya, nga nagkalayo kay kalabanan kagipag shine sa makina kung gisa nga dalaggo nga mga barko. So gid ni kuya ko nga kapitan man, may time galing nga nagakalayo gid ang engine kagipag shine. That's why nga may mga crew gid nga nagabantay.
3: Okay, sir. But it was specifically mentioned by the Philippine Coast Guard nang nahaling sa cargo hold ang gamay nga kalayo.
1: Ari na di ang ari na ding kuno si Lieutenant Commodore Kuya Eljan Castanos tupad ko pakita bi kag G5. Oh, gwapo sang kuya ko. Oh, tablaw ang tsura niyo. Kag G5 Adrian kahinay on. Bakod.
4: Good show ko sa programa kay basi overloaded blaw.
3: Kana migili sa Rod.
1: Oo.
3: Kana migili sa uniform sang
1: amoning na namian ko nila nga uniform kay hindi siya tam-an ka ano bla ka batak nga ano itawag ni ka damol. May ara pag isa ka uniform nga daw hindi ko bigay chindi sang tawag sang ilang nga mga uniform pero amoning namian ko nga uniform kay daw ka very formal kag hindi siya bla ka kifeb shine nga daw tam-an gid ka ano ni ka damo-damo bilang nga mga pulupakabit.
3: isa lang gidlang mahambal ko sa uniforme nga ina sa Philippine Coast Guard. Kanami sang color blue.
1: Nan, I know nga ti paborito mo nang akbolor. Iambal ko pa. Isugid ko pa hindi na.
3: Hindi na.
1: Pero balik ta to. Balik ta to kay suno sa Philippine Coast Guard. May posibilidad mo way pa man niya bi mabalaan gid kun an umapinpoint kun ano gid bi ang rason nga nasunog ining barko kay which is basihan naton sa mga pipila ka mga na rescue didtoy naghalin ang sunog sa ambal mo.
3: Asiling si Rod sa Philippine Coast Guard as of Thursday afternoon ang tanan-tanan is under arrest. Hindi pa din nila yung ma-establish kung anong ginhalinan.
1: Kagway pa man mabalaan kay Gipab Shai, no? Kung ang ining tanan ng mga crew nga 17 nakaluwas o nakasurvive o kung may missing pa sa ila?
3: Do tatlo lang ang nakasurvive pa lang.
1: So,
3: tatlo
1: ang,
3: or apat.
1: So, di mo do...
3: Hindi ko magsala.
1: 3/4 sa ila, ara pa o ginapangita pa sa Gihapon. Kada siguro sang kalayo nga daw gisla ka preparar or maybe kati oras ka kay 5 siya no. Alas 6:45 sa hapon bugtaw pa ni guro yung tao ya.
3: Eh, Sir Rods, ang information na ito nga nakuha kay Ina, halini siya sa Manila.
1: Oo.
3: It is operated by Atienza Shipping Lines.
1: Uy, basi so, tuod nagkakatulugan, no?
3: June after.
1: Oo.
3: Now, naghalini siya sa Manila, Miyerkules ang gabi, alas 8.
1: Oo. So, alas 6 na sunog?
3: Na nakuha, kuya.
1: Oo, alas 6 ang aga na sunog, meaning masi nagmuok pa ning tulog kay Pev Shine?
3: Sir Rods manog abot, nalinis sila ya sa kuron.
1: Uy.
3: Sang kalayo ang barko.
1: Grabe no, tinga.
3: Manog abot nagidsi na.
1: Kay do nga kadasig nga pag kwansang kalayo, na trap guro feeling kung iban ka kay 5 side mo. Wala pa ni mapasaka. I don't know kung naka-investigar ng Philippine Coast Guard sa sulod. Nakapang-check na dito, kay ti makita mo man ang mga remains kung may mapatay ka kay 5 side mo.
3: Yes, Sir Rods. Actually, though, wala pag-ibsang information na nasaka nila barko o palapitan na ginila or may nakita na sila ng mga nagkalamatay na na-trap sa sulod sa barko. No? Wala pag-ibsang mga information about that. But in ang pag-interview sa mga survivors, ginapatigayon pa. Ang search operations, do ginhold anay nila kasi grabe ang balod. Hopefully, may makita pag-idea si Rods ng mga survivors because kung ang 86 hindi makita pagkatapos ng pila kaadlaw ti presume talang nagkalamatay sila nga we pray nga tani hindi lang amusina ang natabo si Rods. May isa ka pasahero tugali nga kwan, ido kwan isa ng Golden Retriever si Ali ang alan niya. Abi mo ang tang-iya, siling niya, bisan hindi na sa, mabalik sa amon si Ali, tani may mga na, may nakakuha lang sa iya. Kung nag-autaw-utaw siya bila sa dagat, kiting ido, kaya yaman.
1: Galangoy na
3: eh. Oo. Siling nila, tani may nakakita lang sa iya, nga bisan hindi na siya makabalik sa amon, makuha lang siya, masalbar lang siya, kay mabuot na ido si Ali. So, hindi lang kay ang tao ang ginahibian subong pati ang ido no, nga nakasakay man sa barko, kumpirmado may ido tugali nga nakasakay nga isa kong Golden Retriever. Si Rods, may oras pa. Ang kaso ni Juan, ni former House Speaker Martin Romualdez, kung di kaina may hearing sa Sandigan Bayan. Kay tinag-file sang motion ang kampo ni Romualdez, ginpatawag karon ang mga doktor.
1: Okay.
3: May isa dito, ka-admitting physician, na si Dr. Kurt Allen Sibayan, sa Cardinal Santos Medical Center, nga siling niya duka unusual sa natabo.
1: Okay.
3: Kaya kung may pasyente na emerhensya na dalon sa ospital, maagi ginaya sa emergency room.
1: Yes.
3: Pero ginsugid niya sa Sandigan Bayan, nga siling niya, pag-admit ya ni Romualdez, wala siya nag-agi sa emergency room.
1: Uy!
3: Gindala siya diretso sa kwarto.
1: Ha? Huh?
3: Kag may duha ka mga doktor na naghatag sa amon sang instruction na hindi kami magsulod sa kwarto ni Romualdez.
1: Uy, hala!
3: Kasi o ini nga mga doktor. Was mentioned by Dr. Kurt Allen Sibayan, nga siling niya, ang doktor nga naghatag sa amon sang instruction was Dr. Rodesi.
1: Okay.
3: Ay Dr. Rosalio Torres. Gitanaw ko gini mga itsura.
1: Ina nga mga doctors,
3: Dr. Torres.
1: They are the personal doctors ni former speaker?

0: and the emergency doctor magre-refer na sa imo just in case kung dalong ka to sa ICU for dalong ka sa operating room to for the operation or ano man ang mga prescription nila. Amo ning nabalaan ko sa ospital kay Gibb Shine.
1: Amo na ganing siling doctor si Bayan, do kan usual. Wala niya, hindi niya kinaandan sa ospital sa Cardinal Santos Medical Center na hindi kaya mag-agi sa emergency room. But that's what happened.
0: Uy.
1: Kaya tigil na insist ang duha ka doktor ni Dr. C kag ni Dr. Torres na dapat ipabilin diya si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Now, ang siling ni Dr. Sibayan because that very day na gin-admit si Romualdez ang admitting physician
0: na dapat maagi sa iya. Correct na, siya na mapirma pa. Pirmahan so, niya ng sheet na kakipabshine mo. I know, ikaw kagi kamandaan emergency nurse. You know the protocol of the hospital. And ako, permi man ko kakagtoda. Siyempre, gabisita mo ko sa mga emergency nurses man, ng mga friends ko. Eh, kasugid man sila sa akon kakipabshine. Nga muna yung protocol sang hospital. I don't know nga naglabot punto nga nagrikta lang sila dito ya. Tapos ginhambal lang diri na lang kami. Grabe no. Paano sila nakakuha sang kwarto without kagtuan ay sa admitting section?
1: Baskog kaya gani.
0: Ay, baskog. Bako do.
1: Baskog ang na-admit mo.
0: Kakuha kaya kwarto without agi, 'di ba? Magi ka pa na kay mapa-admit ka tanan mo. Oh, magi ka pa na, ma-process ka pa sa paper mo and then the hospital will assign kung sa diin ka nga kwarto. It depends sa imo sini nga estado. Pareho kay ka Kipeb Remuel kasi niya sinyas na wain ta oras.
1: Oo, bye-bye na. Bye.
0: Ayo. K5 News FM Live Report. Madamo salamat kay Gibb Shine Lacson sa ato sing mga amigo nga mga bugadong nagapamati sumong sa All of Justice nga pangapi. Maingat mo na sa inyo mga kuya. Padayon sa pagpamati kag salamat sa mga inputs. Actually, gaalam tagamay. Or gakasudlan ta sa mga kinaalam bangod sa mga ginaistorya ta nga mga bugado. Salamat sa mga inputs ha. Thank you so much. Wait a panahon sa sininga away paglino. Magabalik ang palatuntunan nga Elcast. Tiga daw mabuhay lang ko na isang commercial pagkatapos yung pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ay may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Sure Pure. Si akaubod to sining diskusyon si Dr. Mil Oy. Let's talk about it, Dr. Mil.
4: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell.
3: Mm-hmm.
4: Mas isog ang baho kung kulang ka sang antioxidants.
3: Uh-huh.
4: So, paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C. Ang inyong nga mga loved ones, especially kung senior citizen na, mas kinanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
3: Gusto. Mm. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology.
4: Mm.
3: Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components.
4: Mm.
3: Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tononinal sa ila panit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
4: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
3: Uno do baho.
4: Ano ang reaksyon o damo na siya. Hindi tanan niya gulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir JP ang to noninal kun ini ang ma-oxidize.
3: Mm-hmm.
4: Amo na Sir JP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
2: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami

0: Uhasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
2: kon ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tono ni Nal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
3: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo amo. Kung matigulang ka na.
4: Kung magtigulang na.
3: Tigil ka ato edad, yaga pababaya, yaga panubo ya. Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tono ni Nal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
2: Yeah,
3: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag Mighty C. So kung pinsaro naton, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Yung diabetes, isa na sa mga problema, TX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble. Sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Salamat lang ta kay nga aman. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-Sugar, Sugarcane o Condis, ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag-DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa.
2: Ay,
3: kumin ka pa.
5: DTX 500!
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So,
7: wow!
6: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
5: DTX 500! DTX

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Bad, oh my condition da priyaw.
7: Ah, oh good pre.
8: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta pag-un pa yang tuhod mo.
9: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene Omega 3
8: uy,
9: kag Vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
8: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
11: Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada natin.
3: Night shift.
4: OT.
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
8: let's go with the flow.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink response, bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
14: 1.5 K5 News. Welcome back, mga K5. Sa palatuntunan nga El Castigador, mga K5, sa ito siyang masuki, before ka mo anay nga magpaniapon, amuning pinaka the best nga time. Tandaan nyo gid El Castigador time, inom na sa mga produkto. Mighty C, the alkaline base, vitamin C, DTX 500, kaglinika D3 Bio. Mga K5, check na si K5 Jerry lo. Ang Philippine Army, nagpagwa na sila sa mga official statement regarding sa natabo, mga K5, sa may Hacienda Luisa, sa may barangay Maaw, syudad naman sa Bago, kung sa din ginakundinaryo sang pamunuan sa Philippine Army, kag nagkandak na sila sa mga investigation sa pag-check, kag paghibalo, mga K5, sang nagluntad nga komusyon, kag pagpawahog sining mga katapo o kon Philippine Army o kon CAFGU sang nagligad gamay nadlaw. Ti gusto na iparabot sang Philippine Army ang pagpadayon, no, sa pagtuman sa ilang commitment sang siguridad, katawhayan, kalinong, kag pagprotektar sang kinamatarong, sang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sang Negros Occidental. So di wala nila ginaalaw ang any violent kag very masiling naton nga mga tinaga foul languages nga ginbuyan, pagpamahog, threat, pagpamahog sang ila sining mga miyembro. Ihibalaon tabi si K5 Jerry Lumongkal na Luis sa pinakauling update. K5 Jerry Lu, please stand by.
12: K5 News FM Live Report.
14: K5 Jerry Lu, ibalita mo.
15: K5 Rod, ginpahayag, no, or nagpahayag na ang inkargado sa nasambit nga Hacienda nga kung sa rin nagalungkad ining komisyon sa tinaligdan nga Lunes nga sa tunga sa katapos ng CAFGU and ining pamilya Teruel. So madumduma na to sa K5 Broads nga nagluntad ang hindi pagintindihan na kag allegedly nadawit re or na talahig ang mga katapos ang Capco pangod sa sining away sa Gidalgar Duta pala.
4: No?
15: Kag ining karon na labot na to sa K5 Broads ining inkargado, buti lingon sa inkargado kag K5 Broads ang tigtumalagid, no?
14: Oh, caretaker ka. Kung bagay ikaw ginsaligan sang tag-iya, sang duta, nga mag-manage sang ilas na da nga mga pagkabutang, kadutaan, pagpadalagan sang kaumhan nila.
15: Oh, actually, iti amunay siya ang pinakataas. Do, siya sa, for example, kabutata kay Rose, taas pa sa Cabo. And Mayor Cabo, inkargado dahil kagati amuna ang mga opisyalis dahil sa ngasyenda, dahil kay K5.
14: Amuna kay K5, Jerilo, ako nitsindihan ko gina, kahaling kami sa syenda. No, baga do ikaw gidang little mayor kun mayor ako may mayor ang tagiya, ikaw ang little mayor da. Ikaw ang administrador, ikaw ang tagdumalagi diya sa kabilugan. May mga kabo kana kwaon kana nga kabo, ikaw nga kabo, amo ning hektarya bantayan mo to, ikaw nga kabo dito ka. So kumbaga daw siya ang CEO man ah, commanding officer sa sina nga lugar kag G5 Jerilo.
15: Yes. So, aging klaro yung sa aton kay ina, kay K5 Broads, no? Kag willing siya nga magpa-interview. So, natabo ka K5 Broads sa pagkatudaton dito, ginsaysay niya ang sugod-sugod, kid. So, sinosay niya, madugay na galikuno ka K5 Broads, nga ginpakatuan ining pamilya Teruel, kag ginhambalan ka K5 Broads, nga hindi pagtamnan ining 30 areas, nga duta, nga sakop naman sa ilas ining asyenda, nga ang garapag-iya naman, or garapag-iya naman ka K5 Broads, ang pamilya ka. Samtang ang iya naman sa farewell na ginaistaran ka K5 Broads, hindi na yasakop sa iyang ginadumala. Kaya ang iya na sa pamilya sa farewell or pamilya Teruel, ang ginaistaran nila, isakop na iya sa duta ni Dr. Shera ka K5 Broads. So, lain-lain niya klase duta. So, amuna ka K5 Broads niya hindi ko no mahimo nga isa lamang katisulo or ipakibato sa pamilya Teruel or i-claim sa pamilya Teruel.
14: Kaya K5 Jerilo, magsiling kita pila to 30 areas ang kadakoon? Si mga pila na ka-square meters sa K5 Jerilo?
15: Sunod sa iya, mga kung 30 areas, ang buwan niya do 3,000 square meters kuno do amo na kalapad.
14: Correct, oo. Kaya mo gimana ang kuan mo, mga butang katiti ang ginagamit na mong sunguna, arias mo, kagiktarya mo lang mo. Why kami agagamit sunguna, kagipel Jerilo, sa umang square meters, subdivision na nang isip ni. So, masiling kita nga 30 areas, 3,000 square meters, meaning may tatlo ka stasyon di. Ah, daligid na. Tatlo ka stasyon na ito. Kay stasyon di sa Bacolod is 1,000 square meters mo. So tatlo ni ka halin di bisat sa amon nga tindugan plus sa duwa pag multiply mo tatlo eh. Tatlo gani. So di mo do hindi siya gamay, dako siya kun balayan siya. Pero kun umhan mo ni tindugan gamay-gamay eh, no?
15: So amo na kakita bros, no? So ang 30 areas nga gina-claim karon sa pamilya Teruel, inagali, ginatamnan na madugay na K5 Broads nga kakahuyan, ginatamnan sa maugan ni kagibad pa nga kahoy. Ugaling, wala na ibalaan sa inkargado, kahit dumagko palang inisyato, apat palang inikatuig, pero may mga insidente nga ginapantapas ang mga kahoy, bala ko no K5 Broads, kahit amuna, dugkaimo nga kaingin, gagagin na tamnan sa utan kagiban pa ka K5 Broads kagati subong ginaligar nga hindi pa pabuyan sa pamilya Teruel ining natuta bangod niya ginaligar nga ginakaso ining duta pero sa pagklaro naton lain na ingilian tag-iya sini ka K5 Broads kag hindi saklaw no sa pamilya Teruel ining duta kag actually private property ini ka K5 Broads.
14: So, okay.
15: Natabo din ka K5 Broads ang duta ginpangayuan bulig sa aton sining inkargado sa ginpangayuan bulig sa inkargado sa aton sining mga katapo sa Capco kay ti area of responsibility nila ini ka K5 Broads. Kumbaga ang duta nga ni nasakop sa ila sining AOR or dinadutihan ka kay Five Broads. So nag-ayo ining inkargado nga kung pwede ka kay Five Broads marubingan kag mahambalan bala ang pamilya Teruel nga magagadto ang inkargado kag istorya sa ila kag panggabuton or pangkwaon na ang ila sining mga pananom nga mga kamuting kahoy kag iban pa nga mga karuton kag kay Five Broads. Kag dito kag pag-abot sa mga kapgo kag kay Five Broads, yun na misinterpret no sa pamilya Teruel nga ang kapgo amo to ang gapa ano dela duga haras sa ila ang natabo kag kay Five Broads hindi gali amo. So ang natabo kay kag kay Five Broads allegedly pag abot sa mga kapgo ginpamangkot kag ginistorya ugaling may nagwa nga isa ka persona, may nagwa nga isa ka lalaki nga allegedly bata ni Nanay Angelina Teruel ato na interview naton kahapon. Kag allegedly kay Five Broads may dala siyang isa ka pinangon kag ginambal niya kay Five Broads sa mga kapgo naton sa CEO niya pasudla sila pasudla do ginatret bala or di ginahangkat bala kay Five Broads kay sulod ka ti lapon ka or ano matabo sa imo kuno kay Five Broads. Si
14: okay.
15: Ato nga ang video nga nakita naton kahapon is a splice video. Kumbaga, gin-utod, gin-cut kay Five Broads. Wala iya nagsugod sa puno-puno. Kaya nga kung sirin, nagsugod ang ilang pagnilalisay. Kaya kung sugod ito no kay Five Broads, amo to nga makita gid ang binangon kag batian ang lila sini nga sigulanon. So, dito gani kagapon kay Five Broads sa batian nato sa video nga kung sirin na halin man sa pamilya Teruel. Nga pagkakita nila sa lalaki at tublan na kaputi ka kay Five Broads nga lalaki nga nagka-video tublan gisita isang kapgo or ang CEO amo to ang kay Five Broads ang may dala ko no allegedly kagapon niya pinangon.
14: Okay.
15: So amo to nga doon nagambal bala ang kapgo ka kay Five Broads na batian nato nga ikaw kagina kapaha gauktas ako sa imo tubla amo tubla ka kay Five Broads kay bangot niya una pa lang gintita na or gintaway na nga hindi ka magpaisog ito. Gari lang kami diya. Agot niya mag... Nga nagsigi-sigi na ang video. Now, agot niya ma-explicar pagkit kag maibuluan na ito na kaya Rods. Kag makompirmar, no? Nga insakto ang ato sila nga balita. Nag-interview kita exclusive, no? Kay Nelson Siñares. Ini ang inkargado sa kampo or hasyenda sa mga pamilya kakibayba Rods. So, diembla na ito.
14: Sige. So no, sa CEO, nagpulok-pulok ang bata yan na nga nagambal na may binangon, nagwa nga may binangon, nga pasudla, pasudla. Si Ricky. Ti, daw naakig man tong CEO, kaya ti ginambal asang formal, amo niya na. Amo to nga naglinalisay lako, no? Kaya ti pag-abot ko da, tapos ng gamungo, ti, nag-istoranay na kami sa CEO. Ti, pag-abot ko daw natawayan na, ginambalan ko na ang simanang tigulang na, tingko nang pasinsya kagid sa mga tanong mo da, kay ti, pakuha ginasang opisina da, kay tamnan nila kahoy. Eh, lain pa da, kay ti, nakabati, lasang hindi mayo nga istorya sinyo mo. Nagambal ka ka, hindi nyo napaghatag, kay wala na titulo, piki ang titulo. Ti, ginbangitaan man talaga ni isang kapgo ng papel nga pamatuod ko nila. Bla, daw usay diya isang kapgo, formal. Uway man talaga siyang yatag. Ti, ginsiling ko ti nang, amon lang ni Munda, pasensya anay na lang ta, intindi anay lang ta, kay ti, ka pangamuha, mami, nasugo lang kami mo. Ti, nag-okay man siya, nga kwaon. Nag-okay ato, story anay, may nag-okay naman talaga siyang CEO, nagpakudak pagaling may nga tatlo. Tiyan mo ito nakibot, man kami gani, na kuha kami sa K-5 itong mga CEO to, ang mga kapgo to. Nakaayaw mo lang siya nga pang istoryana, ay naman nagbulagay na.
15: Amo to ka kay Five Broads, ang pahayag. No?
4: Amo na iya ang side sa inyong inkargado. Una, kung CEO ka o kung ikaw dang head sa mga kapgo, dapat ara ka lang diyan just to bantay. Pacify kung may mga komusyon. But it doesn't mean ikaw diyang magpanguna kagipay mga Jerry Lo nga magmangkot sa mga proper ano di mga pamatuod. No, kay hindi ka man niya sheriff mo. Hindi ka man niya mag-impose dira iya. So meaning kung ikaw diyang arada, ikaw lang yang manutral. Manutral ka bali. So hulat ka lang dayay, bantayin mo lang yan, wala sang ginagamo eh. Pabay ide ang inkargado kaginang family pamilya Teruel nga magilistoryahan nay. Tikon magintra kaya bilang ikaw CEO magintra ka karon niya sang ginagamo kundi daw ang gawa mo na karon niya nag panig edo ikaw yung enforcement officer sang inkargado daw mo nagurong pag-inchindi na misinterpret sang pamilya Teruel kagi February law.
15: Actually, ka K5 Rods, no? Bangot niya, hindi taman manigar nga iban nga malisyo. Kumbaga, malisyo. So, ganyan iban na nga mga commentator o ganyan yung mga lawyers kuno sa social media. Gambal, gani kuno ka K5 Rods nga tiba, sige no, kinahatagan ni Inkargado o ni Asyanda sa kwarta, ining kapo, agot niya mag-protector sa ilas yung
4: Asyanda. Hindi ta na yung manigar because the video... Nagapakita bika K5 kabalukang tao gahusgana sa nakita nila which is the Balmo splice video pero on that certain video and gamay lang nga video pero makita mo eh may baluan mo eh no nga okay tong pag-explicar niya saya ari kami di to pacify kag magalanta o kon magabantay sang kon may kinagamot i kaming mapatunga so mula ng papel nila da but not hindi kaya as negotiating kada yung mag-kwan kabla ikaw yung magpanguna gida so doon nakita sa video bilain mo pagpamahog na yung dati mo itong na komentaran sa mga netizens kag K5 Jerry Lo
15: amo gani kag K5 Rod si suno sa kay Sir Nelson ang inkargado hindi iya ko na matuod kag K5 Rod niya mayara so iya sang ginahatag o ginasulan niya niya mga kapgo kay ti kumbaga government forces so sila iya ko na mo may sweldo kag ati kung sumahon ato ano gid ko no area of responsibility nila ang lugar so isa pa considering lugar nila na so hindi na nila kinahanglan niya magbayad ka kay Favrot
4: sagot yes exactly amo gi man dapat na himuon sa mga army why na sila kapangayo why na sila ginatagaan da why na sila ginatagaan or ano man nga may speculation but ang aton lang kay K5 Jerry Lo is ara kada nga magbantay so both side ang imo sing apinan hindi mo ipagwa nga daw bias ka nga daw ginatake mo ng piyak nga grupo. Kay maminsar man sa piyak nga grupo, sang amo na itigil mayo, guro kay ginbayran ka damo o ginatagaan ka. That's why nga muning pagtratar mo sa amo. Namo ng feeling guro sa mga pamilya Teruel. Why tadi ginapinan ang pamilya Teruel? Why tadi ginapinan ang inkargado? Nga ton ginapresent na ton both side and the speculation sa social media which is the nakita na mga kagipive Jerry Lomo kon ano bi ang pagpamahog na batian pa tikon ikaw ang pamilya sang pamilya Teruel makadto daliwat ang Philippine Army mapati ka pa nga damping niya sa sinyo bangod sa tabo di ba syempre manguna-una ka man hindi na kay ngaon pamatyon ta nila mo ti meaning pagkita mo sang army mahadlo ka na hindi ba si pamatyon ta sa mga army yan amo nang gusto sang Philippine Army nga hindi gusto matabo nga hindi gusto mabatsyagan sa mga pumuluyo da nga dapat pagkakita sa mga pumuluyo sa army kampanti sila nga we're safe kay nga man hano ang hamba sa Philippine Army ara kami da para magpaluntad sang kalinong kag katawhayan kag siguridad sorry kag ano ni nang pagprotektar sa kinamatarong sa mga residente sa Negros Occidental. Amo nang bal nila mo nila commitment. Karon kon makagtod sila bangod sa natabo, kinahadlok na sila bangod sa pagpamahog, hindi mo na ma-discount ang mga ginabatyag sa mga tao nga pagkakita sang army op kulbaan ka. Di ba?
15: Exacto gid ya kay Bro. Actually kay Kay Bro sa aton sining nga pag follow up sa sining development or sa sining istorya gin confirmar no sa battalion commander no sa 94th Infantry Battalion kay Kay Bro nga gin relieve na nila sa pwesto sining kapo nga or ang commanding officer sa
4: and amo nang namian ko kay K5 Jerry Lo na namian ko sa Philippine Army kasi ang siling ko na hindi na sila magtugot why nga ginrelieve kay regarding sila sin nga pag patigayon sing impartial investigation regarding that matter sa incident nga nagluntad nakita nila nga may kapakyasan o konsala gid nga nahimo tawo na hindi kaya pag relieve sa pwesto mo kuway ka sang sala panindugan niya sang army panindugan niya sa bisa anong grupo. Kung waay kaya makita mong tao mo ngaway sala, panindugan gina iya. Amo ning side na mo kay hindi niya amo nang natabo. So kay nakita nila, And for out of Dela Cadasa, sa Philippine Army, gin-relieve nila para ipakita mga ka-K5 nga may disciplinary action sila, no? Nga ginhimo sila sa mga tao, which is very good na.
15: Actually, ka-K5 bro, si Amoto, no? Gin-pa-report temporaryo sa, ano, sa, kumbaga, mother unit. Sa sining CAPCO or ang commanding officer sa CAPCO, agud niya possibly imbisigaran kay Kay Broad sa nga sa sining Philippine Army and together sa pamilya pamilya Teruel and sa ining inkargado nga nag-request kay Kay Broad agud niya makuha gid nila ang kabilugan niya istorya kag may baluan gid kag may imbisigaran kag di isa dali sa mga kumbaga worst case scenario kag Kay Broad ka posible matabo pero sa ato sining Philippine Army posible ba si ma-filean pa rin siya administrative case just in case nga mamatutaan siya kay Pabrod nga may kapaltahan ang ining aton sining soldado o ang aton sining commanding
4: tandaan mo kag Gitab Jerilo ang stand naton niya sa K5 Duce FM why kita yan nagkakontrada sa ginapakig-away sa family, family Teruel sa sinangaduta kami takabalo sa matutuod nga nagngarason sa mo sinong tutuod nga tagiya kaya kami takabalo kita sa mga tutuod nga dokumento why matag-aside sa ingargado nga sila ginang nagaklaim kasi silang matutuod ang aton diriya sa natabo lang sa circumstansya bala nga wala mapaiway wala mapunggan dira lang taya and nag-take action man ng army. So ako yung ginapalakpakan ko ang Philippine Army, ang tagpamunuan sa Philippine Army na naghatag sila dayon, no? Sang nagakaigo ng aksyon. Pag relieve sa position din basta-basta, no? Di relieve ka, butsilingon gid palos ka da. Mabatyagan gid sakit man akong paluson ka mo, especially kampante kan sa imos ning estado da, di ba?
15: Insakto gid kay Kay Broad. Kagati, insakto man tong hambal mo kay Kay Broad. Siya wala sa sang ginadampingan. Actually, ti amo to nag-effort it kita kay Kay Broad. Siya labuton ang pamilya Teruel, naglabot nagkadtoman kita sa Philippine Army and nagkadtoman kita sa inkargado. Agud siya makuha gid ang site nila kay Kay Broad. Nga wala kita ya sa may ginadampingan. Diri kay ti syempre kumbaga kay Kay Broad sa aton sa niya is ku anong allegation niya, ti kwa onda na, ti depende na sa tao ku ano ang
4: inaabi nga balita kay Jerry Lowe, why niya natungin ko sa social media? Why? Nagkagtun niya sa stasyon mo. Nagpangayo sang bulig para matigayo na. So, kita as public service, public servant, magkita mo, as part sa ato sing public service, nagtigayon kita, that's why nga nagasto magkita na sa imo. Kiti, kamahal nga daan sang TF mo, kamahal nga daan sang sweldo mo, din pakagto ka na namon. Plus the danger nga bukid nga daan na ikaw lang isa ka kagtuda dapat may sindihaman sa mga tao mo nga ti not just only nga oy gabalita ang K5 wala niya hindi why kamo kabalo sang risgo da namon nga ginabalang ko na gani ang station manager ni ka K5 Jerry Long hindi tabog pasakato ka delikado ti problema niya kay why mataya sang ginhimo nga sala aton ipresentar tapos niya ang both side para atis mabatian sa kahanginan which is ako ya palakpak ko saludo ko kay Five Jerilo say mo tagaanta ka award tagaanta ka subong award
15: ko ikaw tadi ba rin ko may award ako
4: to mabatian ka ni Mang Jen tapat ka yun
5: alright
15: yun make mula natin iya karoon ka kay my
4: but anyway salamat kay Gifar Jerilo for the bravery nga nagkagto ka gida gaula ng panahon nagkagto ka gida ang grabing agyan mo ikaw pa isa salamat sa imo da ang aton rin presentar na ton. And i-close ko na ning issue kay Pep Jerilo kay na-settle na. Why nga mal ko nga na-settle na? The problem na tagaan na aksyon sang pamunuan sa Philippine Army. Ang pag-release sa puesto is enough. Plus pa daang ano pa daang mga pinalidad da pa si kun gin pa-push up na isin o pila da 1,000. Wait takabalo. Pero out na kita dara. Ang importante napakita sa Philippine Army nga ang ilas ning commitment sa peace and order situation, sa pag-secure sa mga pagkabutang, no? Kag pag-protektar sa ginamatarong sa mga residente da. Kagway taman na kag-5, Jerry Lo, ginambal nga, may ibanbing mga tao nga hindi duta sa gidiya kaulong kon, di ba? Agawan, iti budlay na iawayon kag-5 Jerry Lo, magamuna ang maplastada. Dugay-dugay na iawayon skurte.
15: Yes, oo. Tinuig ka kay Pabrod. Kundi kami, aga century pa.
4: Diba, patay ka na lang da. Ang main complainant, patay na.
5: Oh!
4: Ayo!
15: Wala na. So, muna kay Kay Five Rods, ito sa ring update. And karon, ginpatawag na yan sa Lagran, ha? Kung sa diyan ang training center, sa ring mga kapgo, ining tigreklamo, kagang ginareklamo, agot niya isettle o istoryahan ang ining niya problema kay Kay Five Rods. So, muna nga ito sa ring update. And ining report kay Kay Five Rods, ang ginadulong sa aton sa Kaluan, sa DTX 500, D3 Bio, and Mighty Seed, alkaline base na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros,
8: K5
15: News.
8: K5 News FM Live Report.
4: Kampiyon! Salamat kay K5 Jerry Lu. Nakita niyo mga K5 kung anong kabudlay sa amon bilang isa ka media man nga mag hatag sa mayong balita. Iban makakomentar da, bias. Nga atakihon da yun bi ang radio station. Pero ay kamukabalo sa mga efforts ng amon sa mga reporters. Minataya man na nila ilang kagulingon sa pagsakas bukid na to check para may balauan ang magtimbang abahin para mapresentar, para matagaan sa nagkaigo ng solusyon. Way matasang handom da ang malain ang aton dere is masettle ang mga problema kag matagaan sang solusyon. Oh, kag para at least wala na sang kinagamuda nga mag-transpired sa sina nga lugar. Dito yung gusto sang gamua. Gusto tiya peace. O, gaginamo na nga daan niya ang kwan? Ang mga tao sa gobyerno. Pati kita, maginamo pa. Wala na naiya lugar ang ginamo sa aton. Maghigugbaanay na lang kita. O, di ba? Oras alas 5.34. This time, check ko si K5 Wilson Villana. Ari, sulusadya man eh. Amo-amo man eh. Pareho man eh dito sa kwan. Medyo may kaanggid lang. Kay ang demolition nga kaginang na schedule sa may barangay 39 sa Bacolod, wala yung matigayon. Bangod kiti may araman nga nag-claim, may araman sa side nga iga patuman, lang taon ta. Ano bala ang mga ilas na din nga mga pinakauling update no sa sining demolition nga ukon iga patigayon tani kagina kaso wala madayon sa may barangay 39. K5 Wilson, please stand by.
8: K5 News FM Live Report.
4: K5 Wilson, ibalita mo.
15: K5 Rods, mainit-init gid no kagina ang
4: dali lang gid mainit-init ang ano ang alimangong ginkaon ta bagula.
15: Kinagamo ang kinagamo kagina.
4: Aha.
15: Mainit-init ang pagbayluhan na kagina no sang pinaga sa istorya am sa bahin naman niya sang City Legal Office kag sinisang na grupo no diri sa may barangay 39 siyudad sa Bacolod. Kagina sang aga K5 Rods natalana na kung kani nga magpatigayo no sang demolition ang ato sini nga City Legal Office by the order ni no kay tigina-claim na sa nga PCSO ang portion sa duta sa may barangay 39. Ugaling lang nagapamalabag no ang mga nagatininer dito sa lugar kay ti wala pa sang may ginapakita nga nagadokumento ini ang City Legal Office but suno sa ilaya may ara sila sa papel to kay Tagods wala lang nila ginadala dito no pero invite man ini ang grupo nga magsaka dito sa may barangay hall ago dito ipakita ini ang papeles nga bitbit nila. Karon gina-claim ni isang grupo ni K5 Rods no ining hiligay noon council community kay K5 Rods no ang ining propiedad nga ginaistaran ini nila dito sa lugar kay K5 Rods. Kag actually aside pa si isang claimman sa K5 Rods nakibot kita may nagtuhaw pagid nga isa ka persona na si certain Romel Yulo kay K5 Rods sa Villa Monte kag nag-claim naman niya nga siya ang administrator sang tag-iya mismo sang duta kay K5 Rods. Ang tag-iya sang duta nga nakapangalan is si General Absalon Borse Jr. kay K5 Rods. Nga amo naman iniya ang ginapanindugan sa grupo naman niya kay K5 Rods sang Borse Royal Clan o kung amo ini ang Kingdom Asyenta Filipina Autocratic Sovereign Monarchy kay K5 Rods do grupo ini sila kay K5 Rods nga within the Negros Occidental. So kagina as in damo kaya sa nagkalatabo kagina kay K5 Rods no, and even nagabot sa punto nga nagabitbit na sa nga mga bato ini mga residente nga nagatinir dito kay di na magapilit yet nga magsulod ining City Legal. O galing lang sa hapon na po na kay K5 Rods no, kin pull off na lang anay ang operation sa City Legal kay K5 Rods bangod no,
4: sa so in short kay K5 Wilson, damo nagapanagiyas ng duta.
15: Oo, aga ang claim man ni Gani ni Juan kay K5 Roads, no, ni tawag si ni Gani ni Romel Yulo kay K5 Roads, base sa iya dokumento, kadala supposedly 1955 kay K5 Roads, wala iya sa may nagapanag-iya sa duta sa bilog na Pilipinas, except lamang kay General Absalon Borse Jr. kay K5 Roads, kaya muli may mga papeles, ini siya nagipakita, no, kaga may mga stampan.
14: So, iniwan kan claim kay K5 Wilson mo, iniwan makapatindog grupo, maghimo sa isa ka grupo, po to claim the property. May iba nagdagang ambal nga ako yung tagiya sa kalibutan, no? Ako nagtagiya sining isla. So damo yung pwede mag-claim. So anong himo di karon ang tikang sa City Legal Office kay supposedly gobyerno ni. So tanan nga mga ahensya, mga grupo dapat mapasubmit na, mapasubmiter sa ahensya sa gobyerno. K5 Wilson, ano ang sabat karon sa City Legal based sa mga dokumento ginpakita sila?
15: Actually, kay K5 Rose, kung gusto ko, isang City Legal, kung maayo lang ang tiyempo, kakina, ina yun nun, gininila. Kaya kaya pinapangayo, sinisang na grupo, court order kay K5 Rose, nga ginklaro naman sa City Legal, nga there is a such thing nga court order kay K5 Rose, kaya ang property nga ina, ginakonsider nila, nga private property kay K5 Rose. So, since it's a private property, ang kinahanglan lang nga dokumento is demolition permit. Nga may ara naman ang City Legal, that's why nga pilit sila, napilitan sila nga mag-conduct sa ila sininga demolition na operation kay K5 Rose kagina. At to man to actually kagina, no, ang katapo sa nga PCSO, nga amo ni ang tagiya sa duta kay K5 Rose, kaya maipatindog silang establishment.
14: Kaya anong kay supposedly, kay kung private property regarding sa pagdemolish sa isa ka lugar, tayong tagiya na mo, kumbaga na kayo kay mo tabang skurte para ipagwaon da mga dut, mga tao nga nag-stars balay mo, no? Amuning pertik budlay gid mo. Kay amuning ginambal ko kung may mga duta ka mga bakante, hindi nyo nabagpa-stars sa mga tao da. Kay, So, lima mo problema, gig mo. Ti amuning natabo. So, anong hambal sa taga-pisis? O, may gipakita sila nga mga dokumento nga sila gid yung nagpanag-iya sila nga duta?
15: Kaya pa bros dito kagina based lang yan sa facts ni Tiara man kita to kagina ang dokumento nga gina-present nila dito sa barangay hall pero wala nagdeal nga magpakita ang PCSO sa dokumento nila dito mismo sa lugar kung sa diin no ang sites ang na-demolisyon. Kasi we don't know kung ano man ang ginaprotektahan nila basi nagahatlok lang man dala nga maulanan or ano ang sistema kay Febros no
14: pero wala pwede man lang niya kapadala kay mo dala kay mo isang dapat na preempt na sa taga PCSO. Why taman sila ginatudluan pero ato ginalantaw lang naton la. Dapat na preempt yun ha. Nga may mga resistance gid when it comes to the demolition process. May mga react gid na, may mga claim na malgo ni anyone can claim, no? Kay pwede kaya ka ubra sa mga dokumento. Kaya niya sang kilala ko brown mga dokumento nga mo na o do mo na bla. Nga ipakita nga mo ni ako tagiya sang kalibutan 1901. Why panataos Marcos ako yung tagiya sa kalibutan. Na reborn ko. Oh, na tawhay ko pangalan ko subong si Sterling na. Oh? Diyan mo na bla. Pwede na. Pwede na may mo. So, ako ang tagiya din nga ginpatay sang una sang nagclaim na nga tagiya subong. So karon kay nabuhi ko liwat, no? Igusto ko kwaon liwat ang akon sing nga trono. Duma mo na bla nga istorya kag G5 Wilson. So, di modo, dapat nagpakita man sila to end the conversation para masatisfy ining si Yulo kag ang ano pag ito, Hiligay nun, ano pag ito, na grupo?
15: Hiligay nun, community, kay K5 Rose, na ano doon, ito ay Junos, ito sila. But, amon na sa kanil, kay K5 Rose, kagina, doon nagkalain, isang ila, sining tension dito, kagina, that's why nga we opted nga mag-unay man dito sa area, kay K5 Rose, if ever, di man.
14: Grabe, may mga dato, pagigilin mo, magsing kita dato. Magsiling kita nga dato, manggaranon ka mo. Ikaw ang leader, ikaw ang powerful sa inyo, sininga komunidad. Dato, gimana ni siya? Anong slakyan niya, jet or chopper?
15: Ang ilan, nakakifaros, dato, ang tawag nila sa mga lalaki. So, gambas na gani, amulan niya siya ang dato, obligado. Kasi tanan nga lalaki, dato, gimana ang tawag nila, yung kakifaros. Sa babae, yung babae lang din ang tawag nila. Sa mga babae.
14: Why silang alan?
15: May dato, for example, ni Dato Rod Palma, Dato Wilson Tiena, kung lalaki, kung babae yan, babae na lang yung
14: rekomendan. Babae, kalaw, tikon, Dato Rod Palma, doon nga yan pa no, Dato Rod Palma, Dato Wilson, Pero kung ang balon mo, babayi Aryulin. Doon ka lang, why, no?
15: Babayi
14: Jin. Ayo, but either way, ang aton ti amo na ilaguro yung mga ginarespeto man ang ginapanawag nila.
15: Yes.
14: But definitely, dire kita bi ako bi base kuya permis la ye. Kay gapay dalom kuya mo kay bisan sa Bible kay G5 Wilson nagapay dalom kuya sa panggobyerno sa Pilipinas, so kay dire gustar mo, no? Mabasahan na nila sa Isaiah 9:6. Hatag pa bersikulo ba? So, in a way, tiila niya. Anong hambals pag isang sila legal? Kaya huwag madayon gidaw? Line chimpo?
15: Tugay ko gani, makaibalo, kahit si Ara, hindi agal isa na iyik, kaya sa demolition order na kay Favros, nga kinahanglan kung mag-implement ang authorities ang demolition kay Favros, maayo gida ang weather o kung good weather condition. So hindi na pwede nga nagaturo taliti, nagaulan ng demolish kina Kakipay Roads. Kaya hindi man pwede nga magamit sila sang heavy equipment, not unless kung kinahanglan na Kakipay Roads nga magamit sang heavy equipment.
14: Uy! Tinga subong, sang saan o sila nakakwa sang court order nga mag-demolish siya? Sang saan o pa na?
15: Wala sang court order Kakipay Roads, pero demolition order yung Kakipay Roads ang nag-abot sa opisina. Sa pagkati wala ang claim gani, isang city legal, nga wala iya sa court order bangod private property ini Kakifaros ang kina ang i-demolish nila. So amo na nga kuan nga wala sa nga court order nga ginakapitan ini sila, pero may demolition order sila ya Kakifaros. Pero
14: ang demolition ang order sino dinagalin ng opisina?
15: Yes, Kakifaros.
14: Ang demolition na order sa din nga opisina nagalin.
15: Amo na ang ginakuan ko pagani kag ina Kakifaros, kay ang depensa malani sato ni attorney sabi kag ina Kakifaros halin sa PCSO ni bala Kakifaros ang order, no? So amo pa nang i-check ko naman kung diin ina nga office ang demolition order Kakifaros, kay ang court order ya kapala na makita sa korte ina ya Kakifaros. Pero ang only thing malang tani ing obraho naman niya sa grupo Kakifaros nga ma-counter ang demolition order is to file a TRO ta ano gani na Kakifaros sa korte man pala mag-file sa nga temporary restraining order agud hindi madayon ang demolition order kay Kito Gross na patigayon. So patigayon nun tani sa supposedly sa buong adlaw. Pero the reason lang get aside pa sa nga tension kay Kito Gross, ang major na lang git nga ginpult na lang karasok Kito Gross is bad weather. Para lang git nga kay hindi man mag-risgo ini ang demolition team nga ipadayon nun nila pag demolish ay basi pa-technical mas lang Kito Gross nga gindayon nilang ilas nga demolition apisar nga malain ang tempo. Pero isa lang ang hinyo kagang ginaayo sa nga grupo kay Ferros sa tagiya sa isang duta nga nagatinan sa karon once nga may pakita nga nagakaigo nga dokumento kay Ferros ini ang city legal kag ang nagaklaim sa piyak na bahin willing man sila kunuha magaling kun ara na ang mga papeles no nga ginapangayo nila kay Ferros sa demolition team kay Ferros. Mera kita dra sa nga audio.
14: Oh, kay tigin check na tundri ang demolition order. Ti dapat halingin niya sa kwan sa gobyerno guro
15: Government national order Kakifaros. Mara kita da sa video bala sa kay
14: sige pa matian tabi.
5: Sir Romel, sir. Sa kalawigon na sa mga ginapasang mga demolition operation, clearing operation. Do subok ta lang ka nakita.
16: Kay pag wala kami nag-implement kay because nga at the time ni hindi pa insakto nga magwa ang tagiya. Eh because tanan nga kontra is oligarch gobyerno.
5: Tagiya sa ano sir? Isang tagiya sa
16: isang 4136. Titulo de propiedad 4136.
5: Sakop na ang ano?
16: Kung gamiton ta ang king ang Hacienda Pilipina is Indonesia ato na. Kani kay Republic of the Philippines ang ginagamit ta, isa lang sa Pilipinas ang nato nga ma-claim. Para na wala na ginano si sorry.
5: Isa Romel kada mo, wala sa clearing operation yung patigayon ng
16: yes, subong,
5: city, sa subong gina sa matabo nga mga operasyon.
16: Sa subong ginakuha ko na to ang certificate of occupancy nga ginpirmahan sang tanan ko dito sa Supreme Court. Kay ipapirmahan sa diri sa tanan kay pangatag na tanan ng squatter. Kaya ang tanan na is pretender malang nada. Ari, ini sa Supreme Court kinihanin. Los Sever case. Mintago ni Marcos. Eh, Supreme Court niya. Masan niyo makita sa titulo ka Pilipinas?
17: Bago ni Marcos, kasi nga nagkato si Mwaw.
16: Ha? Hindi, because nga honor of the land, challenge ang kapwa sa Supreme Court. Yes, that's why gani nga si Romualdez, gani gin... Gin... Ano siya gani? Ano to gani noin? Gin... Pagbabra sa pagka... Mugado? Gin this part, tungkol niya kay Borsi. Hindi sa abogado, Chief Justice. Para ang technical description ng Pilipinas, daw sa mukha. Why did yung pa-friend ko ito? Okay, so no.
18: Hindi ba nasa ina, siya nga ito, mag-cover sa bilo
16: sa Pilipinas.
18: From Luzon to Mindanao.
16: Luzon, Visayas, Mindanao. That's why nga may Treaty of Paris na siya. That's why siyang 1894, gin-ratified niya siya. 1356 to 1894, gin-ratified niya siya. That's why may pang-gobyerno, tabi ko sang ang mga Royal Blood na maransang muna, nag-Mauralo sila. That's why ang humble ni Mauralo, ngang tanan yung aduta, kung ka-claim ka mo, ipa,
4: restore na. Okay na ako ng kakipay, Bulson, ha? Kaya daw ara, kus piyak ng kalibutan. Oo.
15: Ano, kipa?
4: Daw. Oo, kay ang nagawa na karon, di ko magamo na i-contest niya. Island niya, hindi na Republic of the Philippines nga lantay. Oh, ngaway dugay na sa amo na sa iyang edad niya sa sumungoy pa Japan bag-o nga aton sing pang-gobyerno sa Pilipinas. Oh, nga dapat gi island na sang amo na nga pangalan, hindi na Republic of the Philippines kung namo gimana gin claim niya. Question gin battle niya sa korte. Ikaduha ka kay Pablo Bolson, nanamian man ko siya. Why? Kay panghatag ka mga duta sa mga squatter sa tao mo. Team intra ko eh, very good. Tinami na tani yung proyekto. Ngay, hindi iya ang kuhan ko ng mga pretender ng tumbal niya. Ang mga tagiya, ting tagiya, gaya ko nuya, ti kun ipanghatag. Very good, di ko mapanghatag. Nami, no? Pero question, ina bala ang ilas nga grupo, no? Ina bala kakipay Wilson is legitimate kag ginabaton sa korte na. Binabato na sa Republic of the Philippines?
15: Actually, kay Fibrods, ang according na nga sa barangay, kagina na pamangkot, eh, na, no? Rehistrado sila yan sa barangay. May record sila sa barangay kay Fibrods nga may grupo, ginman nga nagatuhaw nga ara-dira no, sa inang barangay, inang hiligay noon kay Fibrods nga community. And ang muna nagambal, masikap na rehistrado sila yan sa barangay kay Fibrods, no? Kaga nag-exist ginang ina nga grupo. Actually, gaklaiman sila nga hindi lang nga dari sa Bacolod. May ara sila grupo pa kay Fibrods sa Sinikang, Sumaa, kundi ko magsala, dumanan and
4: damo pag inadumduman mo suna sa may dinto Mindanao ano pag ito ano to mga grupo man nga ah grabe amo tapos may ara pag inaiban nga grupo kapag kilala pag in mga tag-as nga official may tag 5 star general pa oh siya yung pinakataas yung living general in the whole world mo kaya yung nabaluan kuya active kaya nga otoridad 4 star lang yung imong general ang kuan mo nga insinya mapatay ka ti 5 star eh.
19: All right.
4: Pero ba tinuwa anyway, ano yan ang diri kuya malabot diri kuya hulat sang sabat sang sita legal di ba ano ba lang makabig nila diri this would be ma-file sila kaso for the disturbances tawag ni sa pagpugong, ano ba gina, ng depende sa site legal. Anong ilastand kay K5 Wilson?
15: Sila kagina kay Fevros, no? Actually, ang ilama lang yan, kumbaga enforcement, malang sila kay Fevros mo. So whatever, ginman niya kung mag-file, ginman niya kaso kay Fevros, it's up to the PCSO and the tag-iyas ang duta nga nag-claim ining mga grupo kay Fevros. So kung ano ginman ang decisional sa duwa, kung in the union ginman niya, tindra yan masulod sa gihapon sa sitibigan.
4: Si Matiago, hindi ni Madayon, demolition? Hindi ni Madayon, gigilain chimpo.
15: Oh,
4: as long ang gaulan, hindi na pwede madayon. Kay tiya mo niyang dapat ang mga prerequisites sa demolition process. Oh.
15: At mo ginakakita bro, sa ginabantayan nila kagina, kay wasto maliti at trust ni sila dahil kita bro.
4: Pero nalantaw mo, nabusisi mo dahil, napamangkot mo dahil iban nga di ka tinawag sa akong subong magkatinawag nga taga-diraong. may aranis lang ang mga relocation site nga gitpanghatag sa PCSO?
15: according ka kay Fabrod sa PCSO, may ara kag dumay 10,000 yung panghatag, pero nagambal naman yung mga residente kay Fabrod na may ara to isa nagambal nga may 10,000 yung panghatag, pero kulang pa kuno even sa CR lang nag kay Fabrod siya kulang ina ang 10,000 pesos kag wala gid sa relocation site.
4: Oy.
15: Ang gi provide no, that's why isama na sa kinaalma man sa mga residente kag ginapanawagan Manila.
4: Pero ini natingala ko nami tong nami to pamangkot ni Nigo Adrian. Nya sa kadamo-damo ang demolition, sir, nga way ka bagot lang ka nakita, aw. Oh.
15: Bago lang sa kuno na naka ano ka kay bago lang sa nakalakas ng loob na magpakita
4: Di kay sa Bacolod, pila ka barangay din ipang demolish, oh.
15: Para 35
4: pa ka. May barangay gid ya.

0: lalasahin kita coach nga para lang din pagkabuga mo sa sitwasyon sa mga residente, dira ka sa legal office magkakita.
1: Ay na, no?
0: So kinapanginwala naman sa dasang grupo nga nagkapanagiya. Ganyan kay inaya, why gito siya yung katinar kay Pablo sa kaparate, pinya mo, ganyan na siya Romela Yulo, kag hindi yung dira ng mga residente kay Pablo. So,
1: ay?
0: Naglalain siya dito sila kay ginama residente kay di doon nag-ukihay na siya sa baba, kasi siya ang nag-represent dito.
1: Gulpiya, dahil naglalain.
0: Ayun. Nagpinindihan sa kung kinatabog mga sa sanggutok kay Pablo nga sabad-sabad o kung samong iniya sa
1: di, may mga kwan na, may mga legal process na. I know, the city legal office, hindi niya mga kwan da. Kabalo na sa sangimuhon nila, for sure may kalalagyan kita o mapasaka na kaso sa legal office sa sinang person. Kasi nag-hamper kasi imuya sang igapatigayon nga demolition sa may barangay 39. Ang problema, ako naman i-demolish ni Kakipay, Beta, ni Kakipay, Bidrian, ni Kakipay, Brimbol, wala na ko panahon.
0: No? Sige, Kakipay, bro, sa mga nandana, i-check pa lang, balikan na lang mga residente, buwas, kamusta ang ilasin ng mga sitwasyon na tusinta, kwaon, naman sa liwat ang bahay, sa City Legal, kagapi si S.O. Negros Occidental, Kakipay, bro, sa tuhoy, sining insidente sa demolisyon sa may barangay 39. So, nakabalita, Kakipay, bro, sinadulo sa inyo, sa Kalwan, sa MyTC, D3 Bayo, KBTX 700, upon nato si Kakipay, Vincent Coralde, kini naman si Kakipay, Wilson, media na para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kagkalingawan sa Negros K5 News.
1: Matamong salamat kay K5 Wilson Villana sa imusing balita. Wait na panahon. No? Tibuas naman sa same time, same station. Sa ngala naman sa bugos ng puwersa sa K5 News FM sa imusing Chief Executive Officer Doc Ramit Uy. Sa technical side, K5 Rimual, K5 Idrian, ko naman si K5 Rongod sa Palma para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa Guava Leaf Extra.

0: Madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Bad, oh my condition ta priyaw.
3: Ah, oo gid pre.
2: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta. Pag-un pa yang tuhod mo.
4: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene capsule. May ara ini Squalene, omega 3,
2: uy,
4: kag vitamin D3 nga nagabulig pabakot sang aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
2: Sige pre, maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka na.
6: Ako,
7: ang linya ko,
6: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
6: ikapsula mo.
7: Extend!
6: Extend, the supplement for men.
7: Gawa sa maca,
6: isang herb
7: na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
7: Like flavowaska,
6: epektibong sexual potency herb.
7: Stimulates libido
6: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
6: Extend supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye

0: Kapsul para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Webes, Setyembre 10, 2026.
3: Magkita kita live sa mga official Facebook pages sa kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
2: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, Nokpo magabutang sang dugang nga kapulisan sa Kapitolyo agud mapabakod pa ang seguridad sa lugar.
3: Sa balitang national, Romualdez wala nag-agi sa emergency room sang gin-confine sa Cardinal Santos Medical Center. Sunod naman sa doktor.
2: Sa balita international, Israeli drone strike naglupok matap ukon malapit sa reporter kag cameraman sa Lebanon.
3: Kag sa balitang sports, Calvin Optana magabalik na sa men's national basketball team.
2: Sa ato naman balita entertainment, Anthony ukon Taberna may sorpresa nga special guest sa debut sang iya nga anak. Lasay's single.
4: Sulat panahon.
2: Sa aton nga ulat panahon, maka-eksperyensya sa mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas bangod sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat.
3: Sunod naman sa pag-asa, maulano ng panahon sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas kag Occidental, Mindoro.
2: Magalumo naman ang panahon nga maipod nga mga pag-ulan ang maeksperyensyahan sa nabilin nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, ukon Western Visayas, Negros Island Region kag Northern Aaron Samar.
3: Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang maga-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kapag pagilat bangod naman sa localized thunderstorms.
2: Mayara naman sa may ginamonitor nga low pressure area o kon LPA ang pag-asa nga may medium chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras apang yara ini sa guwa sang Philippine Area of Responsibility o kon PAR.
3: Diri naman sa Negros Occidental maga-experience kita sa magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang habagat.
2: Temperatura sa kagahon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay 7 ang sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nadulaan sang kontrol kag natumba sa dalan ang motorsiklo nga ginamaneho sang 37 anyos nga lalaki sa National Highway nga sakop sang Barangay Bubog sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental, mga alas 9 sang gabi Miyerkules, Setyembre 9.
3: Sunod sa imbestigasyon, padulong sa siyudad sa Bacolod si alias Jeff, taga Barangay Zone 3 sa Talisay sa nagluntad ang insidente.
2: Nakaangkon sang pila sa ulo kag lawas ang biktima.
3: Gindala sang katapo sang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang Pilason nga rider sa Corazon, Loxin, Montilobano Memorial Regional Hospital sa Bacolod.
2: Base sa impormasyon, kritikal ang kondisyon karon sang biktima sa ospital.
3: Samtang tatlo naman ka mga persona arestado sa separado nga mga operasyon, batok naman si legal nga droga sa Bacolod. May kampiyon nga balita si KG5, Carla Defensor Longa.
4: Arestado ang tatlo ka individual matapos makuhaan sa ginapatihan illegal nga droga sa nagkalainlain nga operasyon sa syudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 8. Kapin isa ka milyon ka pesos ang kabugusan nga balos ng Saskatchewan Shabu ang nakuha sa mga suspek. Una nga nakuhaan sang 12 kasasye nga napatihan Shabu nga ginabulubanta nga balor 68,000 pesos ang 32 anyos nga si Tungtong kag 25 anyos sa si Ferdy sa Progreso Village Barangay Vista Alegre. Samtang takna alas 10 ang gabi sa Purok Magtiayon Barangay 10 sa siyudad sa Bacolod nadakpan ang 33 anyos nga si alias Dan nga nakuhaan man sang 3 kasasye nga ginapatihan Shabu nga nagabalor 1,020,000 pesos. Si Dana ginakabing isa ka high value individual samtang Sanday Tungtong kag Freddy naman ang lunsay ging kilala nga street level individuals. Ini nga balita gradulong sa inyong sound DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si KK5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News Alpha.
2: Samtang Nokpo magabutang sang dugang kapulisan sa Kapitolyo agod mapabakod pa ang seguridad sa lugar. May kampiyon nga balita si KK5 Red Salgado.
5: Magabutang ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo sa dugang ang presa sa kapulisan agod ang seguridad sa Kapitolyo Provincial ang mapabakod. Ginsiling ni Police Major Judices Catalogo spokesperson sa Nokpo kaya magabutang sila sa intelligence unit agod ang bantayan ang seguridad sa mga elected officials at mga empleyado kasunod sa gidaligar nagluntad ng pagpamahog sa kabuhi ni Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz. Sinupa sa kay Catalogo nga isa ini kapamaagi agod hindi na maliwat ang kaangay sining incident kaya mabutang sa alang-alang ang kabuhi sa mga opisyales sa gobyerno probinsyal.
6: We are deploying our intelligence unit for the purpose that we're going to at the same time assist the rest sa ining incidente. What we are doing is that gina-assist natin ang risgo sa ores sa ating mga employees and elected officials para ma-anonad strategically pag-anong maputat natin ang mga additional ng mga personnel natin. For documentations of the, at the same time, the order and safety sa provincial capital level, we will augment our personnel para mapasiguro nga wala na sang incident pariyos sini.
5: Maduan man ang tanan ng mga police station sa Negros Occidental nga pabakudo ng seguridad sa mga city kag municipal hall agud na protektahan ang mga opisyales sang tagsa ka mga LGU. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinit si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Miyembro sang drug gang sa Kabankalan, dakop sa mga kapulisan masobra 200,000 nga balos ang shabu na kumpiskar. May kampiyon nga balita si KG5 Obre Suspenye.
7: Dakop sang kapulisan ng isa ka lalaki sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Purok 1, Barangay 6, Kabankalan City, Siningaadlaw, Setyembre 10. Ginkilala ang nadakpan kay alias Tamik, 44 anyos, isa ka tricycle driver, miyembro sang drug gang sa Kabankalan, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha siya pag ginakopang 20 ka heat seal transparent plastic sachets sang ginapatian Shabu, nakabugat sang 35 gramos kag may balor sang 238,000 pesos. Dugang pa, nakuha man sa iyang isa ka improvised plastic straw scoop kag cash. Sa karon, ang nadakpan iyara na sa custody sa Kabankalan Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Ini, si KK5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa katapusan ng balita lokal, City Legal Office nagpatigayon sang inspection sa mga vendor o convendor sa downtown area. May kampiyon ng balita si KK5 Wilson Villena.
8: Nagpatigayon sang surprise inspection ang Bacolod City Legal Office sa downtown area sang tinalikdan nga adlaw sa pagpanguna ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, kaupod ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD kag City Legal Enforcement Team, kung sa diin naghatag ang mga inisang verbal reminder sa mga sidewalk vendors kag mga establishmento sa Araneta, Luzuriaga, Gatuslaw kag Gonzaga Streets nga indi pag-okuparon ang pedestrian footwalks ukon mag-upang sa public spaces. Dugang pa nga gipadumduman sa vendors nga magkuha sila sa special permit sa City Administrator's Office magtuma sa City Ordinance Number 1009 Series of 2022 kag limitahan ang vending space sa 1 meter by 1 meter. Magapatigayon man sa follow-up inspections kag mag-issue sa mga formal notices para sa wala naga-comply o kung nagatuman sa nasambit ng mga patakaran. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3 Bio ni Newscast. Ini nga balita ganadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C kag D3 Bio. Inilamang si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang National.
10: Balitang National.
9: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay strese kag sa detalye na sa aton mga balita national. Ginpalayag sang admitting physician nga si Dr. Kurt Allen Sibayan sang Cardinal Santos Medical Center nga hindi emergency case ang ginabatsyag ukon balatian sang Anay House Speaker nga si Martin Romualdez apang may mataas nga risgo nga atakihon sa korason ang Anay House Speaker.
3: Ginpalayag man ni Sibayan sa ginpalayag naman nga hearing sa Sandigan Bayan Huwebes nga adlaw, Setyembre 10 nga nagareklamo si Romualdez nga nagasakit nga siningadugan antes nga gin-confine sa hospital.
2: Ginsaysay naman sang isa pa ka doktor sa Cardinal Santos Medical Center nga si Dr. Rosalio Torres ng alas 9 sang agad sang tinlikdan nga Lunes, Setyembre 7, nagreklamo na si Romualdez ang chest pain ukon pagsakit sang dughan.
3: Kasunod si ginhingyo man ni Torres sa Sandigan Bayan nga igapabilin si Romualdez sa ospital bangod posible ini nga atakihon sa korason.
2: Yung paathag man ni Torres sa Sandigan Bayan kung atakihon sa korason si Romualdez, mayara lamang inisang isa ka oras agud mabulong.
3: Nagapati man si Torres nga hindi mabulong sa sulod sang isa ka oras si Romualdez kung ibalhin ini sa isa kapasilidad.
2: Magluwas sa heart conditions, gintumod man ni Torres ang mental problems sa kaso ni Romualdez.
3: Akusado si Romualdez sa kaso nga plunder kag wala inisang piyansa.
2: Ginserbe na ang warrant of arrest batok sa Anay House Speaker sa sulod mismo sang ospital.
3: Samtang ginbulga naman sa admitting physician nga si Dr. Kurt Allen Sibayan nga wala nag-agi sang emergency room kundi magdiretso inisi sa kakwarto sang ospital ang Anay House Speaker nga si Martin Romualdez sang gin-confine ni last 4 sang hapon Setyembre 7 Lunes nga adlaw sa Cardinal Santos Medical Center.
2: Ginakabig ini sa mga doktor sa ospital bilang unusual ukon indi kinaandan nga hitabo sa mga pasyente nga ginapaidalom sa hospital treatment sa Cardinal Santos.
3: Ginbulgar man ni Sibayan sa hearing sa Sandigan Bayan Huwebes nga adlaw Setyembre 10 nga ginatagan nila sang instruction nga indi magsulod sa kwarto si Romualdez.
2: Giningadlan ni Sibayan o kung giningadlan ni Sibayan ang mga doktor nga naghatag sang instruction bilang sanday Dr. Roddy C. kag Dr. Rosalio Torres nga attending physician sang Anay House Speaker.
3: Si Sibayan amo ang admitting physician sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City sang gindala sa ospital si Romualdez antes ini nga ginserbi ang warrant of arrest para naman sa Anay House Speaker sa kaso nga plunder.
2: La size just size iban pa nga balita national gin confirmar sang Bureau of Immigration o kon BI nga nagwa sa Pilipinas sa magutod nga senador nga Sunday Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano.
3: Sunod sa BI, wala man sang hold departure order batok sa duha ka mga senador sang Pilipinas.
2: Wala man sang derogatory records ang duha ka mga senador.
3: Nagpamaliba naman ang Bureau of Immigration sa paghatag sa detalye angon naman sa BI sang duha ka mga matag-as nga opisyal sang gobyerno.
2: Hindi man mahatag sang ahensya ang itinerary kag iban pa nga mga impormasyon angot sa biyahe sang duha ka magutod nga Cayetano bangod ginakabig ini bilang isa ka paglapas sa Data Privacy Act of 2012.
3: Sa dugang pagmamabalitang nasyonal nagfile naman sa manifestation ang detinado subong nga Senator Rodante Barcoleta sa Senate impeachment court agud nga ipahayag ang pamatok siya sa appointment ni Senator Judge Francis Cheese Escudero bilang presiding officer.
2: Suno sa pahayag ni Marcoleta, Senate President dapat ang nagatindog bilang presiding officer suno sa konstitusyon.
3: Madumduman man nga preso subong si Marcoleta bangod sa kaso nga plunder may angon naman sa ginaligar wala gindeklarar nga campaign donations ang nagligad nga pinili ay.
2: La size Jesse Shete.
9: Balita International. International ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, Israeli drone strike naglupok malapit sa reporter kag cameraman sa Lebanon. May kampiyon nga balita si kag K5 May Hikilan.
10: Nagapreparar para mag-report sa kahanginan ang isa ka reporter kag cameraman sang Al-Manar TV sang ginigo sang ginapatihan Israeli drone strike ang ila lokasyon sa Southern Lebanon sang Domingo, Setyembre 6. Lunsay pilason ang jornalista nga si Ali Shabib kag cameraman nga si Mohamed Barjawi bangod sa insidente. Kagilayon nga gindala ang mga ini sa ospital. Sa karon yara na sa stable nga kondisyon ang duha kaginalauman na ang mga ini nga magbalik sa trabaho. Sa video nga nagalapta sa social media nga kuha ante sang insidente, makita si Shabib nga nagaatubaw sa kamera samtang nagahulat mag-live. Sang hinali ilang nga mabatian ang tunog halin sa isa ka aircraft, kasunod sini ang pagsigabong kag paglinupad sang pila ka butang sa palibot antes na utod ang video. Ginako naman sang Israeli military nga sila ang may kahimuan sang strike sa bagatnan nga bahin sang Lebanon kun sa diin nadalahig si Shabib kag Barjawi. Apang ginklaro nila nga wala sila nag-target sa mga sibilyan o kung mga jurnalista sa bisan anong kahimtangan. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Calvin Optana magbalik na sa men's national basketball team. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
11: Magbalik si Calvin Optana sa men's national basketball team sa pagdepensa sang Gilas Pilipinas sa ila titulo sa ikabyente nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginkumpirmar ni Gilas head coach Tim Cohn nga si Optana ang magakuha sa pinakauli nga pwesto sa squad nga sadtuan ay para kay Justin Brownlee nga sa karon nagapaayo pa sa iyang injury. Sa pagsunod sang TNC forward magahapang ang Gilas sa may kompleto nga 12-man lineup sa Continental Showcase. Madumduman nga wala nakahapang si Oftana para sa Gilas sumugod sa itong Marso magluwas sa duha ka windows ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers samtang nagapaayo gikan siya injury sa hamstring kag tudlo sa tiil. Para sa balitang sports, yung idulong sa DDX 500, D3 Bio kag MyTC. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Anthony Taberna may sorpresa nga special guest sa debut sang iyang anak. May kampiyon nga chika si K5 Ivy Cordova.
12: Ginimbitar bilang special guest ang aktor nga si Andres Mulak sa debut sang anak sang veteran broadcaster nga si Anthony Taberna. Sa video nga gin-upload sang opisyal nga event photographer sang selebrasyon, ginpakilala ni Anthony si Andres bilang surprise sa iya anak nga si Zoe. Nashock naman si Zoe sa special guest sa Iya Kaadlawan, kung sa diin gintamyaw ini ni Andres kaginharana. Makahulugan ini nga selebrasyon para kay Zoe, matapos siya gindeklarar nga leukemia-free sang tuig 2022, matapos ang duha ka tuig halin sang iya diagnosis. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC, kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Jo, kuano? Dalaan sang kipo hindi akilala. Oh, lalaki. Pero kagwapo, no?
2: Ang gwapo. Si Andres, bata ni ano?
3: Ni ano?
2: Aga Mulak, kag ni Charlene. Kay do mong tsura, si Andres.
3: Kay ang kapid.
2: Gwapo?
3: Ang kapid, hindi mo.
2: Hindi
3: may kapid. Ang amo na siyang kapid.
2: Ang laki.
3: Ang laki.
2: Ang babae,
3: no?
2: Si...
3: Maka pretty man na siyang babae.
2: Lipat ko sa
3: siyempre
2: babae.
3: Aga Mulak na iya. Kag ang paborito
2: si
3: ko pa.
2: Si Charlene.
3: Oo.
2: No?
3: Oo, namian ko na daan.
2: Si Charlene di ba beauty queen?
3: Oo, namian ko na daan. Kay
2: pero dali lang kita lang balikan ko lang ito daning sa National News sa Balaka K5 Rods. Yung early reaction kay si Senator Rodante.
3: Oo. Di ka balo ka na preso? Ikaw balo? Itsindiha ka na preso?
2: 23 days na balang impeachment trial? 23 na ba? Or 24? 23.
3: Amo ng motion niya before sa nga na preso.
2: Mm-hmm.
3: So, I don't know lang, Gid. Pero ti nag
2: ara kaya na si naman by next week, I don't know by next week ba ni
3: so far namin pag-handle ni Chis, ha?
2: Oo, in fairness man kay
3: fair siya.
2: In fairness man kay Senator Chis Escudero. By
3: kaya
2: next
3: week,
2: by
3: pipili
2: na to sila bala ka K5 Rods. Kita ko lang ka gina sa update bala. Nga doon may mga ano to, judge, nga pwede maka hatag sa ilang advice regarding ni sa issues sang voting threshold bala.
3: Oh, okay.
2: Nan. Ngunit siya dito, kay di ba hindi naman.
3: Kaya panabuon mo.
2: Oh, panabuon.
3: From 16 down to, ilan to? 14.
2: Gintangop nila sa din sa Supreme Court.
3: Oo.
2: May mga ginpili to sila nga mahatag sa ilang advice regarding diri sa voting threshold, no, kung panabuon ginman ini. Eh, ano sa pagkatao mo din?
3: Ni former Supreme Court Justice Hilario Davide, nagmuno siya nga unconstitutional daw. Oo, nga ipabuhinan po. So dapat amugin ako, no?
2: Sa bagay. You
3: know, pang abogado na, pang judge na
2: hatag
3: na lang
2: yan kay Sir Jules, ha? Tanan yung mga bagay.
3: Sa utok na.
2: si Sir Jules, minsan.
3: Pero namitan ko, ha? Sa limango. Doon nabitin ko, doon kulang.
2: Sir Jules, kakaon ka na pa sa mga limango or wala na?
3: Oo. Namit sa limango. Salamat.
2: Grabe ang alimango.
3: Nadakpan ko nila.
2: Nadakpan gid ang alimango kay... kagapon ka na
3: very, ano, very challenging magkaon ka pero kagapon ka alimango una may kagatsya may tunok tiga so kinanglamon na ibukon pagbuka mo suyupon mo na sa kakipagin ang
2: aligi
3: niya ang kanamit
2: di ba mananam
3: yung kanamit
2: kapin pa kung ginluto mo siya sa Sprite.
3: Okay, medyo matarotamis siya. Swabe.
2: Kung di pa pala ang mga malamig ang panahon, dito ka mga istorya mga pagkaon. Gadugang gutom sa mga tagpalamati, tadi.
3: Si Wilson, nabi yung ipakana, kay ga-gym siya.
2: Diba? Kibala mo, kung sa bagay, do ka na, tabugin manaabi ka K5 Rose.
3: Kung di pa lang
2: malamig ang panahon, dila ka pa yan makadumdum sa mga kanoon mo sa mga adlaw.
3: Si mo na ganing paborito gid naman ang balaw ko si Israel Jan, sir. Ang paborito mo dapat nga mga food is alimango kag tilapia.
2: Pero dali lang gid sa international news niyo.
3: No.
2: Ako ni malas mo ni isang reporter
3: ko kami. They are about to go on live. Ga prepare some scripts sa posible.
2: Lumukok
3: sa likod nila pila sa mga duwa.
2: Pero mayo lang gid, wala sila na ano. Na ospital lang. Okay. No? Wala na...
3: That's how risky ang atong singa trabaho.
2: Basta nag-cover ka ganit isang gyera.
3: Oh.
2: Delikado.
3: Kalaw, ay malagro mag-cover ka, ano, no?
2: Ano?
3: Honeymoon.
2: Why not? Mga ka-K5 mo yan, itong dalagong ang mga balita sa mga Webes at Yambra Just, 2026.
3: Bantay naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
2: Magkasunod na ang Larga Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Maribeles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News.
13: K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na napuntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Mads for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mads for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mads for Biotics!
7: Masakit mangihi?
8: Mads for Biotics ka! Base UTI na ina! Mads for Biotics na!
7: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
12: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May baka. Kag-vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend food supplement. Supplement for men.
13: Digasin.
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 2 minutes past 6 in the evening. Good evening, friend. Mayang gabi, Banwa. Ako si Julius Mariveles, nagaparayag live gikan sa Bacolod City, Philippines. Kag ini ang Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Gin dumugan o kung nangin isa ka media event para sa international media ang pagsabat ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro sa pungsod China sa ginpatayan nga Defense Forum dito sa Seoul, South Korea. Gindakop sang international media ang nangin matigdas nga parayag kag ang maisog nga sabat ni Chudoro nga actual aggression and bullying ang ginahimo sang pungsod China durante nga ini siya ang nagasabat sa mga pamangkot sa isa ka question and answer forum sa sining kaiwatan nga giniwat dito sa Korea. Yari pamatian tabalang isa sa mga report nga nagalaragway sa sining sabat ni Secretary Gilberto Chudoro.
2: Imagine you're delivering a speech on China's maritime aggression and suddenly someone walks up behind you and puts a note from China right on the table. That's exactly what happened to the Philippine Defense Secretary, Gilberto Chudoro, at the Seoul Defense Dialogue. And what happened next turned an awkward interruption into a very public dressing down of Beijing. Chudoro was speaking about the challenges that his country faces in the South China Sea when a man in a white sports coat approached him from behind and placed a sheet of paper beside.
0: All right. Now, ari lang tawan yung balang video. Post dito makadali, partner. Samtang nagahambal si Chudoro, may isa kalalaki nga nakaputi suit do pareho sa akon. Dason may ginbutang nga note sa atubang sang iya sini ginambalan. Medyo may pagkabastos, it seems, no? Padayon ang tang report.
2: So, sheet of paper beside him. Chudoro stopped, picked it up, read it. He then realized that this wasn't a note from his own delegation. It was from China.
3: In international law, unfortunately, I have a note here. I think this is from China. You should have joined the... and may I read it? China's position on the South China Sea arbitration is clear, consistent, and firm. They have no position.
0: All right, amo to ha. Padayunon ko na karon dugadugay, paano balagin sabat kag nangin matigdas si Defense Secretary Gibo Chudoro sa ginbutang nga note ang gwa nga daw ginpahog sabi daw gin-intimidate siya daw gin-pabatsyag siya nga ari kami di ha ang pungsod China ti si Chudoro halin man nga daan sa isa kamanggaranon nga pamilya diri sa pungsod Pilipinas budlay man pahugon
1: Larga,
0: padayunon ko na karon dugadugay sa aton nga pag pangalagad.
1: Larga,
0: pero ari anay dura bangod kay kita yara sa aton katapusan nga edisyon karon nga semana Thursday night. Let's take it slow kay te fast paced reports, hot issues ang aton gintalakay karon nga semana. Subong niya masugod kita pagigugma ari mapamalandong kita anay kadali parte gugma parte kabuhi ari. Ipakita ko sa inyo kundi laban kung kaisa basura sa social media ang imo makita kung kaisa may ara kaman lamigas ang kinaadman nga makitaan mga words of wisdom. Isa dire ang isa kamalipot nga video nga ang naghambal si Vin Diesel. Amo ni siyang artista bala sa The Fast and the Furious. Kag siya man ini ang artista nga nagatingog o kon voice actor sa sining si Groot bala nga artista o karakter sa Avengers kag sa ano pagid nagani Avengers ha? Avengers. Okay, anyway, ari very very deep ha ang pamangkot halin sang una paano na hindi ka pagbayaan sang isa ka babaye. Labi na gid, of course, kung lalaki ka, ti subong babaye upod sa babaye, daw accepted na, which I don't agree with that, of course, ano? But nevertheless, kung ikaw ginahigugma sang babaye, paano mo mapasiguro nga hindi ka pagbayaan? Very deep, ha? Ang ambal ni Vin Diesel. Yari bla, pamatian ta.
4: Here is the truth, gentlemen. Being handsome doesn't keep a woman.
0: Ooh.
4: Being honest doesn't keep a woman. Being Ooh. Loyal doesn't keep a woman.
0: Ari, siling ya.
4: Well, doesn't
0: keep. Gentlemen, siling ya ari oh. Siling ya kung guwapo ka, hindi na buot silingon matiner babae sa imo. Kung honest ka o kung tampad, hindi buot silingon matiner ang babae sa imo. Kung ikaw loyal o kung wala nagapangaliwa, hindi bot silingon matiner ang babae sa imo. Padayon nun ta.
4: A woman. Being there for her doesn't keep a woman.
0: Uy.
4: Caring about her doesn't keep a woman.
0: Ulo.
4: Making an effort doesn't keep a woman. Paying attention doesn't keep a woman. Spending time with her doesn't keep a woman. You could have the best intentions. You could have the most sincere feelings. And you could be a good man. And you still wouldn't be able to keep her.
0: All right. Ari, ha? Grabe, grabe, kadalom. Siling niya, bisan pinakamaayo pa ang imo intensyon, hindi na makapasiguro nga magapabilin ang babae sa imo. Bisan mahatag ka pa tsimpo sa iya, kung kinanglanon niya kaara ka, hindi na makapasiguro nga hindi magbiya ang babae sa imo. Karon ang pamangkot, paano ang babae magtiner sa imo? Yari.
4: If that woman wants to be kept by you, you can't force her to stay. You can't beg her to love you.
0: Uyala.
4: You can't love her into loving you back.
0: Ulo.
4: With a woman, you know she wants to stay when things get tough.
0: Ulo.
4: And she still chooses to fight for you.
0: Uyala, kadalo.
4: Because a woman only fights for the man she truly wants to be with.
0: Ulo.
4: So if she's not fighting for you when things get hard, it's because she no longer wants to be kept by you. The lesson here is, don't hold on to someone who doesn't want to be kept. It's not you giving up on her. It's her giving up on you. And it's you who shouldn't waste any more of your time. Know when to let go. Know when to walk away. Drop a 100 if you agree with me.
0: All right.
4: Pass this on to someone who needs it.
0: Aragay! Kasakit, kasakit. Ang siling niya, ang babae, mahuptan mo lang kung gusto sang babae nga huptan mo siya. Siling niya, ang babae nga gusto nga magpabilin sa imo, ipakigbato ya ka na kung mag-abot ang mabudlay nga panahon. Pero kung hindi ya ka pag-ipakigbato, tibot silingon, hindi gusto sang babae nga magtiner sa imo. So very important, ha? Hindi nayabot silingon niya ang babae, mapalangga mo, palanggaon mo tudutudo, magpabilin sa imo kung hindi siya gusto, nga palanggaon mo siya. Buot silingon nga ang babae, hindi na iya mapuwersa ni mo, hindi mo mapalangga, agud magpabilin sa imo. Mahubdan mo lang ang babae kung gusto niya ka palanggaon, kag gusto siya magpabilin sa imo.
1: Larga Vista!
0: Man kung kaisang ginasiling nila nga ang artista, wala lang ko kabalo kung iya ginmaniho na una ni Vin Diesel o kung ginpahambal lang siya, pero nevertheless, ang iya ginhambal tonight, parte sa relasyon sa tunga sang babae, kag lalaki, is for me very profound and very deep.
1: Larga
0: Vista! Sa lingon, hindi mo mapilit, hindi mo mahimo ang bisan anuman. Agod magpabilin ang babae sa imo. Kung hindi ang babae, magpakigbato sa imo, limpyo ka. Dapat kabalo ka na. Kung bayaan ka o kung hindi, kung may tsansa ka o kung wala. Yari, ang ikaduwa nga short video, iniya babae naman eh, party sa sex. Man sa subong nga panahon, ang relasyon daw instant noodles mo. Do pansit kanton bala, lagaan mo lang tubig, butangan mo lang flavoring, pansit kanton na. Tiyan mo ng mga relasyon subong. Pagbag-iranay sanghita, medyo nag-initay amo ng term subong bimbang na dayon. Ti amo bala ina ang relasyon nga makapabakod sang pamilya, relasyon nga makapabakod sang aton katilingban, kung sex lang ang basihan. I don't know about your religious possession, pero akuya, ano ang dapat balang relasyon? Sex lang bala? Ari pamati ang tablao.
5: Remove sex from your relationship.
0: Uy.
5: Then tell me what's left. If the answer is not much, then that's not love.
0: All right.
5: That's dependency. Ario,
0: siling-sining ang babae, siling niya kakasa ang pagpakigilawas sa inyo relasyon kag ano ang bilin. Kung magambal ka nga do wala gidman, but silingon nga hindi na yagugma, hindi na iya relasyon. That is physical dependency. But silingon, ang imo lang ginalagas ang mahatag niya physical. Unod kag init sang iya unod kag pagduludan lugda kun kaisa eh. Are, pamatian tapagid.
5: Physical intimacy. Love is being able to enjoy someone's presence.
0: Uyala,
5: even
0: kanami.
5: When there's nothing to gain. It's choosing them for their heart, not just their body. It's feeling safe, understood,
0: okay,
5: respected, and at peace.
0: Siling niya, ang sex makapabakod sang relasyon. Pero ang gugma, hindi lang nagabuot silingon nga physical intimacy lang nga maghuliray lang kamo kada adlaw, kundi ini nagabuot silingon may respetuhan ay luwas kamo feeling safe o kung luwas ang balatsyago nyo sa isa kag isa kag dapat hatagan gidya sang bili ang imo nga partner. So very very interesting ha. Amo to ang mga short videos, mga lamigas sang kinadman. Mayu ini. Every now and then, every Thursday, istoryahan ta ini kung may mapulot ako nga mga lamigas sang kinadman sa internet. Kay man hindi tanan nga ara sa social media, kaon-uling, mukbang, o kung pakita-hita, pakita cleavage. Kung kaisa may masandaran ka man, mga katulad sini, mga lamigas sang kinadman.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkadala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bagong at tinimanan sa balita ihibalok. Komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruan sa kahanginan. Ito!

Lorca. As always, supodzenyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit ngay nga niban sa kanginan. Magluwas sa kamaturan. Wala sang iban ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Borgo. Mayong gabi, mayong gabi lang sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso nga nagapamati pinagi sa facilities sang Fabulous Radio Click FM Toboso. Sa ila sining station manager kay SM Randy Kanki, mayong gabi eh. Kag mayong gabi man sa aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa CPSU Radyo Mascovado.
1: Lorgo,
0: salamat, salamat gid sa kay SM Flor Linggamen kag kay paring Nono Carpio.
1: Lorgo,
0: nagaupod naman sa sining bahin sa aton nga pagpangalagad si Pareko Bingboy Dinsay dira sa barangay Kamugaw, Dakbanwa sang Kabankaran. Mayong gabi sa imo kag kay Inday Cesa, dala na sa bugos nga pumuluyo sang barangay Kamugaw.
1: Lorgo,
0: sa aton nga pagpanumbalik, istoryan taliwat ang parte sa kay Secretary Jibo Chudoro na no ang iya sabat sa pungsod China dinakop dayon sang 60 minutes isa kabantog nga palatuntunan sa telebisyon dito sa Amerika. Pero te, subong damo na nagaduso nga si Secretary Jibo mapadalagan bilang presidente by 2028. Puwerte nga development ini. Istoryanta. And of course, tonight, we are expecting sang battalion commander sang 94th Infantry Battalion angot ini sa ginaaligar nga pagpangharas sang mga katapo sang Kafgo sa Dakbanwa sang Bago. Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang pala.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh my, yung condition na priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
7: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
7: uy,
8: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
7: Sige pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treat sexual dysfunction.
11: Bang-banganaga. Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma IK Gold Capsule Bacterial

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada natin.
3: Night shift.
4: OT.
5: Breadwinner.
6: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin. Suabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy.
10: Let's go with the flow.
11: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
12: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
11: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Number one. Music station. 101.5.
15: 101.5. K5 News.
16: Of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magkatala sa pagkawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
17: Ang inyo na batian nga mga pambukas nga mga balita kag komentaryo wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 ang masunod nga mga headlines kag mga balita nga aton pagatalakayan dala gyapon sa inyo sa Kalwan sang D3 Bio DTX 500 kag DTX Premium Coffee.
16: Larga Vista.
17: Standby now, we'll be having Lieutenant Colonel Rio Malyanao, ang paribagong battalion commander sang 94th Infantry Battalion o kung 94th IB angot sa ginpatigayon nga investigation. Busy pa siya kuno? Busy ang linya o kung busy pa siya subong siya? Or ang linya? Linya? Okay, balikanta na siya karon dugay-dugay.
16: Larga!
17: Ari unahon ko ni ang video nga ginimo sang 60 minutes na no ini isa kabantog nga television o TV show dito sa Amerika.
16: Larga
17: angot
16: Vista.
17: Ini sa pagsabat ni Secretary Jibo Chodoro sa pungsod China. Standby karon dugay-dugay ha sa aton mga tagpanamati kung may load ka mo sa cellphone ipreparar. At around 7:30 may mga importante kita nga mga video. Kung ang manog ang Black Mamba ginakakulbaan halin sa leon, tigre kag elepante dito

0: Africa, mapati ka mo sa indi, may ara sapat nga wala gakadutlan sang dalit sang Black Mamba. Istorya ko karon sa inyo. Samtang sa idalom sang tubig, may ara isa kataklong wala alukaba. Pero ini siya nagakaon toxins kag ang iya lawas, may ara man sang iya nga dalit. Ina karon dugay-dugay saton makihibalo at around 7:30 makatanaga nga ihibalo every night diri lang sa Larga Vista. Let's have this video sang 60 minutes. Very interesting iniya. But silingon nga ti ginalantaw sang Amerika nga ti nangisog na ang Pilipinas kontra sa China. Ari, lantaon ta ang video.
1: What's behind this uptick in tension?
0: Ooh.
1: What changed?
2: I think what changed is the determination of the Philippines to say no.
1: You're standing up to China.
2: Oh, yes. Yes, and they don't like it.
3: Gilberto Teodoro is the Philippine Secretary of National Defense.
2: The proverbial schoolyard bully is the best example of what China is. You know, it just muscles you over.
1: If you're attacked,
3: Defense Secretary Teodoro told us there are ongoing conversations between Washington and Manila about which scenarios would trigger U.S. involvement.
1: If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention?
2: If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel.
1: And you would expect American intervention?
2: We will react. And naturally, we would expect it.
0: All right. Ari ang pamangkot, oh. Namangkot ang Amerikanang news anchor. Silingya kung kwaon abis ang China ang BRP Sierra Madre. Ang Sierra Madre, amo ini, ang baradiro bala nga barko tuktukon wala na nagabiyahe pero may mga soldado sang Pilipinas nga ara dira. Tinamangkot ang Amerikana nga reporter sining niya tikon kwaon ina sang China abi anong matabo sining ni Teodoro sing ma-react ang Pilipinas kag mapaabot kami nga sa idalom sang Mutual Defense Treaty o kon kasugtanan nga ginpirmahan sang Amerika kag sang Pilipinas, ang Amerika dapat magulag kontra sa China. You know why, Banwa? Sa idalom sang Mutual Defense Treaty, kung atakihon ang Amerika, ang Pilipinas maintra. Kung ang Pilipinas naman ang atakihon, ang kano expected nga magintra. Meaning, ang away sang isa, away sang tanan. So tigdas ini nga pahayaga halin kay Secretary Jibo Teodoro. Ari pamatian pagid.
1: Rusty old warship. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that?
2: There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about a rusty old vessel. So
0: wala.
2: We're talking about a piece of Philippine territory.
0: Siling sang Amerikana nga reporter sinngiti tuktukon naman na kagdaan nga barko. Sabat ni Teodoro, siling niya may mga tao na, siling niya it is an outpost of Philippine sovereignty. But silingon nga ti inapalatandaan sang soberenya sang Pilipinas. Inapatimaan kagkabahin ina sang teritoryo sang Pilipinas. Di mudo, kun ina agawon kwaon sang China, ginalapas siya ang teritoryo sang Pilipinas. Padayunon.
1: Anger China in a big way.
2: Of their business, this is for Philippine defense.
0: Ooh,
1: it's not China's business that you have a missile that could reach their shores?
2: What happens within our territory, it is for our defense. We follow international law. What's the fuss?
1: Do you plan to keep mid-range missiles capable of reaching mainland China at some of your bases?
2: I can neither confirm nor deny if there is such a plan.
1: You say, what's the fuss? China says that you've brought the risk of war into the region by doing this.
2: That's what they always say. Everything the world does that they don't like is the fault of the world.
1: Like, how do you think this ends, though?
0: Tigdas nga pahayag ni Teodoro, ha? Siling niya namangkot ang Amerikanang reporter siya ti na nung ginapugal tagid sini ti kun maakig abing China tisiling ni Chudoro, tikon magdipinsa ang Pilipinas, that is none of their business. Wala sila labot da. Kun ang Pilipinas magdipinsa sang iya kaugalingon. Very, very fighting words, ha? Halin kay Secretary Chudoro. Padayon nun ta.
1: Expect China to pack up and leave, do you?
2: I really don't know the end state. All I know is that we cannot let them get away with what they're doing.
0: Uy, hala. Siling ni sang reporter, siling ati hindi ka man kapaabot nga ang China, mabiya lang kag maghalin, abe, manghimos kag maghalin sa Pilipinas. Siling ni Chudoro, wala ko kabalo kung ano gid ang matabo. Pero siling niya, ang ginahambal pirmi sang China nga kung may nagakatabo nga kinagamo sa laasang kalibutan. So ginabasol pirmi sa kalibutan. Kag hindi man mag-confirm si Chudoro kung sa mga base militar sang kano dire or military site sa Pilipinas kung may ara medium range missiles, meaning mga missile nga pwede makalabot dito sa pungsod China. Wala patakabalo sina sa pagkakaron. Lorga Vista. So amo na ang tensyon dire, ha, nga nagaluntad sa aton nga pungsod. Nagaamat-amat sa kaangilanat. Ang testa kadtuan si Colonel Malyanao sa hindi gid lamang madugay, ari may gasigilap tang mga video subong. As I have said, hindi ta mapatihan ang tanan nga video nga amugid na subong. Ang ginasiling ko lang nga ang galinap ta subong sa social media, ang tensyon sa tunga sang Pilipinas kag sang China o China kontra Amerika. And then of course may tensyon pagid dito sa Israel. Ari lang tawan nyo bala ang isa ka video before we move on kay Colonel Malyanao. Ari lang tawan yung isa ka video. Parte naman ini sa mahimo matabo kung mag-inaway ang China kag ang pungsod Amerika. May ara gali pagtuon nga do masakit gid ulo sang Amerika sa una nga duha ka semana. Abe, pamatian ta.
4: And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel...
0: Ay, sorry. Akon sala. Alright. Ang ginapakita ni Adrian, amo ini ang pamahog naman ni Secretary or ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ya, nga siling niya sa tanan nga nasyon nga nagakupkup o kung nagaamuma sang Hamas, isurrender sa amon, kay kung hindi nyo pag-isurrender, kami ang mahimo sang tikang. So amuning tensyon niya dito sa Middle East. Are, pamatian ta.
4: And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will.
0: Oragoy, tigdas man ay nanungga katabo sa kalibutan. Tensyon dere, tensyon dito. Lorga Vista. Tisanambal na, sige pang atake sang Hamas. May Muslim Brotherhood pagid. Ti may sige to inaway man sa norte nga parte sang Lebanon. Way takabalo exactly kung ano ang matabo sa palabuton nga mga inadlaw. Way pakita sang schedule sa interview naton sa mga taga-Israel. But definitely, sininga mga inadlaw, may ara kita istoryahon nga taga-pungsod Israel. Standby na sa aton masunod nga talakayan, parte sa ginaaligar pagpamahog sang Kafgo dira sa Dakbanwa sang Bago.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagkatala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! turista, upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: And let's have Lieutenant Colonel Rio Malianao, ang panibagong hepe or battalion commander sa 94th Infantry Battalion. Colonel, good evening.
6: Good evening po.
0: Yes.
6: Sa lahat po nang naikinig.
0: Colonel, maraming salamat po. Julius Maraveles po dito sa Larga Vista. First of all, Colonel, can you tell us what's the latest po sa allegation ng harassment na nangyari dyan sa Bago po?
6: Sa ngayon po, under investigation po po yung ginagawa namin. Gusto rin po namin kasi makakuha rin po talaga ng original video. Considering po na alam naman po natin na marami po ngayon na kumakalat ng mga AI generated. So gusto po sana namin makuha yung original video at ma-determine po kung authentic po talaga yung video.
0: Ah, yes, yes. I understand. Yes. Una po, Colonel, is it confirmed na may patrol base din talaga ang CAFGO dyan sa Barangay Ilihan?
6: Yes po, sa Bago City po. Meron po tayong patrol base po doon.
0: At is it confirmed na sakop po ito ng kanilang AOR, itong Barangay Maaw?
6: Yes po. Sa pagkakalam ko po, area po nila itong Barangay Maaw po.
0: Colonel, if you won't mind, itong patrol base po ba ay based in what purok po dyan sa Barangay Ilihan? Ano po yung tawag sa patrol base na ito?
6: Bonifacio Patrol Base po. Yung specific address po, hindi ko pa
0: Okay. It's okay. Po. I understand. So, Bonifacio Patrol Base ang tawag doon. And yung CO niya is a regular army officer?
6: Regular army po.
0: And yung army officer, is it confirmed na relieved na po ba?
6: Sa ngayon po, ongoing pa rin po yung aming investigations. Ang natas po kasi sa investigations ay yung company commander po ng Delta Company.
0: Okay. So itong Bonifacio Patrol Base ay under sa Delta Company ng 94th IB. Aha. All right. Understood po. Itong nangyari po the other day, has this been confirmed by the detachment commander po ba?
6: Sa ngayon po, tulad nga po na sinasabi
0: yes.
6: Ongoing po yung investigations.
0: Opo.
6: Hindi pa po umaabot sa akin yung report coming from Delta Company po.
0: Yes, yes. I understand. Colonel, just tell us kung ano po yung nalalaman nyo lang so far. Ano?
6: Yun nga po, allegedly po, meron pong threats na naganap. But again, we are still verifying po yung what really transpired po during the incident po.
0: Yes, yes. And if you won't mind, Colonel, sino po yung mag-handle ng investigation?
6: Yung Delta Company po.
0: Delta Company, yung commander.
6: Yes,
0: so siya lang alone yung who will be conducting that investigation?
6: Yes po.
0: Ay, okay. Sa pagkakaalam nyo po ba, wala pang formal complaint filed before the police or any government agency tungkol dito?
6: At this point in time po, wala pa naman pong formal complaint po.
0: Ay, all right. Ito pong nangyari based on the video. If you have seen the video, I understand you are looking for the original copy talaga of that video.
6: Yes po.
0: Aha. Pero based on what you have seen po ba, what can you infer from what transpired that day po?
6: Medyo malabo po kasi yung video yung na-share lang po sa akin. Hindi rin po talaga ako makapag-draw ng conclusions for now.
0: Yes sir, I understand.
6: Hindi po natin alam kung gaano kahaba po yung video, ito po ba i-splice na.
0: Mm-hmm.
6: So yun po yung mga details na kailangan pa po namin makuha.
0: And may mga initial information dito na someone was bringing a bolo reportedly. I'm not sure kung sino po yun, ano?
6: Yun din po yung isang information na isa sa mga nakalap namin na may mga bolo na hawak po yung mga tao.
0: But what I have seen sa video is yung mga patrol base commander was part of that group po ba?
6: Yes po, they were conducting a patrol po during that time. Kasi meron pong civilian na nag-report na meron pong altercation between two parties. So, nag-respond po sila to pacify the situation or de-escalate po yung situation.
0: All right. I'll go to that, Colonel. Ano? So, usually kasi, yung CAFGU is strictly counter-insurgency. Why was this matter reported to you and not to the barangay po?
6: In my opinion po, siguro po, ito yung pinakamalapit po na tatakbuhan ng tao. Dahil siguro po, natakot po sila sa kanilang safety. Kasi nga po, may mga involved ng jungle bolo yung itakpo nung during that time.
0: Sir, is it confirmed na yung nag-inform sa CAFGU patrol base ay yung inkargado or watchman ng hasyenda?
6: Ay, hindi ko pa po confirm yung details about yan.
0: Opo.
6: We're still getting all the details po.
0: I understand. Colonel, ito po. Itong property po ba, itong lugar, is this a disputed property po ba? And is this under CARP?
6: Wala pong idea kung part po ito ng CARP. But initial information po na nakuha ko is may land dispute po dito sa lugar na ito.
0: Yes. I'll ask you about the chain of command po. When you say na may land dispute, normally ano po ba yung orders na pinapababa coming from your superiors at from you papunta sa mga CAFGU patrol base? What should they observe po?
6: Pag meron pong ganyang dispute, normally po yung agency ng government na makakasettle po talaga nung problem, yung talaga pong dapat na umaksyon dyan. And this yung agency po na ito, sila po yung magre-request po ng assistance if ever na kailangan po nila.
0: Uh-huh. So meaning, in simple terms, yung army should have nothing to do with it?
6: Yes po. Basically, ganun nga po.
0: Is this part of your investigation po ba if yung patrol base commander violated the protocols of the army sa pag-respond?
6: Yes po, part po ng investigation namin. Again, ang aming pong position is if may allegations po na ganito, magkakaroon po ng investigation with due process. And we do not tolerate po any behavior, especially abuse of authority.
0: Yes.
6: Kami po sa Philippine Army, we highly respect po yung human rights.
0: And I would suppose, Colonel, yung mga miyembro ng Bonifacio Patrol Base are oriented naman sa how to deal with problems like this and in terms of respecting human rights po.
6: Yes po, lahat po ng ating kasundaluan, to include po yung mga CAFGU, meron po kami sinusunod na rules of engagement. And eto po, pag civilian, hindi po talaga kami dapat ma-involve dito.
0: Yes.
6: Yes po. And every time po na meron po kaming training, integrated po lagi itong aming rules of engagement at yung respect for human rights para maintindihan po lahat ng kasundaluan.
0: Yes.
6: Yung mga bawal po na gawin.
0: Yes. Ito na po, yung nangyari, yung pumunta is one team of CAFGU.
6: Hindi ko pa po confirm kung ilan
0: okay.
6: talaga sila. Pero hindi ko rin po confirm kung the same group po talaga yun o armed group, hindi ko pa po ano.
0: Yes,
6: we
0: yes.
6: We are still investigating po.
0: Yes po. All right. Ilang days po ba yung binigay sa company commander ng Delta Company to undertake the investigation po?
6: The soonest po na makuha po nila lahat ng details to include po yung original video na upload sa online. Depending po sa availability po ng mga witnesses, yun po yung magiging process.
0: Is it better po ba if the barangay should step in at help in the investigation?
6: Yes po, malaki po yung magiging part ng barangay officials. Actually, nag-reach out na rin po
0: nice.
6: Kami dyan sa barangay officials. To help to help to put sa situation.
0: So they can do the request na kung pwede makuha sa mga taong involved itong original video sana.
6: Yes po.
0: Yes, yes, yes. Colonel, ito po ba yung area? Is this a hotspot? May rebel presence ba dito or what?
6: As far as security is concerned po, wala po kaming namo-monitor so far po dito sa area ng Bago City po.
0: And itong land dispute is not being used by any legal front?
6: So far po, wala po.
0: Wala naman.
6: Hopefully hindi po kasi clearly misunderstanding na po yung nangyari between two parties.
0: Okay, okay. Medyo strongly worded yung statement ng Third ID po, ano? Tungkol sa incidenting ito. And on your part po, ano yung orders na binaba ng 3rd Infantry Division?
6: Basically po, we want to assure po the public that the Philippine Army po assigned po dito sa area ng Bago City is remain committed po in maintaining the trust and confidence of the people we serve in Negros po.
0: Yes, and I understand na yung 94th, you have had a lot of achievements po, ano?
6: Yes, po.
0: Even during galing pa, I remember I have covered you since the time of then Batcom Colonel na ngayon, Almonte.
6: Yes po, yes po.
0: Oo. But anyway, anything more, Colonel, would you like to give any assurance, including sa pamilya Teruel na ito yung mga complainants at sa ating public at large, Colonel Malianao?
6: Yes po. Again po, we assure po the public, to include po itong civilians na involved, na we will make sure po that the Philippine Army remain committed po na ma-maintain itong trust and confidence, and we are very open po for discussion.
0: Yes, yes. Anyway, Colonel Malianao, I really hope to have a sit down with you one of these days kasi dati doon pa ako pumupunta sa Barangay Tambo sa Ayungon.
6: Yes,
0: ngayon nasa Libas na kayo, mas malapit, ano?
6: Yes po, mas malapit na po.
0: Yes. Anyway, Colonel, it was a pleasure to have you. Maraming salamat po.
6: Thank you po. Maraming pong salamat sa opportunity.
0: Good night. Good luck,
6: magandang
0: sir.
6: Magandang gabi po.
0: Magandang gabi. Lorga Vista. Colonel Rio Ranilio Malianao, ang Lieutenant Colonel nga bag-o nga commander sa 94th Infantry Battalion.
7: K5 News FM Flash Report.
0: Yara na nakasalalay sa company commander sa Delta Company ang pagpatigayon sa pagpangusisa formal nga pagpadalom sa sining insidente nga natabo dito sa Barangay Maao, Dakbanwa sang Bago. Ikadua, may ara sang pangabay ang Philippine Army nga kung pwede makita ang orihinal nga video sang ginaaligar pagpamahog sang mga katapo sang Kafgu.
7: Lorga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik sa Iluanta balita gikan sa norte nga bahin sang probinsya, area first time ini ha, kag importante ini. Mga kabataan, suno sa isa ka opisyal sang pulis, ginahimo kabayo sang nagabaligya Shabu.
7: Lorga Vista.
0: Istoryanta, very urgent nga talakayan. Pagkaligad namang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gidanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mamakal
9: sa mga butika. Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
10: Nainadayon.
9: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
10: Grabe.
9: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
2: Hormones.
9: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkanto si mo liver, isa na naginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
2: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha.
9: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
2: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
9: it's
2: all.
9: It's not bad at all.
2: Nakabad lang siya, kayway sa pili, nalhonyid niya tanan.
9: Amun ang lain lang siya.
2: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano ng D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
9: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL, the good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
7: D3Bio!
2: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante kataas.
9: Usually, nubo man ang LDL, ano?
2: Sigurado na.
9: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually, nubo si HDL.
2: Correct.
9: That's why nagtaas ganito.
2: Amo na ganito, mayroon pa ni Tribayo. To support your HDL.
9: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high-density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amo ni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3Bio ginabuligan kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
7: D3Bio!
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isang kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: That's how important.
9: That's how important D3Bio.
2: Nga mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning VCO nga ara sa D3Bio, Sir Bon. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus VCO, VCO plus D3.
9: Gabi, no?
2: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka lang sa D3Bio. Okay, may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka lang, may BCO.
9: Ako D3Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si ilanat, ubo, sipon, trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
2: This cholesterol, Sir Boy, pinakadabis na nga gamiton sa imong brain, man.
9: Your brain is a fatty organ.
2: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
9: Correct.
2: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga magsipad-sipad sa imong nga good fats nga ginkaon.
9: Correct.
2: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
9: Ang correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya ikusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
7: D3Bio!
12: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlamadlaw. D3Bio. D3Bio.
13: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
7: D3Bio.
10: Bio.
14: Ang D3.
10: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
10: Yung may D3.
14: DTX 500.
10: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
14: Mag-DTX 500 na.
10: Masamihinig ka palatian?
14: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
14: nagatigulang ka?
10: Mag-DTX 500.
14: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
10: DTX 500.
15: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walang ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
10: Mabahal sa mga butika.
14: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Kukuli si Bibi. Mas masami ko gina-allergies. Kaya magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C!
14: Mababaka sa mga butika.
20: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
21: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
20: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
23: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ihanda ang inyo mga load kag cellular phones. Pakita ko karon dugay-dugay ang sapat nga wala ginakulbaan sa dalit sang Black Mamba sa Africa. Kun ang leon, tigre kag elepante na kulbaan sa sining nga dalit sang manog, may sapat nga wala nakulbaan karon dugay-dugay kag may ara taklong nga wala. Alok ka ba nagakaon man sang mga tanom nga dalitan sa idalom sang kadagatan. Karon dugay-dugay mayong gabi anay sa pamilya Laurencio kag titong dira sa Isyuk Kawayan sa Kaili Left mayong gabi. Nog and Mundias and family mayong gabi, mayong gabi. Merlita Malvas, Rowena Erbito, Leonardo Sevilla sa Tangub, Ramon Bernal, Noel Mangulare dira sa Pontevedra. Baw, salamat, salamat gid Noel. Jomar Laudenio, Angie Aloy, suman sa kay pare ko Norman Black Balinsoy sa Charito Heights, Granada, kag sa iya mga kapartidusan dira sa Banwa sang Kawayan. Sa kay Rafi Armonio kag Dadboy Mendoza, Dodge Labrador. Sir, itutukan ang programa mo, sir. Salamat gid. Choli Culado, happy 90th birthday sa lupong taga-pamayapa Choy Badong Palabrika. Ayos. Kim Flora. Okay, okay. Barangay Felisa, si Choli. Alan Diasis. At Tagala Carlota. Mindal Yantino. Shout out lang kay Ray Sindico. Purok Mayang, Barangay Tagukon, Kabankalan City. At then, Bagisal. Oy, siling ni Ray Sindico, maulanon gali subong ha. Dito sa siyudad sang Kabankalan.
23: Larga!
0: Ari, standby na sa report ni K5 John Versales. Pero antes sina. Ari, una ko ipakita ang isa kataklong sa dalom tubig. Ini siya dalitan. Diin siya nagakwa sang iya dalit. May ginakaon siya nga tanom. Ari, ang sea slug nga shadow kamadinuagon colorful. Pero puno sang toxins ang lawas. Taklong? Okay, una. Anong una? Ang honey badger? Ah, taklong, aring taklong. Oh, sige.
1: And nothing in this ocean touches it twice. The Hypsilodorus nudibranch, a sea slug found across the Indo-Pacific reefs. And what makes it genuinely extraordinary is not just the extraordinary blue and yellow coloration blazing across its body. It is why that coloration exists and what the biology behind it reveals about one of the most sophisticated chemical defense systems ever documented in any soft-bodied animal on Earth. This animal has no shell, no exoskeleton, no claws, no speed. It does not need any of them. The Hypsilodorus nudibranch feeds on toxic sponges, not despite the toxins because of them. It extracts the chemical compounds from the sponge tissue and stores them in specialized glands just beneath its own skin surface. The more toxic sponge it consumes, the more chemically armed it becomes. Then it displays those chemicals through color. The vivid blue body and electric yellow border are not random. They are a biological billboard. Every predator in the reef ecosystem
0: that is encountered... Sa idalom sang dagat, may ara mga humok nga tanombla ang ginatawag sponge. Ginakaon sa tong taklong kay kundi dalitan nga mga tanom ginakaon niya, ang dalit sang tanom nagasaylo sa iyalawas, may mga glands ukon, may mga bukol-bukol bala sa sulod sang iyalawas, sa idalom sang iya panit, ang dalit sang tanom dito nagatipon. Dimudo ang gakatabo ininga taklong nagakahimo man dalitan kita mong isda adlok sa iya. Are, silo kita sa Africa. Grabe nga sapat niyo. Why nakulbaan sa Black Mamba? Ang Black Mamba, tuman kadalitan nga manog. Makagagat elepante, patay ang elepante. Makagagat tigre, patay ang tigre. Kagat leon, patay ang leon. Pero ini nga sapat, Black Mamba, sininga, Waay kuya nakulbaan sa dalit mo. Ari, lantaon ta. Nano nga sapat ini?
3: If an animal were to rise again, even after being killed by the venom of a black mamba, what would happen? Just moments ago, a honey badger was peacefully enjoying honey from a beehive. It had no idea that a deadly black mamba was silently lurking nearby, getting closer with every second. Suddenly, with lightning speed, the snake struck hard at the badger's hindquarters, sinking its venomous fangs deep into its body. Within seconds, the venom began spreading throughout its system. Racked with intense pain and the effects of powerful neurotoxins, the honey badger lost control and started running wildly in all directions. Meanwhile, the black mamba seized the moment and disappeared. The venom's effect grew stronger with each passing second. It felt as if the badger's entire body was burning. Overwhelmed by pain, it collapsed to the ground, writhing helplessly. In the wild, the black mamba is considered a symbol of death. Its venom shuts down the nervous system, often leading to respiratory failure. A single mamba carries enough venom to kill multiple humans, and the honey badger had received a lethal dose. Soon, its body stopped trembling. It lay completely still, lifeless, as if everything was over.
0: But ang honey badger ang panawag ni, hindi niya kuring, hindi ni ido, honey badger. Though skunk ang tsura niya, no? May puti sa likod. Itom ang iya sining panit o balahibo. Siyempre, ginakaon niya honey, dugas eh, sang buyog. That's why honey badger ang tawag sa iya. Tiging kagat siya, sang black mamba, nagkurog-kurog lang siya. Kiti neurotoxins mo. Ang utok kag ang imo mga tiil, why na koneksyon kay apiktado. Ang iyagin pag ginawa apiktado man, nagkurog-kurog lang siya kag nagtiskog abe. Dugay-dugay nagulag, aray, lantaon tapadayon nun.
3: Nearly 2 hours, the honey badger suddenly opened its eyes.
0: Ula.
3: It lifted its head, shook itself, and stood back up, as if it had returned from death itself. Even more astonishing, instead of fleeing, it decided to hunt down the very black mamba that had attacked it. In the world of the honey badger, there is no such thing as defeat. Its nature is simple. Even if it costs its life, it will never back down. With an incredibly sharp sense of smell, it can track prey or enemies over long distances. Lowering its head, it began following the mamba's trail. Along the way, it spotted a burrow. A scent of food drifted from inside. Moments after entering, it emerged with a small wild dog pup clenched in its jaws. But this mistake proved dangerous. Within minutes, a pack of wild dogs arrived and surrounded the honey badger from all sides. Everyone would have assumed that this small animal would be torn apart in no time, but they underestimated it. The wild dogs bit and clawed relentlessly. Yet the honey badger's thick, loose skin prevented serious injury. Its skin is so tough and flexible that even if grabbed, it can twist within it and counterattack. After a long struggle, the wild dogs failed to harm it. Instead, they grew exhausted, panting heavily. Now it was the honey badger's turn. The pain had only made it more ferocious.
0: Kundi nalipong siya, nalipong gidjaya eh, sa dalit sang black mamba, ti do, nagtulog lang siya mga duha ka oras, pagbugtaw, yagin pangita yung manok, kasi nga ari mo ay may ara kagid sa akon. Pero, samtang nag-ayam siya sang manog, nasudlan niya ang balay pagid sang wild dogs, ilahas ng mga ido, ginkwa niyang tutoy, kay tikaunon ni Tani Diyos karon naabtan siya sang ginikanan kagbarkada sa tung tutoy, binalang siya, buhi gyapon. Grabe no, amo to ang honey badger. Abita ang pinakabaris nga sapat nga daw wala kulba sa kamatayon. Wolverine, kiti ara sa X-Men mo, hindi. Honey badger. Wala kulba. Amuyad to ang aton makihibalo. Makatalanaga nga ihibalo tonight sa aton nga pagpangalagan. Ari hindi niya makatalanaga, makahalawhaw iniya nga balita ang sayluhanta sa San Carlos. Nga, ginpalayag sang isa ka opisyal sang PNP nga indeed mga kabataan ginagamit bilang kabayo kon sa international ang tawag da mule. Ginasakay bala sa imo ang droga nano ini una nga mabatian ini ha diri sa Larga Vista pinaagi sa maidid nga pag pangita sang balita ni K5 Jong Bersalen. Yari siya sa iyang report. Jong, good evening. Please come in.
4: Yes, kagaya ni Julius. Actually, subo ka tuig. Duha ka mga minor ang nagkalanakpan ni Kim Julius Dritz San Carlos.
0: Pilang edad?
4: Mostly 17. Ah, ano no, sorry. Ang isa is 15.
0: Uy.
4: Ang isa is 17.
0: Grabe no, mga sultiro na gadya.
4: Oh, sultiro na.
0: So, although technically, tiini sila kabataan pa. Kasi ang child is defined as below 18 eh.
4: Mm-hmm.
0: So bata, pagidiabaw Diyos ko.
4: Oh, ining doon ni Kaki Fab Julius, ginoperasyonan sila sa itong nagdiligad pag mga binulan. Inibangon nga, spotted na gin sila yan, nga hindi na kay basta kabayo, Kaki Fab Julius.
0: No.
4: Kundi, nag-push na gin dyan, nag-baligya na gin dyan Kaki Fab Julius. Ha?
0: Uy.
4: Illegal drugs.
0: Grabe ba?
4: Ang purpose ng PNP, para nga hindi pala sila mag-sigi-sigi sila sa nga illegal activity, kag para nga matagaan chance nga magbago, gintakop.
0: Mm.
4: Oo. So, ano bala ang implikasyon si Nicky Kim of Julius? Namangkot kita sa kay Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha. Ano bala ang status ng droga diri sa siyudad sa San Carlos?
0: Okay.
4: Subo ka matatig, under sa iya sininga leadership. Kay man, base sa itong sininga observasyon, di hamak ang iya sininga effort kay Kim Julius sa isang simula. Halos kapatigayan din siya sa ina balang tagduwa ka drug bypass operation diri sa siyudad para lang gid nga minimize ang in and out sa sining illegal drugs diri sa siyudad. Kaya muna yung isa sa mga rason, abi nga, pag-ara ang presensya sini, nagasaka man ang inibalang kinawatay kay Kipang Julius.
0: Kung
4: hindi masulbad-sulbad, diri ang kawat gidya kay Kipang Julius. Di, karuna, according sa iya, hindi pa man alarming. ang status when it comes to selling of drugs sa mga minors diri sa siyudad San Carlos, pero mostly according sa iya damo siya sa may mga nakita based sa iya sini nga paglibot almost every day nga may mga kabataan gid jud Ibab Julius ginahibo nga kabayo sa mga inibalang sindikato kay Ibab Julius.
0: All right, i-define tabi magambal ka kabayo na nung boat silingon gina exactly Jong
4: runner.
0: Runner.
4: Mm. Among ginapadulong, among gina-pick up sang bayad.
0: Oh. Okay. Now, matamaton ta na, kaysa iban niya nga nasyon, ining international drug syndicates, hindi ba lang gwa nila yung mule? Halimbawa, ang cocaine ibutang sa plastic, sa agogo, dason idasok sa ilang nga buli.
4: Ay?
0: Oo. Asta to sa ilang nga tinae. Tikon kaisa kung maglupok kundi patay sila.
4: Grabe.
0: So meaning why sila ya kabalo? I don't know kung wala sila kabalo. Ang iban ginabutang sa ilang nga mga bagahe. Na. So why sila ya kabalo? Iniya in this case, kabalo ang kabataan ngang i-deliver nila shabu.
4: Oo. Sila ya ang ginipalihot sa mga user kay Kipab Julius nga ang pangayaw. Kada balang hindi kabalo kung diindiri ang may mga gakwan, diindiri ang may mga nagabaligya.
0: Ah, okay.
4: Pungko-pungko lang na sila sa mga kulukalikali. Once may ara sila madiparahan nga stranger. Nga, masayko man nila mo ini, mabakal gini.
0: Hulo! Grabe ba?
4: No! Amo na ang reality diri. Sila na ang mapalapit.
0: Sir, sir, bato-bato ka sir, bato ka sir, bato-bato.
4: Nan!
0: Bato-bato ka sir. Ang iba niya, puto, puto, putos, manaplaya, puto, puto, puto, puto. Ilay, bato, bato, bato, bato, bato.
4: Bugas. Bugas na dali kay Ibab Julius.
0: Ha?
4: Bugas.
0: Ang code name?
4: Oh, Bugas.
0: Ayati. Hindi ko galing magsagay kapangita. Bugas na eh. Dumasalaan ko nga daan nga adik, subungo. Diba? Kay nagniwa nga daan ko. Diba?
4: Okay, kung bato, tihalata na karoon Bugas lang. Oh.
0: Bugas. Ah, so ginambal nila. Bugas, bugas, bugas, bugas, bugas. Muna, muna.
4: Oh, muna. Oh. Bugas ka, sir.
0: Bugas ka, sir. Mapulo part-time ko na, Bijong. Eba, para ma-experiment, tagidbla, kung anong experience ako.
4: Ako na gusto ko muna i-try, galing ito mahadlok.
0: Oo. Oh. Kay kita nga duha hapos ta masalaan nga mga pusher gidi. do hindi ta batang, do hindi ta rich kid abijong. 'Di ba?
4: Hindi sa ako experience galagyo.
0: Ah. Ati masalaan kaya jong asset.
4: Gakasalaan ko nga pulis.
0: Ato od. Ti pero kun mga Adrian Gantalaw, do hindi niya masalaan guro. Mga Rimuel Alcantara, ito mga bata, kamanggaranon niya eh. Diba? Ano diba? Ayoo.
4: Nga anhambal ko nga mo sina, gasurvey kami mo.
0: Ay, tuod?
4: Gasurvey. Oh, sila nga listenership.
0: Tigaling kun ako, kun mag-uluintra ko biya mo na para may experience ko, basi masalaan ko yung drug lord, bla? Diba?
4: Amo na da.
0: Ah, oo. Oh. Ay, so, Diyos ko.
4: Kaya kami po sa listenership, experience naman sa field, pag may makita sila nga, amo na, stranger, kag sa aton gidya personal experience, gapinuhag sila dahil, pero kung ano ni sila man.
0: Di, pero ini nga mga kabataan, mapalapit sa tao. Doon na size up nila, abe, doon na panimahuan nila nga gapangita gini siya bo amo na.
4: Oh, sila okay. Na magtatcha kay
0: Pablo. Dispues palapitan.
4: Mm. Pero kung daw lantaw nila nga ay dula iniya purmao.
0: Mm.
4: Sila na dayon nila.
0: Ti kon sa department store pa do mga dicer galit ni sila Jong. Do amo na.
4: Do amo na oh.
0: Ah. Kon sa mga sinihan pa do mga usher abe.
4: Oh,
0: sige sir, sir, diri-diri pungko, sir, diri-diri pungko, o na, muna. Iniya, Jong, sa ila mo ihatag ang kwarta, sila makwa sang shabu. Tagidulong sa imo.
4: Dulong sa imo lewat.
0: Pero may possibility man nga lansihon kanila.
4: May ara.
0: Ah, galing kay ti druga eh. Hindi ka man kareklamo sa DTI nga si nga Sir Gininto, Yakubla. Diba? Hindi man pwede.
4: Hindi.
0: Ah.
4: Julioso.
0: Uy.
4: Ari pag itang masubo di gani.
0: Mm-hmm.
4: Sining atuig, isa ka minor ang ginpatay kay Pam Julius.
0: Uy!
4: 17 years old, lalaki, allegedly drug-related.
0: Drug-related?
4: Oo.
0: Amuni ang kaso nga involved to ang babae nga natiruhan, nagligan, hindi?
4: Hindi.
0: Hindi, lain pag ito.
4: Sipong lang ganyan nga atuig.
0: Drug-related nga ah? May ginlansi siya?
4: Hindi. Actually, ang iya, sini nga amay, recently nadakpan.
0: Uy!
4: Sa drugs. Kag-ara pa sa gyapon sa subong sa sulod sang prisuhan. Pi, inamangkot kita sa Iloy, hindi naman abi magkwan. Amo nang problema, kaya hindi na sila bala mag-hatag sang statement kay Kipang Julius. Pero based on investigation, posible drug-related. Kiti, nano ba lang sala sang 17 years old nga, apat yun, git? Mm. Ang senaryo, abi, amo ni.
0: Okay.
4: Base sa investigation, may nagkwa sa iya, sa ila sini nga puloy, Andres sa may Barangay 5, na nakamotor, kaya ginangka siya. And then, gindala siya dito sa may boundary na diri sa San Carlos, ang Calatrava, diri sa may Sitio Talavi, kag ina nga lugar, abidra, wala pamalay. Pero, along the highway lang na siya. Dira siya ginpustakan mga patukang Ipap Julius.
0: Ano oras?
4: Mga alas 9 ng gabi.
0: Mm-hmm.
4: Kung hindi ko magsala itong month of February, ito ba lang perting inulanay din sa aton, halos gabi naha din sa aton?
0: Oo.
4: Sa Negros? Nan.
0: Di, pero ang pamangkot nga, nagupod siya, meaning kilala niya.
4: Yes, may posibilidad.
0: Wala siya yung gin-abduct.
4: Why? Siya yung nagangkas.
0: So meaning, kakonsabo ya o kakonsabo siya sa illegal nga buluhaton, posible?
4: Posible, ho. Kagwala dito, ang Kipang Julius, kung sino ganayahan ang atong ginugdan niya, nga, kag dito na lang siya ginbilin, nga, sa primero, ang pagpati is, abi na disgrasya. Gali kay balay sa iyas ni nga lawas, dito na tukiban nga may pilas nilutangan siya sa iyas ni nga ulo.
0: Ah, mo tong nasapuan lang. Oo.
4: Tan.
0: Ay, okay.
4: Na,
0: ay, grabe. So, bata, ginpatay ang ginalantaw alleged involvement sa illegal drugs.
4: Oo.
0: So, posible isa kakabayo ginpatay. Posible.
4: Posible. Posible nga mo sina. Or, ina ba lang anong tawag sina ganya? Ina ba lang posible siya ang daw nangin daw taga pagmana bala kay Pam Julius?
0: Uy, sang?
4: Sa iya amay.
0: Oh, what do you mean? Siya ang mabulos sa sindikato?
4: Siya ang nagbulos sa role sa iya amay, daw something amos na.
0: Ang tatay ano, high value individual daw, hindi?
4: Hindi man, strict level. Kay isa man sa realidad diri abi kay Pam Julius nga kita. Man ginakangawaan man sang aton sining mga awtoridad.
0: Okay.
4: Kay takpo nila ay ta sa isa ka pamilyahan amo ni.
0: Mm-hmm.
4: Takpo nila ang amay.
0: Mm-hmm.
4: Ang mga kabataan sila nga kapin pa ang iban, inabalang exposed na.
0: Oo.
4: Kaya narabi iban ng mga amay kag mga Iloy nga ginapakita nila nilas ni mga kabataan paano mag-repack abing.
0: Grabe ba?
4: Bagay.
0: Oo.
4: Pwede na nga kwan, pwede na nga i-sundun
0: mm-hmm.
4: mga kabataan. Ang ilan naman ang kabataan na mo naman na mapuli.
0: Dimodo Jong, ang imo balita tonight, ang negosyo sa illegal nga droga nangin isa naka-family enterprise.
4: Oo.
0: Oo.
4: Ang kalabanan nga rason kay Kipab Julius, diri abi, may every time may madakpan. Nga nang pamangkuto na ton, nga nagabaligya ikaw tuod gid man. Ang iba nagaako, kagang ila rason, pigado.
0: Kagti, nakita nila, abi nila, normal nga negosyo, nga daw nagabaligya ka lang bandi o kun asin, kiti si tatay kag si nanay nag-iintra. Oh, grabe, jung ba? Makahalanusbo. Kung kaisa, kung si tatay madakpan, ti mamangkot to ang high value individual, sino niya, tinadakpan kagali pre, sinong bulosay mo sa bata, kuara? Amo na?
4: Hindi man labag ako, siyempre.
0: Ah, natural.
4: Pero, Pero, based sa mga, eh, siyempre, firme kita nag-upload, balaki 5 million. Ang aton sa mga operatiba, amo gizang nag-feed man sa
0: atin. Di mo do sang una, Jong, ang istorya nga ang lula nga aswang hindi mapatay kung wala siya sang binlan, sang bato, sang pagkaswang.
4: Daw, amo-amo, gin sila.
0: Iniya, ginasubli nga bato, lain na nga bato. Uy, grabe.
4: Lakaglain man nga aswan.
0: Lain nga kla... Ay, grabe, Jong, no? Diri mo makita nga kadalom na gali sang tudok sang illegal nga droga?
4: Oo. Diri, oo.
0: Di may rason si Digong magambal sang una nga God, I hate drugs.
4: Pati, oo.
0: Diba?
4: Oo, eh.
0: Ay, Diyos ko. Ti,

0: Ang iban gani, naka kwadi nakapundar gyud na kapat na panami ang balay, napa.
1: Aba.
0: Oo.
1: Oh.
0: Ang talakyan.
1: Bow.
0: Te ang halit kong kisa, mga kaingod. Wala mo ni ubra.
1: Tigaling kay ti in a way, mayo na lang na kay ti Intel network na mo. Di ba? Kay ang gwa si na Jong accepted na mangin acceptable sa community nga okay lang gali nga magduso ta droga.
0: Ate, ang para sa aton sining mga operatiba diri sa San Carlos, ang droga is hindi na kay Pam Julius basta kay simple lang nga bagay kundi para sa iban kinhimo gid siya nga pangabuyan kay Pam Julius.
1: Ti oi. Oi.
0: Oh.
1: Hindi lang gani kay pangabuyan yung part na gid sa kultura.
0: Nan isa
1: ba? Diba?
0: Isa ba?
1: Ti sang una kita magampang ta sa sang elementary ta hindi ba may ara ta na doga hampakanay ta kapot rich poor farmer doktor di ba na ti subong may dugang na rich poor farmer pusher na di ba sang unang kabataan nga ambisyon mo ma farmer ma doktor ma manggaranon mapigado ti subong niya may kabataan ano gusto magdako sige makabayo lang ko ah. Di ba?
0: Oh. So,
1: grabe.
0: Kita Julius, anong benepisyo kailangan makuha? Ang iba nag-engage bala or nagapasugot ng mga runner. According sa explanation ni Hepe, kung sa isa ka small sachet nga butang tabi worth 200 pesos. Sa isa ka small amount nga ina, pwede na natira makakomisyon 50 pesos.
1: Oh, 25%.
0: Oh, 25%. Te imagine ko makadistribute ka abi. Maski butang talang abi, pulo ka sticks every day sa tag 50 pila.
1: 500.
0: 500 man, pwede ka na makabakal sa imo nga kinawala ka kay Pam Julius.
1: Oo eh. Kun mag konduktor ka, ti amak mong patial ka pa sa init.
0: Oo.
1: Oh. Mag-tricycad ka. Pati al ka man sa init.
0: Kagdamo na mo kompetensya kagdason pala maula ng imo siniya nga BPS kasi
1: pasa. Oo.
0: Pedal.
1: Ah.
0: Kung manghilamon ka man sa katubuhan. Amo man sa Gapon, pati al ka man sa init.
1: Siya makalapak patatutai pre. Diba?
0: Tatawanog.
1: Manog. Ay grabe. So you see it's partly economic kay tigakita sila. Number two, ti, nano, do sikat na ang imo imahin yung do sikat kung garaner ka hao?
0: Hindi man, kagi Pam Julius.
1: Hindi man.
0: Oh, hindi man.
1: Mm-hmm.
0: Kag isa ina sa ginakuan, isa ina sa ginapalibugan sa atong sa mga tulad kung paano bala siya pangitaan pagi. Nga ina balang matap na siya kagi Pam Julius.
1: Mm-hmm.
0: Diri sa syudad, ho. Ang DSWD nagabulig man. Sige-sige ang kampanya sang DSWD sa mga eskwelahan, sa mga barangay, amo na bala, against kung ano ang mga hindi maayong epekto sa sining illegal na droga. Hindi gijagyapon. Hindi gijagyapon.
1: Tigaling kay sa tuod lang, Bladyong, do hindi nagidman amuna ka do kung adik ka subong do may ara ka man ka ugalingon nga popularity.
0: Gani.
1: 'Di ba? Si grabe naman si Kuano, kaging-kaging naman 'no. 'Di ba? Huwag ka naman katulog ay 48 hours na pre. 'Di ba? Do sikat kaya bla? Sang una ya jo magamba si adik na siya do ginakulbaan ang tawo sa imo.
0: Pero subok niya daw ay
1: si do sikat ka. Oo, si do kaging sang tsura mo pre no. Na. Amo na da.
0: Oo. Na.
1: Lain na ang kultura, Gidjong ah.
0: Gani man ho. Te, amo lang na kay Pam Julius ang medyo malauay para sa imahe sa isa ka syudad. Pero ang aton sining kapulisan sa Gapon, according sa kahipe, ginapangitaan man lang sa Gapon sang medyos. Kag-iban pagit nga mga pamaagi.
1: Galing kay Tijong, paano mo ba mapunggan na kung ang krimen nag-ugat sa sulod sang pamilya man?
0: That's why. Yeah, ginatinguhaan sa naton sa mga

0: Protisa kay Papa Julius.
1: Di ba?
0: Pero oh, ginati sila gyud
1: Ay.
0: kanang unang kwan nagatinguha. Ang problema kay amo ni. Pag makagwa ti ang iban ga kwan man ga nagabag-o man kay Papa Julius, wala ka man naga-engage, pero mostly gid kung sino to mga nagkaladakpan bala kag naka-avail sang ini balang plea bargaining.
1: Oh.
0: Kag natagaan chance nga makagwa sa prisuhan.
1: Okay.
0: Mostly gabalik gid jay gyapon kag kita Julius.
1: That could be possible. Kay tungod ang incentive nga makakita dasig kaghapos sang kwarta, ti isa na ka-incentive. You know why? Ako bala jong kundi dugay naman ko ga cover including sang cases of prostituted women. Oo. Ang ako na intindihan amo ni kay may ari kami sang una sang sapyak pa ko nga istasyon gin rescue didto sa Rojas taga Banago 16 years old on gin rescue na rescue gito tigi na interview ko er siling ko ti anong ginatudlo sa inyo siling nga ginapaserbe kami pagkaon sun siling nga kiss agi na lecturean man kami kung paano mag outing live ha. Live to nga interview. Siling ko inday maghambal ka outing na nung boat silingon sina. Siling niya ginatudluan on air jong gambar siya. Ginatudluan kami paano mag ITOT. Oo. Ti ang nahimo ko lang si ko. Oh, day. Ara ta sa radyo day. Gamo lang ko na. But nevertheless, ang serious part is this. May ara mga volunteers ang isa ka NGO nga daw halfway house bala jong. Nga dira siya na ibutang kabalo kanano ang subo. Siling nila 70% sang ginarescue gabalik
0: na.
1: Okay, kabalo ka nga ah. Siling niya mas supposed to ya kay mas ginahapos ang iya kita para makabakal cell card, para makabakal iPhone, para makapamanicure, makapapedicure. Di amo na bala kultura ini ang kahapusan kagkasulayan sa pagpangita kwarta. Hindi tagin man manigar nga pigado sa buong panahon eh.
0: Yan, yeah, man, isa man ang kipab Julius.
1: Oo, pero ti, ang desisyon galing nga magpangabuhi sang kabuhi sang krimen, ara na ya sa kada isa.
0: Correct.
1: Diba?
0: Oo.
1: Ti kita, ano ang angayan sa aton diyong nga klase krimen, abiman? Hindi man ko pwede mag-snatcher, kay ti, hindi na ko kadlagan. De ba?
0: Abo na lang ni ho. Hindi
1: ano?
0: Na nakabala pag intrahan.
1: Hindi, correct. Correct. Oo. Oo. Why naman ta chance mag-intra to sa flood control? Kay madagan ta anay kongreso. De ba? Ayo.
0: Pero na lang pag-intrahan.
1: Ma-announcer na lang ta, Jong?
0: Abo din pinaka mo nami.
1: Oo. Ma-announcer na lang ta, binga rakiter.
0: Pwede, pwede, pwede. Ano nga gawa? Ano nga sa... Ano, dali lang. Ano
1: rakiter yung mga yuta kwarta sa mga politiko. Amo na? Amo na lang ta na?
0: Abi ko rak, malagay ng bandam.
1: Ay, hindi ah. Abi ko, maraket lang tayo legal. Maraket tayo legal, o. Oh.
0: Pwede, o. Oh.
1: Oo, galing kay ulihin naman ni Jong mag-zaglord patay. Doon hindi ta ngayon. Hindi, blang?
0: May nabaton ko ka team religion.
1: Ano?
0: Ang pinaka start may standard mangali kay Papa Julius.
1: Sa ano?
0: Sa ina man lang kung gusto mo gid bala ko nga magkuan, gusto mo nga magdeal bala.
1: Oh.
0: May 10k ka lang pwede na.
1: Ah, may ara na bond subong?
0: Oh, dumay.
1: Nga kun hindi ka meaning may deposit na.
0: Oh.
1: Nga kun hindi ka kabayad bawion.
0: Hindi inang kuan, inang daw kumpra gid sa sistema eh.
1: Ha? Ay, hindi na dagdag, hindi na ano gani panawag na nila consignment.
0: Laban-laban ara man sa Japan, nagamot ang uso. That is why sang nagligad kung madumduman mo, damo pinang tumba diri kay Julius.
1: Ah, why ka bayad?
0: Mm-hmm.
1: Ay, justa.
0: Ah.
1: Ayo, pero subong ya mas mayo kung may ara ka iputika nga 10,000.
0: Oh, pwede na.
1: Oo. Painaya, insurance na gorojong nga kun hindi ka karimit, hindi ka na pagtumbahon. Amo na.
0: Di kayo nagbayad ka mo.
1: Na. Di pero, kung ako man maintra, ang gismil na amo man ang guro ibakal pusel para itumba sa imo. Hindi ba? Na. Grabe yung no?
0: Amo na ang mga kwan, amo na ang mga dots kay Kipab Julius or mga na lang pwede ito makonektar sa amo na yung sinabi.
1: Grabe no? Masyabu panda na lang tabi. Hindi man pwede. Ha? Da so na playan mo yabla sa DTI lisensyao. Diba? Ay na ano.
0: Gatayo, gaton, kasugil.
1: Why pakasugod ang negosyo mo? Priso ka na. Isa lang bot siningonjong, hindi kita ang ayan magkriminal. Oo.
0: Tunog na yun.
1: Booking na yun. Pero, ay ang bot yung ah. Ay, ginakulukad lawan ko lang. Ay, kinukabug. At na naman.
0: Mamati, on top lang confirmation. Sige. Police Lieutenant Colonel Nazar kada sa atong sining interview sa iya. Angot sa sining ginaligar paghimo kabayo sa sining mga minor de edad pasi pwede dira ma-play ni Kwan.
1: Sige.
0: AK5 Adrian. Oo.
1: Sige.
0: Set ko to balaga diyan.
1: Oo. Colonel?
2: By percent.
1: Arisa.
2: Hindi ko makadetermine kung pila ka percent ang gaduso. Pero may ara nga ginagamit nga kabayo.
0: No. See? Do among ginagawa. Ginahin mo
2: runner.
0: Oh. Ano purpose sila, Guru Sirman?
2: Bali ang isang runner. Ang pinaka purpose ana is tungod sa Republic Act 9344 sa Juvenile Welfare Act.
1: Ah!
2: Pag minor de edad especially kung below 15. So, actual to pa sa criminal liability pero kung 15 to 18 below 18 so i-determine pa na sa disability
0: ang discernment to ang iya sininga ginamin kay Kipab
1: Julius ang discernment kung bala may ara pagpamahong pahong sa paghimo sina galing kay ti mambal man lang sila yung sige sir illiterate kuya. Diba? Siya siyang nagamba siya yung gobyerno ho. 18 million Filipinos illiterate eh. Diba? Te, paano mag-discernment kay hindi siya gani balong mag-spelling discernment? Ta, siya illiterate kuya sir. Amo na da.
0: Ang korte na lang mahala. Siya na ma-determine.
1: Yo, yung kasubo man ni nga kayong tangan aton Jong Man.
0: So, kuwan na. Inang pumbaga, ang mga sindikato kay Pab Julius, Iban,
1: tanda man no? May mga abogado man ni sila guro jong.
0: Oh, ginasakyan nila kung ano ang kahuyangan sa
1: correct. Oo. Oo. Husto. Pati ang data privacy law gani nasakyan na nila I would suppose. Di ba?
0: Oo.
1: Oh, kita mo lang gina. But anyway. Sige jong pero very interesting niya. Panugod pa lang yung imo report kay balik-balikan ko ni. I-develop tani nga istorya. Kay te, bag-o na naman ini nga development sa pagluntad sang sindikato sang droga. Sige, Jong. Happy weekend, partner.
0: Sige, Kipab Julius. So,
1: may naalang ko dagan na kuutang sa imo, ha? Dagan na. Dagan na luhalo diha sa Mr. Sis kung maadto ako diha.
0: No problem.
1: Oo. Oh. Patsyunta ka sa diabetes, bay. Kita ni SM Brian, ah.
0: Oh, kana.
1: Malaag kita diha.
0: Pwede kayo.
1: Laag kita. Oo.
0: Sige. So, amo na kay Ma'am Julius sa padulog na itong report sa Ninga Gabi para sa Larga Vista Program. Nadulog sa ito sa D3 Body Text 500 Gang. Mighty siya. Ako naman si K-Pab Zong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Service mo ko kagalingawan sa Negros. K-Pab News.
1: Sa tuod lang banwa, tapos sa mga balita, nga mo sinikabugat, gabatsyag ko sini. That's why nga, kung gabi, matimplagid ko DTX Premium Coffee para makapaliwaliwa sang akon utok. Nga, DTX Premium Coffee, mambal ka tikalon nga announcer, gainom kape kung gabi, oo. Tungod ini, kape nga hindi digulpi. Hindi ka masal antar share o kung aswang sang imo asawahon kung kagabihon. Nga, tungod gusto lang ang sangkap nga kape, medium roast, hindi mapait. Ang iya patam is, amuni ang stevia, plant-based sweetener, aprobado type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, makabulig pa sa pag-stabilize sang blood sugar mo. Kag ang pinaka-importante sa tanan, may ara sang milagrosong uhong, ang Ganoderma. Amo ini ang makabulig sa pag-away sang kagaw sa imo lawas. So DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi. Amo ning padalundon ko kung mag-inom ko sang DTX 500. Amo ini ang kargado sang elemento antioxidants nga nagauli sang ginakawat nga baterya sa imo selula. Ang free radicals, amo ini ang kawatan sang baterya sa imo selula. Tungod sa free radicals, nagatuktok ang imo lawas. Nagahuyang ka, nagabalatian, pero kung mas damo ang antioxidants, nga ayara sa DTX 500, ulian sang baterya ang imo selula. Gani, hindi dali-dali magtuktok ang imo lawas. Sa DTX 500, kargado sang antioxidants, gikan sa disugad sugarcane extract, kagdahon, amargoso. That's why DTX 500 na. Para sigurado ang hindi pagtuktok sang lawas mo. And of course, you have D3 Bio, ang aton John Wick sang lawas. Amo ini ang nagapaalam sa imo immune system. Nagatudlo sa imo sini natural nga depensa. Kundiin ang malain kag maayong nga kagaw sa imo lawas. Ugaling tungod kargado sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method, amo ini ang ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, fungus, ukon, bakterya. Gani ini pagkalimtan ang John Wick sang lawas. D3 Payo.
3: Larga Vista.
1: Balik ang Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang pala

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Bad! Oh, mayo condition ta priyaw?
8: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
9: uy,
10: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
12: Extend Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugs

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fest.
1: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
4: Para sa chance manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cashali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink response.
6: Number 1 101.5
0: Freedom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Salamat kay K5 May Hikilan. Nagpagwa nagali ang Energy Regulatory Commission o kon ERC sang ila sining nga desisyon ha, angot sa pagpatuman sang price cap lantawan ni Nubla sa Bacolod K5 station kay may detalye gin confirm mismo ni Congressman Javi Benitez sang ikatatlo nga distrito nga ining nga price cap mangin retroactive sa bulan sa Agosto. Siyempre kaglaktod nga pulong manubo-nubo gawa ang balayran sa kuryente. Inabangod man sang power crisis kakulang sang supply sa karon. Sa nagapinamangkot parte sa barangay and SK elections, ang latest word is that as of now, suno ya sa Commission on Elections sukun COMELEC, ti dayon sigi ang ila siniproseso para sa sine nga pinili. Ay pero wala patakabalo kung nano ang matabo sa upper and lower houses sang Kongreso.
0: Larga Vista!
7: So bantayan ta na sa palabuton nga mga inadlaw kay ti hindi dali-dali eh nga mauntat lang o isaylo ang barangay and SK elections. Pero again, waay ko kabalo kung ano ang matabo sa Senado kag sa Kamara de representante. Ari katapusan no ah, nano ang posible matabo kung mag-inaway ang China kag Taiwan kag Amerika, I mean, tungod sa Taiwan. Ari isa sa mga video nga nakita ko nga dumay basihan kay may research, may modeling nga ginapatigayon. Panugod pa lang ini. Sugpunan ko sa Domingo, damo ko sulugpunan eh. Sa prabuton nga Domingo, yari bala, lantawon ta ang video in kaso mag-away ang China kag Amerika.
8: And all it takes is 2 days, maybe a little longer if Beijing decides it doesn't like the timetable, which historically they don't. The flashpoint is Taiwan, an island that builds the chips running your phone, your car, and half the planet's military hardware. Lose it and the global economy collapses. War game simulations say the opening move alone would cost America 2 aircraft carriers and 500 aircraft. That's not quite a bad day at the office. That's Vietnam compressed into 3 weeks before anyone's even argued about a peace deal.
7: It's
8: a plan that starts with catastrophic losses gets sold as a winning strategy. Today, we're looking at America's real answer to China's Taiwan invasion and why it terrifies Beijing more than any carrier group ever could. And if you enjoy these weekly videos, hit subscribe before the Pentagon classifies this info too. Let's start with the problem. 30 years ago, America could send carrier groups into the Taiwan Strait and force China to back down. Today, those carrier groups have had to operate hundreds of miles offshore or risk getting hit by enemy missiles and drones. We've already seen this play out in the 2026 conflict in Iran. But China has thousands more drones and missiles, and they can reach further than Iran's. China also has the most ships of any navy in the world, 405 units in 2026. Sure, these ships aren't quite as good as the U.S. Navy's ships, but military sources like former General Jack Keane agree quantity is a quality of its own. More ships means more
7: ang problema amune. Sang una kon magtensyon gani.
8: There are 20
7: kon magtensyon gani sa tunga sang Taiwan kag China, ang imuon sang Amerika ipadala ya lang ang iya aircraft carrier kag syakon-syakon nang ang China. So kung hindi na pwede nga tungod may ara na hypersonic missiles ang China. May missile na nga ginatawag carrier killers. Paluparan lang ang carrier, ang aircraft carrier kakano, lugdang, linibo patay, binilyon dula, hibi ang Amerika. So meaning, hindi na siya kapalapit sa Strait of Taiwan nga siling atubangon yung China. Hindi na pwede. So, ang isa karon kaginapamangkot, sa una nga duwa kaadlaw, tuod bala ang mga analysis nga kung magkadto ang Amerika laban sa balda.
0: Okay,
7: pero pa Dominguhan ta na, ah, kay very, very interesting ini. Wala ko nagabaligya gera. Ang aton gina-contextualize ta ang mga developments. Hindi pwede nga maabot ang panahon, wagak na short ta. Wain ako sang tiyempo ah. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara sa technical side. As always, Julius Maravellas, good night, good night. Salamat, salamat. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagbabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
15: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: 101.5 K5 News.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hmm. Hindi lang ganit carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malik.

0: ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din ng diskusyon si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
3: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
3: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selulas ang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
3: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom
3: no?
2: Ako.
3: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
3: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
3: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
3: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
3: na,
2: wow. No?
3: Actually anything nga anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamusang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
3: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
0: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
0: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
0: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
0: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
0: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
3: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mabalatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
4: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sang napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Hindi magpanigarilyo.
3: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
3: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on mo? Fruits.
3: Rustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
3: ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight. And be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
3: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or Pure C.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
5: 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow! Nami nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang
1: nag-ayo
8: lang yung TI ko. Salamat sa Mighty C
1: Effectivo. Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
10: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permina mong ginakumpanya, na dapat maligo gigad adlaw.
3: Dapat lang.
2: Oo, hindi pwede nga.
3: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
4: para mabot ang ilok,
3: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
4: Clinica Dio Fresh.
3: Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
4: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
4: Iba si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
3: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
4: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si Mosirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant, and of course may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
11: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
4: Pwede sa mga diabetison.
11: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
11: May Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May proteksyon ka na sa kagaw.
4: May proteksyon
11: ka
4: pa?
11: May antioxidant ka pa.
4: May proteksyon ka pa sa tanan, sa free radicals. Magkipuno puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotayonin, may harak ka pa monolaurin ngalin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
3: Kaya kayo, General. Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
4: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin delivery ng vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
12: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo sipon kay gilanat. Ginaputiktahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
4: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni, lipids.
3: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
4: pamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imusilula na responsibly nga mag-produce kag mag-create sa ito ang glutathione.
4: Uy, anak na. Anak glutathione na.
3: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gito ang free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repair man.
3: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
4: Uy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
4: Kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
4: Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
3: Oh, pero may natumbatian sa ano? Kaon money.
11: Kaon money. Oh.
3: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 Bio.
4: Oh, layo lang.
3: Layo gid ya. 100 times.
2: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
11: D3 Bio. Tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
4: Nerve cells,
11: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
4: Damo nagnatag sa D3 Bio.
11: Para hindi mag-short circuit. Amo man na ang aton nga...
3: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
11: Oo.
3: Di ba gasiga-siga?
11: Makurinti ka? No? Kag amo man ina ang katundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sa signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy. No? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita malipaton. Kaya ang ketones sa muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
4: Gabi, no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka energetic nga a, kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo manggili ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 Bio, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mosilila, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 Bio. But there's more, Dr. Amin.
3: Kung wala ka gainom D3 Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
4: Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, damo a kay wala man sang ano, wala side effect, wala
4: it's all natural.
3: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imo nga cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang
4: cancer.
3: So meaning pa, maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, magabot ka. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Visio, yung may D3. Mga buti ka. May D3. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may D3 alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: May D3. Papalit sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
1: Para sa libreng check-up, bisita halang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Calibo, Reventor Building. Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness

0: Ang bisan dinggi gani ginom ko
1: ya. Di ba ding dinggi subong grabe awan.
0: Bataan ko.
1: Da damo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na because ining gitawag di trabayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di trabayo. Ang mga medium chain fatty acids from di trabayo ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
2: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria.
1: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo di tribayo.
0: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ni Dio.
3: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
4: DTX Covenix. Ang kape sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ba? Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ang kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis.

0: na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
6: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
7: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
9: Mapakal sa malapit na butika.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton refirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo permi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Maayo lang kang Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya. Protection kag iban pa nga mga pagkamaayo. Amo nang aton sa salamatan. Aton man sad yaon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen, kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Manang kamo, amon gina-invite per me, nga mga pamati, kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon, kasakop mong kita per me sa aton mga bulhaton, mga erikoton sa kulian, mga bulhaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga, makapamati sa pulong sa Ginoo. Manang dalayaw ng ginang Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tubay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Oro Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa espiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon natin mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon natin sa mga paanggidri, ato natin ang importante gid galing katama ang panggit karami, no? So, sa sining at iyon, pwede yung tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang bali Kristo nga ayapulong, ginhambal niya amo ang Espiritu kag kabuhi. Amo na nga, miskan nga ang atong nga kabuhi, espiritual, luya, konfirmi kita ang kapamati, labi na konfirmi kita ang nagatuon sa puno sa Ginoo, madasig, mapabuhit siya, ma-revive. Pumasahon taman ang Juan 5:24 ng kabal siya ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makutulan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi ng walang katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni sa tanan ng mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka-importante kay bisan ano sa anong nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, mga kauturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga ang tagsa kasugo, kagsatag sa kasaad sang pulong sang Diyos, siyara ang gahom, ang kabuhi mismo sang Diyos, nga paagi sini ang sugo mismo, mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Isabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. matuna sa kalagpagi sa pagtuo ang hindi madunot ni binhi nga amo ang pulong sa Dios kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunod sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi, amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Dios. Ang helikopto ni Kristo subong manunudlo sang kamatuoran tuhay gid sa helikopton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yatong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo wala sing gahom sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot na may isa kapatag na sulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kung ang isa ka interes ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses, kag sa tanan nga mga manalagna, ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan, ang mga butang na hanungod sa iya kagulingon. Juan 6. Juan 5:39 kag Lucas 24:27. Amo man sini ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bukos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tawo nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag. Gani ang mga binhi sang pagkadimat inumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Ang muna nga damo subong na kalibog nga aman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo ni ang kamatuoran pero amo ni ang bugay, amo ni ang grasya pero wala na kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglibugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, ang mga gintinguhaan nila nga gubaon ang puwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agon nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Kinatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan ng otoridad kagamuman ang dapat natun himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong mawalay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon, wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsyensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi makasiling, indi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24 versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios noon na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sa mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga hulubaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo. Ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo sang iya pagpakahuya kag kamatayon sang iya pagkabanhaw kag pagkayab sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akon kagulingon 1:14 bisikulo 3 sa Baylo nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bahandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsakapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tagsakapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sabdungon kaniya kag makita ka nga butigon 2 Timoteo 4:2 Isaias 32:20 Jeremias 23:28 Kolobaton 30:5 kag 6 ang manugpugas nagasabog sang pulong diari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon ang binhi amo ang pulong sang Dios apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlawan ang pulong sang Dios ginapain ginpahigad ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga adlit libro sa eskwelahan. Ang sentipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapakpatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga unahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kun ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pang-amlig. Amo ginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na'y pulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron, ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta, ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte nakagamok. Pinatyanay mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkamalaon. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang unahuna. Sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna nang indyutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalong, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kaugalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga debosyon sa mga butang nga may katapusan. Ini nagaluya ang iya gahom, nagabuhin, kag pagkatapos sang isa kadion, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Initanan sa iyo pangilokasyon, ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagpok ng mga kabatauran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kikabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas sing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa ka mankas mas sangka isa ka manggad sang ihibalog nga indi marunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga hibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon, magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna, batok sa pagsulay, mga titasyon, kag magakaigo sa nagatuon na mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya parudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo, sang pulong dapat maghimo sini. Nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpahibalo namon sa inyo ang gahum kagpagkari sang atong Ginoong Jesucristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1, versikulo 16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunulo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang Amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta sa higad sa dalan, diri sa panggit, balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpunan.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee. Updanay kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema na gusto kayo palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon o love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumod sa inyong mga paminsaron. Sa mga gabi, text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa inyong opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa nang smart number 0928-611-2263 o sa ating globe number 0927-448-940. September 10, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Muki Feb Jirili.
0: Kamusta ang mga laos mong lo?
1: Well, the same as usual. So far, very far. So far, so good. So good, so far, ha? Mga ka-K5 mayong gabi sa tundanan. Ako naman si K5J Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo-mayo. Importante gin mga ka-K5. Unahon, tagig kaibutan, tagig sa mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Subong nga panahon, kinanglan na magmatumato kita nga magpikuras ang aton ni kayong lawas. Tagaigid na panahon ang pag-exercise, ha? Ang pagpabalhas, mga ka-K5, ha? Kitungod, ang pagpabalhas, isa ka natural detoxification process of our body. Isa ka natural nga pamaagi nga para ma-eliminar ang mga toxins nga amugin ang nagahalit sa aton sistema kay nagahatag sa aton masakit kag balatian. Sa kada ilig sa malhas naton mga K5, nagakadala ang mga toxins. Toxins nga halin mismo sa aton nga hangin nga ginahaklo, tubig nga ginainom, pagkaon nga ginakaon everyday kang iban pa nga nagatinil sa aton sistema. That's why kinanglanon gid buligan ta ang nagakaisahanon natong nga lawas nga para maging layo sa masakit kag balatian. Kinanglan exercise kita kag magbabalhas gid ha. Kaon prutas, kaon utan ha. Mga masustansya nga pagkaon ibutanggid sa mga listahan naton. Kinanlan makakaong kita sa mga masustansya nga pagkaong kang ilimnon. Kaya magpadayon pagid, mabakon ang atong nalawas, ha? Limpyuhan ang palibot, ang atong ogsaran, ang atong palibot, ang atong sulod balay. Para likaw masakit kang balatian, ang tanan nga membro sa atong pamilya. Mga butango kung mga bagay, mga makahatag sa aton stress. Likawan man, kay tungod sa stress, mga K5, nag-trigger ang atong blood pressure na gataas, high blood pressure. Tungod sa stress, natumba way pilas, na stroke. Tungod sa stress, na heart attack, mga K5. Tungod sa stress, mga K5.

25, nagtubo ang kanser. Kag-iban pa rin nga sakit o kumbalatian nga delikado kag makamamatay. So gani halungan tang stress. Palayo kita sa stress. Mga bagay o kung mga butang nga makatag sa itong stress, paiway ginanay, ha? Kag indigin magkalipas sa pag-inom sang DTX 500 every day. Ang DTX 500 mga ka-K5 nagahatag gid sang pag-amlig sa aton nga lawas. Ginaeliminarya ang mga toxins sa aton sistema. Ginatultolya ang mga toxins nga nagapanago sa aton lawas. Nga nagtiner na mga pila ka tuig. Biskan pulo pa na ka tuig ya. Mga toxins nga minsan po nagkaon ka sang mga preservatives ng pagkaon. May mga preservatives ng pagkaon 10 years ago. Ara lang yapon sa lawas mo. Tultulo na sang DTX 500. Ang iba sina ng mga toxins, 20 years ago nagkaon ka sa mga preservatives ng pagkaon. Kapanago lang sa imo sistema. Mag-abot siyang panahon, matingom na sila, sokton ikaw, magamasakit o kung magablatian ka. Kani kung nagainom ka DTX 500, itultulo na sila tanan. Ang mga pila na katuig ng mga toxins nga nagapundo sa lawas mo, pangtultulo sila sa DTX 500 para i-eliminar sila, ipagwa sila sa aton nga lawas. Nag-repair man sa mga damaged cellula naton, no? Kag mga tissues, kag naghatag sang proteksyon, kag gabangkong, kag nutrisyon, para mag-functional liwat ang aton sistema. DTX 500 may ang palaya extract mga K5 nga nagabantay sa aton nga blood sugar, nga kung lapaw sa level, papanaugon niya. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level, ha? Kag sa liwat, kung maglapaw sa level, papanaugo niya kag maipikto siya nga parehas gid siyang insulin. Kung kulang lawas ni mo abisang insulin, kung kulang ang pag-produce ang lawas mo sa insulin, ang DTX 500, amo ang maghatag sang dugang insulin. O kung pag-proseso sa imong blood sugar nga mahimo sa into energy. Ang epekto sa DTX 500, ang palay extract, though may pagka-insulin man, nga ginabuligan niyang atong blood sugar nga maproseso sa atong sistema nga ma-convert into energy nga magamit naton, ha? Kagwilabot sa ang palay extract, may super antioxidant pagin gahalin sa tubo nga nagabantay sa tanan ng mga free radicals nga nagasulod sa lawas ta. Kag ang free radicals katulad sang toxins nga nagapangguba man kag nagapanghalit sang aton sistema kag nagatuga sa masakit kag balatian. Pasalamat kita kay may DTX 500 kargado sang super antioxidant galing sa tubo. So every day inom kita DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Para hindi magtulo sipon mo, kabudlay katama kung maghilanag kapagin, may kung may trangkaso ka, kung ikaw isa kahaligi siyang panimalay ninyo o kung ginasaligan sa mga kabataan. Tungod nag-ilaskwila sila, kag ang ninikanan nag-provide sa ilang responsibilidad sa pagbulig sa pag-eskwela sa kabataan pagi sa pagtrabaho. Karoon, kung lain mamatsyang ni nanay o kung ni tatay, hindi makasulod sa trabaho, wala income, mabuhinan ang syoldo. Kamudlay kayong apektado man ang balo ni Toto kang Ninday. Kamudlay kayong apektado man ang mga kinanglanon sa panimalay. Gani para sa mga ginikanan ng mga mapisan. Unahon gid ang kaugalingon, ha? Inom ka gid siyang Mighty Shea. Paninguha gid, ha? Pangabudlay siyang isakto. Pero importante,
siguraduhon mo layo ka sa masakit kag balatian. Inom ka gid sang Mighty C, ang nagahatag sa atong proteksyon, dipinsa kag resistensya. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata naman, para nasing mag-alam, pagtaas sila, kag hindi sila basta malatna sa kung sakit kag balatian kon hilana sa mga classmates nila. Painuma sila, ha? Ang ilang memory mag-sangkat pag-ihit. Painuma sila Mighty C Syrup for Kids. Alas 9.55 na magagagay 5. Nainom ng D3 ba hindi nagidya mapunggan yung D3 bio mga kakipay. Tungod sa ka-epektibo yung bala, no? Iba nag-testing lang, kag napamatulaan nila ng mayogin. May aragay sa katawo, ang ginahimo yung way ginainom ang D3 bio. Ginabutang niya ang D3 bio, ang ginagisian niya bala, kag ginabutang sa kamay ng butilya. Ginagisian niyang kapsulas ang D3 bio, inablang gamay-gamay kayong kapatilya. Ginagisian niyang lima ka

ginano-no ya sa mga agtangya, sa mga guyanya, sa dalumsang bibigya, sa sagangya, be. Kaganami siyang ipikto, no? Nagahamis ka nagadula ang mga punggod niya. Ang mga amigo, tanga mga grab driver, ti siyempre mapisan, ha? Lagari man diri dito, oh. Wala untas sa pagkatupakari sa pagbiyahe. Tungod nagpaninguha man ang atong mga grab drivers, yung mga amigo. So ang yambali na niya, lo, dohilan natin ko, ti hindi pwede mahilanan, mabiriya, ti siyempre may kasalig. Ah, inuman ko yasang matisik ang updansang ditribayo. Untat ang ako niya hilanan. Wala yung madayon ang ako niya hilanan o kontrang kaso. Tungod na gindungan ko inom ang matisik ang aning matisik ang ditribayo. Ugto, alin sa aga sa ugto kay sa gabi. Pagkabos aga, haway madayon ang hingatang kaso ko kong hilanan. Tungod sa kombinasyon sa pag-inom sa atong amigo, basis ini sa iyang testimonya, na gusto lang siya magpasalamat. Tungod ka epektibo git ang D3 Bayo, kag sa iya, nga pag matyag sa atong kasuhon siya, kombinarya sa MITC kag D3 Bayo. Wala man yun ang iyang trangkaso. Si Norman Blacko, hindi niya basta yung ditribayo yung inom, kundi yung power trio, ganyan mo. Super trio, baga niya, no? Super trio, pag niya, DTX 500, ditribayo, kaga Mighty C, mga GK5, ho? That's why nga si Norman Black, mga GK5, daw ay nagatigulang. Daw nagahubi na lang siya. Kaga kabuot ka tao, ah. Nga ito ka plak mo. Ibuot. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanan ng mga butika, mga suki ninyo ng mga parmasya sa inyong lugar. Available man sa... Available man sa mga Grace Pharmacy ng mga outlets or mga branches ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kaga the Generics Pharmacy. Ha? Online, available man sa Shopee, Lazada, kaga TikTok. Ha? Kaga kung gusto nyo mas baratong presyo sa... mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang sa any outlet, ha? O kung any clinic lang, ha? O any branch, o kung kandiyan lang ang clinic ni Dr. Ramil, ha? Kanto lang kamo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyo lugar, kag magpa-check up lang na yun, ha? Saturn Medical and Alternative Doctors, ha? Libre way siyang bayan.

Ana es normal, la que es gireta, la wega pa' que nena cayó. Payo, ganay. Dali habla magayo bla. Que chilina, tom la chilina, hanga, la cla. Ang imyo to ka markada sa dinto, sa may pundibidra, sa dinto. Ginatugon ka na, napatay na to, huwag mo gigimisitahan ko. Payo ka na, kay blasahon na ka. Sali ka lang kay palangga ka ni Lourdes, bla. Ginatipan ka ginmayo na, ang pilas mo na mo. Di nang pilas mo. Ha? Ginsirkom kaliwat, isa pilas mo.

Apa lagi ni? Mau pesir ke umat? Awak siya geli pilas jiri Leo? Buat geli pilas, ano mana nak ano kala simplang ka sa motor? Nake motor mo abi, ginom abi mo. Ha? Nah, ano ka nakalusmo kay, no? Guru ba si ginah, no guru? Ginahanot guru ikaw pa, ginilor this guru naman. Nagpasaway ka naman, ha? Hanorman Black, hindi ka na magpasaway. Wala na madugay-dugay, ma-2027, magbago na. Pagkantos ako noon sa duty, guru. Balibad. Pagkantos ako noon sa duty, kuno niya, Jirili. Kaga... nagsimpla nga iyang ginasakyan nga motor. Mabaliba na naya. Nato niya ginlatigo ka naman, Lourdes. Ang labhag mo na sa likod, guru, kag sa tiil mo. Payuhan na na. Hindi ka na magbalibad sa ako niya nga pa si Bangdan mo nga mga ang motor mo nga pagkanto ka sa duty nagsimplang ka tungod nga sa natawag na ito nga disgrace. Nugay na! Ba't humasimplang ka sa motor may kaginya magrasya na hindi ko pati. Nato ng labhag mo yan nato na sa likod. Sige ha pa, ayaw ka na normal black migo ha. Kay para makadipinsa ka masimo kaugalingon. Sa Burgos ko na yon nga naksidente, kita mo? Sa Burgos ayon. Sa Burgos ako nung naksidente, bao? Di ang Burgos na patyo mo lulub nga na. Naglubong ka naman? Ha? Naglubong ka naman, ha? Guru na abot sa gulo ni Lourdes, guru. Ang imo yung nga sitwasyon niya, hindi isili nga huyak lang sa mga amigo mo. Nga ako o nga gingestigo ka ni Lourdes. Huyak ka lang mag-ako yung nga gingestigo ka ni Lourdes. Ah. Pabula mo lang na iyang na-aksidente ka sa motor. Kung matutuo, ginayagin sa puti ka ni Lourdes. Tayo ka na. Alas 10:04 na mga kakipan. Balos ka lang galing kung makatiano ko na. Tawag ka na, ha? Alas 10:04 na magkaka-K5. Dawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating globe number ha 0927-448-940 ha. Mayong gabi sa ating mga suki from K5 News FM Canlaon. Sumumbahan sa nagpapabati sa K5 News FM, Rojas Capiz. Sa tanan natong mga suki sa sur nga bahin sa atong probinsya, sa K5 News FM, La Carlota, K5 News FM, Hinigaran, K5 News FM, Kabankalaan, Sipalay, kaga K5 News FM, Hinubaan. Good evening, ha? Sa ating mga suki from the north naman, nag-tune in sa K5 News FM Victoria, K5 News FM Cadiz City, K5 News FM Sagay, K5 News FM Escalante, kag sa tanan nga nag-tune in sa aton, mayong gabigid ha. Kag siyempre sa diri sa aton sa Bacolod, nag-tune in sa K5 News FM
101.5, my only K5.

Wala bagyo, wala man low pressure. Padayon ang habagat mga kakay-five, no? Nagadulong sa aton sang lapta-lapta nga pag-ulan o kung malain nga chimpo, ha? Especially sa bahin sang Luzon kag diri sa aton sa Visayas, no? Wala untat ang ulan-ulan kag panalithi, no? Kay tungod, siyempre, last quarter of the year na kita, ara na gyud sa beer month, no? Kag usually abon ning mga pizza kon mga binulan nga may maara kita sang inkaso bagyo, mga usually kusog nga mga bagyo. So aton i-anticipar ina ang aton nga mga pananom, ang aton nga mga balay. Inkaso nga mag-announce naman may bagyo, for sure sigurado makusog kag madamo sang ulan. Kay usually amo ini ang pattern sang atong panahon. Every last quarter of the year may nag-inabot asod-asod nga mga bagyo, kag usually madamo ang ulan kag may makusog nga mga hangin. Ang mga panimalay naton, ako ng mga gamit naton, ang iba niya nag-aprikurar man, no, tungod especially sa atong mga utol nga nakaagi trahedya sa mga bagyo. Ining bagyo sa kaatong sa una, kaya bagyong Tinyo o Tinom lang. So every time may bagyo, gani kang malayan ng chimpo ang atong ang mga kauturan. Especially sa La Castellana, Kalaon, kadira ng mga areas, doon nag-flashback si Lap-Lapin Sarang kung ano ang kalamidad nga nagtuga sa ilang lugar. Doon nagbalik ang ilang pangunahuna sa chimpo nga nagaragasa ang tubig kag taga lumapaw ang tubig, ah, kag may dala nga mga lagko nga bato, kag daw sa anaw ang baha mo daw tumalagsahon nga kitabo, no? So every time nga may mga mabatian sila nga report o kung update sa PAGASA nga may malain nga chimpo kung bagyo, kung low pressure o kung magrabing ulan, nagbalik ang ila pangunahuna sa kutob nga nakaagom sang trauma sang bagyong Tinyo, na. Sa ibang nga pungsod naman niya, grabing baha girili man sa Canada, dito man sa somewhere in Japan, Nagoya, isa ka progressive nga isa ka lugar konsyudad sa Japan. Ginabaha sila tungod sa klima, no? Kag siyempre, iba na mga lugar yaya, just like Indonesia, galupok ang vulkan, may mga sunog na sila yan. Iba nga lugar, may hurricane, may grabe nga mga hurricane, nga mga buhawi, bla. Sa England, grabe ang init, mga kakifayb, no? Sa Europe, no? Grabe ang init, ha? Sa China, di ka budlay kung ikaw nga nag-develop kayang sang nasyon mo. Kag makangko ka naman sang kalamidad. Kabudlay naman nga magsugod liwat, no? But then, hindi natin kontrolado ang panahon, ang klima. Tungod nga wala pang taho, yaya, ari na niyang klima yung mga bagyo, mga linog, mga baha, mga landslides. Gakatabo na nagadaan niya sa chimpo pa sa mga dinosaur. Ang paglupok sa mga vulkan, ang mga tsunami, mga tidal wave, ara na niya nagadaan niya sa wala pa yung tao. Kitungod amo ina ang naturalisa sa ato niya kakalimutan nga padayon siya buhi dirili. Mga pagpangilat ni pagpanaguob, ay ang pagpanaguob ng pagpangilat. Amo man ang chimpo, guru, amo man ang klaseng ang labatian sa mga disipulo ni Kristo. Mga 12 disciples siya sa una, nakabati man sang nabatian tang naguob kag kilat. Ang mga paraon sang chimpo sang Egiptohanon, kabati man sila naguob kag pagpangilat kita Manila pareha sa aton. Pero ang time difference, no? Thousands of years ago,
Parihas gapon dungod nga amuin ang nature mo. Pero may churiya sa mga nagalagaw mga kakaivibe nga hindi ko no isa ka weather warfare. Nga kung sa diin may mga na-advance nga mga nasyon nga ginamanipula nila ang klima. Katulad sini nga kuntaman kainit. Kung tama na kainit, kaya grabe ng kalitan sa mga pananom. Ang mga supplies ang pagkaon, mapiktuhan na sa kadaman. Mapiktuhan na ang mga negosyo sa mga mangunguma. Tungo sa sobra kainit, damo ga kalaya ng mga tanom, ng mga pagkaon. Nga kapiktuhan ang mga supplies ang pagkaon sa tao. Kay nagahubas ang tubig. Naganubo ang level sa supply sa tubig na ginainom sa tao kag ginapanggamit. Abi. So may ara solusyon ang atong gobyerno nga mapalupad sa sang eroplano kon helicopter. Mangita sa sang damol nga panganod. Kagsabogan ina sang chemicals nga parang maghimo galom kag magatupa ang ulan. Artificial rain. Ginatawag nina sang cloud seeding. So ginamanipula sang tao. Pagi sina gaginabutangan chemicals ang mga galom ko ng mga panganod para maghimo galom kag magaulan. Di ko mayara bibuang nga bidirilino. Ma cloud seeding was sa pero ang butangan niya may virus abi. Matulo ang ulan nga may virus. Ah, pwede di bla kung buang siya. Si butangan niya, biyang virus, sabi nga magtrangkaso, tanan. Matupa ang ulan, pero ang kadamaan sa sinang lugar nga matupaan sang ulan, matrangkaso, tanan ka mahilanat. Kundi mabinakal sila bulong, mabinakal sila sang inughampol nila nga hindi sila mag-ubo, mabakal sila sa parmasya, biyang niya napigaw ang ato niyang bulong, haw. Abi, paluparito yung plano, abi. Cloud seeding lang, abi, balibad. Tapro galiya, mabutang kita isang mga bakterya upon sa ulan. Kaya parahilan nato ng kadamaan, mga epidemya. Pwede hindi bala kung amun ang iya tuyong para magdamo bakal iya ng bulong. Kundi isa ka syudad, abi, ha? O isa ka probinsya, mikroon na isa ka milyon na bing taon, mikroon na damo nagaubo, hilana, trangkaso, kuni makanto sa butika. Kuni ka isa ka pharmaceutical, abi, for example, may amok sinaga nga way of binong. Gastuhan mo milyon, kagaginansyahan mo man milyon eh. Nga pigaw, galing akon nga bulong ah. Ari ay mahilanat kamo tanan, matrangkaso kamo tanan, o kung matimos-timos kamo, o kung magkalasor eyes kamo. See? Manipulation o kung pag-intervene sa klima. May teoriya na sumong mga ka-K5 nga nagagawa nga inisa kaysa ka-weather warfare. Weather warfare. Ang paggamit sa klima. Just like in China, kuni siyempre progressive katama ang China sa mo. Nga saka yang iya yung ekonomiya, ya. Yeah? Though almost kanin nga nalampaso yun ang Amerika. Karoon tungon sang baha, kag grabe ang bagyo sila to kag monsoon. O kung pag-ulan na bin.
Ang ilang mga syudad, mga factory nila, ang ilang mga pagkaon nagkala apektuhan, nagkalaguba tungod sa grabe nga baha. Tungod sa mading nga nagmanipula sa galong sa panganod nga dito gidirekta sa China. Hindi na niya imposible sumong tungod may satellite kita. So mabalaan na niya ang weather pattern, ang pagiho sa mga panganod kagalom. So in the next three days or one week, may satellite na iyang mga image mga kakivibe. May ginatawag sila nga forecast mo. Nga mabalaan na niya kung ano ang dalaga sa mga galom base sa huyop sang hangin. Base sa huyop sang hangin, may aran na sila nga daan niya nga template sa ilang nga computer. Nga mabalaan mo sa the next 5 days kung ano ang sitwasyon sang aton nga klima. So in the next few days, pwede nila ma-estimate nga, sige, bagyan tabi to, ha? Butangan to ng ilang galom to, abi, pang ano nila sang cloud seeding, abi? O kung grabe nga pagbubos ang ulan. Example lang, China, ha? Di ang China, di siyempre naman, nakutuon nga nasyon, pero damo magkalamatay nga tao, damo mga building magkalaguba, mga motor, mga salakyan, mga alagyan nila na mga pampasayro nila ng mga salakyan. Tanang nga negosyante, kang negosyo, kang trabaho, paralyzed tungkol sa kalamidad. So mahalitan ang ila ekonomiya. Kung padayon, kang sige-sige nga amusina nga senaryo, kagon sobra pagin nga mga klase sang kalamidad tugas ang pag-ulan magkaka-K5. Hindi makatibawas ang isa ka nasyon tungod sa kalamidad nga hindi nato niya mabunggan. Ay, may hindi sila yung maka-excuse. Hindi mo man sila mapasibangdan kahit yung nature na. Pero gani, may intervention sa nature. May mga pagtuon na kung paano nila nga mahimo ang pag-ulan o kung pagbagyo. Paano maghimo sa isa ka-hurricane o kung ining thunderstorms sa isa ka-lugar. See? Amunag weather warfare nga ginatawag. Nga may ara pagi gani isa, no? Nga pwede nila uyugon ang imunasyon. Ha? Pwede nila uyugon ang imunasyon. Ang magma sa dalom, magma na siya, no? Ang init nga molten rocks. Ining siya, kung magasaka siya, nagabugnaw siya mo, nagasaka sa baba sa vulkan. Mga manuguwa sa nagasaka, sa nagabugnaw siya. That's why kung magbuwa na siya sa vulkan, tawag siya lava. O samtang ato po na sa dalom, sa atong kalimutan, magma pa na. Now, ang magma, nag-react sa frequency. Mga scientist ni, may mga ginabasihan sila ng mga frequency nga kung paano i-activate ang o kung ma-excite mag-react ang magma sa dalong. May mga amuna na sumong ng mga machine. Kita mo gani, may mga laser na. May mga daw sound na gani ni mo, itiruhon mo sa tungod lang sa sound na mabungol siya, mapiktuhan ang iyang pagkatao. May mga amuna subong advance ng mga armas, mga K-5. May mga gamit sila nga to excite ni magma sa dalong to create tremors. Kupon pag tayog sa mga duta. Hindi, amo ina nga pwede nila nga gamiton as gamit o kung weapons, ang armas. Hindi niya silang kanyon, kagrakit lang niya mo. Hindi lang niya sumong tungod niya sa mga armas, mga pusil, ang tiruhay.
o kung ang gumanay. Kundi pati na niya ang klima. Weather na to niya na tunana sa mga scientists, no? Kagina-pick up, kaginagamit sa mga militar, sa mga most improved ng mga nasyon. Kapini na gamit nun as weapon, armas, against sa ilang kontra ang klima. Tungod sa klima, yan ang Jirilino. Ang ilang mga kontra sa ekonomiya kung sa kung ano man bagay ng kompetensya nila, mapiktuhan. Grabe bingat ko blizzard yung natawag kung cold o kung pag-snow, pwede nila may muna, no? Ang pagtayog sa mga kontinente tungkol sa mga ginambal na ito, ma-excite nila ang mga magmas dalong. May mga amo na nasubong ang mga tsuriya na gakatabo. This might be hindi nila natural, kundi ginatulo lang kaginaako lang natural calamity. But actually, may weather na warfare na subong. May weather warfare na subong nga nagaluntad. Ang China, kagang ang ibang nasyon, ng mga most advanced ng mga nasyon, posibleng may mga teknolohiya na sila kung paano may manipular ang klima. Grabe, no? Di hindi mo siya mabasol, niya mapasibang dahil kay ulan na iya. Pro ulan na nakunwabi. Pro gali iya ang mga advance ng mga pagtuon sa mga tao. Mapwede na nila gali iya mahimo yung paulanon niya. Paulanon ang imo lugar. Pwede nila mahimo yung tayugon ng imo lugar. Pwede na gani yung mga excite ang mga vulkan niya sa dalumdagan. Maka-create tsunami. Kag mag-aang tsunami, mag-ahampas si Simo yung nasyon. Disaster managyapon, kalamidad managyapon. Pero sino may masulon mo, abi? Ang nature, eh, no? O ang nature gali, ya, gina-manipular na. Kag gina-tunan na sa mga maalam kung paano yung i-activate ining mga pag-create tsunami underwater, volcanic activity or volcano eruption sa dalom sa dagat, maka-create tsunami o kung maka-create ini siyang hurricane man at the same time, no? So, amoy na mga kakifab ang aton nga research kamay, no? Nga ini ko no, inituga na ini sa hindi lang natural nga mga klima kung proseso sa kalibutan, kundi ang tao naghimo na sa pamaaging nga daw sila nagkontrola sa klima. They are playing like gods. Daw sila nang makagagahom sa kalibutan. Ang gina-perfect nila, subong ko no, is ang paghimo sa kilat. Kaya kung ma-perfect nilang kilat, mga kakifab, kung ma-perfect nilang kilat, no, ang mga kontra nilang aeroplano, sabta nagalupad, magkalapulak lang.

0: weather update kita naik. Maka-experience sang magalumun ang pila ka mga lugar sa Luzon. O kung maka-angkon sa mga pag-ulan ang pila ka mga lugar sa Luzon kag Visayas, bangod sa epekto sang southwest monsoon o kung hamagat. Suno sa pag-asa mga kakifay, maulanon ang panahon sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, kaga Occidental, Mindoro. Magalumon naman ang panahon sa may upod nga magalumon naman ang panahon nga may upod nga mga pag-ulan ang ma-experiencehan sa nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region sa aton diha kag Northern Samar. Ang nabiling naman nga bahin sang pungsod maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Mayara man sang magina-monitor ang pag-asa sang isa ka low pressure nga may medium chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Apang yara ini sa guwasang Philippine Area of Responsibility or PAR. Diri sa aton sa Negros Occidental, mag-experience kita sang magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilad bangon sa epekto naman sang hamagat. Temperatura sa kagahon yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa ugto mga kagay-5. Oras nato na alas 10:28 ining lakas sa panahon update mga kakay-5. Ginadulong sa aton sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Nami ginman eh. Kaya nga man na tanang nga sulam kag hangin-hangin sa tiyan mo ya. Waya, ginadula ya. Mga asid-asid mo bala. Gina-neutralize ya. Kakanami isang mamuhin mo kagbangihi mo. Dugay kaya gutumon. Kag may proteksyon ka pa sa mga free radicals tungod may super antioxidant sa halin sa tubo. Plus, may arasa nga chia seeds kag Ampalaya extract, no? While nag-enjoy ka sa pag-inom sa kape, DTX Coffee Mix, ginalimpyuhan ang imong sistema. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: bigay ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
6: Muternamax, Max Epektibo.
7: Ako kali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba'y nasaktan?
19: Naintuan nila ko sa nobya ko.
18: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 11 o'clock in the evening or 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin doon na sa atin sa DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakagamit sining habon, DTX Beauty Shop. Di gamit na mo, sumo pa lang ha. Kay man pa kanto na kita sa dako nga event ha. Sa Disyembre may mga reunion kita. May mga alumni kita, may mga family reunion o con gatherings. Christmas party. Makinit anay ang pamilya, mga daan nato ng mga amigo kag-amiga. Subong man sa reunion, mga classmates nato sa una. Kinanglan daw presentable ta kag mayo ang aton nga physical appearance. Subong pa lang daan September, amat-amat na kita gamit DTX Beauty Shop. Para maghamis kag mag-younger looking, kabla? Pakita na mo sa una sa imong mga amigo kag mga classmates mo. Maghamba sila yung bawo ikaw mo, daway ka lang nag-edad ba? Nahubing gapon tulukon ba? Anong sikreto mo man? Ay, simple lang ha, DTX Beauty Shop ha, parang maghubin ka, wala ringko sa imo guya ha. Subong pala nga daan, mga ka-K5 ha. Gamit na kita sa DTX Beauty Show para wala pong good, hamis ang aton guya, inihil mo nun ang mga wrinkles. Ang mga pikas-pikas, madula na, mga lap-up, ang nagamantika ng guya, may mga buho-buho ng guya, hipido na. Gamit na sa DTX Beauty Show, ha? Hapos na yung baklo na, kantong lang kamo sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, ha? Sa inyo ng mga lugar na sa Kamangkalanda, sa inyo mga butika na kang mga farmasya magkuta lang sa Kamangkalan, sa inyo lugar na sa Binalbagan, sa Himamaylan, subong man dira sa may Pontevedra, San Enrique, Valladolid, sa mga tagal La Carlota City, Morsia, diri sa Talisay, and of course sa may Victoria, sa Cadiz, Kagsagay, Kagiskalante, kagdiri sa Bacolod City ha. Habis kan din lang ang mga butika, farmasya, mangkuta lang ha. DTX Beauty Soap, ha, mga K5. Sa inyo mga bata, na baho lawas nila ha, muna ni. Para magputi pag inangilog ni Mrs. Bla. Kiman sa una daw, tinaw man. Galing nagsugod pa man, akag nagpamata. May mga guray-guray ng tiyan, may mga stretch marks na. May mga itom na nga nag guray-guray sa iyang tiyan. Gaitom ng ilog sa so una, tinaw man, subong daw lubog na. Sa mga itom nga tuhod lang. Ang iba sinadaya daw ay pagin siguro ka ano no. Ini-sugi malang sa ako sa ano ni? Sa nga akong kilala, bla? No, sakto man. Ngayon nga, ang aton nga mapanit, damo galit klase. May nipis, may damol. May medyo damol. Pero kabalo bala ka mo nga kundiin ang pinakadamol nga panit? Ara, sabi ko, anay gani yan, guya. Kay kasamiya.
4: Han, ikaw bala nung dambol kagigiguya. Sabi ko, anay guya, kay mabatian natin ka sa may damol guya. Kay gali, hindi gali yan. Guya yung pinakadamol nga panit. Ekspresyon na niya nga damol guya. Daw yung musilingon sila yan, daw wala ka bla na huya bla. In short, wala huya. Amo na ang damol guya, wala huya. Ang matutuon gali yung nga damol nga panit niya sa aton nga dapa-dapa. Sa aton nga dapa-dapa. Ini naman ang tuhod, ang siko, ano? Ang kilikili. Kaga nga aton yung panit sa may private parts. Sa aton private parts, kuno? Parihas man lang na sila, kuno? Ang sa tuhod, ang sa siko, ang sa ilok, kag sa private parts ang tawo, parehas sang type nga sang parehas sang type nga klase sang panit. Scrotum type. Daw naga piyod-piyod sa bla. Medyo damo sang medyo nga garas sa blahaw, no? Ang tuhod, ang siko. Now, ibang nga babae, ginapaputi ang ila tuhod. No, tungod nga may aras sila nga nabaluan nga base yung komo parihas ang pangapanit sa ilog kag tuhod kag iban pang parts natin, especially na sa private parts. Niya ginapaputi ang tuhod niya nga parahambalon siya nga puti ang iya. Niya itong tuhod noong babae niya, basta itong tuhod, ito man lang iya. Ang iyang ano? Iyang ilok. Kung itom ang iyang, ano na kuno mo? Kung mag-itom na kuno ng tuhod kuno, itom na tanan siya. Ang mga type na nga klase sa ano ni, sa panit kuno, sa tuhod, sa siko, sa underarm, kag sa private parts. Kung ano kulo-kulo sa tuhod mo, muna kulo sa imong private... Wow! So, ay kuno ibang nga babae, ginhawa kuno ka paputi isang tuhod para hindi iya mahambalan nga guro itumim mo. Ay, solusyon na na, DTX Beauty Shop, ha? Habo nilang malapirmi, DTX Beauty Shop, matinaw na siya. Kaya nag-penetrate ang DTX Beauty Shop up to third layer sa aton niya skin. Ang aton panit niya may arat 27 kung 20 plus ng mga layers. Daw mga nipis pa niya sa papel. May mga layers sa may ginatawag kita galing a dead skin. Kaya every now and then gali iya, all the while kapinsar kita yung kalakalaki gali dead skin ni gali niya. Daw pa niya sa manog bla. Ganaga hinuluma, nagailis ang panit. Ang tao gali yan may among managaling ang nga magkakatabo sa aton. Because ang aton nga panit is made up of 20 plus layers. No, nagpasaka sa gang pasaka, no? Up to sa topmost layers ang aton nga panit, kauna nga layer. Pero ang pagbailuhan na yung kung pag-mix class ang aton nga color sa aton panit, is ginatawag nila is pigmentation. Pigmentation, no? Ang melanin. Amuna siya ang nag-responsable sa paghatag color o kung pag-itom sa aton nga panit. Kag nagkatabo na usually ko, no? Sa ika-third layer sa aton nga skin. Kung nagpanghabon ka sa DTX Beauty Soap, kag kung namigig ka kaduwa ka mga habon, bla? Una bis panghugas ka na yun, no? Para makakasangyap mo kag mga oil, abi. Pangilamos ka, tapos bunlawan mo yun, no? Panghabunan mo to, bunlawan mo, habunan mo liwat for the second time para magpenetrate up to third layer sa skin mo. Kaya nga para ma-minimize ang melanin o kung ang pigmentation sa imong skin. Tungod may mga sikreto ng panakot, ang DTX Beauty Soap nga gina-minimize siya ang pag-itom sa panit mo. That's why nga adla-adla mo siya gamiton. Kagkadawa ka makabon. Para nga makapenetrate siya up to 30 years sa skin mo. Una gid is manghabon ka una para makakas ang mga yabok nga nagasupon sa ato nga mga skin pores. Kag makakas ang mga oil. Kay para makaligwa siya, penetrate sa 30 years ang ato nga skin. Kag makaintervenar siya sa pagdukot sa atong kulor. That's why maputi ka in a matter of 15 days. Di may amuna ni galing habon. Di ano pag ginahulat natong distingante? Ano ginabi ang diferensya? Kakaurot na nagani sa load natong na kung isang ay... Di bala? Gagasto tagani pala ka gatos-gatos kung sa libo pasa wala nga balik sa aton. Pasang TV, ha? Libo ang imo baklon. Ha? Siyempre matanaw ka TV para

Resulta mo. Kag namigin, sa liwat, sugudan na paggamit sang DTX Beauty Soap, ha? September pa lang, tinugaduhi October, November, December, te? Tatlo ka bulan na yan sigurado, heya. Ah, hininamin-namin na yung panit mo, heya. Kanto na kamo sa mga butikang ginawag na ton, ha? Inigani sa clinic ni Dr. Mila, ha? Para barato. DTX Beauty Soap and sa mga dealers, no? Basta mga dealers na tunda sa inyong lugar, DTX Beauty, distingiya. Distingiya. Para naman niya si mo, yan nga kaugalingon nga regalo mo, yan. Pag-abot sa Disyembre, yan, bow, ka namin na misang supat mo, dahi. Do, wala ka lang yan nag-aida, dyan pa rin, no? Ay kaya wrinkles, yan, no? Iba niya mga classmate mo yan, daw nag-corinort na yan. Po ikaw yan, daw nag-shine-shine ka pa yung imo panit niya. Kanami-nami daw nag-glow ka, nag-ibadlak-badlak kaya. Yung sikrito, galing yan aton. Hipos lang ka mo para yutel at nakabalo. DTX Beauty Soap, hindi lang manugin. Yutel lang ka, matiguro ah. Oh, bakal na kamo ha. Testing na magamit sang DTX Beauty Soap. Okay. Hindi ko bahin malunod naman sa atan lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

Doctor Pinoy, squalene capsule, isa man ka klase sang suplemento. Nanunan nagtapik ni siyaw. Isa klase man sa suplemento nga dapat naton gid tagaan sang importansya ni. Kay nagahatag siya sa pag ablik sa aton nga panit. Para hindi magubabla. O kung sa atong nga sistema, para hindi magubabla yun, ha?

Ang Dr. Pinoy's Kuling Kapsulia, himo ini sa shark liver oil. May upod siya nga iya, may oxygen sa balang dala. Grabe ni, no? Isa ka suplemento nga iniihalin niya sa tanong o kung sa mga vegetables o kung sa mga herbal. Kundi halin siya sa atay sang magis nga may oxygen nga dala. Ang ining atay sang magis natunan nga damo sa mga minerals kag bitamina nga nagasugpon sa aton nga sistema nga para magbakod, nagadepensa nga para nga hindi magdayon ang mga sakit nato kag balatian. Madugay na ginagamit ni before pa nag-uso ang mga herbal kag ang mga natural, abi no? Nag-abi nag-commercialize ang mga herbal. Before pa na iya dito sa Japan, sa Alaska, sa Canada, sa Amerika, ang squalene capsule niya, shark liver oil, ginagamit na niya. Tungod nga napamatundan sa mga scientists, no? Kag sa mga eksperto, nga kung may hapo kabla, ang mga allergens o kung ang mga ugat sa kabagdanan sang hapo o asma mo, ginatap na sang Dr. Pinoy. Sumong man sa may mga problema sa ilang kurason, ang Dr. Pinoy ginapabaskog niya ang aton kurason. Ginabuhagan niya man ang mga suponda. Ang mga supon ng mga bad cholesterol, ginapangtunaw niya jirili para makagigid ang dugo. Ang dugo daw sa lakyan sa mla, nga kung mangumpra ka sa libertad, may saging ka, may mga utanon ka, may itlog ka na 2 ka 3, ikarga mo sa tricycle,

ang imong tricycle, mabiyahin na pa kanto sa inyong lugar. See? Doon mo ng dugo naton. Doon sa lakyan, sabla. Sa lakyan sa mga vitamins and minerals. At the same time, sang oxygen. So that's why ang iyang highway, amuning aton nga ugat. Akumbarado ang aton nga ugat, nag-pisweet na sabla. Ang kalimbawa, kung sa nakaexperyensa, sa nga pamunyag, sang tanom, may host ka da, ngabi, ang hindi malabot nga tanom sa punta, na punggan mong punta sang host, ka para mag-pisweet sa ka magtayok iyang haboy sang tubig. Doon mo nakalimbawa sang blood pressure, kung high blood pressure, tungod baradong ang ugat mo, may pagsumpit sa blood. Tungod ang nang nagabarana da mga plake, tungod ang nagabarana dira is mga kolesterol nga halin sa nila nga halin sa pagkaon nato sang bata, sa mga mantika sa throughout the years, sa pila ka tuig sis nga nagsugod ka kaon asa sa edad mo nga pag-usap mo da siyempre ang mga mantika na kanto mo na si mga tinay kag iproseso sa mga tinai mo da ang makarga ang mga vitamins sa imong dugo pati ang mga matika atong hindi matunaw madala na siya mabiyahi na sa upo sa dugo do parehas ba sang tubo naton blaga ginagyan sa tubig sa dalayon sa tinuig may tina siya loogon mong tubo mo na ho o kung ng PBC may tina ginaya tungkol sa pila ka tuig mo. Di mo man na sa aton, ang aton nga ugat, nagabaras tungkol sa kadugayon, malang pag-agis ang dugo na aton, nga may upod nga mga kolesterol, halin sa mga mantika, no? Nagkaon na militsyon. 5 years ago, tiharapan na da. See? Pilang kamisis magkaulitsyon, di naman naisip, bro. Nagkaon kanila ga, no? May sebo. Nagkaon ka dinuguan. Damo kasi nagkaon may pansit. Di siyempre may bihon. Di siyempre mag-isa ka gidya. Mag-isa ka mantika, bombay, ahos. Di mandala na gyapon sa niluto. Di usapon mo na pagtulon mo. Huwag man tayo pakialam na nakit. Di siyempre yan, namit mo. Tulon ta parang busog na yan. Kung kay gali, ang mismong pagkaon na gali sa dalayon, amo man naghatag sa ato ng sakit kag balatian. Di ang ato solusyon kaya para mabuhi makita siyempre hindi man na naton yung bantayan permi. Ang ato malingay sa nabalaan taga mo na gali. Anong solusyon ang para hindi magbara ang ugata? At di ang makatunas ang bad cholesterol nga nagabara dira is good cholesterol kalamanan gid. Ang makakahatag sina is ang Dr. Pinoy's Qualine Capsula. Kag layo ka sa heart attack, kag stroke, kag high blood pressure, kung ligway ang imo ugat, ah. So adlaw-adlaw inom na sa Dr. Pinoy, kay hindi lang ang inaang epekto ya. Nagabulig pa ini sa paglimpyo sa aton nga kidney. Ang kidney subong balantayan man. Kabudlay kahit yung mga midyor o niyang parts ang lawas ta. Mayulang tani kung higko lang yung kukuta kay mamanikyor lang tayo. Kukun mahinaw lang tayo nga may habo na biting higko yung way na dayo ni dula na dayo. Pero ining mga higko yung susunod sa lawas tabi. Sa ato nga mga kidney, sa ato nga mga atay, sa dalayon, abi, no, sugod, abi, sa nga nagkaon ka sa sumung sa edad mo. Damo na na isang deposito nga mga higko nga nag-upod sa aton dugo. Di ang kidney pa naman is sa laan sa aton nga lawas, sa tanang nga higko, da nagaging dugo mo, no? That's why kung kung guba ang kidney mo, ginadialysis ka,
Kag kung ginadialisis ka, may dialysis sa machine nga gina-injeksyonan ka na ida, no? Ang imo nga injeksyon na iya may tubo nga angot sa dialysis machine. Kag nagagwa ang dugo mo sa lawas mo pagi sa injeksyon to nga dako-dako. Kag nagagi sa dialysis machine. Kag ginatinloan niya. Kag ginapagwa iliwat sa isa ka tubo naman, balik sa lawas mo, limpyo na. Nga inang dialysis machine, amo nang ubra sa nga aton kidney. Ginasala ang tanangay ko sa aton dugo. Para padayon nga mayo ang aton yang baginawa kag aton yang ikayong lawas. But it so happened nga guba ang kidney mo tungod barado sa kanginin sa magka-function sa iyang obra kapag sala sa mayko na itong dugo. That's why gina-dialysis ka. Kaya ang dialysis machine naman, amo naman siya mag-tindog, mag-serve bilang kidney mo. Kaya kung hindi malimpyuhan ang aton ng dugo, ma-infection ka ba? Ang dugo ng mga higo na makadto sa utak ta, makadto sa mga baga ta, ma-infection ka, mapatay ka. Di ka nami sa nga Dr. Pinoy kay ginalimpyuhan niya ang higo sa aton kidney. Sa aton nga tay, Dr. Pinoy is oil-based nga shark liver oil. Gina-repair pa ang mga damage na nga party sa aton kidney. Sa aton atay, Dr. Pinoy's Quelling Capsule, the best kid siya, maumpawan ang kidney problemo. Kakanami inom mo kaya wala overdose. Ha? Pwede ka kainom niya 2-3. Akong ganiya, twice mo, no? 2 kapsula. 3 times a day. Ang munaging ako na inom mo. Sa aga, tapos pamahaw. Tapos panyaga, kag sa gabi. At least magtulog, ah. 2 milog, ah. Every day na, no? Kag tapos, ang epekto sinaya nami pangihi mo. Kag doon ka mag-unblast ang lawas mo bala. Doon ka pag-sixi mo. Kag tapos, hindi lang na pati ang imong arthritis siya, kung may ara kami, pati inayang tunawo niya yung uric acid mo. Pagkupuso niyang banog kang ngot-ngot sa imong yung arthritis. Dulaon siyang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Isa lang kakapsula, igo tanana. Isimping nag-aupod siya sa dugo mo. Gasirkular ang dugo nato sa bilong alawas. Ang Dr. Pinoy nag-teleskopyo kundiin pagin ang parte sang lawas nato. Ang kinanglan sang iya buling. Nag-supply mo sa dugang oxygen sa brain ta. Tungod ang brain natong konsumo ng oxygen mo. Ha? Pila lang ka minutos kaya nga hindi masupplyan oxygen ang aton nga brain, ang aton otak, ma-blended kay mo ya. It's either makumatos ka or mapatay ang isa ka tao kung hindi matagaan oxygen sa pila ka minuto. Ting Dr. Pinoy siya na medyo na aton deprano, oxygen capsule sa panahawag ginigani siya eh. Nag-promote siya sa oxygen. Sa atong gid nga selula, nag-aring hatag siya. Kag sa atong nga ugat man, kag sa atong specially utak. Amo ina ka namis ang Dr. Pinoy. Sa mga babae naman niya, may mga menopause. May mga issue sa inyong ginabatyag sa inyong pag-menopause. Iba nag-kubakubang nugan. May iba naman niya irritably. May mga episodes o kung may mga kondisyon nga epekto sa tugas ang menopause. Tiin namin sa Dr. Pinoy kay balansihon niya imula balatsyagon. Balansihon niya ang imong hormones. Sa may mga experience man sa mga hormonal imbalance, namigin ang Dr. Pinoy. Kung kami pagin sa may mga
kilala kayo na blanggol, pilang blanggol kakasubuan mo lang. Depression mo lang, no? Muda ng depression eh. Tumang kasubo si mo, kagkalain nila kay kadelikado, tungkol sa depression, dahil mo nag-suicide, di ba? So, ang Dr. Pinoy, nag-activate naman ang happy hormones. Nga para balikawan ang padayon nga pagbatsyag mo sa depression. Sa mga babae, may mayuma kamuda nagabanog ina siyang part sa inyong reproductive system. Di ang mayuma, sina na iya, no, medyo delikado man na, di ba? Iba diyang ginakakaski na yung... Ting Dr. Pinoy, tanay nga banog-banog sa lawas naton, sa sulod. Tanan nga inflammation, pangkupuso niya kay may anti-inflammatory siya. At so, ganin na minsyo, temprano, ang nagabanog mong arthritis, pangkupuso niya. Di ko tanay nga banog sa lawas mo sa sulod, no? Nga wala mo lang kamalo, pang repero niya na, pangkupuso niya na. E tungod may active siya, nga panakot, nga epekto nga anti-inflammatory.

Hapos na ni baklo ng Dr. Pinoy, ha? Pwede mo gin mainom everyday. Ara sa tanan nga butika kag farmasya sa inyong lugar da sa may kabagalan, sa Hinigaran, sa Binalbagan, Subuman, sa Lakasiliana, sa Mabinay, araman, available, ha? Aga sa impresa may Morsia, La Carlota, diri sa may Talisay. Bilog butika sa Bacolod City, halos available gid ang Dr. Pinoy's Calling Capsule. Sa south naman, sa norte naman na, sa Victoria, sa Cadiz, sa Escalante, sa Sagay, tano, halos talaga ang mga syudad kagabanuhanan diri sa Negros Island Region. Kagbilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Alas 11:14, mga kakifay, mayong gabigid sa atong mga suki, nga pwede ka mong katawag pa, 0928-611-2263, kag 0927-448940. Good evening, G. Lolo and Jerry Lee. Shout out ko gali to G. Lois Durumal. G. Lai Durumal and family. More power sa programa mo, G. Lolo, and God bless.

Na J-Lolo, nag-aaway kami subong sang asawa ko. Subong ganyan? Pwede ka rin lang kamuaway? Nag-aaway kami subong sang asawa ko. Tungod kay Gingo Baya ang

Ingo ba ya ano ni ang LRT man? Long distance relationship? Hindi ko nga hindi ano ni ang LRT man ang train sa ano? Ang train sa Manila, LRT na? Ingo ba ya ang LRT? Ano, ano? LDR Goroni? Okay, basta maging guba siya. Okay. Kailangan ko o kailangan ko pabalang magpadayon o maguntat na mauntat na lang kay amo ni ang natabo J. Lolo. Ano natabo, aw? Ano natabo? Palangga ko ang sawa ko J. Lolo pero samtang nagadugay daw nagkadula man ang pagpalangga ko sa iya. Ay, aray. Amunigali. Samtang nagadugay ko noong naga dula ang luyag niya sa asawa ko noong matama. Kay man kilala ko bala sa kapihan. Nyaway na kami huli ni Mrs. Kung nga man parihaw niya, nugay na kami mag-asawa. Daw, sa nugay niyo daw, maguto. Dalang kamo. Di huya ka man nga daw utod ng matyagan mo. Ianhon mo pa, hindi na lang eh. Masadugay ko nung ilang ang mag-asawa pag-asawahay ko no. Ang balatsyago niya sa saway ko nung dauto, dyan na lang. Kasway, may nalas ako nung nag- tinguha yung ano. Nga makaskor, abi, kati siyempre, huya ka man, gina-uton mo na lang na, ihimuslan mo pa. Balibad niya ito, no, ay na yan, naga, ano yan, may nagasikad si Manoy. Niya, may tumatuyang hambal na kuno niya, G. Lolo niya. Nung namig niya si Imoy, nabis ka may edad ka na yan, no. Palangga mo niyang asawa, may tawgo mo siya nga sweetheart, honey, love, darling. Mga pila na ka mga tuwing kasalaw niya, manog si Sintanyos na. Nakalawig niya kali, no? Na, matyago permisi mo, tawag mo sa imo sa waya, ha? Sweetheart, honey, darling, love, o kung nanay. Wala ko ka namin si mong klase ba na kay kasweet gin si mo yan. Wala ko nga kabati, yan nga gintawag mo sa ngalan niya. Niya, muna gani, nga ginatawag ko sa honey. Tawag ko siya darling, my love. Niya nga man, na kinalipat ako sa ngalan niya. Diyan sa kadugay na mo niya nga, so ay, lipat ko yung ngalan sa sawa ko mo. Naswa tawag ko siya, sweetheart, honey, love, darling, nanay. Matuod lang, nalipat ako sa ngalan sa sawa ko. Ay, grabe. Pero samtang naganugay, J. Lolo daw nagkadula man ang bagbalangga ko sa iya. Buligi ko man, buligi man ako, J. Lolo, palihog eh. Kung ano ang nagkadapat kong buhaton, subong. Thank you, kids, sa advice ni mo, ha? Ako gali si Ricky sa Bacolod City. Advice asap, J. Lolo, kay daw mabulagay na gini. Daw mabulagay na gini, guru, ay.
Dianay! Kalma!

makipag-asawahay o kung makipag-relasyon ka na ginaobdan mo sa liwat mga kakaifem, always kung giniginahambal, ang ginaobdan mo ya ang batasan kag ang panguna-una sang tao mo. Tiyang batasan narana sa utok sang tao, ang lawas tayang ang baba tayaya, masunod malanig kung ano ginapinsar tani bla. Pero ang how mature ang imo yung paminsaron sa imo pangabuhi, no, kada isa may kanya-kanyang pamaagi, no, sa pagpaminsar kung ano ang relasyon sa ilang pag-injindi. Well, kung number one, may dapat may arak agad yung kung ng asawa ka, di may responsibilidad kagid yung, no? May obligasyon kagid yung nga himuon tungod sa imong desisyon sa una nga obdan mo isa ka tawo tungod nagapati ka nga may pagpalangga ka siya. Now karon we're not living only on a physical aspect mga kakipay. May ara makita ginatawag nga spiritual ay. Asis, may spiritual kita. Ang ginatawag nga love, regalo ini sa aton sang Ginoo. Kang Ginoong tag-iya sang gugma, kag siya ang gugma. That's why nga kung ikaw abi nagakaon, parang padayon nga buhi ang lawas mo. Ang aton nga espiritu sang gugma, kung wala ka sang pagtuo sa nagahatag sa aton sang gugma, which is ang Ginoo, daw parehas na lang nga hindi ka nagkakaon sang isa kasimana, mamasakit ka. Tungod wala sang sustansya sang nagasulod sa lawas mo, mamalnuris ka, mamablatian ka. Tungod wala sang bitamina nga nagasulod sa lawas mo, dali ka dakpon sang masakit. Tiyamong mo na kung wala ka sang relasyon sa Ginoo, dali ka dakpo ni Satanas. Dali ka dakpo sang temptasyon. Kaya tungod may pagkaon man ang espiritu naton, especially the spirit of love. May pagkaon ni na eh. Nga ang pagkaon niya ang pagtuo sa Ginoo. Parehas ang aton niya nga lawas, may pagkaon man ni, siyempre ang muna mga kanunta, mga sudanta. Amo na yan, no? Para mag-grow kita, mag-grow. Magbakod, maghealthy, magkaon kita sa mga pagkaon para magmayo ang aton physical. Tiyan nga ito ng mga spiritual aspect, may pagkaon man. Tiko ni kamo nag-obdanay bilang mag-asawang, kag wala kamo sa relasyon sa Ginoo, ambo silingon malnourish ang kahimtangan sa spiritual nyo. Dali ka mo matiplang sang negatibo nga hindi nyo matyagan. No? Hindi nyo mabatyagan kag hindi nyo matalupang dan. Nga nagali ang imo yan na matyagan sa parihas mo, sa partner mo. Tungod, abigtado na ka mo sang mga sulay kag mga pamagis ang demonyo para maguba ang gugma sang duwa ka tawo.

0: Hindi anay pagbulagi. No? Buligi anay inyo relasyon kay may mga piktuhan lang hindi lang kamo. You know what, in every decision nga himuon naton, mapiktuhan man ang mga abyantay, mapiktuhan man ang mga close friends naton. That's why minsan tanay siyang kapila kabises, git. Because in nga desisyon, hindi lang mapikto si mo, kundi sa kutob nga nakakilala kay nagapalangga si mo. Masubuan sila nga magbulagay ka mo kutob sa pamilya, sa babae, kung pamilya mo man. Kag mga kabataan mo, mapiktuhan man, kumiara. Mga friends and relatives ni mo, kag mga kilala mo eh. Si pari bala kay si Mari nagbulagay. Haluoy kay Mari mo. Lamo bala sa mga amo sinaga mga epekto bala. So mayo na before ka mabulagay, ating ka mo na isa ano bala? Kanto ka mo lang ang liwat sa pari. Kag mapasiminar ka mo na ino. Kay malo kami mga stages mo no. First five years sa inyo pag-obtanay, dumayo pa na. Pag 10 years na, 15 years na, 20 years na, 30 years, lain-lain ang epekto sila. May mga epekto sila na maglagaw sa mall sa una, holding hands. Maghagaw sa malls, nag-agbay. Nag-sukbit sa hawak pa. Gado, masubayan ang tamang ka-sweet mo lang. So, magdugay na ang lalaki ka pamili ng babae ko una. Jibla, piran nyo man na. O kung ang lalaki niya, kapungko lang yung babae niya, di lang ko ah, karulakanta. Hulatong tagal ka niya. Sa una, imbis ka niya magkantuya, hulatong niya, imbis ka mag-CR ang babae sa mall niya. Aragin na yung lalaki, sagawa niya sang CR sa babae, kahulat. Subong niya, lagaw ka, hindi lang ko, pungko lang ko niya. Matapos ka, taktiksi lang ko ah. Tapos ang early sang ilay ang pag-danay, ni Prano pa nag-haksanay pa niya malakot sa mall. Nag-holding hands pa na yan. Nag-agbiyanay pa na yan. Kinasipit niya mga babae. Matwila katuwing na yan ang liga niya. Ang babae ka una. O kung ang lalaki yan, nagpamili niya. Because mga, may mga circumstances. Kag may mga sitwasyon along the way, samtanggap na naga mo. Nagkakatabo. Ang inyong coping mechanism, ang inyong pag-inchendi, kag pag-plastar, kag pag-hangop, kag pag-sulbar sa mga nagalabot ng mga pagtilaw o kung mga bagay-bagay. Dira ka mo nag-diprensya kung kaysa mo. Kag drama ka mo ga-mature. Kung wala ka mo sa relasyon sa Ginoo, daligi ka mo mabugto eh. Mamisinterpret mo bala? Pero kung may oneness ka mo, may relasyon ka mo sa Ginoo, matyagan nyo na yung mga ano man mga pagtilaw, ano man mga problema, no, kamag-an lang. Because nagindihan yung pagtilaw na sa panahon, kakupon yung Ginoo sa mga pagtilaw sa inyong relasyon. Hindi ba lang? Hindi ano yung pagbulagi, ha? Timprano pa na yun. Ati ka man ay hagadaan niyan. Nanti sa mga bulagay, masimidar tanay ah. Diyan pila ka mga tuwig nga magkasawahayan niya. Pulo na katuwig. May mga experts sa mga marriage counseling. Anila kung ano na ka mga stage mo. Kag ano na mga needs niyo bala? Ano na mga differences ninyo? Kaysa una, yan. Wala mo ba siya makita kung ano ang tsura yung mabugtaw ka mo? Kasi may isa una, magkita na kami sa gwa lang sa mall o kung sa isa kalugar. Bukatahom siya ba? Sa nagasaway mo kumugliya, magtulog siya, gawragok siya. Tapos mabugta mo ya, ang imo yung napakasalan niya, mabugtaw galiya. Ang itsura ng murugmon. Di palanggaan mo pa na siya. Paano mo na makintindihan? Sa unas nag-date ka mo yan, permisya yan, nami buhok yan, plastadong ko yan, naka-lipstick sa, naka... Kung tumudos mo lang. Ano yung nagabdanay na kamuya yan, no? Ha? No, saramihay sa gali. Nag-ahuragok pa siya. Pagtapos siya yan, kasamiya, ughad. Di, paano mo na siya matunon, nami? Isang na magnumyanay ka mo, way masag-ughad. Kapit maging mag-toothbrush siya, ha? Galagaw siya sa balay mag-toothbrush. Kanto siya sa sala, may ka-toothbrush niya po niya. De, may mga changes kanya nagkakatabo, mga ka-K5, no? Samtang nagalakat ang panahon, di, paano nyo na ma-resolve, rabi? Hindi kung wala ka mo sa relasyon sa Ginoo, hindi ka mo open-minded, hindi ka mo magkajindi sa mga sitwasyon, instead nag-initay ka mo, nag-aisipay ka mo, nag-abasulay ka mo, hasta nag-usa malabot ang sugilanon sa ginsuguran. Kaya sa ginkwa talaga, hindi ka naging virgin, bro. May mag-abon na sugilanon. Di mo siya ng mga amon sa gulado niya, makapilas na sa balatsyagong sang parihas mo. Kag hindi na niya mabalik, yung mas mabuyan mo niya. Isang mga ayaw ka pa, sorry, nabuyan mo na mo. Tungon nga, kung wala ka sa relasyon sa Ginoo. Kung may relasyon ka sa Ginoo, maminsal ka na, Permi. May ara ka na yung sag small voice within. Inang gamay nga tingog, bilang gahutik si mong blahaw. Nabla kasi may kong isa, ay di ko ito gana ginbutang man. Nang no, may gahutik si mo dito, ah dito gali, oh. The small voice within. And imuna ka memory. No memory mo na sa mundo, tingog na sa. Pero kung lapig kasi Ginoo, inang small voice na, mamatian mo na sa tunog. Kung layo kaya gani sa Ginoo, daw hindi mo na siya mabatian. Daw hindi mo na siya mabatian kang hindi sa klaro, hindi mo matian. Pero kung lapit ka sa Ginoo, kag always ka mo nag-ampo sa Ginoo, mag-asawa, ang bation siya, bation mo na si mo. Diyan na hindi anay mag-ano ha, mag-bulagay. Ating ka mo, anay, marriage counseling, kaga, ha? Pa-advise ka mo, anay, sa inyong mga manino, yami? Kunugin man ang mga diferensya, ati, kinanlan niya, i-submit niya ang isa, eh. Kinanlan niya, batunon ang diferensya, kag baguhon, kay may sistema nga applicable sa una. May sistema ka mo sa inyo rin, pag-ubdanay nga applicable, sang una, por subong hindi na. Kinahanglan na i-upgrade o kung baguhon kung ano ang pwede. Sa una, di duwa pa lang kamuya eh, di ba? Luan mo na yung sistema nyo, di. Suno sa inyong gigukonformihan. Karon may mga kabataan kamuya. Lain naman ang sistema nyo yan. May ginilis na kamo, kung maging dugang na kamo, o kung maging buhin kamo na, di ba? So, kada chapter sa kabuhi sa mag-asawa, may gina-improve o kung may gina-dugang, may gina-buhin para mag-igo sa kinanglanon sa panahon na maging maayo ang pagtinamdanay kag magaluntan ang kaimtangan ng katawhay kag harmonia. Hindi mula? O, mabreak tanay liwat ha? Thank you sa little sender natin kabay panagindihan mo kag nakabinag-binag ka nanay. Ma, ngayon ka na advice sa maninoy mo sa magbulag ah. Kaya ang desisyon kin man libre. Kagkabudlay kon magdesisyon kung nagainit ang ulo mo. Eh usually na yan mahinulsulan mo gina. Pagkainulsulan mo gina. O hindi ka bahay na dulong na San Gina Seafood Restaurant ha. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
11: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
12: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
11: Di nakabaluman o sick?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
11: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Shabad, Jimo! Shabad, ah! Sultiro, sultiro man. Sultiro ka to. Magaka K5 do alas 11:44 na. Ini nga bahin na dolo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, ha? Ang number one seafood restaurant in Bacolod City. Well, grabe. Sang hapon sini mga ka-K5, nag-agi ko sa Gina's. Gabing tao, gapila, dirili. Tungod ni excited gin sila. Siyang ilay ang pag-experensyahan nila. Experensyahan nila ang pagluto sang manamit ka seafoods. Sa Gina's niya. Always fresh gin niya. Kag bagong luto, gin permi ang makaon mo dahil. Di siyempre si ilan na istante, mapili ka na isda kung gusto mo. May kasag, may pasayan. Kag may mga suggestion na silang nga iluto o nila. Pero kung may ara kapag inyalain, kapag luto, abi, pwede man. Pwede mo yung patawsyuhan, ganun eh. Pwede mo man niya yung ng kardilyo, bla. Ang ipaprito mo na yung isda na yung pili mo. Kag kardilyuhan. Tangan pidad lang ang sibuyas dahon ka namin. Buka sila everyday, ha? Ano man nga okasyon, birthday, kasalin nyo, kung anniversary, bunyag, ha? O kung simple lang akong kaon lang, kag may meeting ka mo, o kung may bisita ka mo, iriktahan na lang sa Gina's, na yun halin sa airport, o kung halin sa port, abisang Banago na o kung sa reclamation. Lapit lang na iyem, no? 10 minuto siya, rakalas Gina's na yun sa, especially kung naraka sa reclamation. May problema kay halos na nakatultog ilang mga sikada, mga taxi, mga Grab, mga in-drive, ha? Taxi, mga, tanan na, ha? Tricycle, ha? Tricycle, katultog ilang Gina's Seafood Restaurant, ha? Amo na ningin na pabugal naton ng mga Bacolod noon kang Ilonggo. May ara kita nga dalaan sa mga bisita naton, no? Para matilawan nilang sinigang isda na palapala style. Ining butter garlic shrimp, no? Mga sisling manumbok, kinilaw nga tangigi mo kanamit. Inipagit ang gambas, bla? Basta tanan ara na sa Facebook page nila, na? Kamunta sa gwa sa Bacolod, sabi, no? Tanawan nyo mula si may cellphone ka mo. I-type nyo sila nga, i-type nyo na sa inyo nga mga Facebook account. I-type nyo Gina's Seafood Restaurant, no? May page na nila mo, no? Ang page nila na, aran ng telephone number, address, and everything. Kung gusto mo maluan about Gina's Seafood Restaurant, ha? Ano man ang okasyon, kung celebration. Basta seafood, isa lang katuan natin, ha? Gina Seafood Restaurant. Isa ka sulat kang padala sa aton sa subong nga gabi. May agot ini sa aton yung ginbasa bago lang. A while ago, sa nag-inaway itong mag-asawa wala. Ini yung medyo English niya. Haling kay 4761. Ang iyamin sa iya mo ni, it's like I wanted my husband to come home instead as LDR is very difficult. Especially that our daughter is always longing for him. Ay, layo, manggaling ba na yaw, LDR man? For his physical touch being my daughter's love language. Homesickness is slowly giving me the anxiety and depression. And I can't wait longer for us to reunite. But one thing I'm weighing in the future of our daughter is being the only child. only child galing daughter yan. Mayo kay way utod. They're all therapy is free plus quality of education and support that the government is giving for special children. A special child which we can't attain here is very costly. Please, J. Lolo, kindly advise me on what to, on what decision we are going to choose. Thanks a lot. Ano problema? Gimbirada yung English. Gimbirada yung English. Well, first of all, before second of all, I would like to emphasize that, you know, something, hindi na. May longgo lang ko dahi, ha? I hope you understand me, ha? I think siguro number one is magpakabakod kagin, more patience, kag relasyon gid sa Ginoo. Kay man ang demonyo ginatagaan ka sa rason sa mga kakulangan mo. Do hindi ka makontento kung may something kulang tungod nga may mga hindi nagasanto sa gusto mo matabo tani sa kabuhi mo. Pero mati, siyempre, hatag inasang panahon nga amoy na ang imo madangtan sa imong pangabuhi. Karon paano mo na iya matunon with all of your heart? Kaya hindi mo na kaya by your own self? Kinanglan mo ganiya sang guidance ang atong Ginoo? Kinanglan mo ganiya sang therapy man sa imo eh? Okay, number one, ikaw dapat yan magpakabakod ka because ikaw ang ginasaligan mo. Tingin na batuan mong imukaw galingon kag na in the long run, kakastress ikaw na. Pitungod nga daw may something nga daw hard para sa imo. Pero kung naka-examine ka na sa mga waylabot, sa mga spiritual advisors, kantong agin sa mga psychiatrists mula. Kay man ang mga doktor ni nga nagtuon inisang aton nga brain mula, no? Mga psychiatrists ni, mga psychologists ni, no? Gina-explikaran kita para mabuligan kita nga madipinsahan ang aton paminsaron. Kaya ang tanan nagasugod sa aton nga paminsaron mo. Kinalamachindihan ta ang the way we think, no? Nga agamon ang pinsar mo, ha? Nga agamon ina ang pinsar mo kung nag-react ang lawas mo. See? So, kinalam mo naman sa kung may amo kasi nang sitwasyon, nga daw ka pinot, nga daw ka budlay, nga hindi mo kaya, hindi pagpilita. Number one, seek the help of our Almighty Father. Number two, kinanlan mag-go kagid sa psychiatrist, no? Inati sa nalinga may diferensya ka. Kuni ginadepensahan mo lang ang imong kaugalingon, kag para machindihan mo ang process ang imong thinking, ang proseso sang imong paminsaron, i-explicar sa doktor nila kung anong dapat mo himuon, kay tungod nga nagaka-anxiety ka na, tungod nagka-budlay ka, ka-depression ka na. Tungod nga hindi mo may tindihan ang sitwasyon mo. So, with the help of our doctors and spiritual healing, and I believe relations sa atong Ginoo, mainang mga bagay na nga nag-a-bother sa imo, maamat-amat ina madula. Kag ma-embrace mo ang realidad kang kamaturan nga this is your life.

kabudlay sang sitwasyon mo tuod. Pero siyempre kilanglan na ginhatag ina sang panahon sa imo, may mga rason ina, kag may mga purpose ina. Seek the kingdom of God. Pangitaon mong purpose ina, kag pagampo sa Ginoo, makita mo gina. May gabi na kay Ma'am Orlene Vergara Insoli. Ma'am Orlene Vergara Insoli, good evening, madam. Well, sa itong letter sender, kabay pang makapakabakod ka, hindi pag taga-irason. Ha? Bato, ah, bakod ka! Hindi ka magpadala sa emosyon mo kay perdi ka da, kinanlan maminsar kagid. Kay kanunahon mong emosyon ni mo, ati maluya kagid. No, kinanlan paminsar kagid yan, hindi ka magpadaog. Kay manda mo iya sa mga tao na nagasalig si mo, damo sa mga tao na nagapati si mo. Kaswa hindi kaya magpadala sa mga kahuyangan, sa mga rason nga dapat maghuyang ka, dapat nagaan mo yung rason ng kagalingan mo mga magbakod ka. Parehas mo lang kay, ano mo lang kay ining Alexander the Great Law. Yeah? Mga conquer sila sa isa ka Islamland, island of Barbados. Namo-damo kontra nila, pilo ang ilayang numero. 10,000 ang iya soldado. Ang ila kontra, 30,000. Karon niya, isla na siya mo. Nagsakay sila sa baruto. Pagkanto sinang isla para nga i-conquer nila ng island of Barbados ni Alexander the Great. Di, pag-abot nila sa kilid sang baybay, nag-camping sila anay, kaginsugo yung spiya. Niya liliat to be anay, liliat ang kontrata kung pilas na kabilong. Niya ginliliman sang spiya eh, nagbalik kahara gahagal. Niya sir, mapuli na lang ta sir. Niya nga haw, niyang ila soldado, doon mga 30,000 guro, tikita 10,000 lang kita ya, perdita di. Naminsa kadali si ano ni Alexander the Great. Dugay-dugay, pagbalikin nila, nadula si Alexander the Great. Kag ila nakita niya, ha? Nagkakalayo ng mga baruto nilang insakyan. Niya, the ship is burning! The ship is burning! Nagkakasunog ko ng mga barko nila. Lagal sila kay Alexander the Great. Sir,

Iwan ang tasakyan balik mo. So natabo ni install the carriage sa ilang nga tagibusoon, kakilan naman daog sila sa ina nga batol o kung ina nga inaway, kaya nakangker nila ang isla eh. Kaya itong ginapinsa nila nga kilalan mabuhi ko ni, kilalan maayuhon ko ni nga pag-away, kaya para makabalik ko makita kong asawa ko, makita kong bata ko. And sometimes sa atong realidad mga ka-K5, sa atong kabuhi, ikilanan isunugon na magungis ang hindi ang bang barko. Ha? Kuni dulao na ito, no? Kuni cut-tize na ito ang mga excuses, kung ang mga bagay nga nakahatag sa atong burdens, nga nakahatag sa atong sang malaing balatsyagon, para magpadayon ang atong pangpangabuhi nga may kaisog nga natanaw sa palabuton. So sa atong nga little sender, I hope may message ko kung may mensahe ka man o kung may nakuha ka man sa akong nga mensahe subong nga gabi si mo. Ha? Thank you so much and wala kita time mga ka-K5. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 niya J. Lolo. Thank you so much for joining me tonight. Don't forget to listen naman sa Domingo, kiti mo sa Friday, kag next day Saturday, day off na mo ni Jerry Lee. So we'll be back on Sunday evening, ha? 9:30 to 12 midnight, rila sa K5 News FM. Saliwat ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always. Bye-bye.

0: radio ko.
1: Kapyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maling

0: sa depresyon.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki, natong tagpalamati. Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
3: Sakto.
2: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
3: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX500 kag Mighty C, ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
2: Agali ka, ini tubig.
3: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag syempre parisan mo DTX 500, Mighty C Pure C, dako ang maiban mo nga timbang labi na kon ga-exercise pagid ka kon aga.
2: Uy, mas nami daw ko no, Doc, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kag sudanan tinapay ubihon.
3: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kon nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Egali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sang mga fat cells.
2: Ang init, Doc, ang naga-influence

0: sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
1: Ina nga transport antioxidant sir GP ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man. Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
0: Magluwas yan na Doc, ano pagit ang nagkapatambo kun aga?
1: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Ti kalabanan sa pagpagbuhi syudad sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga. Kay kung laswa ya damo pa ka seremonyas ni mo no? Ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mo nga MITC or PureC samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga fast foods, no? And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag MITC matapos magbangon halin sa Katrikon aga sir GP.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na dala subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naging
2: DTX 500 MITC ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ka-problema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko MITC alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: MITC mapalit sa mga butika.
8: Informasyon sa ikayong law.
0: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag MITC, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag MITC or PureC sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag MITC or PureC ka na.
1: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag MITC. Sa man sir GP ka tridor nga balatian amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag MITC or PureC. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kun clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini. Gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain, resulting sa gitawag nilang stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells, no? So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang ka sang mga defensive soldiers sa imuya nga lawas. So ang pag-inom no mag-inom gid sang DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw no agod nga hindi madamid sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers sa
0: Dr. Mel?
1: So correct duk sam no ang bone marrow ang nagarelease ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sa antibody sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Dere makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million Orak unit, sir boy.
5: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system, and other antioxidant effect of vitamin C, mag-mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Prime Minister JP, DTX 500 with mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
2: DTX 500! Nagataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Pila tong score gani?
11: 470.
10: Nagtiko 2
11: sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong gawas.
0: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica do fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
5: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
1: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilo.
9: Oy,
1: gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis mo, boy.
5: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilo ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang pares.
1: Siyempre,
5: Clinica Diofresh. Ay na. Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
1: ako, sir,
5: hours.
1: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kada tapos ligo.
5: Ah, swipe.
1: Swipe ka na yun.
5: Swipe na yun.
1: Para hindi, wala
5: Doble.
1: Ka BI.
5: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung sloyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahugas sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
1: Sir boy,
5: mo
1: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
5: Uy! Uy, ala na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga
1: samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
5: Uy!
1: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
12: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra mikrobyo, kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid, may ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500, ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain niya ginabubod.
12: Lain niya ginabubod. Ha? Para pugaon. Extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant, which are called clavo-wasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
13: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
16: Ako gali si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
20: Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique,
18: Juan Tiong Building,
19: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
19: Kulasi
18: National Highway,
19: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina,
19: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
19: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
19: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
19: likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City,
18: Ernai Street,
19: fronting Paglaum Sports Complex.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
12: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct. It's good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
1: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
12: Oo.
1: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
12: Oo. Sa state.
0: Dumayo.
1: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
0: Ay, gusto.
1: Hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, sa infeksyon.
0: Among papatay si mo?
1: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson lain ang taton, lain ang tapuson. Mm. Kaya binimo, tapos na ang infection, may hubag pa na
5: nanagali.
1: May inflammation pa na katabo. So, which is, ina nga inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
5: Correct.
1: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal, ang nagakatabo sa sulod sa lawas, during sa imo nga gituag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 bio. Kag ining gitawag, BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
5: Kampiyon! Mm.
9: So, of the night, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
5: Pinapang pintahan! X!
9: Tapos si killer T-cells, mo na yung naga...
5: Himos!
9: Nagahimos!
5: Sa nagapintahan!
9: Nagahiliminate, nagapagwa sa ginatawag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cell sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung naka D3 bio kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellular, Sir Boy, nagakose ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
5: Kampiyon, no. So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
1: Correct.
5: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is
1: the,
5: good.
1: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
5: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So, di mo makita ang D3 bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
5: Hubagin.
1: Kaso lang, kay pala inom ka D3-bio, ang D3-bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
5: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
5: Ang inflammation, taidlorgid, no? Basta na ba lang, may problema.
1: At kung may mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
5: Correct. Mm. Or ang balingin lang ganito, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kuha na mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage,
0: inflammatory stage.
1: May ara inflammatory ko ana marker.
5: May markers, cytokine markers, nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ng D3 bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang thyroid reservoir is that, hindi lang nga mainom ka D3 bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
5: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
20: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
20: May DC,
23: para sa libre nga check-up, bisitahalan
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
1: Ang D3 Bio, hindi mo't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kay nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, Sir Boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
9: So, sa una, Sir Boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sauna. Kay, kausap sila sang lubi, kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
9: Oh, so, ginamoisturize gila isang D3 Bio. No?
1: Subong yang, iba niya, nabuhawaan ako.
9: Teng D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
9: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ang butang sa no?
9: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir JP, ang aton nga scalp o ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa. Duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok. Pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
0: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi ma-drawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan si Muguya kung nag-detribayo ka si Facer Boy.
3: Kampiyon. Oh. Kalaw, ay ganit sa mga natawagon ka, Kas, no nga, Bimbo, hindi ko man ito pa kaisa. Hindi, Kas pa ako. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
0: Ito, BI ka, Kas.
3: Ang detribayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
0: Mm-hmm.
3: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
4: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking ditribayo.
3: Ditribayo. Kampiyon.
4: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
0: Ito ay mag-namiskin ko.
4: Wala ko gagwapo. Wala ko namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumantepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio at lamadlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pagkatas mga buti ka. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud bagin mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
26: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
20: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
27: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
20: Mighty C, mababaka sa mga butika.
28: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: Number 1, the hit music station. 101.5
20: K5
30: News.
20: 101.5
30: K5 News.
4: Las 4:33.
30: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
2: Sinto-sinko na lang, o sinto-sinko dias na lang, Pasko na!

0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5. Kortikas lang. Kamusta kamutanan? Mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad, Biyernes na kita. TGIF! Sa atong sininga mga suke. TGIF, mga ka-K5. Mamal Maimbang, TGIF. Kamusta ang mga taga-Sears? Ang taga-Sears, mga ka-K5, dira sa May San Juan. San Sebastian. Ang mga staff sa Sears, mga kakifay, mayong aga lang da sa inyo. Kapay pa nga mayo lang ang inyo, singe mga lawas. Kapay pa nga tagaan kita sa mayong lawas. Kag makakita kita sa mayong lawas. Ariglado, sige. Kamusta kamutanan, mga kakifay? Dire na kita sa aton sininga pagpangalagad, Balitang K5 sa umaga. Bugos nga probinsya sa Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanwahanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dire sa siyudad sa Bacolod may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga sa sining Martes o sa sining Biyernes nga presentation. 105 dias na lang ho. Paskwa na mga ka-K5. Advance Merry Christmas ha. Paskwa ko ha. Sige. Ligali ka mo maga. Hindi gani ka mo magatag pinaskuhan sa kon. Habuyon tagid ka mo sang iris ni Blackboard. hindi gani bitayon taga mo sa bitayon taga mo sa bayang magiliw. Areglado, sige ha. Hoy, dire na kita mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Wala pa nga aton sining partner, solo-solo kita. Sa kinandan o po sa inyo, alagad ka-K5 babes, ganda lang. Sa mga balita, lokal, nasyonal, kag-international, sa aton sining mga pangulong dinalan. Sunog nga nagluntad sa sa MV John Naster, nagsugod sa cargo hold suno sa PCJ. Laki pa mga ka-K5, masobra 1 million nga balor sa kinawatan nga kagamitan. Na-recover sa kapulisan. Rider nalipungan matapos natumba ang ginamanihong motorsiklo sa siyudad sa Talisay. And 25 anyos nga lalaki nalumos sa Himugaan River sa Sagay. Sagay nun, isa sa bagong national artist for 2025. Kilala ko ni si Nonny Loncio Alvarado. Suspect nga nagpamahog sa Kapitolyo. Ginpanginwala ang mga aligasyon. Samtang 87 missing sa nagluntad nga Z tragedy sa Palawan. Grabe, Chintay City. Ang missing nga so karon mga ka-K5. Nataboy ini mga ka-K5 dira sa Palawan. Kasi din padayon pa karon ang padayon pa karon mga ka-K5 ang retrieval operations sa ginapangita nga sa kadagatan mga ka-K5 sa Palawan. Kasi din 87 ka mga persona nga gindeklarar missing matapos nga nagkalayo ang passenger vessel na MV John Aster malapit sa Kurun. Base sa record mga ka-K5 sa Philippine Coast Guard o kon PCJ, 5 na ka mga persona ang nagkalamatay sa insidente. 42 naman ang na-rescue. Suno sa PCJ, 134 tanan ka mga persona ang nakasakay sa passenger vessels. Sang hinali lang nagkalayo mga kakifive ang nasambit kasakayan pandagat samtang nagalayag sa kadagatan. Las 8 sang gabi na tayo, Merkulis, Setyembre 9, nagbiya sa pantalan sa Basico, Manila ang barko mga kakifay. Ginausisa na ka ang, kung ginausisa na sa PCJ sa PCJ Conbala, overloaded ang MV John Aster sang maglayag ini, gikan sa Manila padulong sa probinsya sang Palawan mga kakifay. Ginapahayag man sa PCJ nga wala sang ginasoksok nga life jackets ang pila ka mga na-rescue nga mga pasahero sang barko mga kakifay. Ay terrible. Te ano ay why kwan? Why ni mga life jackets? O kon why lang kumpiyansa lang kayo? Kabalo ka mga kakifive kung maglayag ka kamasakay ka barko, ha? Ang mga crews na magasilingin na o soksok na ang life jackets, kag-aradas dalong sang punong kuwan yung life jackets, kinanglano na ito mga kakifive kung nanunano kuwaon nyo gini ang life jacket, ha? Tiyabi kung nagkalakuan ka na, alimbawa kung nagratul ka na mga kakifive kaya nagpanik ka ng mga kikibara ng kalayo. Ha? Makadumdum ka pa bala sa life jacket? Mga kakifive, kaya mo na kinala, mas mayo pa nga magtakod ka na isang life jacket samtang nagapanakayon ka. Ha? Kaya kung matulog-tulog ka, kinala naka-life jackets ka. Iba niya kung piyansa, malang mo kitiya. Okay, malang niya kung barko, dako barko mo. Amo na kung kaisa. Ha? Niya ka simple, yung mga isang panahon, mag-akuan kita. Mag-relax-relax at maglagaw-lagaw tos babawa. Without life jacket, mga kakipaiba. Di, kumpiyansa lang gani. Di mo na mga kakipaiba ang resulta. Di subong niya may mga trahedya. Kung hindi man ang pamadlalag ko nga balod nga mag-hampak sa barko while nga nag-travel ka, o nagalayag ka mga kakifay. Iban nga mga trahidyang maangkon mo. Sunog, isa ni mga kakifay. Why na ito na ginaasahan ang mga kasubong sininga mga trahidya. Mga kakifay mga naglunta. Di 87 ho. Ang missing patob-tob sa karon mga kakifay. Kay all in all, ang total 134 ang sakay tanan nga mga pasahero sa sining MV Basel. Ginasundan din ni mga kakibab sa Palawan kay grabe subong ang ginapatagayon. May pilag ka mga search and rescue operations kaginhimo ng aton sininga Philippine Coast Guard dito sa Palawan sa Kurun mga kakipay. Arala wala sa 448 na power trio mga kakipay. Importante sa aton lawas power trio, ha? Bahala na maginano basta naka power trio na kamo. Amo nang importante gid sa aton ang power trio mga kakifive. Ara dira nga aton sininga Mighty C ko ng DTX 500, ang D3 Bio, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Amo nang importante gid, ha? Tinanong benefits ini. Adamo sa mga nagapamangkot, anong benefits siya sa kwanaw? Sang DTX 500? Oh. Te, ariwa. Sugidan, taga mo kung anong benepisyo din sa atong lawas, mga kakifay. Kampiyon, ha? Oy, sa aton sini nga mga kwan, sa aton nga mga utod, labi na subong nga manggabi na ang kunari ka sa syudad. Why, pili ang ano makaon mo? Dere sa syudad sa Bacolod, kung may mga kwarta ka, ti kinanglan na may mga kwarta ka, ara ka sa mall, ara ka sa mga food chain, sa mga sikat ka makalanan, ara ka sa landers, mamakal ka sa kung ano man nga balaklon mo, mga kakifay. Why na ang imo lifestyle, blood, why, kwan ba lang? Siling na ton, wala sa nga limit. Kinanglan may limit. Wala control ang aton sining pagkaon, mga kakifay. Ang lifestyle gid naton, mga kakifay, mamunang pinakimportante nga kinang kabalo ka. No? De, laban-laban, magbalatian ka, mga kakifay, laban-laban, mag-high blood ka, laban-laban, mga kakifay, mag-dialysis ka, kahit di mag-uba na lang imo yung kidney mo. Di ko mag-uba ang kidney mo, mga kakifay, kung nagka-kidney troubles ka na, ano ang dapat? Amo na, mga kakifay, ba? Kinanglan ko nagka-kidney trouble ka na, ilabi na gina nga ito sining atay, ang kidney and liver problems naton, kinanglano naton, amligan tagi din eh. Ari ang DTX 500 para nga maangkon naton ang masulhay kaga adlaw-adlaw mga kakifayb conditions lawas na. Natawa bala si Rex Montalbo sa Sharin Store sa Busay Kabo. Kay, healthy kayo. Arama si Joel na, ang nagahimo sang rubber busing. Healthy kayo. Magkapangapay ka lang sa DTX Coffee Mix, ayos na. Why, kaya problema. Kamo lang yung mga problema. Tamo si Joel sang rubber, ang Joel rubber busing na mga customer lang nga pangita siya kay mantiya condition lawas siya kaya tulog-tuluga siya lang na yun. Why man customer ah pagkabot sa customer pakauna na siya amo nang kampyon customer lang ang nagapamukaw si Ofira na yun kape ni Rex Montalbo deso sa Rin Store sa Busay, kampyon pag ini. Diyan mo na mga kakibab, kinanglanon naton ang kinanglanon naton ang kondisyon sa aton lawas adlaw-adlaw para makabuli kita sa aton disikapariyo. Kolesterol naga taasaka ang kolesterol mo, grabe. DTX 500 kampyon. Kaya amor siya ang nag-provide mga kakifay na mag-maintain sa aton lawas. Mag-provide sa kondisyon sa aton sinangalawas. Kaya natin antioxidant ni siya. May vitamin and minerals sa tanan ng mga kinanglanon mo. Blood sugar levels mo. Gina-maintain niya nga para mag-stable ang imo sininga kwan lang. Ang imong kondisyon, ang imong sining sugar, mga kakifay. Why problema, ginapahagan-hagan yung aton nga bad cholesterol. Kampiyon ganino. Amo na mga kakifay, kidney and liver protection. So, ang DTX 500, kampiyon. Then D3 Bio, ano ni? Sili niya, ano naman yung D3 Bio ya? D3 Bio, ti... Sugidan, taga mo ya, D3 Bio, mga kakifay. Sugidan, taman ka mo ang mga benefit din sa D3 Bio. Kaya para nga makabalo-bala ka mo kung anong nagakadapat. Ha? Ang D3 Bio, ginapa-enhance siya mga kakifay ba nga ito sininga calcium kag phosphorus absorption. Ginapa-panamit niya mga kakifay. kinapabakod niya. Ah, para sa magbakod ang ato sininga katulanan. Aton tulan gaga onto mga kakibayt. Na kung may kinagtana ito, hindi kami perde. Ha? Diyan mo na mga kakifay, kinanglano naton ang D3 bayo. Nagpahaganhagan man sang risgo sa aton nga fracture. Ha? Mga kakifay, kaya ginapa namin niya nga parang ang calcium sa aton siningatulaan para hindi kaya ma problema. Ha? Hindi magkala-crack ang tulaan mo mga kakifay. Ang muscle mo ginasuportahan niya gidning para mag-normalize ang contraction and strength mga kakifay. Ha? Ang pagka-efficiency sa aton nga muskulo mga kakifay, mga mahuyang kagabok na nga mga tulaan, mga kakifab, ginapabago dyan na. Amo na yung trabaho sa D3 Bio. Ah, ang Mighty C, mga kakifay, ang Mighty C, of course, ang Mighty C, at ang trabaho yan sini, ginapabago dyan nga itong immune system. Mga nagasalimuang malang immune system ta. Kaya daw, halos on, di na yung magkakuan. Halosol mga kakifay, hindi niya makabotwa sine. Ang mga ito ang aton immune system. Tapos hindi na kilala. Si Muda Pariolem lang may Alzheimer's disease ka. Oh, hindi ka na kilala mga kakifay. Hindi ka na katultol sa kalatuan mo. Nan, ginapanormalize na. Ginapabako dyan na mga kakifay. Para nga hindi kita malipat. Aman kabalo ka, usap lipaton ka tungod lang sa kakulang sang vitamina, kakulang sang vitamins and minerals mga kakibay. Sip on, hilanat, kag-infeksyon ah. Mighty C ang kampyon mga kakibay. Areglado. Sige! Last, tidin mo ni mabakal, mangkot siligan. Tidin mo ni mabakal. Tira sa may Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Mabakal ang atong sininga mga products. Tira sa may Norma Stores sa Talok, Bago City. Available dira. Sa Roger Stores, dira sa may Florenceville sa Bangga. Arada sa may Pahanukoy mga kakifay. Available manda. Tira sa may Marian Store sa Paglaong Village. Sa Sunny Store. Kay Madam Sanita Vinigas. May nga agalan na kay Mr. and Mrs. Sanita Vinigas. Dira sa may Paglaong Village, available dira mga kakifab. Sa Gingging Store, available man dira sa Gonzaga, sa Gingging Store, ha. Kagando ay si Ma'am Gingging, daw ay nag-order sa akong premium coffee, ha. Dira sa may Adi Store sa Acacia 2, dira sa Busay Bagos, Busay Kabog, are available manda mga kakifay. Dira sa may Samboy Fruit Stand sa Pahanukoy. Available manda mga kakifay sa Samboy. Ha? Available dira aton nga ko na sa Fruit Stand. Ha? May mga kape na daya bligya. May stocks na daya kape mga kakifay. Ano pa? Dira sa may kuano? Dira sa may Ninyo and Ninya soft number 5. Oplo pangapi ka mo da. Hindi gani. Kaon ka da soft number 5. Malumos ka sa sabaw. Para ligon ang tuhod mo. Kato ka da sa soft number 5 sa Ninya and Ninyo soft number 5 mga kakipay. Ang talang si Miss Vanessa. Kasi na ang operator. Siya yung ginagatimpla namit ang timpla ni Miss Vanessa, no? Mas Vance? Ikaw na.

0: products. Ang mga products mga kakify para sa aton nga lawas. Dako na yung bulig sa aton. Dako nga bulig na yung sinyo, mga kakify. Ayos, ayos, ayos. Sige, alas 4:59 na. Ano ang lakad sa panahon, mga kakify? Ang wala na ton ginhuna-huna. Ang pinaka-latest, mga kakify, mga lakad sa panahon. Sa weather, sa ton nga weather forecast.
1: Tula, panahon,

0: dam sa posible nga pagbaha mga kakifay. Ang Bacolod kag Western Visayas, ang temperatura nagapabilin sa 25 top 35 degrees Celsius. Maya 70% nga posibilidad nga pag-ulan. Subong adlaw mga kakifay. Ang Baguio City mga kakifay mas medyo bugnawa. Mas mabugnaw ang klima dito sa Baguio City. Ara lang sa DC City, top to 21 degrees Celsius. May 80% ang posibilidad nga sang pag-ulan mga kakifay. Ang Cagayan de Oro, Mindanao, ang temperatura ara sa 25 top to 34 degrees Celsius. Partly cloudy, may 40% nga posibilidad mga kakifay nga mag-ulan dito sa ilang area. Mag-andam gid ha, mag-monitor sang local advisories, magdala sang payong kag mag-andam sa pagbaha labi na sa mga lugar nga prone sa tubig mga kakifay. Sa kabugusan, ang habagat nagapadayon nga nagadala sang ulan sa Luzon samtang ang Visayas nag Mindanao may makanay-kanay ah. Medyo mayo man ang kondisyon ah. Why problema ang kondisyon? Sila isang-isa ate, kay why problema, no? Butang anta problema. Mbotsi mo daw. Rowena Villaran Arbeto, Cecilia Banson, Johnny Meritita, mga kaki five, ara. Available man galit dira sa kay Mildred Mendoza. Ang mga products na ha, dira sa may purok mabinuligon sa Suman. Mga kakifay, dera sa Punta Taytay, ara man ah. Kay Nanay Otay, drara. Villa Bola. Kampiyon Nanay Otay. Alas 5:02 na. Ma-commercial kita, Anay, mga kakifay. Balikay kita matapos ni.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3, Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3, Bio.
1: D3, Bio. Ang D3, Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract.

0: Extract, God Virgin Coconut Oil, DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Masakit mangihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
2: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
2: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
5: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
9: Ladies and gentlemen, narito. Ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Giscalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pauliant, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.R.
13: K5 News FM. News FM.
11: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Last 5, just na mga KK5 sa atong sininga mga suki, kinangranon na itong mga KK5 mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga KK5, ha? Sa atong suki, ha? Ang way pa makatilaw, try nyo na. I-try nyo na, Dr. Pinoy. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga KK5, kampiyon niya sa tutuod lang. Ha, hindi ka moya mag hindi ka moya mag-akwan, magka-problema. Ha? Amo na yung marikomendar naman sa inyo. mga kakifive, ang squalene capsule, mga kakifive, ha? Kampyon! Sa aton nga lawas. Ang Dr. Pinoy squalene capsule. Hinapabako niya nga aton nga resistensya, mga kakifive. Ha? Pag inabatuan niya man ang ubo na ito, sipon, ano pa nga mga viruses nga magsulod sa aton nga lawas. May alkay glycerolos man siya, nagabulig man sa pagpugong sa aton nga cold, ha? Kagiban pa nga masakit sa aton sinungalawas. Anti-aging man siya, mga kakivibe. Ginapahaganagal, ginapunggan niya ang pagkatigulit mo. Na magtigulbam bala kita, mga kakivibe. Oy! Ang Dr. Pinoy kampiyon, ha? Ginapunggan niya, kaya hindi ka na yan magtigulbam. Pinapunggan niya ka, mga kakifive. Ah, may edad ka na actually, pero bata ang imo sining itsura, bata pa, no? Basta lang makakita ka, bata. Na, amo na, mga kakifive. Dr. Pinoy Squalene Capsule, di mo ni mabakal. Sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira sa siyudad sang Silay, kag Talisay, sa mga butika dira, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kakifay. Te, diin pa ka mo. Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na, mga kakifay. Sa atong sininga mga suki, ha? Ayos, ayos, ayos. Ayos, ha? Mamugno kita na yung mga kakifay kay magsunggod na karon si Ma'am Elvi Tupas. Ma'am Elvi Tupas, dira sa May Vista Alegre, mayong agalang. Ruina Villaran Erbito, si Leonardo Sibilia, Araman si Wina, si Winnie Dion, Johnny Meritita, sa dira sa Kabog, mga kakifive, ha? Si Susan Alipio, si Jocelyn Grimio, ara na sila, mga kakifive. O, kamusta ka mo dira, ha? Si Johnny Meritita, bo grabe kayo. Araman si Dad Boy Mendoza, dira sa may Banago, mga kakifive, sa may Santa Clara da. Sila ni ang mata kagdulonggan dira sa may Santa Clara subdivision. Oh. Din ka pa, be. May Dagay, Boy Arthur, dira sa may kwan, dira sa may Purok Gonzaga, mga kakifive. Si May Dagay sa may Purok Gonzaga sa aton kiesis, dira sa may Gonzaga, may nga agalang. Dira sa may Leonville, sa kay Julius Arnado, may nga aga. Dira sa may Hermelinda, kamusta da si Mama Jolino Villalumugdang. Dira sa may Busay Kabog, sa aton sila mga kiesis, kag dira sa may Purok Mabinuligon. Dira sa may Sumag, mga kakifab, sa kay Lida Sigurado, Mr. and Mrs. Lida Sigurado, da sa may Burok Mabinuligo, may nga gala da sa inyo. Kag kay Ma'am Evelyn Moico, nakip man, mga kakifab, si Mr. About si Mr. Jonathan Sarad, kag si Jimmy Reca Plaza. Ay, terrible. Para na si Mama Maria Luz Reca Plaza. Si Meldred Mendoza. Sayam Jasmine Gaspar Coronel, may nga galang na. Sa atong sininga mga Jember Boys. Jember Boys. Hindi Jember Bells, ha? Jember Boys. Kamusta si Boss Erwin Kapada dira sa may Libertad Public Market? Kamusta si Manuel Ramos? Si Papang Jomel Ramos, Papang! Daw ikaw, gijapang mo? Papang Jomel Ramos, kampiyon. Arama si Toto Freyas, si Nick Varka, si John Montifalcon. Kolo kompleto, ah. Kompletong samahan every morning dira sa Jember Marketing sa Kapihan. Areglado. Sige! Sino pang nalipatan ko? Amay ko malawag. Kasi makautangon ni sila. Katuan tala mga kakipay, mga itong siringa patrol. Ang Bantay Merkado Up.

0: K5 Bantay Merkado.
1: Arreglado. Sige mga ka-K5, sa atong sining mga suke. Irene Palermo Rodriguez, Jen Montesino Arroyo, mayong agalang. Si Ma'am Esperanza Insuli, Gina Mariano Vicente, si Maria Elnora Mochilia Shasat, mayong aga. Alhamdulillah, papang!
0: K5 Bantay Merkado.
2: Alhamdulillah, kakipay base. Mag-o kita mag-buya sininga si mana, kakipay base. Kiti, biyernes nga at lausubong. Thank God, it's Friday, kakipay base. Sa iti, buwas, mag-pumayta ka dali.
1: Relax ka.
2: Chill kita dito, pa. Dito sa Dulao, Pukatod.
1: Nan! Mayong nga, galang kag happy birthday, gali, sa kay Madam, sino itong Madam?
2: Maria. Dun? Maria, ha? Madam Maria Kakipebe.
1: Maria.
2: Maria.
1: Aha.
2: Advance happy birthday sa imo dira, ma'am. Sa may Pukatod, Barangay Dulao.
1: Sa mga taga Pukatod, Barangay Dulao, may nga gala dahil sa inyo. Happy birthday lang kay Madam Maria.
2: Oh, Madam Maria, may nga gala dira Kakipebe.
1: In English.
2: In English.
1: Madam Mary.
2: Mary. Hindi Vladimir, Kakipebe. Ang aton nga presyos ang isla kay Pepe Babes kay Maulan noon pero sufficient
1: gay gay gay lagyan gamay
2: kay sufficient oh yeah marot kay Pepe Babes
1: marot
2: sintos ang kilo para sa mga aliado family dira sa may Bago City ha nga monitor sa aton ang bulaw naton bulaw 200 ang kilo asa 180 Bangros 200 Pasayan naton 350 ang kilo kagang inid naton inibalang lapu-lapu 450 ang kilo gingaw 400 man mataan 200 kagpakinason 120 paraho naton 180 kakipay babes kakipay mga kakipay naton dira kung mamasyal ka mo dari medyo inay lang kiti amarabi nga kundi Amerikado, Danlog, may isa rin ako din ang Danlog, pero tayo okay lang. Away mag-magsan na sa mga kikipipipip. Sa ito, mga kulturan, hindi magkalipat ha, ang mga produkto ara sa may Bago City, sa mga suki na ito, mga kakipipip. Ara sa may suki ni Kakipay Babes, ara sa may Bago City, kagdiri sa may barangay Sumagay, Sheila Trading, ang amon ginalawag ining mga produkto, mga kakipipip, binay suplemento namon, samtang wala pa kamoy masakit, basgog pa kamo, kinanlan niyang may suplemento kita katablaw ni nato pagulaton nga magdaot na bla kon sa aton pang mga igsuon Kakipay Babes madaot na nang aton nga mga kasudlan kay ti ang bisyon aton di malimta malipatan hindi malikawan Kakipay Babes inom sigarilyo ti adlaw Kakipay Babes sa mga pinggi na kwan mo ang gina himo mo at kawala kapag inom yung suplemento na aton nga gina kung na ito na rin ginapabalo. Pero may sinyo, ining klinika Detex 500 para sa itong sugar, mga K5. Kag ining klinika
1: D3 Bio. Mighty C.
2: Mighty C. Hanggang aton nga kape, mahilig ka mong mga pina.
1: Ara na sa Kansi di Mansilingan, available na ang kape ta.
2: Ang kape na aton nga kumahilig
1: ka mong Kansi di Mansilingan sa Bridco Port ni Fritz Carbausa.
2: Kag sa may barangay Mansilingan Kakipay Babes sa atong kape hindi niya pareho sa mga 3-in-1 pa ko nano pa dira kay ti iniya pag na 3-in-1 kada tag asang imo sugar dira ti bisan pa paano sa adlaw mo ka kape mahilig sa kape hindi na ton paano balawan Kakipay Babes nagataas nagaling naga shoot up ang atong sugar mga Kakipay Babes ang atong klinika
1: shoot up.
2: Oo.
1: Hindi, shut up.
3: Oh, yeah.
1: Shut up!
2: Shut up! Ano, naging Kakipay Babes. Ang aton, isab naman yung ginatawag ka, Kas! Ito ginatawag ko, ginanaw ka. Sabi mo pa kaysa, hindi mo pa kaysa. Pero shortcut, sinasang kaspahon.
3: Kaspahon!
2: Wag ta. Kas! O, di pa, mo pa sa kas. Kas pahon gila yan. May araman ka kay baby sa grupo mo na hindi na sila nga kuya. Ako na, kuya, man siya ko no. Pero hindi na yan. Shortcut na yan. Gala siyang kuya phone. Kuya! kuya phone gila. Along kita. Kaya di ba na siya. Hindi tanan. Tawag si mo, kas. Pakaisa mo. Kas pahon. Gala yan.
1: Kaya po baby siya. Hindi tanan guwapo laki ah. Hindi tanan laki, guwapo.
2: Rana, damo na sa gym. Kaki babes, maskulado. Mga kaki five, hindi magkalipat sa liwat. Juliano Store, Barangay Bilamonte, Proxabis. Kag-gymber market ng mga gymber boys natin. Sila ni Tagi, Taugi. Sila ni
1: Taugi, Mwendera, Jennifer, ni Jennifer,
2: Rose. Sila ni Jessica. Jessica. Sila ni Charlindra.
1: Si Irish.
2: Gaspar Coronel.
1: Ang Gaspar Coronel.
2: Sila ni Kid.
1: Ang hari-hari na si Gaspar Coronel.
2: Ay, nako.
1: Ikadawa na na si Manuel Ramos. Si New Year, New Year.
2: Ito Prias, ito ng mga kakikipay, hindi mga kalipat. Gimbutangan niyo ito gabang, gapo ng New Year gabang. Picture.
1: May tugabang ito. Kaya makabalo ka. Ito laswa-laswa mo lang itong istoryan to. Pero may tugabang ito ang adala yan, no?
2: Laging butang niya ganyan sa DTX.
1: Laging butang niya.
2: Terrible. Terrible. Makabalo sa ang iyang babes. Pero yung DTX Coffee Mix, hindi lang sa pampamalam, mga kakipay ba? Hindi lang sa may mga edad. Para git sa mga tanan.
1: Ginapahubin niya ka na eh. Kita mo naman si... si New Year eh.
2: EJ Consio, Raman Kakipa Babes, kag sa aton mga kautoran dira. Dili si may Tatay Gigion, Coffee Store, Giovanni Cordero, Nanay Arlene Canoy, Ma'am Edith Binuman, mga K5 dira sa mga Boss George, kag si Efren, Raman Geraldine, si Mario, Kakipa Babes, sila si Helen Naban, dira sa may barangay Mailom, Bago City, Kakipa Babes, sila nag-monitor sa aton. Bones sa kusin ng mga kaki 5 ara si Sir Arnel Daz Melvin nag monitor sa ato mga kaki 5
1: oi sa aton nga mga soke dira sa my Phoebe store sa Salong Dulao Bago City kag dira sa Baranal Etiri bla kay Rico Baranal sa Dulao available lang aton sini nga mga products dira
2: Oy, araman sa kwan ha, sa may Jember Marketing, mga kapitay.
1: Jember Marketing, available madali atong DTX Coffee Mix.
2: Oo, araman sa may
1: Kunsing Itery. Parami na sila pa?
2: Hindi na mapungga niya pa. Atong nga kwan, Kunsing Itery, tanan nga mga Itery, Parinius Itery, may mga kapi inang nga, naka-standby ka kipay babes. Ang atong mga Itery, Kunsing Itery, Mami Kates Itery, mga kapitay. Aga Mr. Bros na ton, may araman. Kagang base lechon na ton, kakipay babes, nagaragumo, nagaragaka lechon ba boy? May produkto man nila, gusto mo magpangapi, pagkatapos ninyo kaon nila, isang lechon nila, kung ano man, panyaga, nila sa may lechon na base lechon, Dalan Araneta, Proclechon na Barangay 36, mga kakay 5, baka, kwanto mo, maka-order ka mo, isang kulokapi-kapi ka mo, samtang nagapawayway, isang tapos, panyaga o kung kaon dira sa may base lechon mga kaki 5 base lechon isa ka libo lang gapon ang aton nga kwan ha kilo sa baboy kaki 5 babes kaki 5
1: barato lang ha
2: yes so barato lang huwag niya gasaka isang papano kaki 5 babes pero kung bilog nga lechon kamo na sarana yung mga boss dira Meridian Ortiz Meridian Chavez De Maria Faye na Julicel sila ni Ani, sila ni Dondon, kaki pa babes na kamonitor sa aton. Maninoy, Mani, Filamo, kag si Ma'am Christine.
1: Kuya Mani, may nga galang na si mo, Ate Christine, kag Nanay Lourdes Filamo.
2: Nanay Lourdes, dra, may nga galang si mo, pariente, Toto Kinitoy.
1: O, pariente.
2: Salamalikon, malagay si mo, Dadel Mardel Pin. Kaki pa babes sa aton, mga hindi ko kautoran, hindi makalipata.
1: Doon na namin yan sa mga silingin niya, Assalamualaikum. Paborito ya?
2: Oo, nami sagi na sulit-sulit sa kaki five.
1: Assalamualaikum.
2: Oh, balo sa ga kwalya mo ga gusto yung mag sa tuon kaki five. Sa dito si Jan, si Toto Kinet. Oy,
1: eh mo na tatak na ga. Assalamualaikum.
2: Oh, ikaw gina pang mga to kauturan na to na. Hindi magkalipad sa liwat, available sa kasunod pa kay kaki five sa May Grace Pharmacy ang produkto naton. Pero available naman sa kapurukan na tonda din mga kamagaparanggay ang atong mga produkto, mga suplemento na mo. Hindi ka masagi, inom bulong din na, masintek din na, kaki pebabes. Kaya ito may kaguba ina
1: bad
2: sa
1: atong
2: kidney. Oo, ito samtang wala pa, hindi pa magdaot ng inyong mga kasudlan din na, ang suplemento na mo na available, kaya gainom kita gani kaki
1: pebabes. Careful lang si Papang ah.
2: Oo, kay careful Papang, mamang Isberiang. Oo, sila pa yung kaki at mga kotoran din na.
1: Careful hindi Papang, mamang Isberiang.
2: Oo, itong baho, ang inyo ilok din na, ang atong na klinika diyo fresh mga kaki five available man sa mga aton affordable kaki five babes hindi lang ya nisilinga makwa ang imong angsod kaki five babes ginapaputi ang imong ilok mga kaki five ba klinika Deo Fresh kaki five babes
1: himeg himeg himeg himeg himeg kapatid ka na yung kanta ng himeg ne ni Freddy Aguilar ang ini nga kanta ang himeg ne mga kaki five ang himeg ni Freddy Aguilar ginsulat ni Mike Hanopol ni Mike Hanopol ang nagakompose ni so nagapakita sang mensahe ang mensahe niya para sa mga para sa pag isa kag paglaom pinagi sa musika mga kaki five ang istorya gin sini pag hiliusa sa paagi sa pagambit sa sining awit ang kanta nga nag-imbitar nga ang himig o musika sang tanan amo ang maga dulong sang paglaom kagkalipay mga kakifay. Katulad sini.
2: Oy, para ni kay Councilor Romer Baez kakifay.
1: Para kay Councilor Romer Baez ni. Councilor Romer Baez subong nagamatamat na niya mag-jogging.
2: Matay may chimpo.
3: Sana'y buksan mo ang iyong damdamin.
2: Ano nga, may gini-gini.

0: Banat.
1: Sa salim ng aking gitara sinta, hayaan mong awitan kita habang ang buwan sa ipata pa at ang bituin may ningning pa. Dinggin mo ang himig. Dinggin mo ang himig.
2: Makatame. Pero okay sila.
3: Ayya.
4: Ano mo amigo?
3: Bekel bola.
4: Oh, Bekel bola.
3: Good morning lang nasa dalala.
4: Okay pa okay.
2: Mga bilang ang porsinto?
4: Anilog naman ang
3: porsinto. Porsinto ba hindi? Doon
4: na lang, ganyan sa lakyan.
2: Nakamahan na, sinto ba hindi ba?
4: Doon na lang, ganyan lang ang motor. Mag-gumba ang karaoke. Ano ba?
2: Oh, dinggin mo ang himig. Oh, dinggin mo ang himig. Abi. Okay na. Salamat.
4: Opo sa patrol, Kiki 5 Babes, si Kiki 5 Wilson Villena, ini naman si Kiki 5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
5: K5 Balantay Mercado sa umaga.
2: Maraming kaya salamat, Kiki 5 Vincent Dominic Medina Coralde. Kay mo sining himig mga Kiki 5. Areglado, Ma'am Janice Disindario, kagsatanan ng mga taga-barangay Burgos, mayong agalang. Josephine Bayog Cordevilla, Antoinette Rigodos, Terry Vergara Sanco, may nga galang. Good morning mga Kaki 5, Bacolod watching live from Moises Padilla. Pachaya, yan, oh, i-off na yan, arap na. Terry Vergara. Arreglado, sige. I-off si Vincent. I-off si Vincent. Si Vincent, arap pa. Josephine Bayog, mga Kaki 5, mayang aga lang. Si Ma'am Alma Imbang, Ma'am Rani Villarmino Pahe, good morning Sir Babe, and Sir Robert Vincent Coralde, Alicia Sibay, mayang aga lang da. Salamat kid, ba tuyo-tuyo masilikad law. Binks Delphine dira sa Maya Mansilingan, watching and listening from Paglaong Village, Mansilingan. Si Jing Hemipino Cancelo, mga Kaki 5, mayong aga lang. Pira sa May San Agustin, Joy Paborada, di Joy mayong aga. I-check na ito, mga Kaki 5, si Kaki 5, Red Salgado, saya sininga mga report karon nga aga.

0: Areglado. Sige! E-check na to mga KK5 siya, KK5 Red Salgado. Kay ang Kapulisan Subong, mga KK5, dira sa may provincial capital, Dugangan. Agod nga mapabakod, bagay mga KK5 ang seguridad. Dira sa may Capitolio Provincial, diri sa Negros Occidental, KK5 Red Salgado.
1: KK5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: KK5 Red. Oh, dahil lang. Oh, why si KK5 Red? Dahil lang ha. Oh, yan, kapoy. No, busy. Mel's Vlog. Mga KK5. Good morning, sir, babe. Shoutout lang sa Purok, Paho, Puente Villa, Takuling. Maingaga.
2: Papabakod sa...
0: Oh. Sige.
2: Five Robert, kag sa aton sini nga mga followers, kag mga tagpalamati sa programa nga number one kada aga, ang balitang K5 sa umaga. Ang aton sini nga balita, Subong, angot ini sa nagluntad ng mga pagpamahog sa may Kapitulo Provincial. Kimanti, ini K5 Babes, K5 Robert, ha? Magabutang ang Negros Occidental Police Provincial.

0: Iyo ka kay Babes and ka K5 Robert. So muna, ang aton sini nga balita subong nga aga ginadulong sa aton sang Power Trio, ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Balita,
2: maraming kay salamat kaki 5 Red Salgado. Tayo sa ning report pa nga kaki 5 gatuan nato ng patrol. Ini nga bahin mga kaki 5 dodol sa kalwan sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Makakapi ka na, ma-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Oy, dinagali sa may kwa no. Adi store, dire sa may Acacia Dos mga kaki 5. Kay Boss Ernesto si Mr. Tabilona mga kaki 5, salamat gina sa inyo sige pagpamati mga kaki 5. Mr. Tabilona dira sa may Acacia Dosa Adi Store kay Miss Maggie Adi Store, Miss Maggie mga kaki 5. Patrol, kwanta patrol. Last 5:37 na mga kaki 5. Katuan na ton si kaki 5 Wilson Villena. Si Wilson subong ang kwan ang aton sininga ano na patrol. Check na ton mga kaki 5 aton sininga patrol ha. Wilson Villena. Check na ton mga kaki 5 si kaki 5 Wilson Villena ra na.
1: K5 News FM. Kampyon report.
2: Papa Wilson.
3: Formal na nga ilong sa karoon nga at daw no ang last Mascara Festival 2026 no sa Royce Hotel. So lauman na doon karoon nga ipa na mabuyag yan ako ni Pabalo na kita siya na Gugma Foundation na mo yung mag-uuyan siya nga Mascara Festival 2026 sa launching karoon kay Waves na dito na may baluan na ano ang official music siya nga kwan siya nga Mascara Festival 2026 kung ano man ang lugar kundi pati kayo no, no ang arena dance competition kasi ito sa karaoke sa this why pagkita makahibalo kundi na pati kayo no ining arena kasi inadiskusyonan pa kundi ito laki why pa mahibaloan and pero isa lang ang ibaloan ato sa karaoke sa this sa may tatlo na sa mga festival sites ng ginunsar naman niya ang Gugma Foundation ang Inabacolo City Public Plaza ang Blackshot Street taga Bacolod City Government Center kitabi. So tanawon ta karon ako ano pa kita mang ano pa kita announcement kay pagahambal no sa Gugma Foundation katungan sa na launch nga pati kayo doon sa Royce Hotel kitabi and K5 Robert.
2: Ano oras na zone?
3: Alas 10 kay 5 babes. Sa aga.
2: Okay, yes, okay.
3: So, sa muna na nakikisagay sa balita na panggigan sa Bacolod City Government Sector na ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3 Bio, DTX 500, upo na ito si K5 Vincent Curralde at naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Sa Tisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News Balita FM.
2: Muna mo ging salamat ka K5 Wilson Villena, mga ka K5 sa atong sininga mga suki. Importante ni ang mga ka K5 sa ka nga may baluan ta para at least ang mga bisita naton aware man sila sa pila ka mga paglagaw nila sa palaboton sang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Magin propose na ang Gugma Foundation sa tatlo ka festival site Mascara site mga kaki 5 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang Bacolod City Public Plaza, ang Lacson kag ang New Government Center. Amo na mga kaki-5 ang atong sininga mga festival sites ha, diri sa siyudad sa Bacolod na sarang natong lagawan tagsagid kagabi. Kabay pa nila mag-ulan, no? Alas 5 in punto na mga kaki-5, diri na kita sa atong sininga K5 kamustahan, matabid na kita sa sining matinon sa Kalibo.
4: Kwalifikado. Yan dulo. Yan makan Bacolod. Sa line number 7, K5 Sir Bisayas. Yes, good morning, K5. Bacolod.
2: Mayong aga, Sir Michael, sa Kalibo, mga kakibay, manayan-nayang panahon diri sa amon. Importante, mag-amon yung bugnang panahon ta, basta may Kapi.

0: Why problema gida ang DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Michael.
1: Damo salamat ha, Daddy Babes. No, kampiyon ang signal sang Bacolod. Diri sa probinsya Aklan, manaya-naya man ang tiyempo di. Naka-DTX Coffee Mix naman kita. Balikan talang ikaw karon Bacolod ha. Kuhaan taman ang signal sa... check na ang signal sang Iloilo. Sir Ray, kumusta ang signal sang Iloilo? Awa, sanda. Pa, sige, stop. Si Sir Jobert, good morning.
2: Good morning, Sir Michael. Good morning sa ating mga kapitalan sa bilog ng Western Visayas, Cagnegros Island Radio. Makanay ka na yung panahon sa Kapish. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Kalivo.
1: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon ang signal ni Sir Jobert ba? Katuan na to ng mga miko ta dito sa Antique. Si Sir Nestor kag Sir Milmar. Tambalang nismar! Kumusta ang signal sa Antique?
3: Coming loud and clear ang Kalibo, Sir Michael. Good morning. Kanimo, nakapuro pa nga pirin kami dyan ka DTX Coffee Mix aga pa with matching D3 Bio. Balik ka nimo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antiki. Kampiyon ang signal sa Antiki. Garagong mo, garagamak. Wapay lilo. Wapa, sige. Diretso kita. Unahon ta na ang kampiyon niya mga balita sa Negros Island Region kay Daddy Babes. Daw isa hanon lang si Daddy Babes. Good morning.
0: Correct na. Nag-isa hanon lang kita. Daw binayaan kita sa partner ko. Kaya nga partner ko. Daw ikaw na lang na. Kaya daw nakuha ko naman ang party ko ah. Pagkatapos ang tanan daw, binayaan niya lang ko daw. Aso na... daw aso na lang nga daw na hanaw na murag aso. Sige ah, mga balita lamang diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki-5 na dulaan sang kontrol kag natumba sa dalan bolipong giding driver sang asang motorsiklo ho nga ginamaniho sang 37 anyos mga kaki-5 malalaki sa may National Highway sakop diri sa may barangay Bubog sa syudad sang Talisay, mga kaki-5. So no, sa investigasyon, nagapadulong sa syudad sang Bacolod si alias Jeff, taga barangay Zone 3, sa Talisay, sang nagluntad ang insidente mga kaki-5. Nakaangkon sang pila sa ulo kag lawas ang biktima. Gindala sang katapos sang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pilason nga rider sa Corazon Oxin Montelibano Memorial Regional Hospital para nga patigayonon ang pagbulong. Base sa impormasyon, critical ang kondisyon sa sining biktima mga kaki-5, no? Diri sa syudad sa Bacolod sa plaboton naton nga maskara kay manti next month maskara na di sa amon. Ah, ginalauman ginamon nga magakaray ka mo diri kay manti mayara kita nga League of Champion papangs. Ah, Sir Michael sa Kalibo, tabo ka niya pa ako bala si mo ah. Tanan provide ko si mo kung anong gusto mo. Ako bala kay manti subong aga magapatigayon ang Gugma Foundation sang launching or karon at least may baluan karon kun din ang mga festival sites kay manti ginaproponer sang Gugma Foundation diri sa syudad sa Bacolod nga may tatlo ka festival sites nga ipahamtang ang Mascara Foundation, ang Plaza, ang Lacson, kag ang New Government Center. Amo pa lang na diya sa syudad sa Bacolod, inisal pa lang kag way pagid basang may tulid nga detalye ang tanan kag may mga development pa ni nga sarang naton may baluan dason para at least mahilway man kamo nga maglagaw-lagaw dire. Papang skill Sir Michael, back to you.
1: Damo salamat ha, Daddy Babes, no? Sige lang, itandaan tanong invitasyon mo. Damo salamat, kadtuan ta ang Iloilo. Si Reg, diretso balita na kita. Anong mga kampiyon nga balita sa Iloilo?
4: Salamat, Sir Michael. Basi kibot ka mo, duwa na kami subong, ha? Okay, gina-introduce nato ng bago naton nga makaupo din sa K5 News FM Iloilo. Na si Kaki-5 Christian Hagurin. Kaya basi ba kibot ko, basi siya man ang magapong ko, di kong kagahon, balaan mo laag takon si Bo.
0: Ay.
4: Sa Domingo, basi kibot ka mo ha.
0: Ma Domingo, nagaling ka mo malakat.
5: Gwapo ka.
4: Sa mga hitsura, do urban siya sa akong 1/4. Direkta kita na yan. Ay, tinabi, patanay.
0: Nabunyagan na na?
4: Ah? Kung sa bunyag lang, sobrahan na eh. Oo, sa bunyag lang, ti... daw mo amo man. Oo. Eh, dere, medyo naulila kami kay dere Samon sa may syudad sa Iloilo, magapatigayon sa investigasyon ang Iloilo City Council kay may rider dere Samon na aksidente ha, na aksidente sa tubang sa pribadong hospital. Critical ang kondisyon, hindi pag ipasulod sa hospital sa emergency room kay hulaton pang ICER. Di gina mag-imbestigar sila. Kaya mo na, ambal nila, kumapatay kao. Mambal, anong tabi kay napatay kay layo ang hospital. Hmm. Edi Samon, sa tubang nag-ikaw-hospital na tabong aksidente. Now, critical ang kondisyon sa rider, hindi pagdalon sa emergency room, hulaton ang ICER. Ang masubong balita, ang rider napatay.
0: Sus.
4: Kaya mo na kung anong protocol dire na tagumatayon ang biktima, no? Pagkatapos na, hindi pa pagdalon sa hospital nga sa ugsaran sa hospital. Nga kung sa bagay, hambal ni Atty. Cabaluna, di, ano kay pag-abot sa ngayon? Sa dalo mo nagyapon sa hospital. Nara na sa ugsaran. So, muna karon ang imbisigaran kung may mga lapses, kaya kita mo di kaso sa amon nga hulaton pang ICER before nga dalon sa hospital nga kita nang nila malala ng kondisyon. Tapiyak nga bahin, atong preso tublas San Rafael nga nagpalagyo, nagsurrender na. Pabulig ang iyasan ni nga amay sa pag-surrender sa San Rafael Municipal Police Station. Doi ka pa namnyaw, ako si partner raw. K5 Christian, mga kaupon mo kag mga guwapohon.
0: Mm.
4: No? Kag mga ludi mo.
5: Na nawili ta kapamati sa inyo banter ka K5 inyo. Kumang aga sa atong mga ka K5 dara sa Bacolod, sa mga taga Aklan, no?
0: Basta baguhan ko, no?
5: K5, antike. No?
4: Ruhas pa, ruhas.
0: Mm.
5: May layad nga ka. Oh. Inyo tanan na mga K5. Hopefully, makabisita ko na sa inyo soon, especially sa Bacolod. Open man to ka K5.
0: Mm.
5: Ang invitasyon doon sa Amon Cirilo.
0: Why problema?
5: Makapapamaskara, Dra.
0: Maskara, festival is Bacolod next month na. Why problema, sir? Kampiyon ka. To lang din, sir. Ako bala, si mo. Tabok lang. Pero, basta baguhan ko no si Rick. Mahalok gidya kan es puno balite.
4: Ayo. Kasi ka maghabok. Sige, salamat Sir Michael, balik sa inyo Kalibo.
1: Dapo salamat Ililo, welcome sa balita ng K5 sa umaga kay K5 Christian Hamurin. Kuantang kambyo niyo mga balita sa Rojas, Sir Jubert, good morning.
2: Mag-aliga panguna ng mga balita diri sa probinsya sa Capiz, sa Ciudad San Rojas, sa Dianaga na ito. Welcome si Sir Christian. Mga sitwasyon sa amon sa probinsya, ang suspitsado sa pagpanglugos diri sa banwasang sa Pian na dakpan kapunadlaw. Matapos iningagin pagwa ang warrant of arrest sa suspitsado nga si Alias Dino, 29 anyos, sa barangay poblasyon sa banwasang sa Pian. Wala ka kwa, hamak mo pito ka counts ini mga K5 nga kaso. Kagara man sa top 5 sa most wanted person diri sa probinsya sa Capiz. Para sa karo, nagapabilin mga K5 sa Sapian Municipal Police Station. Samtang nangin epektibo ang programa sa atong provincial command sa Capiz PNP sa Project Capiz Tauhayan, ang pag-turnover sa mga armas mga K5 ang registered mga lost firearms diri sa amon sa probinsya. Asod-asod kahapon nga mga kabanuanan ang may mga recoveries kama magiging turnover ang aton sininga mga pumuluyo sa tagsa-tagsa ka mga municipal police station. Kaya pareho sang pilar maayon tapas kwartero kagdao nga may mga recoveries kahapon nga dlaw. Samtang ginakakugmat karon sa amon mga pumuluyo diri sa Capiz, naglabot na kami sa 763 kakaso sang dengue diri sa amon nga probinsya. Nagtaas ang makabanwahanan sa maayon sa tapas kag kalakipman sa banwasang kwartero mga kakipan. So para mo na mga dalagong nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag Ciudad sang Rojas, back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Sa Iloan na to ng kampiyon ng mga balita man sa Tambalang Nismar sa probinsya ka Antique, Sir Nestor. Sir Milmar, good morning.
3: Good morning sa Iloan, Sir Michael and K5 Sir Visayas. Uy, ginapakita ni Sir Paul si Sir Chris, si K5 Christian. Now, para makumparar ko dahil kung sino gwapo kananda ni Daddy Babes. Anyway, sa mga balita
0: na mo sa
3: may probinsya kang Antique, di malas ang natabo sa sangka 5 anyos nga bata. Aura Guru matalupang dan kang anang mga ginikanan K5 Western Visayas sus Michael Uyaho na bungguan kang tricycle. Ang tricycle ka dahil dyan nakapangaman rin man. Kikita na daw na malaktod ang bata. Galing ang senaryo blakong kaysa sa karsada nga tuklo-tuklo blang nga paglaktod blast. Nga anay nga rapit rin tricycle ang mukha gulpe nga magdalaga ng dyang bata. Na yudyod pa kuno dyan kasang kamitro kagindara sa hospital. Ang willing pa dahil magbulig tong driver. Galing kay do gin liab gin ano to? Gin kaptan kang tatay, tinagdalaga na lang ang driver paadto sa kapulisan. Padayon ka dyan, nagapayad sa hospital ang nasambitan nga biktima.
5: Gid nga mga balita, ginkalipay kang mga manok baboy sa probinsya o kon Antique Livestock and Poultry Raisers Association. Ang pagperma ni Governor Paulo Javier Kangisaraka Executive Order Number 83 Series of 2026 nga nagatalana kang 170 pesos per kilo nga temporaryo nga farm gate price kang buhi nga baboy sa probinsya kang Antique kay namanan tuman kabarato rugyang pagpamakal kang mga traders kang buhi nga baboy kag namanan man nga ang probinsya nagaisaranan nga ASF free sa isla kang Panay.
3: Para so far magabalita naman dyan, Sir Michael. Back to you.
1: Damo salamat, Antique, sa kampiyon yung mga balita sa Banuas ang Kalibo, Kabilog, ng probinsya, Aklan. Isa ka senior citizen na biktima sa mga kawatan na pagkilala, ining taga DSWD, kung ano sila. Ang tatlo ka mga suspect, nakuha ang 15,000 pesos, lakip na ang 140 euros, nga ginapanagihan sa 88 years old nga senior citizen sa Banuas ang Ibahay kahapon. Mga ka-K5, kasi nakuha ng informasyon sa news team, sa interview kay Police Major Salvino, ang Chief of Police sa Banuas ang Ibahay, nagapulupong ko ning senior citizen sa terrace ang iya panimalay. Upod ang isa man ka maidad naman, ka nag-istoryahan niya, nagpalapit ang isa kababayi, ka nagpakilalang staff sa DSWD mga ka-K5. So naghambal siya, ginistoryahan niya ang tigulang, kaya naghambal siya nga makabaton kasang 10,000 nga financial assistance. Ginpangayuan niya sang senior citizen ID. Ang biktima man, dayon man nagsulod sa kwarto, ginpangita ang ID niya. So nag-abot ang upod sang nasambitan nga babae kagaliya magamit lang kami banyo dito na posible nga nakachimpo nga nakuha ang kwarta sang biktima mga ka-K5 kaga duha naton nga mga balita duha man kakawatan o ginakabing nga budol-budol nga nag pang biktima man sa Banuas ang Ibahay pagid kahapon diri na dakpan sa Banuas ang banga kay mga alas 2 sang hapon kahapon ang duha ka suspect ginagapakilala nga taga San Jose Bulacan kag taga Tondo ambot kun sakto man mga address nila. Kay alas 8 sa ngaga kahapon dito man sa barangay Bago sa Banuas ang Ibay, senior citizen ang nabiktima nila nga nagabaligya utan mabakal kuno sila pero nagpalapit man ang iba nila nga upod kag ginkuha ang 5,000 pesos nga kwarta sang biktima nga nakabutang sa iyabag. Gintrace ang Ibahay PNP pagi sa CCTV kang nag-coordinate sa mga police station. Dito na nahibalaan niya pakadod diri sa Banuas ang Kalibo kang nadakman diri sa Banuas ang banga mga ka-K5. Wala na ta oras. Kampiyon patani. Gusto ko patani nga makilala pa si ka-K5 Christian Hamorin pero wala na ta oras. Tisa sa Lunes naman. Ito lang pag-ibalik ah.
0: Lunes ah. Sige, salamat ah. Iloilo ruwas ang tiki ka Kalibo.
6: Balitang K5 sa
0: salamat kay Deloy Lorwas Antiki Kakalibo sa atong sining mga sister station. Medyo ginakulabo sa kita sa oras, sa may oras pa pero hindi na aton. Mamiraros Lingaya kag George Lauso dira sa atong store sa Andumanan mayong aga lang. Sa atong sining mga nagapangapi dira sa Andumanan ah. Mayong aga lang sa taga Andumanan. Sa mga tricycle drivers kag mga security guard dira sa Dico o sa Dica Homes. Sige! Sa ngalan sang amon nga CEO Dr. Amiloy minus kay Kakify Robert Pacardo. Ako si Kaki 5 Babes Gantalao para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. News FM.
7: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imurama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imurama. D3 Bio. T3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit,
7: sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
7: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund!
14: Solid Kaban.
18: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Super

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift, OT,
4: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
8: Let's go with the flow.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News of the Philippines, alas 6:04 na sang aga.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
17: K5 News FM.
13: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
17: DTX 500 Morning Newscast.
13: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.

Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Biyernes, Setyembre 11, 2026.

0: kita kag mabatian man kita live anywhere in the world pinagi sa mun official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa aton mga pangulong dinalan. U.S. citizen nga gin-report missing buhi suno sa Negros Oriental Police.
0: Senator De La Rosa ginsungka ang dugang mga armas sa PNP.
1: Landslide nagluntad sa Mount Fuji.
0: ₱6,000 sa gadugang sa alawan sa mga atleta sa Asian Games.
1: Isabel Daza naghatag sa bagong cellphone sa isa ka street vendor.
0: Masobra katunga mabuhin sa balaydan sa kuryente sa Visayas kag Mindanao.
1: Sa detalye na sa mga balita. Ang balita regional ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. 25 anyos nga lalaki na lumos sa suba sa sagay. Nagainom-inom ka nagapag-isda ang 25 anyos nga lalaki. Upo na iatatlo ka mga abyan sa Himugaan River nga sakop sa Purok Bagong Silang, Barangay Bato sa Siyara sa Sagay, Negros Occidental. Mga alas 6 o kon alas 5 sa hapon sa itong Martes nga adlaw City, Ambre 8. Sunod naman sa report sa pulisa, naglumpat sa madalom nga bahin sa suba ang lalaki. Nagtingwa ang biktima nga maguya sa dako nga bato o galing tungod sa kahulugbon, nagsarurot inipadalom sa tubig. Gin-rescue naman sa iyang mga abiyan ang lalaki kagindala sa Alfredo Marañon Sr. District Memorial Hospital. Sakay naman sa service kabarangay apang siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Gindala pa ang bangkay sa lalaki sa punerarya sa pinaginawalat ang post-mortem examination. Wala naman sa may nakita ang foul play sa insidente base sa investigasyon.
0: Samtang sa gayon, isa sa bagong National Artist for 2025. Ginkilala bilang isa sa bagong National Artist for 2025 sa Visual Arts ang 76 anyos nga sa gayon nga si Nuni Alvarado. Inanggin deklarar sa idalom sang Proclamation No. 1414 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginanunsyo sinila mga Setyembre 2026. Ang National Artist ang pinakamataas nga pagkilala nasyonal nga ginahatag sa mga Filipino artist nga mayara sang kontribusyon sa pagpauswag sang Philippine Art o kung Philippine Arts. Ginbunag si Alvarado sa itong Mayo 5, 1950 sa Barangay Fabrika, siyudad sang Sagay, kag nangin isa sa nagapangunang social realist painter sa pungsod. Kalabanan sa iyang mga obra maestra, amo ang mga kabuhi sa mga mamumugon, mangunguma, manugpangisda kag iban pang marginalized sectors sang probinsya. Ginaragway naman sa National Museum of the Philippines si Alvarado bilang isa sa social realist o con realist artist nga nagbulig panguna sa pagprotesta sa Tariambong nga nagsugod sa 1970.
1: Dugang pa nga balitang regional, U.S. citizen nga gi-report nga missing buhi suno sa Negros Oriental Police. May balita si KK5 Shara Humilio.
2: Kasyon at pagsubaybay ang Negros Oriental Police Provincial Office kung norpo hinggil sa ulat na nawala ang isang mamayan ng Estados Unidos at veterano ng militar na kinilalang si Nathan McVeigh na pinaniwala ang pumasok sa Pilipinas noong Hunyo 2026. Matapos ang pakipagunayan at pagpatunay ng impormasyon ng taya sa Municipal Police Station, nakontak ng mga otoridad si McVeigh at nakumpirma ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Batay sa pinakahuling impormasyon, nakalap, ligtas at buhay si McVeigh at nakipagunayan na sa kanyang pamilya sa Estados Unidos. Ipinaalam din niya sa mga otoridad na kamakailan ay naglakbay siya patungong Iloilo City. Sinayak naman ng Norpo sa publiko na natili ito nakatuon sa pagtugon sa mga ulat na may kinalaman sa mga nawalang tao at mga dayuhang nasyonal habang patuloy na nakipagunayan sa mga individual at pamilya upang matiyak ang kanang kaligtasan at kapakanan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM. DTX 500
0: Morning Newscast. Samtang ₱170 kada kilo nga temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique, ginpermahan ni Governor Javier. May kampiyon nga balita si K5 Eileen Magbanwa. DTX 500
3: Morning Newscast. Permado rin ni Governor Paulo S. Javier ang Executive Order No. 83 nga nagatala na sa ₱170 per kilo nga temporary minimum farm gate price sa buhi nga baboy sa Antique. Tinutuyo kang dyang Executive Order nga mapatuloy matuman ang fairness kag proteksyon. Kasunod dya kang reklamo ka mga manugsagod kang baboy sa tuman kabarato nga presyo kang live weights, sa piya kang nagasaka nga presyo kang feeds, bulong, labor kag other inputs. Suno kay Governor Javier nga hindi na pagpasugtan nga malugi ang mga hog raiser bangod sa hindi makatarungan nga buying price. Nagapanawagan naman ang opisyal sa mga buyer, trader kag stakeholder sa livestock industry nga respetuhon kag i-comply ang dyang pulisa. Pahayag ni Governor Javier nga dapat may patas nga presyo kag patas nga oportunidad ang mga mangunguma kag hog raiser. Sa piyak nga bahin, ginkalipay naman kang Antique Livestock and Poultry Raisers Association o CONALPRA ang pagpirma kang gobernador kang nasambit nga executive order. Sa interview kang news team kay Ms. Nerly Rios Tituag, ang president kang ALPRA ang naging pahayag nga bahal ang mabulig kang dyang executive order sa mga manugsagod kang baboy, ilabi rin sa tuman kamahal nga presyo kang feeds kag iban pang inputs nga nagapalugi sa mga hog raiser. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning News.
1: Samtang apat ka mga smart factories igatukod sa Subic. May balita si K5 Eileen Sanchez.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Malaking dagdag investment at trabaho ang inaasahan sa Subic Bay Freeport matapos simulan ng bag manufacturer na Philippines Jinbuway Technology Limited Corporation o Jinbuway ang pagpapalawak ng operasyon nito. Sa ilalim ng $5 milyong na expansion program, magtatayo ang kumpanya ng apat na makabagong smart factories sa Subic Bay Gateway Park na sasakop sa 4.5 na ektaryang lupain. Ayon kay CEO Vicky Way, palalakasin ng Jinbuway ang produksyon nito sa mga sports at athletic goods, outdoor at waterproof bags, textile at garment products, hardware assemblies at electronic devices. Kabilang sa mga produktong gagawin ng mga car charger, smartphone wall charger, massage chair at foot massager. Inaasahang matatapos ang apat na pabrika sa loob ng 3 taon at makakalikha ng karagdagang 1,000 trabaho. Mula sa maliit na pasilidad nang magsimula noong 2019, lumago ang Jinbuway at mayroon na ngayong 3,000 manggagawa. Ayon naman kay SBMA Chairman at Administrator Jose Eduardo Alinio, patunay ang pagpapalawak ng Jinbuway na nananatiling pangunahing destinasyon ng Subic para sa mga seryosong mamumuhunan. Balita mula sa Subic Bay, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan nga balita regional, masobra 160,000 ka mga turista nagbisita sa Boracay sang Agosto. May balita si K5 Leonard Viray.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Umabot sa 160,160 tourist arrivals ang naitala sa Boracay Island mula Agosto 1 hanggang 31 ngayong taon. Batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, sa kabuang bilang pinakamalaki ang ambag sa domestic tourist na umabot sa 138,945. Sinundan nito ng foreign tourist na may 19,088 arrivals, habang 2,127 naman ang mga overseas Filipino tourist. Gayunman, mas mababa ang tourist arrival sa Boracay ngayong Agosto kumpara sa kaparehong buwan noong 2025, kung kailan umabot sa 166,816 ang kabuang bilang ng mga turistang bumisita sa isla. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Ayon sa Malay Tourism Office, 6,656 na tourist arrivals ang ibinaba ngayong Agosto, katumbas ng humigit kumulang 4% na pagbaba kumpara sa 2025 figure. Sa kabila ng pagbaba, nananatiling pangunahing pinagmumula ng mga turista sa Boracay ang domestic market na bumubuo ng malaking bahagi ng kabuang arrivals sa isla. Balita mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
6: Umabot sa
4: Balitang National.
1: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C.
4: Balitang National. Balitang
1: National. Senator De La Rosa, ginsungka ang duga ng mga armas sa PNP. Ginkompirmar sa Philippine National Police nga ginsungka na sa pugante nga si Senator Ronald De La Rosa ang dugang niya ng mga armas. Kasunod din sa pagbawi sa iya naman ng license to own and possess firearms kag registration sa iya mga armas. Sa payag naman ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Coe, yente ka mga armas sa ginsungka sa Davao sa tanganong pang ang gin-turnover sa Region 4. 26 naman karmas ang ginsungka apang 91 sa 117 ka mga armas na naka-register sa idalom sa pangalan ni De La Rosa ang unaccounted for. Dugang pa niya nga padayo na mga ginapangita sa mga kapulisan si De La Rosa.
0: Samtang presyo sang utan posible nga magsaka tubtob 20% bangod sang asud-asud nga bagyo kag habagata. Nagalaw man Department of Agriculture nga madugangan sang 15-20% ang presyo sa mga nagkalainlain nga klase sang utan kasunod sang halos wala untat nga pagbubo sang ulan sa Pilipinas. Ginpatag ni DA sa kon DA spokesperson Arnel De Mesa nga masami nga mabatsyagan ang impact sa mga bagyo kag habagat sa presyo sang utan nga ginatanom sa mga kaumhan ukon sa manubo nga mga lugar. Base sa final assessment sang DA, naglabot na sa 1.38 bilyon ka peso sang balor sang kahalitan sang bagyo nga si Maymay, Luis, Neneng kag Pilandok. Subong man ukon subong man sang habagat sa high value crops sa bilog nga pungsod.
1: Sa katapusan ng Balitang National, sa Cayan Pandagat, nasunog sa Palawan, 5 patay sa insidente. Nagsaka na sa 5 ka mga persona ang nagkalamatay sa probinsya sa Palawan matapos nga nasunog ang sa Cayan Pandagat ng MV June Esther malapit sa Corona. Nagluta ng trahedya Merkoles ng gabi sa Tiamri 9 matapos na nagbiya sa Pantalan sa Manila ang nasambit nga passenger vessel. Ginoperate sa Katienza Inter-Island Shipping Lines ang nasambit naman nga passenger vessel na nagadala sa 117 ka mga pasahero, 117 ka mga crew sa naglutan nga trahedya. 42 ka mga pasahero under rescue sa insidente. Base naman sa records ng Philippine Coast Guard o PCG, sa diin 38 din ang pasahero kag 4 naman ang mga crew. Padayon pa ginapangita ang mga pasahero nga gindeklarar nga missing.
4: Balita International.
0: Sa Balita International, landslide nagluntad sa Mount Fuji. Nga record ang second landslide sa Mount Fuji matapos ang tuman kabaskog nga ulan sa Shizuoka Prefecture sang Japan sang Miyerkules Setyembre 9 sunod sa Japan Meteorological Agency. Nagluntad ang pagkatipag sang duta sa isa ka parkingan sang salakyan sa isa ukon sa ikalimang istasyon sang Fujinomiya Trail nga isa ka jump off point para sa mga nagasaka sa Mount Fuji. Tatlo ka salakyan ang gin-report nga natabunan sa mga duta. Sa piyak nga bahin, wala man sa na-record nga nahalitan sa insidente.
4: Balita Sports.
1: 6,000 pesos igadugang naman nga allowance sa mga atleta sa Asian Games. Ginanunsyo naman sa Philippine Sports Commission nga makabato naman sa dugang nga 6,000 pesos sa mga atleta nga magapasakop sa Asian Games. Sunod naman kay PSC Chairman Pato Gregorio, tuyo sining inisyatibo nga mabuligan mga atleta nga magapresentar sa pungsod Pilipinas sa prestigyoso nga sporting events sa bilog nga Asia. Wala pa nadala sa dugang nga 6,000 pesos ang iban pa nga suporta kag allowance para sa national nga mga atleta.
4: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Isabel Daza naghatag sang bagong cellphone sa isa ka street vendor. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
7: Naghatag ang aktres ni si Isabel Daza sang bagong cellphone sa isa ka street vendor. Ini matapos may baluan Isabel nga naguba ang cellphone sini bangod sa baha. Suno kay Isabel, magabakal kuntani siya sang isa ka inim nun sa nagabaligya nga si Catherine. Kagtuyo bayaran pinaagi sa GCash o kon Paymaya. Apang nahibaluan niya nga wala sang cellphone si Catherine bangod niya naguba ini tugas ang pagbaha. Pahayag pa sang aktres sa iya vlog nga gusto lamang niya nga buligan ang vendor. Sang ulihi ginpaathag niya sa iya Instagram caption nga nangin inspirasyon niya ang content creator nga si Jimmy Darts nga magbulig sa mga kasimanwa. Dugang pa niya, nakahatag ini sa iya sang kahigayunan nga makabulig kag para sa aktres. Ini ang pinakamaayo nga butang nga mahimo sa bilog nga kalibutan. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Balitang negosyo.
1: Kag sa balitang negosyo, masobra katunga mabuhin sa balaydan sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Nagpagawa na sa desisyon ng Energy Regulatory Commission nga mapahaganhagan ang balaydan sa mga konsumidor sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Ginkopermarman ini ni Congressman Javi Benitez kung sariin iyan ang mga ginanunsyo nga masobra katunga ang mabuhin o kundiskwento sa balaydan sa mga konsumidor nga ginimplementar sumugod sa bulan sang Agosto. Sa Visayas, 54% ang ginbuhin, gani 18 pesos sa 0.59 centavos kilowatt per hour nga sukod sa kuryente, ang mangin 8 pesos 0.47 centavos per kilowatt hour na lamang. Samtang 56% naman ang ginbuhin sa Mindanao, kung sariin mangin 8 pesos sa 0.69 centavos per kilowatt hour na lamang, ang 19 pesos 0.56 centavos kilowatt per hour nga balira sa elektrisidad. Payagpas ang ERC, ginhimo nila ini nga inisyatibo matapos makita ang tumang nga pagsaka sa presyo sang kuryente sa duha ka rehiyon bangod sa kakulangan sang supply sang kuryente. Dugang pa ni Benitez nga sa tion nga hindi pa makita ang diskwento sa bill sa mga konsumidor, makita ang adjustment sa masunod nga billing statement. Good morning sa aton nga mga ka-K5 na nagapamatigin no sa GTX 500 Morning News Guest. And kaupon nyo gyapon si ka-K5 Colleen Cubia and ka-K5 Troy Basta.
0: Yes, good morning Miss Colleen.
1: Good morning. Sa Monday maabati ano naman si ka-K5 Zyro. And I know for sure nga nagapamati ni siya sa may banwas ang ilog. Wala kita da.
0: Bakit naman.
1: And of course mga ka-K5 ang ginabantayan sa tanan sa Domingo na. May ano gani ka-K5 Troy?
0: Yes, K5 Colleen no. Sa maabot nga Domingo, September 13, no, 12 ka mga bulutuan ang magpa-indis-indis no, sa aton sining K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
1: Bantayan na nila ka-K5 Troy, diin ganin ay held?
0: Well, dito lang man sa may SM City Bacolod, sa may main atrium K5 Colleen.
1: Alas dos.
0: Pero ang
1: mas
0: hapon.
1: Early pa. Troy.
0: Ito siyempre, damo na sa mga tao mo, no?
1: Nga
0: nagalago-lago sa SM. So, gutok gina yan. So, una-una, no?
1: And of course, it's a weekend naman.
0: Correct.
1: Kaya may time ka mo nga maglagaw sa SM. Kung galagaw ka mo, dag-shopping ka mo dira, no? Hapit ka mo kay makita nyo da ang naong ni ka-K5 Troy. Galagay libot-libot, no?
0: Kasi kita ka mo artista. Wow. Dalaan nyo inyo nga pamilya, no? Kasi, kung makabataan ka mo, dalaw nyo man kiti namin. Gini siya nga ipakita sa mga kabataan. Bala nga, kahit yung mga participants, K5 Colleen, mga pamatanon man mo, nga mga broadcast sila on.
1: Ay. Isa, dalawa, tatlo.
0: Sana isa mikropono.
1: Wow, ano yan? Nasig na mga ka-chaplaw. Muna nabihan ko yan. Sa mga K5, it's Sunday sa mga students na to nga gusto maglantaw, no, or curious ka mo kung ano bala. Kailin-lain, syempre, di lang yung Bacolod bala. Labot, Negros, Oriental, may Dumaguete, may San Carlos, may Canlaon, dito sa Norte, may Cadiz, may Sagay, sa South, may Himamaylan,
0: wow.
1: No? Grabe.
0: So, meron, makamutugali isang representative. Sa bilogi dyan galing yung NIR.
1: NIR, no? Good shot. Kikurious ka mo kayong iba, may mga students, na-familiarize nila, yeah. Mga students, dali mga young broadcasters, dali sa Bacolod. Pero kung mag-curious naman ka mo, ano ay han, no? Magbuya naman, magbalita, ano naman yung ay han, ka-talented, no? Ang Norte, kag South, no? Kag ang ara sa Oriental. Bantay rin na, sino ay han na maging kampiyon?
0: Actually, Miss Colleen, te ang radio broadcasting, meron iba sa school, mga DSPC, kag
1: RSPC.
0: Pero tiyari yung subong niya, open, gini sa public, correct. Yan, no?
1: Live
0: pagin.
1: Ang nila sa iba nila nga mga resort, kaya gusto nila nga may chance naman sila for the lesson, growth, man opportunity, nga maka-ano sila sa live reporting. Kasi first time, first gidyan nila, first ever, gid nga maka-try nga live gidyan, no? Nga mag-broadcast. Isa dyan, ay mas, iba naman, struggle, may makadlaw, may mga classmate,
0: diba?
1: Mo, Diyos.
0: For yeah. Sure, ano, handa ka, ready naman nga ito, yes. Yung mga participants,
1: oo,
0: no?
1: Oo.
0: Nagainom na ni Goro sang taho, no? Kaysang GTX Coffee Mix.
1: Coffee Mix, aga pa. Ginaano na nilang ilang. Ginakondisyon na nilang ilang ako galingon.
0: Nag-vocalize it is
1: ano na, this is the Voice Broadcasting Competition gali. And of course, thank you so much sa ato ni mga sponsors. Hindi na lang ito pag isa-isa kung aking kadokadamodam mag-uja ka K5 Troy, no?
0: Thank you so much.
1: Yes, and sa ano, Grandparents Day nag-sponsor ka K5 Troy, pasalamatan na.
0: Kung well, thank you man, no, sa may Hilway, no? Yes. Balay Hilway sila.
1: Wow.
0: Gindala ito na ito ng ato nga duwa ka senior citizens.
1: So, nag-ano to sila?
0: Well, nagpagwapa, nagpa-relax-relax, wow. Kag nagkape-kape. Eh,
1: oh my, kita, tamay ka to, nagkape-kape ka to.
0: Ipos-ipos na ito yan.
1: Aw. For the, ano, mga documentation, you know.
0: Kaya sa mabot ng 13, tiyan mo na grandparents yes. Day man dito sa aming asam.
1: Advance, ano ah. Ay, time out na gali. Ati, sige ah. Nalingaw kami. Magawang K5, mamuya to, dalag ko ang mga balitang inunabot niyo sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si K5, Colleen Manzanares Cubia.
0: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
4: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fun, solid kabon.
22: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
23: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsonalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
24: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
25: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokap
26: para sa Senate Manalo.
25: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
23: Cashali na!
27: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
29: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash.
30: Terms and conditions apply.
29: Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI purchase permit number FTEB-263388 series of 2026.
4: 101.5 K5 News FM.
31: Aras sa K5 News FM Philippines, mga K5. Alas 6:32 sa aga.

0: Magka K505 Diaz na gid lamang nabilin kag Pasko na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
3: Kaghimay-himayon! Stand by!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kibibaluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
3: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: De los Pueblos!
0: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati, kabusta naman ang ato mga palangga, ka mga K5, sa igansang baybayon, tuwa sa kamaring babos ang kabukiran. Lakip na sa Bilog, probinsya sa Negros Occidental, Bilog, Negros Island Region, Bilog, Pungsod, Bilog, Kalibutan. Good morning, NIR. Good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami gapan inyo, Power 2, every morning. Ako si K5, El John Castaño.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, it's a Black Friday, no? Basta gali Friday, nakaitom ang tanan niya K5 News FM Family.
3: Back to back niya.
0: Back to back. Di sa ato niya magkautun ang nagupod ka nung adlaw sa nung presentation bisan diin mang kamugabahin sa kalibutan.
3: Yes.
0: Updated ka mo sa mga hitabo dari sa Bacolod City, Negros Occidental and the entire Negros Island Region. Pagi sa ato mga official Facebook page. Live kita sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Facebook page. Ha? And comment ka muna kayo nung gaya man, nagtag na mo kami ni K5 Eric sang t-shirt, no?
3: Support naman ko kagapon sa mga security guard to sa mall.
0: Ano naman itong ambal nila?
3: Nga si Rerek, why kami a t-shirt? Lingkuti comment ka muna kayo, magiging nirapol-rapol ina.
0: Sino, si Pilato Kamilog, si Balaw? Bal, kung maka-bainti, kaya naka-comment ka ron. Okay na kilabayan ka ni K5 Eric.
3: Nga mo niya. Bago workout pa sa kunaga, inasilod dyan ka. Inspired dyan kung isang lawas mo. Ngayon nagagabay si Eljan. No?
0: Sili mo, why siya kakaon? Kaya pwede sa kalanon. Bago sa kamahal sa kurente kang gasolina.
3: Inano na, masaka naman, sir.
0: Ay, hindi, magwantan.
3: Ang gasolina,
0: next kagrudo. Week, masaka sing 5 pesos ang gasolina.
3: Ang gasolina. Ang
0: ay, hindi, krudo, gid.
3: Hindi, nga ito, krudo, 3.
0: 5 ang gasolina.
3: 5 ang gasolina.
0: Ay, balis ka na, nai.
3: Oo, nagbalis ka naman.
0: Lapit-lapit naman siya ng gasolina. Subong.
3: Tiga itong krudo, madlagan na siya.
0: Madlagan, taguro mga 94, 92.
3: 94. Diba, 94 to 95. Ang out of town among nalain. Kaya siyempre, masaka.
0: At yung natural, masaka pag ina.
3: Inubaan ko rin siya ng kilo. Ang
0: kaya pag gamunin nga sugid naman kay K5 Eric, mapraktis naman tali. Pandarma naman motor mo to, mabike naman tali.
3: Ako no okay lang ko, lapit ako. Problema ang lagaw, danlaw-law. 200 kilometros ka danlaw.
0: Amo na lang ako
3: ito. Amo na yung problema ako nga. Kung kita yung 200 kilometros ka danlaga.
0: Ay, oo. Di medyo mabulubog lang. Ang malain sa tanan because hindi lamang ang gatong or fuel.
3: Yan ay kadugahan mo? Ha? Dugahan mo pa?
0: Kay hamba, project kabalo-kabala nga sa sininga tuig.
3: Oo.
0: Ang projected electricity rate for Mindanao magasaka ini kaki 5 Eric by 1956. 19.56 per
3: kilowatt hour?
0: Sa Mindanao ng area.
3: Ay, salamat kay sa Mindanao.
0: Sa Visayas!
3: Diyan na yan. Nagpasalamat na ko.
0: Ah, 18.59.
3: Ha?
0: Magkamuni nga sungid, mga kakipay, perdi. Kung magsaka ni kakipay, Berek, doon ako chance, gano'n ba si maperdi may electric cooperative?
3: Masula na tao.
0: Hindi ah, ang taho ya, patsyo na ni talaga suga.
3: Ay na.
0: Kag makwan sila, mapilitan sila, nga porsyon lang ang pasigahon sa suno sa ibo kinang lanon.
3: Mag 18-13 subong.
0: Magamun niya subong niya, magamun ni kamahal.
3: Pila ba yung
0: wala na ni aircon to sa balay, si kilala mo.
3: Maluhoy.
0: Patay na ni.
3: Hindi ko yung aircon niya po
0: na. So, dido na kay nga, imagine mo na kakipa, Amerika.
3: Grabe ha.
0: Gasakay na sila. So, amatabo siling iban, singa mangutang ta long term. Ko offer so nga daan solar kay Pamirek, isa ka community abi. Amigo tala mo, nga pre inyo daw homeowners. Instala na mo na libre. For 30 years siya sila yang mabayad kun pilang ginabayad nila sa ano?
3: Sa kuryente.
0: Amo nang ibayad nila for 30 years. Bilog nga homeowners basta dagko nga community gusto nila. Pa-invest sila.
3: Sakit.
0: Ako man ko na kuya, panahon na naguro para entertain ina nga klase isang ideya kay Pamirek.
3: Oh, grabe. Tiko na mo mag 20 mil bulan dahil man siya ko rin.
0: Imagina lang kang kay Pamirek ha. Asob na abi, no?
3: Sakit ba?
0: Pag amuning nga sugid, basi yung K-5 niya, balo na dok. Hasta na lang talas dosis o atong gabi mag amuning. Hindi, imagine nun mo kang kay Pamirek. Kung maglaga na 18.59 ha, mamangkot ka mo anong source dato din, no?
3: Mm.
0: Amoy ni siya ang ginpagwa ng latest information from Department of Energy report. No?
3: Okay.
0: No? Ang Department of Energy report, sakit ang residential rates kuno nga pabilin mataas, influenced by pass-through generation charges.
3: Okay.
0: Kundi bago lang ito nagtapos. Gambal nga kakason ang mga systems loss.
3: Oh, oh, oh.
0: Ay sus, ang systems loss na dula, pero loss-loss ba tagapon? Tinga nga,
3: sir nga, 18, almost 19 pesos.
0: Projection, ina, kakipay Amerika, this is the projected electricity prices in the Philippines bangun sa upward pressure kag volatility sang mahina nga supply. Kulang lang supply?
3: Sang?
0: Sang kuryente.
3: Tinga nga hina supply ta sa kuryente, kaya damo kita sang, damo kita coal-fired, damo kita geothermal, may ara kita...
0: Palukang epekto sini, ang nag-attract sini isang result is the independent market operator sa WISEM.
3: Okay man, pero diin gakadto ang aton nga, may mga solar na kita subong, nga nagasinulod.
0: Ti ang punto, takipamirik, bakit siya nga nagadako, nga dako ang demand, amun na kung kaysa, iba
3: so nagasinulod. Depleted siya.
0: It's because misa nano na itong kasolar, okay. Pero mas dako ang demand, kaya damo gatilindog nga mall.
3: Correct na.
0: Damo gatilindog nga subdivision.
3: You're right.
0: Ti,
3: you're right.
0: Why pinakasulod ang paborito mo itong dalon tali isang Amerika? Di ba lang
3: ay, oo.
0: Ano ganito?
3: Ang ilang nga paksilika eh.
0: Abo, isap dito!
3: Kaya ginamos Manila, Gapon?
0: Kung magpaksilika tali kang ipay, Berek.
3: Aubos din kurinti.
0: Number one, hindi lang kurinti.
3: Tubig.
0: Oo. That's why, may arasubong isa ka, ano man, ang iyasang isa ka dako ng kumbuyahan.
3: Okay.
0: Nagbutang sa itong dagat sa floating barge.
3: Mm.
0: Dito nila yung butang ang ila. Kaya kinanglang galing may tubig ang tanan ng mga daugwa bala
3: ang microchips production.
0: Ang ginasulo ang ano na daw data
3: microchips
0: data center nga dragi na record kag ginastore storage
3: mo.
0: Itong dagat kinanglang galing tubig ng kipabire.
3: Kaya ang iyang cooling system hindi mo madala sa ordinary cooler. Kaya ang iya sina nga mga kwanlan ng kita kasang linya sang aton nga sa salakyan sang halin sa gasolina pakadtos tangke pakadtos makina kita mo na do may hose na siya nga gamay nga copper tube sa aircon bla ang iya sina nga copper tube sa mga storage sang mga data centers gainit na siya mga K5 so may cooling system nga gina aircon ginabutangan pa na tubig iskilid ginabutangan na sa tubig that's why you need more water. So, ining mga paksilika, ining mga data centers, they need more water, and ergo, they need more electricity, tungod kay ginapa, bugnaw niya ang cooling system sang ilang kumpanya, ang ilang storage area. So, kung ari sa takas, tubig kinanglan mo. Kung ato sa lawod, mas better. Much better. Now, the very specific example of that is in Kerala and in Mumbai in India. Ato dito ang Microsoft Microchips Production Center mga K5 in Mumbai and in Kerala sa India. mga Indiano ba mati subong. That's why mga Indiano mayo sa computer kaya totoong microchip production. In Mumbai alone, siyang pagsugod siyang microchips, hindi pa ni kana, hindi pa as paksilika type. Mm-hmm. And yet nagkulang ila kuryente kag tubig.
0: Kaya mo nang isa ka bagay kag ipamerik nga ginaprotestahan nila si Banyo mga
3: Pinson.
0: Even
3: yes.
0: In America, yes. Ginabasura nilang paksilika.
3: Yes.
0: They don't want that because kanon niya ang water supply ta,
3: correct.
0: Ang electricidad ta,
3: correct.
0: And even our environment will be affected siling nila. Kaya kinako mo na sa kinanglano nila.
3: No? Di tag 1,000 hectares niya yung nalanya. So, kaya spread na iya mo.
0: Grabe.
3: Hindi na iya horizontal.
0: Ginatanaw ko subong dari ang generation mix kakipamerik
3: mo. Okay.
0: I don't know kung ano ang...
3: Exciting na.
0: Ha?
3: Ang pila generation mix. Ginistoryan
0: ta ang generation mix salin sa coal-fired.
3: Okay, pila?
0: Not gas.
3: Oo.
0: Geothermal,
3: hydro, tubig,
0: wind, solar, biomass, oil-based kag battery.
3: Okay.
0: Ginatanaw ko kung anong ginagamit nila kang measurement. Di ano ni ginagamit lang megawatts kayo hindi ginmatag kung pila ni?
3: Megawatts eh.
0: Check ko ba in terms of megawatts?
3: Kung planta na megawatts kina siya.
0: Megawatts, okay.
3: Planta mo.
0: Ang ginahaboy sa coal-fired power plant sa Bilog, Pilipinas, 6,591
3: megawatts. 6,591
0: megawatts.
3: Okay.
0: Ang natural gas,
3: okay.
0: Ang iya ginahaboy nga power sa aton is 2,291.
3: Jutay na lang ang LNG, ang natural gas ta.
0: Geothermal. Ang geothermal,
3: Pilaya.
0: 1,132.
3: Gamay-gamay kayo.
0: Ang hydro, 1,662. Ang hangin, so ang wind.
3: Wind,
0: Like sa Guimaras, na black.
3: Ilocos. Dito, si Ilocos.
0: 16 lang nagli, kami gawat.
3: Ay, gamay lang.
0: Ang solar, dako-dako pa, 300 sa islang. Gamay gali, no? Biluga, Pilipinas. 306 megawatt lang ni kagipabirik.
3: Ti karon ang pinakadako.
0: Ang biomass na 75.
3: Gamay pagid na. Biomass
0: ang oil-based 11. Ang masigur, ang oil-based amo ni guro ang diesel power plant.
3: Bunker na lang.
0: Bunker. Ang battery. Yan ang mga battery guro. Ining, siguro ti kung ma-charge ka na, whatever. That's 20 megawatt lang. Ari ang grabe. Kung basihan ko as of September 11, 2026. Iyan isang independent electricity market operator of the Philippines ang ginabasa ko sa buong kagipay, Eric.
3: Okay.
0: This is IEMOP.
3: Based
0: on the report, ang available supply naton is 19,120 megawatt.
3: Ang
0: aton nga available supply.
3: Actually, amo nang aton nga requirement is 17,000 to 19,000 megawatts.
0: According available supply na based report as of today.
3: Pwede na, oo.
0: Pero ang demand ta, gamay-gamay lang gani, 12,083 megawatt. Ang iyasang wisdom price, kaya ginabaligya, ara na siya sa 1,891 megawatt. No? Di ko tanawin ta may sobra pa man kag total generation tagad lagan 12,104 mo. Megawatt. So but sa ganon, kung ang aton sining nga demand is 12,083. Gamay lang ang aton ni peace lang giling aton buffer kag ipamerik.
3: Okay, ari ko ay na base ang kung 12,000 butang mo flat na lang way nang punta to kay kabudlay isipon 12,000 megawatts ang aton.
0: Kabilugan na na.
3: 12,000 megawatts ang Luzon, Visayas, Mindanao.
0: But sigunon sila ang ginistoryahan niya nga 12,000. Total generation, ang bilog na mag-generate ni isang tanahan ng mga sources ang ginambalta, 12,104.
3: So, pero
0: ang
3: demand,
0: na ito is 12,083.
3: Ang aton nga demand on a normal time is 12,000. Ang aton production is also 12,000.
0: Correct.
3: Di ba? Buti
0: may systems loss na kakipabirik. Imagine but, that.
3: Inayang ang demand nga 12,000, ang demanda.
0: Apo na kinanglanon ta.
3: Sa non-peak hour na. Because on peak hours, we need 17,000 megawatts.
0: Correct.
3: So, kung 17,000 megawatts, short by 5,000 megawatts
0: di
3: on the production.
0: Hindi na kwaon.
3: Kung ang tanan nga planta, itong inambal mo kayo nag-andar, di kaya damo nagkakaguba, damo breakdown. So, short ang aton power supply. For example, in Luzon grid, mga ka-K5, we are down by... Ang aton operational cost lang is only 73% production sa Luzon grid. Kay breakdown lang 27. Sa Visayas grid naton, only 15% is operational.
0: Mm-hmm.
3: Ang Mindanao naton, only 14% is operational.
0: Mm-hmm.
3: Ida siya mga K5, very short of power kita. So nga ang nagkala shortage of power because why makita nga ang pagdamo sang mga negosyo, subdivision, mga malls, mga kipaypertigid na pagdamo.
0: Ang aton nga supply actually kag ipamerika mo ni, no? Ginatan-aw ko bla. Ang demand naton
3: 17
0: ang supply tayaya steady ni kag ipaiba Eric sa tag karon big waro mi ubraso. Pag-abot ta karon la 5:30 subong na? Abi subong actual time ta kadua.
3: Di inubo lang niya.
0: Mga 17,120 megawatt ang gina-supply sa aton kabilugan, Bilog at Pungson. Ang demand ta subong is 12,000.
3: Okay lang na iya.
0: 83.
3: Okay lang na iya subong.
0: Why ko kabalo kung karon sa gabi, yung kinanglang tanawon tani ang padawag sini is the mapping eh. Market at a glance kag iya inisang IEMOP.
3: Kung 17,000 kita subong, ang aton nga supply, kag 12,000 ang demand, so sobra kita by 5,000. Subong. Non-peak subong panawag mo. Atong tao sa opsina. Tanawa pag alas 5 sang hapon, gandar ang street lights. Grabe na yan.
0: Suga, TV, tanan-tanan.
3: Gandar ang mga aircons, gandar ang tanan, mga hotel, galandar. Ang 17,000, nidula na ni siya. Madrop ni, plus damo, taway galandar nga plantaw.
0: Grabe, no? So kung talagun na ito, no? Mga ka-K5, ining ginabasa ko subong sa IMOP, ito ka-independent lang ni sila yung mga sa non-stock, no? Ang ining ginahambalta is an independent electricity market operator of the Philippines. Non-stock, non-profit corporation, ginpatindog ni sang May 2018. Gaserbi ni sila independent market operator of the wholesale electricity spot market, WISEM. And ang central registration body sang retail electricity market ang ginapangunahan ini sang board of directors nila mo ning ginestoryanta nga WISEM ang meaning dili isang WISEM kag ipaiba Eric wholesale electricity spot market
3: ina dat sa mahal na ang ila kun ra ka magbakal
0: tiang ila gani ginabaligya sa aton as of this time ha ang available sa ilang supply is 1891 megawatt
3: ti isulod gina ya kuwao na I'm sure Mindanao makuwas na.
0: So kung talungon mo di subong, ang ila nga baligyaan ay kain, nag sila last dos medyas ang kagahon, nagdako ang ila nga baligya, 7,421.
3: Ang ila available.
0: Available kag nabaligya nila.
3: Di ko na nabaligya na, tungkol nga sa kagahon, may demand sa kuryente mo.
0: Tiklikang?
3: Di balay, tanan, aircon, galanda.
0: Kagahon, no, ang pinaka-peak kay na,
3: 7,000?
0: Is 7,421. Iyan na sang kwan, sang WISEM. Amo nang na-release nila. Nabligya nila.
3: Tiyo, tidamo.
0: Subong auras ta, kakipabili, gusto ka. Nubo.
3: 1,000 lang guro, subong?
0: Tika, hindi kinanglanon ang kurente.
3: Ang tao, wadis ba ito sa opsina mo?
0: Kaya magsiling ka, bingang supply tang halin sa mga generation, generators na ton. 19,000. Tiwai ta pala ginisip ang systems loss kay timadlagan para sa mga linya sa kurinti mo.
3: Ang systems loss mo mag national average ka on the whole grid is 5% lang abi.
0: Bo na kayo?
3: Tinubo na kayo. Ti pro ko ni butang mo lang 5% of 17,000.
0: 19,000.
3: Of 19,000 that's around 1,000 megawatts man.
0: Ti amo ni siya duro mo kanto sa WISEM. Amo ni siya supply ka WISEM.
3: Amo na siya. Amo na siya nga agad ako na.
0: Ti karon ta noon ta ni bigang ipamirik magulad lawon. Kundiin na ta na yun as tama. Yung managin istoryahan, tagi para pichindihan to. Subong niya, gusto nga balik kay Pamerek. No?
3: Why na siya maglatin?
0: Tabi, ang istoryahan ko ni Bilog ka Pilipinas ni.
3: Bilog ka Pilipinas?
0: Gusto mo kantuan ta Bisayas kay Pamerek? Para balaan ta gidbe?
3: Ang Bisayas, sabi talawa. Abi, ang demand ta ni sa Bisayas,
0: subong. Susterably ka kay Pamerek. Nubo kayo gid kay Pamerek ang aton supply.
3: Pila lang?
0: Ay, hindi. Nubo ang demand ta lang.
3: Nibad ang demand.
0: Hindi product ko ang aton systems loss. Kabalo ka blaka kay Pamerek. Nga subong ang ginabakal ta sa WISEM is 3,642.
3: Sa grid?
0: Megawatts.
3: Megawatts? Grabe ba?
0: Ang available ka supply per Visayas, 2,030. Ang aton nga konsumo is 1,758.
3: So, sobra kita.
0: So, kung tanawon mo, may sulusubra ta. Pero karun ba si Waitari Kabalo?
3: Why nang alas 5 si na-discuss siya? Talawon, kuhaan mo ba si Kipay Merigans?
0: Kipay Merigans, kabalo ka kundi ng dako nga dimanta. Sustribli.
3: Cebu.
0: Alas 5, 15 kina, tas taas ang demand.
3: Tiyo, di kay galuto tao, gaanda.
0: Araw, hasta alas 6, alas 5, hasta alas 6, tas taas ang WISEM nga baklanay.
3: Tikay tungod gan ang tao, ga demand sa kuryente.
0: Kay kanubo, bali ka Kipay Merigans ang supply tao, tanong mablao.
3: Kanong buwan sa akong kagahon, kaya man ang tao, mapaandar microwave, mapaandar oven, mapaandar tanan, kaya gabulog tao na, kaya gahimos.
0: Oh. Oh. Alin alas 12 sa tungang gabi,
3: na grabe na,
0: hasta siya mag alas 2 ang aga.
3: Grabe na ang demand.
0: Grabing demand. Grabe kala, na. Ang binakal ta sa WISIM, kabalo kapila, 7,423
3: because
0: megawatts.
3: Gapik ang imo gamit, ha makatanan nga suga, gasiga, gaandar mga aircon, gaandar ang street lights, gaandar ang tanan.
0: Suko na mo galing kakipabrik, mas dako ang demand, alin nas 2 sa tungang gabi.
3: Masugod na siya sa
0: hapon. Hasta mag alas 2 iya sa kagahon.
3: Amo na nga ang brownout kay Pebel dyan, gasugod
0: na gabi. Naglubo siya, supply kay Pebel, class 3 ang aga. Aga, hasta siya alas 5, pero alin alas 5:15, hasta alas 6, ano ni?
3: Masaka na.
0: Alas 6 aga.
3: Masaka na.
0: Nagnubo sa K5, Eric. So, alas...
3: Alas 6 midyan, nubo na siya.
0: Alas 6...
3: 6:30 man nubo na.
0: Kinaglalakat ng mga tao.
3: Na mo.
0: O, sumo nagsaka pa sa gani, alas 6:15.
3: Pagka alas 8, ako
0: masaka sa magsugod sa program, ito nagsaka pa sa kanili.
3: Pagka alas 8, masaka naman na.
0: Kaya, kabalo kayo nga. Sige pa, darahin yung mga radyo. Kaya ba program si Eric Engsel dyan?
3: Isa pa na.
0: Joke lang.
3: Hindi pa pagka alas 8, masaka. Sa akin, nag-andar na
0: nabukas sa mga opisina. Panawang tabi, Kipa Eric, dugay. Basahon ta ni Dave.
3: Nag-andar naman ang mga mall. Pero mag-flatten na siya pagamay. Pagka alas 5, saka naman na.
0: Kaya niya, actual ni Subong. Yes. Ang actual nga ginabasihan. Mayo mga ganyan, kinapitkan ta ni, no? At least mabasa
3: ta. Amo na kay Bible dyan ang mga graph nga makita mo. Kasi sa dratas na gatuon kung nga aga mo ni. Amo ni nga ang aga brown out hapon kagabi. Kaya nang peak nga load sa kuryente.
0: No wonder nga kung kagawin may gulpi lang patay ta.
3: Mapatay.
0: Because peak gina kayo mo. Yes. Gulpi gali sa mga trip off. Kay kulang ta sa kuryente.
3: Kita mo mga low voltage. Permera sa las 12 pisado.
0: Kay bangun tanan suga.
3: Yes.
0: Kipatay naman ang galing mga suga. Galing ka mga aircon ka balbal lo.
3: Tiga balbal. Ang patsyon mong pulo kabilog suga. Walang milog aircon maganda. Patay sobra na.
0: Amo na nilasing. Nga subong bo, nagblok ka man bukas bintana, subong kay sakaan ka man makawa. Isang unay, so, mawire ko, nir ko, hindi mabukas na bintana mo. Subong hindi na pwede, buksan mo bintana mo, pagbukta mo ba si Wai na TV mo?
3: Sige una, pwede ka nakatulog, bukas ang bintana.
0: Ay, subong hindi na pwede, Kipay Berik.
3: Ang inakulba mo, si una, katsila.
0: So,
3: kay kamangon sa katsila, mga
0: subong yan?
3: Di subong, hindi na nga.
0: Tawatan niya kay kawangon. Ang layak pa sinaya kay kung mamuok, tulog, bukan niya parep mo, buksan niya.
3: Tapos si Bile niya, ngayon nga sapatos, doon lokal niya, ang imported ko.
0: Sa Piyak Kabay, mga ka-K5 Maskara Festival, mabukas sa mga dlaw. Nagdemolisyon to sa mga nagapakilala, tagiya ka Pilipinas, nagpungong sa puno. Kag ming membro sang drug gang sa Kabangkalan, dakop. Kag ang 3ID, pag-imbestigahan, kag wala ginatolerar. At ubla, nabagawas na pre-statement, Kipay Berik. Mapos kita commercial break, kaminom kami Kipay Berik sang DTX Coffee Mix, upon sa inyo. Mga pita, bla. Kay pagbalik naton, tutuka naton, hiling latest mga ka-K5, nanungod sa natabo nga pagtiniruway ano statement sang Philippine Army si Carla may report kay nami pa nang wagi na tolerar ba hindi na ko na magpasaka si governor to sa namaog sa Capitol adlox lang
3: diyan say
0: adlox lang pa pa mga pita oras sa K5 news at Philippines mga K5 alas 6:55.
6: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
9: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
8: Umpawan
9: ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
8: Palangapoy ka.
9: Kung lang taon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon ni mo, no, 36% ang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imo nga kuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
8: Negative na.
9: Why
8: na
9: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon. Lain. Sa ang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
8: ibang effect.
9: Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalo na ko sa ano, sa sikrito, before and after after grabe inom sang ano sang Ditribayo sir boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na
8: na.
9: Brain fog. Kisa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms sa sir boy, kining depression or anxiety
8: kulbaan
9: ka mo sakit ulo palnakit sa lawas, pero kung nakainom ka Ditribayo kaya gid ya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
10: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3Bio.
8: Correcto. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Huwag ganita nilabot, galin nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3Bio ka. Ang D3Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
11: D3Bio!
8: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige-sige ha, Dr. Ramil.
9: So, pag pala inom ka D3Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
11: D3Bio.
9: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya kang nakanami sa D3Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, sir boy, daw?
8: Di ka pa minsan mayo, do?
9: Wala ka focus.
8: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
9: Kaya kang nakanami, ang D3Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag pyrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na ko hilanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3Bio. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
11: D3Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.

0: Bodygon Manipta DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
1: O gali si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ngapon tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang Alkaline nga Vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fun, solid kaban.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
20: para sa Seth Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
17: Cashali na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
7: Let's go with the flow.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
8: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: K5 News FM Philippines proudly launched the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Giscalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
14: K5 News FM.
15: Puro de los Pueblos.
16: Maligid na mga ka-K5 sa inyo naman nga palatuntunan, bago lang gid samtang nag-break, way kami ka pa nga pili K5 yari, kaya mong gitanaw ang Energy Regulatory Commission Order. Ginabaisan pa namo kadawa.
17: Ang kuryente.
16: Kaya nga, guys, storya kami kung paano namon baitan ang kuryente namon sa nagbulat. Kaya imaginon mo ka-K5 yari, ari na, ang ginistoryang tagli. Aktual na to yung 19, ang ginistoryanta kag 18. Ari na oh. Sang nagligan nga Agos nga September 10.
17: Okay.
16: Kagapon lang kay Pabiri.
17: Okay, on
16: sis mo. Tingala ko nagual na tanan kay. Ang gwa si Ligalia, iya niya sang ERC ang desisyon. Ang ERC orders regional application of secondary price cap. SPC.
17: Secondary price cap.
16: To temper Visayas Mindanao power prices retroactive to August 2026. Kaya nga, husto ang aton analysis kagipabirik. Malupad gin sa 19 ang Mindanao, kag 18 ang Visayas mo.
17: Yes.
16: Tiambal de Rio, the energy, blado hindi natakpa nga, pinis akong pisyot, basta ko rin tinagani, wain ako nag-init to, big kipabirik sa kitol to. May uling ka natin tanibayin sa uling na lang kami ni kipabirik, may mga init sumong.
17: Nakadulungan na yung kape kita.
16: Kita mo kipabirik, kung gano'ng sa ato mga tagpalamati, may inom kita na isang DTX 500, basi kung tumaas, luwas ka nagtaas, nagbilyo sa kuryente, basi tumaas mga blood pressure nyo. Basaho na mo ni Kakipa. Ang gindiscuss na mo yung projection. Hindi lang ito gali yung projection, kundi matabo ganyan Kakipa. Yari.
17: Matabo muna na siya.
16: Ari na basahon ta?
17: Ano ko no? Abe. Doga pa ito.
16: ERC. Okay na, Energy Regulatory Commission Order. Gusto niyo ni babatian hindi? Gusto niyo mabalaan hindi?
17: Kay gusto.
16: Ha?
17: Arang sa batla. Gusto.
16: Pero gusto ka na dapat ang inyong mga ugat, ang mga ugat.
17: Gusto ka din po tali di mag-exercise na.
16: Exercise ko mo na. Tingnan pa natin blaw ko mamati isla kay Kipaberik. Medyo may gana-gana man blast la.
17: Nadira ko sina yang.
16: So here we go, mga kakipay. Actually gali aram lang ang nag-post gali siniya ERC. So mas
17: gindawat sa isa.
16: Ang tanan at least mayo man kay nga, pasalamat kitang may mga official nga updated. Ipabalo nila sa publiko ang nangintikang sa ERC.
17: No?
16: Like in the case ni Congressman Habi, ginpabalo niya. Kaya iban para na, Tiyusto man, kaya aramang din mo. No? Pero yan kay ERC ni order. salamat gin Congressman, kaya ginpabalo mo man kang tagabakulod. Kung ginbasa na mo ng ERC mo. Ha? Di karong basi kung maka... hindi na tani, ma'am. Balgi basi karong di naman mo dayon si... Tublawan. Tublawan. Buwan nakadlaw ni aton nga ulat-ulat. Pero, ari mga kakipaib. Antes na mong basahon ng order ni Kipaib, meri kang ipakita sa social media. Mayo kami, anay. Ang inyo radyo tulugan na kay maskara. Tawa, launching sa maskara, subong.
17: Launching, subong anaw.
16: Si Mayor... siguro ara si Mayor Gay kay launching niyo mo.
17: Natural eh.
16: Ara si Mr. Rodney... Askalon.
17: Araman.
16: Sang Gugma Foundation.
17: Okay. Oh.
16: Kay ti ang official career station sang music sa Maskara. K-pop music.
17: Kagapon pa yung practice ko. Oh. Ikaw nagkaon halo-halo.
16: Wala pa mapagawa ang official music sa Maskara. Oh. Pero K-pop music FM, may 2026 K-pop music FM, Maskara music na taya.
17: Di kagapon, gamodulate na kuntingog ko.
16: So, here we go.
4: Here we go. The official career station of
16: Maskara
4: 2026 K5 News FM Bacolod.
16: Ari na, K5 na Adrian ng 2026. Go ahead.
17: Ara na. Kita mo yun.
16: Tabalo si Adriano.
17: Tabalo na siya.
16: Puli Adre.
17: Kinapadigidigi ko na sa kainan sa nga. Ganun di
16: pa katon. Lain ginagali kong si Ivy ang kapitik sa computer ya Adriana.
17: No.
16: Si Ivy.
17: Why pa na ni Ivy nakita ang digidigi ko. Si Adrian doon, di maghalin sa tupan ko.
16: Music lang na partner ah. Kita lang yan kami ni Kipa Berry. Kaya kayo madigidigi kami yan mo. 2026 Maskara. Themes ang K5 News FM.
4: K5 News FM, the official career station. Maskara Festival 2026.
16: Huwag ko ka jacket, tingala ko nung black.
17: Ako naman nag-pink. Aga ba? Isa pa na? Werte. Hanot! Yeba! Puente.
16: Okay.
17: 2025 to, tirado.
16: Si Congressman Habib Pop, don't triguro sa Congressman. Guru mo, podcast opening sa Bacolod para sa Jama, no? No? Pero no, ti, sa opening, subong ang una nga nag-open kumiyara SPC. Si Congressman Habib, kagabi siya, nagposto ula mo. No? Ti, this time around, dito 2025 ta. Kaya ari ang gusto ni Kipay Berik, galigid. Galigid, di sa'yo ko na muna mo.
17: Garit-gariton, tas na, garit-gariton.
16: Ano, galigid ka?
17: Galigid. Galigid si Kalipay.
16: The football ni Terdi sa 3rd district. Second district pa. Sporty Terdi. Diyan, ay ni si Mayor Salvador Bading Escalante, isa sa mga dinapit ka bisita naton sa regional broadcasting competition. No? Ti nag-confirm na si Mayor Greg. Kag nag-confirm naman si Congressman Habi, makantos lang. No? So here we go with the 2025 Maskara Team. Larga!
17: Garit-gariton ka sila, tira!
16: Sa Maskara, ang official ng music sa Maskara, mabatian sa K5 News FM.
17: Ay, karoon na ni.
16: Oh.
17: Sa launching.
16: Launching, mga papaluni mo, lani.
17: Yeba, come on! Pinstipin ka, Birada.
16: Happy Maskara!
17: Si Mami Esperanza, yung suli, mabirada man.
16: Ano, yes, ako, Timur Ben, kung naman din sunata man. K5 boomer, subong, ano yung lakat, yung ko ni walking. Subong naglaka na siguro ni... Sundari
17: siya siguro ni Juan, ni K-5 dati sa iso.
16: Grabe si Councilor Humber. Bilib ko sa disiplina katao. Counselor, bilib na ko.
17: Nagalit-galit ko. Sabi ko makahunta ko. Chowpan. Ngayon di, ko ikaw lang
16: si,
17: to.
16: Si Al. Oh. May sige lang sa pairing. So, kung tundo niya, tingaan na kayo. Counselor Al Espino ba?
17: Dami kay karate ha.
16: Duwa pa lang. Counselor, may kaga. Tadi nagniwang man lang. Nga ginambal na mo ni K5 Eric kamo niyo. Because if you want niya magdubo ang inyong await, istoryahan niyo si Counselor Homer kang tabi. Kaya tudloan lang.
17: Aga, Mike, isa ka doon.
16: Smile!

0: Kadami na may sa lyrics and the beat. Ang ibang klase. Mayor Greg Abioyate, ABC First Lady, Ma'am Maino.
1: Kasi yung mas ako.
0: Tapos yung mas karami, Mayor Greg. Kapitan ni Diglis Gonzales, ang mga koreografi sa Granada, rin di sumong sigyaw.
1: Atakuli.
0: Atonga,
1: pambal. Ayaw ni
0: Takuli. Ikaw lang.
1: Sa ilo ka na din.
0: Nag-Granada, mangko mo. Ato na niya.

0: Μόνο η
1: Viva Macolo, Viva Macolo, Viva Mascara.
0: Ολέ, είναι μάμι σπερατζέγγι, ολέ. Αποστολία. Okay. Τι έμονα αράσα μπρούν και πα το κάρνα μου ναι, παρά να γαρίτ γαρίτον καμουν εκεί τα ημερικά. Καν κουναρίσει να σε μακούλον.
1: Μα ίντρας.
0: Δάπατ, μα πα μουκίν καμου την πράνο πα, σα Ακάσια Hotel.
1: Οκι, να μη εκεί να.
0: Δίντο καμω πα μουκίν και καναμί σε γλα κομπουλασιόν, καμπιόν να hotel λιμπιό, λα πίτσα πανταλά να ήταν καλυμίλο. Χαπούς λέ και καπίν παμί κομπέ τα μοάνο festival sites να σα λουγάρ, τούλουγ κα σα Ακάσια Hotel, λακτόν μου να λαν κακή παμιρικ. Para ka na sa dako ng mall. Ay, tulog ka sa Acacia Hotel, lakat ka maglagaw sa SM City Bacolod. All for you. Especially kung ipig siya pulabi. Puli ka disbong, overnight ka sa Acacia. Kapag ka Domingo, matanaw ka broadcasting competition ta.
1: Lagaw ka sa SM.
0: SM City Bacolod.
1: Karon kung gusto ka maghampang volleyball, pickleball, bilang amot sa Campistuan Highland Resort, ma-open ang the first and only outdoor Highland pickleball.
0: Ah, oh, grabe.
1: Outdoor campion sa Mascarana.
0: Ti, Sir Kalutan, wala kita. Dasyon, ha?
1: Dasyon, kung opening maghampag, ikaw?
0: Kita? Masigya, kami opening, Sir Kanoal. Dasyon, basta sa League of Champions, maupod man siya.
1: Makahinga ka, sa?
0: Sir Kano, dapat sponsoran mo ginag League of Champions si Kipay Rods Palma.
1: Kay Rods Palma.
0: Oh, kay nga, mabukas na sa pickleball mo. Doano ka lang pa ng pickleball mo, Kipay Rods. Sige, doon na nakadaan. Kay nga,
1: ang subong din, why may
0: ngagaw? Gasampok na itong blang kilay ito sa gisa ito.
1: Ang subong, why may ngagaw? Ang say mo.
0: Hindi blang ginahambal mo kaki 5 Erika mo niyo.
1: Sa League of Champion na lang
0: siya. Oh, hindi blang ginahambal mo, ma-pickle ball. May basketball na naman to.
1: Kompleto, duwa ka court. Volleyball court, duwa ka court. May badminton, may pickle ball.
0: Sus, kung maligo kami, madala ko galisang siksi nga purma.
1: Yeah, abi ko dala ka siksi kay si Mang Bumati to.
0: Hindi pwede na yan. Kalino nga sa mga buhi kang mga paper. Hindi ka lang magtiro din ng bula. Padido ganito.
1: Kailangan siya nga. Lichon paksyo kung kanahan.
0: Hindi ka lang.
1: Ma'am salamat.
0: Ayaw ko magkulo comment na. Si Sabalay gali isang fiancé ni Ariolin Gamboa.
1: Sino naman
0: yun? Kay Nico. Aga pa kung nga pamati na na sila.
1: Ito on ka.
0: At mo kilala mo? Sino ganing kilala mo?
1: Ang tatay ay si Apple eh.
0: Oo. Kay Sir Apple Gamboa. Mayo aga lang.
1: Kasi Iloy eh.
0: Okay, mama niya. Piaga pa kung nga sinigabong na to. Ay, good morning.
1: Kipe Bill dyan, dali lang by the way. Birthday subong ni Ma'am Junabel Magbanwa. Ang asawa ni Toto Earl sa Inuman.
0: Ay, Toto Ma'am Earl!
1: Junabel mayo nga. Katob lang nag-serve
0: good morning, Toto Earl. Good morning. Kay Ma'am, happy birthday.
1: Ma'am Junabel, happy birthday. Happy birthday.
0: Kaya okay na yung pickleball ah.
1: Okay na ni.
0: Kipe Bill, kanong dinda na yun ni Plastar? Kundi si King Kong.
1: Sa ubos ni King
0: Kong. Kundi may manok ko.
1: Ah, may manok.
0: Manok ni Kanotan Gwapong.
1: Sa slide gid.
0: The slide.
1: Kundi slide, dahil may battle tank.
0: Okay.
1: May pool tank to. Sa kilid, ng pickleball, tom-tom. Wow.
0: Di ko na mo ganyan. Pagtapos mo, aus ang slide to, pwede ka kaliso sa pickleball. Eh, no?
1: Pickleball,
0: mabasin. Kailang oras, libre na?
1: May oras na, diba? Pag-open gate, ang tatlo kadlaw,
0: libre.
1: Libre.
0: Pero during the time on regular days, tayo pila na?
1: Ah, historyahan talang na. Kung kipay, mamagampang di.
0: Ati, sige.
1: You know the drill.
0: Rosford, okay na. Okay na. Ang pickleball sa Kapistuhan, upod sa League of Champions. Siguro doon, naging niya, Roger, hindi na rin magsugot sa kipay. Pero sige ba, Sir Kano, Ma'am Nita, mapickleball sila, maligo na sila sa world class na resort.
1: Kita mo ilang na.
0: May manukan nga hotel. Ah, manukan? No, manok nga hotel. Daw ko ni manok ni yung hotel. May tanggil-gira nga slide. No?
1: Linik ano.
0: Pang League of Champions.
1: Okay, Mr. Tan, magulang ka, text sa'yo. Yung ano na.
0: Ikaw gina. Masuktan ka gina sa League of Champions ni Sir Rods.
1: Ihingagaw na SM Rods. Kontrata ta na ihingagaw na.
0: Pero in fairness ha, imagine mo kung magpakampuistuhan ka, ma-enjoy ka upo di mong pamilya. You bring your pickleball racket and then you enjoy the game. And well, kapaligo to yung mga mata mo, pabalas ka to yung sa...
1: And that's the first pickleball on a Highland Resort, na?
0: Good.
1: First
0: grabe,
1: na. Kagkanahom. Ang itsura siyang mga CR kay Pebble dyan.
0: Okay.
1: Doon mga bulas, basketball naman yung itsura ya.
0: Yan CR?
1: Oo, CR. Kaya nga lang yes na ballpark mo.
0: Ah, kundi may dinosaur, may dino park
1: may
0: na dino park,
1: may ballpark man.
0: Bag-una, sa ballpark, arang basketball, volleyball, kag pickleball, badminton.
1: Pickleball.
0: Uy, Yung bata og liwan time dalong ko tukay para magpractice hindi bisig mayo pero baka balo-balo lang.
1: Titra siya man pang badminton bata mo ba si tipa yo to.
0: Oh, tension una. Pero dalong ko sa kay para enjoy to sa. Magawad kami sang kablo kamo nimo support ra ta negosyo ka mga amigo ta. Oh. Because ka suporta man sila sa ato.
1: Okay pa na.
0: Isa pa na.
1: Tunog-tunogan na. Tunog-tunogan pa lang
0: sa talan nga gusto mag-tournament badminton, why not dito ka mo tournament? Oh? Di ba lang? Para iba naman nga klase.
1: Tantek siya.
0: Oh?
1: Ngay dulong di.
0: Sir, gano? Rods! Rods! Wala na ito problema. Rods mo, Josephine. Doon naluhoy ko sa manager ko. Kada atubang, manager na mo nito. Kada atubang ko siya. Tanglan sa langit.
1: Kulang ko tayo.
0: Siling paano ni Maligom Champions. Tingnan lang sa paro mo ng imong radio broadcast.
1: Uligan
0: ko niyang Ligom Champions ko niyo. Buligan tayo yung sema. Hindi ka ba yan? Naging 5 Mary kayo
1: na doon.
0: Lumsan doon sa tanginigira ka swimming pool. Kung hindi sa...
1: Uy, kaso, may chicks area pa.
0: Oo, oh, sige, sige. Relax lang.
1: Relax na bala.
0: Okay.
1: Keep your cool.
0: Padayon kita mga kita. Tiyanong gusto mo, istoryahan ta nanay ng party sa Corinthians. Kaya seryoso niya mo.
1: Hindi namin na sila dyan because everyone now is...
0: Atensyon mga kakipipe. Ang ginbasa na mo ni kakipipe Eric, ang Negros mga kakipipe as of this broadcast time, mapati ka mo kag hindi, ang ginabakal ta sa WISEM is around 4,067. Ha? Grabe, no?
1: 4,067.
0: Oh, grabe. So, ang bakal ta, yung presyo ganito sa bakal ta is 4,073 pesos per megawatt. Ang bili ka kay Pabirik, ang munagalingang poti ang balon. Ang ginabakal ta subong is 3,000 ang bili subong sang WISEM, ang price sang WISEM. Ang baligyatak subong kay gabakal ta sa ila, kung magbakal ta sa ila sang power,
1: mahal ng ila?
0: Is 4,067 pesos per megawatt per hour.
1: Megawatt?
0: Per hour.
1: May thousands na eh. Megawatt.
0: So, di divide mo 4,000, pinabakal naman.
1: Divide by 1,000, di.
0: Di, that is 4 pesos, eh. Di kung 4 pesos, bligya sa itong disyotso.
1: Di kami transmission cost pa si GCP.
0: Ano yung malis na
1: ka? Mahagi pa sa linya.
0: Basahon ito na. Mga kakipay, subong ang available supply ta sa Negros, ha? Actual.
1: Actual. Sige, arabi.
0: 189 megawatt.
1: Okay, subong ang muniuras.
0: As of this broadcast time,
1: muniuras,
0: ang demand ta is 287.
1: Kabusta, kulang na ta. Katulsi.
0: Kabusta, ya. Subong ka, bakal na ta.
1: Bakal na ta.
0: Kabalo ka kung pilang bilis ang kadami gawat bakal ta. That is 4,067 pesos.
1: Kung per magkwat na sa WISEM.
0: Megawatt. Tidragin tagakwa, din patabi, magkwabi, kipabirik.
1: So, kung amo nang ginabakal ta subong, we're now short by this time.
0: Hindi, 287 minus 189. Ang supply ng available sa Negros as of 650, hindi, actual niya ito niya.
1: Okay.
0: As of 650, kagipabirik.
1: 287 minus 189.
0: Yes, ang available is only 189. Pilang kulang.
1: Ang imo nga resiko, 98?
0: Times 4 pesos, sige, multiply para multiply ta. Kung pila nga ito niya ginabaydan, subong sa WISEM, magbakal ta.
1: Times 4 pesos, that's a 400.
0: No, not 4 pesos. 4,067.
1: 98. Subong tayo, no? Times
0: 4,067 per megawatt.
1: 067 per megawatt.
0: Per hour.
1: Talking about 398,566.
0: Pila?
1: 398,000.
0: That is only per hour ang ginistoryanta.
1: Kada oras, mga 400,000. Kung lima ka oras ni, that's 2 million.
0: Amo na gali kadako kaki Pipe Eric ang ginapasan naton every time
1: yes
0: nga ma-shortage kita sa power.
1: Ang kag i-divide ina sa tanantang nga consumption kon industrial, kon commercial, kon residential. Ito ka
0: kaki Pipe Eric, amo na. Subong lang at least may split car man tanga daw may kapulos-pulos. No?
1: Grabe doon mga nakainsindig.
0: Hindi.
1: Kinkita na. Hindi mo na mga K5. That's how it works. That's
0: now,
1: how it
0: works. Kantuan ta niya ang gipagwa abing order ka ERC. No, ay pwede mo na mapakita ng order ka ERC. Na may
1: amuna na siya. Amuna na siya.
0: Silinga. ERC orders regional application of secondary price cap to temper Visayas Mindanao power rates. Power prices retroactive to August 2026. Pamati sa tanang konsumidor. ining ginabasa ko, order niya sang Energy Regulatory Board. Mm. Ginkawat man namo ni sa Energy Regulatory Commission nga ano gani?
1: Nga website.
0: Na Facebook page.
1: Ano ko naman balita?
0: September 10, 2026 ang date.
1: Subungan lang na.
0: Dapon, Commission acts on its own initiative under IPERA. Mutok the WISIM rules in the President's Energy Emergency Declaration.
1: Okay.
0: To shield consumers. Kiti magulo sa katapos kagi pabirik sa punta na to'y isa puno-puno ganyan liog. Punta na. To shield consumers from extraordinary price spikes and to open a market conduct inquiry. Mayo man to'd kagi pabirik. Isang kapasubiran nila mo. Kung payaan mo sila ya. Why man i-control? Now, ari ang order. Pasig City parigin buhat ang iya timeline sakto lang kay Pabirik.
1: Oh, timeline ho. Tikid na lang opisina nila mo.
0: Di Pasig City.
1: Pasig City.
0: Oh, lang ni butang tadang nga takuling kay Pabirik.
1: Sa likod sing sa ka hotel nga dako.
0: Mo kadamo gid ya permi. Nga mahilig ka gid sa hotel ko di hotel istorya mo kasi hotel ang blay istorya
1: to. Kaya dili lang opisina sana.
0: Ma sa December ato ka to hindi ka to.
1: Ato ko to.
0: Ayo, lipay si Ma'am Kate. The Energy Regulatory Commission, pabati mga kagipay basahon kong order, has ordered the regional implementation of secondary price cap in the wholesale electricity spot market or WISEM.
1: Mm.
0: Retroactive to the August 2026 billing period to temper the extraordinary high electricity prices experienced by consumers and the Visayas and Mindanao grids.
1: Lumayo.
0: Ilang tulong mo tao. Abi, ikaw abi ang mag-interpreter. Ikaw abi mag-interpreter sa bansa ko.
1: Hindi na pag-intry ko. Malay naman ang ibinig niya.
0: Ha?
1: Malay naman ang ibinig.
0: Ikaw
1: lang
0: yun.
1: Ilanat naman ako yung butbot na mag-inyo sa ako. Pero namin siya na dyan. Ang butsing ganon.
0: Eh, sige ko na mabasa. Ano? Ikihambalab lang butsing ganon.
1: Ang butsing ganon.
0: Why butbot ha?
1: Nga maganubo ang ato. Kung ma-implementar ini, maganubo ang aton baylayran sa kuryente kay ang ARC kapaagi sa order sa presidente nga itemper tas lakag i-shield sa mataas nga baylayran.
0: Magsiling ka-shield. Butangan nila cap.
1: Go, butangan kap, butangan taming.
0: Oh, nga hindi maglapaw.
1: Nga hindi maglapaw kay hindi kita matamaan.
0: Are, ikadua nga paragraph. Basa kay Pavel Jan. Aragay.
1: Muna ni.
0: The commission acted motu proprio after its own data showed that Visayas and Mindanao recorded a combined 652 hours and 89 hours respectively of red and yellow alerts in August 2026 with wholesale electricity spot market or WISEM prices surging to as high as 18,590 per megawatt hour.
1: Ay, okay. Ari na.
0: Sumaka?
1: Hindi. Ang nga ang maganubo ang aton nga bill, arina, klaro na. Sa inang ginbasa mo. Nga ang maganubo ang aton nga bill. Tungod kay ang aton nga grid, ang ga-supply kuryente sa aton, kunin halin niya sa NGCP. Ang NGCP, nagabakal man niya sa kuryente sa nagkalain-lain ng mga power producers, including WISEM. Mabakal sila sa WISEM, kung syado nagkakulang, ang problema sa WISEM kay mahal.
0: Okay.
1: Under this order from ERC, kung magbakal gid man ang grid para nga ihatag sa consumer from WISEM, kainanglan ang presyo sang WISEM, kung ang presyo niya pisos, himuon na lang sa lapi.
0: Okay, balikan ta.
1: Amo na nga mabarato siya.
0: Ang Visayas gali sa Agosto kay Pabe Eric,
1: nag-red siya.
0: Tag 18.59 ang kada megawatt hour
1: sang WISEM.
0: WISEM.
1: Niya sa grid.
0: Kag sa Mindanao, gadalagan siya 19.56.
1: Susubong mabarato siya kay katunga ang 18 may himo na lang 18 na 9 pesos.
0: Tibo siguro manubo man balay danta
1: eh.
0: Okay, padayon.
1: Manubo gid.
0: Padayon kag ipaberik.
1: Kay mabarato.
0: Siling ya pagidiri. Despite the significant regional price spikes and supply tightness, the existing system-wide SPC, meaning secondary price cap, mechanism was rarely triggered because relatively lower prices in Luzon pulled down the national average used to determine whether the SPC threshold had been breached.
1: Ate Arina?
0: Sa Manila, ganibarato ito yung ilay bakla na ito.
1: Tikig ang sa Manila, damo planta mo. Dari sa itong jutay.
0: Ito yung pinagustos la?
1: Nagpinagustos sa WISEM ta. Arina! So, ang stukido, ang WISEM ta sa Forbisayas, ang cost will be reduced by 54%. Aray sa order.
0: Kabalo ka kung pila na lang.
1: 8 pesos and 47 centavos. However, mga kakipay, manubo ning inyo balayran, but don't expect nga magdako-dako.
0: Kaya nga sindi mo lang lang.
1: Hindi, kag ang ginabakal ta, hindi mo lang wise mo. Maginabakal man tangiban sa
0: kaya. Diba sindi mo ito yung muna kataas, gid?
1: Oh, hindi niya mo, kay barato ito.
0: Actually, pila ka porsyento mga kakipay ang ginubo sa wisem? It's 54%. Ang sa Mindanao, dalaan talaga ng Britas, Mindanao.
1: 56.
0: Halin sa 19, 869 na lang sila. Per megawatt. Ay, hindi gali, 8,000 ang istoryahan. Takita, Eric. 8,470. Kaya kundi kayo nang bili ito.
1: Correct ni, correct ni. Ang bilta ba, ang bilta sa August sa September, yatag mo. Hindi ba? Sa September correct, 20, nag-bill ang NEPC.
0: Tisubong gali ko taroon mong wisim, brato, kay 4,067 lang.
1: Pero mahal na si Gapon, i-compare mo sa iban. I-compare mo sa mga coal-fired, sa mga, mas mahal si wisim.
0: Pero,
1: mabarato siya, kay 50% of that will go to government subsidy mo.
0: Tita naman. From 19,560 mg up, pero dako ini reduce guro kag 5
1: beri. Dako na reduce.
0: Imagine mo, imagine abi ko mag 8, tigaling kay ato ginisip ta kay na 3,000 lang gani lapit-lapit na to tunga sa milyon ang oras.
1: Ang oras. Pero galing kay hindi man lang kita ang ginabaklan sila.
0: Hindi lang si Wisem.
1: Oo. Pero ma reduce gid yang bill ta, but don't expect
0: ang pamangkot sila. Kun isubong kag 5 beri ka mo ni. Ang bill na to, niya, why tagagamit aircon sa mga ordinaryo nga balay, tagdi 9,000 gapon. Why na ito nagagamit aircon, gani halos?
1: Kaya ang ilabi nga mga suga, ang kwanta man sa inyong mga suga nyo, i-convert nyo na sa LED.
0: Pili ka?
1: Kagang inyo abi
0: ko, ano yung suga nyo, i-convert nyo lang sa kandila.
1: Laing ko si Masunod. Ang ref, Gidjaril, dyan. Ang ref nyo dapat
0: naka-inverter.
1: Correct,
0: kakipabrik.
1: You sell that refrigerator.
0: Tanan ka mo, aircon, tanan dapat naka-inverter. Mahal siya baklon pero dako ang savings kada
1: bill. You will really feel the effects ng inverter.
0: Tigaling sa amon to ang amon rep hindi man inverter.
1: Isli na lang dumako sang duwak bill.
0: Why na yaka nga ang amon niya box.
1: Ay na.
0: Inablang ice box. Musud lang na mo na ice. Ang musulod.
1: Ang refrigerator mo doon, tatlo ko doon pa kalaba. Kung tatlo pertahan ba?
0: Oo. Tatlong pertahan sang ido lang mo magawa sa
1: mulay. Ito, Kipay Bill, dyan. Ano ning sa kusina nyo? Kabinet? Hindi ah. Dumanol ka refrigerator na. Tatlo ka niya pertahan sa refrigerator ni Kipay
0: Bill. Kasi gali, amon niyo, puro mo ni Bayo. Itsura yung refrigerator para parador na.
1: Kasi doon, diba? Umalong dariles mo.
0: Okay.
1: So inverter mga K5.
0: So panahon ta kag K5 Eric. Kay hambal nila ang aton bill sa August dapat September 28 na ang aton nga deadline magbayad. Tanawon ta pila manubo.
1: Manubo
0: gid. Isang July nag imagine mo nga tipid mo kag K5 Eric ang imobilyo ay gahulag. Kag bisan ang aton electric bill sa istasyon sobra-sobra ang pagsaka kag K5 Eric.
1: You know may mga kuryente, mga tip lang ni Sir Eljan how to conserve some power. May mga kuryente, tablak siya sa balayta or sa poste or sa dienda. Ngayon, hindi ta mapatay kung aga. Yakalipat kita magpatay mga K5. Kaya siya sako kita, malipaton. Huwag ka mong ganditribayo, kung di kakalipat ka. Pero kung ganditribayo, kaya di kaya magmalipaton, kaya may ketones na siya. Now, ang sikreto ko sinaya si Reljan, para nga wala na ginlipat-lipat, kagda wala niya ka sa kabudlay, ginaislan kong bumbilya ko sang dusk to dawn. Ginaislan ko na siya. Nga kung magtunod ng adlaw, automatic siga suga. Siga sang adlaw, mapatay ang suga.
0: Ay, mayo,
1: that way you can save. Di ko may apat kasi nakakurin.
0: Pero pinabaklon mo, pinabilis ang sensor mo.
1: Di ba nato, may bulb nga maligya nga muna.
0: Guayad, ang guayad siya na is, do smart siya, intelligent bulb.
1: Intelligent bulb, ba't baka guys, barato lang ah.
0: Tingnan nga, ang bulb may intelligent. Yung tawag kita. Okay, but you know, in fairness, ang nag-hype si ni Kagapon sa Facebook ang naglaptagid, ang congressman sa 3rd District, no? Si Congressman Nabi, nagpabalo. Tisig ya, kung salamat yung pagpabalo, ah. Nakara kita mo si ni, nga sahi sa mayong balita para sa mga kauturanta. Okay, so this time around sa ato naman yung pagpakalagad, i-check ta na si Wilson. Ah. Ma-opening, natakamaskara na yun. Si Wilson, naka-standby na, noy. I-check ko siya sa line number 1. Today is the opening day sang maskara. Ha? Tino excited ng tanan. Pilan lang kanlaw, mamaskara na tamo, no? Kay Pab Wilson, good morning.
2: Good morning, kay Pab Aljan and kay Pab Eric, no?
0: So, nga, paborito mo ginang spot na sunaw. Anong mayara daw?
1: Di ni dapit, oh.
2: Kay Pab, lapit ni kay Pab Aljan.
1: Di na siya dapit, Sean?
0: Sa machine shop siya. Lord, Lord, siya nakaposisyon.
1: Oo, kapila ka na magposisyon.
0: Hindi na ko mag... May ginapang ko niya, gang ka daw ay?
2: Wala, aso. May diari. Kaya rin ang bula-bula. Di ka manokin na
1: lang. Amo na. Amo, ginesuspitsyo ko na.
2: Yes, lang ko lublar naman lang. Eh, naman ako niya, anan-anay.
0: Sige. Pero so, seriously, ano nga tabo kay opening subong sa grand launching sa Mascara Festival?
2: Kita daw dyan, kaya Eric, alas 10 subong adlaw na talana, no? Ang programa, kapatid kayo, no? Sa Royce Hotel, diresyo siya ng Sampacolod, kung sa diin na diin official ni Igalonsar ang Mascara Festival 2026, kaya dyan. So, ano ba lang posible matabo sa sulod sa launching, kaya daw dyan? So, ginatanaw na to, nga posible diin na i-announce ng official na music sa Mascara Festival 2026. Ang official logo sa Mascara Festival 2026 kag ang kinahulat-hulat sa tanan nga tugtob sa karon wala pa makabalo kundi ginipati kayo noon only kay 5 SM na nakabalo kundi diri ang lugar kung sa diin pati kayo noon ang arena dance competition kay Fem Aljan and kay Fem Eric. So amo na karon ang ato sa dibantayan no sa launching sang Mascara Festival pero pi sa latest nga updates nato niya no konektado sa Quiapo sa Mascara Festival aprobado na no sa sangguni at panglungsod sa siyudad sang Bacolod ang kiosko nga ginatanyag no sa Gugma Foundation sa duwa pa lang ka festival site kay Fem Aljan and kay Fem Eric amo ini sa Bacolod City Public Plaza kag sa Bacolod City Government Center. Why pa to yung ma-propose no, sa May Lacson Street kay Fem Aljan and kay Fem Eric kay ginaisip pa siguro na nila kung pila no, ang numero sa kiosko nga ipahamtang sa May Lacson Street kay Fem Aljan and kay Fem Eric. But expectaron na to na suno ni kay Direct Group ni Kalo no, sa aton sinig meeting sa iya nga lauman nga mas lubo ang expenses kay Fem Aljan sinig nga mas karapati they are trying na makapag-ex-deal sa tanan nga mga sponsors nila.
1: Very
2: na
1: good.
2: Susunod sa mas karapati sa Aljan as much as possible.
1: Very good.
2: So amo na ang ila sinig promesa sa aton. So i-check na lang karon no kung ano pagkita ang importante nga mga
1: Son, pagkita. Son.
2: Yes, kay Fem Eric.
1: Sorry to break you no pero para nga mas klaro sa mga listeners ta ano oras ang launching?
0: Alas
1: what will we expect on the launching? Ano expect? Will they show the music? Ano ang
0: amo na gid ang matabos ni ano logo sang Mascara 2026.
1: Can we see it karon?
0: The official theme sang Mascara. Amo na tagdiin ang mga festival sites.
1: Then ang festival sites pila ang ma-intra sa kada event.
0: No, amo gina. Kag pila kag laban-laban na i-showcase tayo ng Miss Mascara Bacolod.
1: Ay, isa pa na.
0: Ara sila kay 5
1: ma-intra ko na sa coverage team.
0: Ara sila?
2: Yes, kay 5 dyan ako.
0: Tingala ko doon ko gana mo. Pwede siyong tulog lang ko sana. Ikaw na nabala. Okay. Oh?
1: Tingala ko si Red Gagapon. Ngayon hindi ko na magkwaibag assignment sa maskara ko.
2: Alas 3, 25 of Jan, registration. Alas 10, masugod. Officially, no, ang non-shake ng Mascara Festival. Dati siya ito na hambal mo, no, ara ko ang Miss Mascara 2026. Maupod man sa programa. Kaga, Kifan of Jan and Kifan Eric, amo na siya matabo. Okay, ang tanan niya mga detalye, no, sa Mascara Festival. Kung diin maagi ang ato sa street dance. Sino ang official na radio partner sa Mascara Festival dira man na i-announce kay Fred Aljan kay Fred Eric pero kay Fred na ina yan ang official radio partner sa Mascara Festival 2026 kay Fred Aljan and kay Fred Eric gagmay ang power
1: producer. Okay. So ang music so ni Siptihon mo garon number one Siptihon mo man
0: ang isang kopya sa music para ma-play ta dani kay nga kadaga ma-shift na ta sa music kundi i-play lang ni nato ng K-5 theme niya pero this time around pag na-launch na official music amo na lang i-play ta kay nga kita na tong official na music career station son.
1: So Siptihon mong logo
0: kahuman ang tanan nga sugilanon son.
2: Yes,
1: sirado na gito son.
2: Sirado na to, sirado na. Okay.
1: Anong gin sirado? Ang istorya o kung ang pertahan?
2: Ang pertahan.
1: Masi mo lang kung niya ay kuhan gali ko no. Hindi magamuna.
2: Ang pasubong kay Fred Aljan, kay Fred Eric sa waiting na lang kita no sa memorandum agreement along with the Gugma.
1: Ah, di okay na na.
0: Okay na, may manok.
1: Magamuna.
0: Doon na feel mo na gin subong nagligad to sa nagligad yung stasyon, ga-sponsor na sa mga event na to sa Mascara, si kuhan mo. Si Congressman Albi.
1: Okay.
0: Subong niya, subong administrasyon ni Mayor Greg, yung official career na si K5, ito na palami, man.
1: Amo tong hambal ni Kuan ni K5 Wilson Magulang,
0: okay, no?
1: Nag-cost cutting si Gugma Foundation. So instead of paying, ex-deal sila.
0: Ti ex-deal man ta. So, hindi, kambyo, hindi bila so na nga, tunduway man talaga panukot. Why, oh, basta ex-deal lang ha.
1: Ex-deal na ilang ha.
0: Services lang ta.
1: Ibalik ang sunglass mo, ang hindi para mo so na.
0: Hindi nga yan, Quezon nga wala. Ito, bayinig. May ilang ni Ski 5, Eric, ah?
1: Sala siya. Kung hinusundo niya. Hinungol kita mo. Kung maano ka.
0: So, Ski 5, well, so, bantayan ta karon, sino ang mapatambong sa opening sina Las Jess?
2: Sige, Sir Aljan, ano na i-check again. Expected, no? Nga tiara, again, si Mayor Greg Kasataya, pata wala pa kita kabalo kung nara. Pabala si May sa Congressman Albie Benitez, kay Sir Aljan and kay Sir Eric.
0: Mm-hmm.
2: Kagang Gugma Foundation, na at the same time, mga department heads ang Pakulo LGU, ang mm-hmm. mag-joint man. Kaga for the media personnel, kay Sir Aljan, may 25 slots, no? Nga natalana lang para sa ato, sila nga mga media friends.
0: Hindi na kami ito pwede, kay magutok na. Okay na nga, Raka Nelson, ha?
1: Okay na.
2: Ako, tatlo ka bangko, dan ako, kita sa dyan.
1: Hindi, ang bangko, ano, ya, Wilson.
0: Gimpreserve, gimpreserve si mo.
1: Why niya problema? Tatlo ka bangko kay Wilson, nga tatlong ikabilog.
0: Ang problema?
1: Ang problema, si Nelson, ang kadakoon siyang plastic bag. Ya problema da. Ang bangko, forget it.
0: Siling ni commander ko, singa kadagab, lagi nabuligid ni Eric si Wilson.
1: Inaangga lang si Wilson. Bakit kasi palay ni mo?
0: On, hindi na yan. Love lang na yan. Angga lang ni Nicky Pabel. Kang Nicky Pabel dyan na. So, sige, bantayan ta na karoon. Kag, ang nami, Nicky Pabel, kung ma-play nila to ng official ng mascara team na, para mabatian na nila nga muna ni.
1: Masaot na din si Wilson. Kada report na naman. Muna man ang bago. Sabi mo, masaot
0: na. Duro kadagab, muna kang tao ni Vincent Curaldi sa market report. Ay, no?
1: Kantaya kay na pwede ato. No, na, pwede kanta mo.
0: Actually, ang reason nga gaulan, alas dos na kagahon siya mo.
1: Kaya kanta siya.
2: Sige, kung makabugtaw ka, ulan na kayo. Sige, isang wangal sa
0: likod. Sige, so thank you, Ginson. Mabalik lang kami na kung mo sa demolition sa tag-iya sa Pilipinas to.
1: Oo, oh, nami ito. So, nami itong blita mo, Gapon.
2: Kaya mga Jackie, nalik ang mula natin ang atong signalong maskara update sa 2026 na ginagunong sa inyo sa Kalwan sa Mighty City 3 Mayo kag DTX 500. Kung natin, si K5 Vincent Curalde. Yan naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon. Kabalita, Servisyo Publiko, Hoteling Awan sa Negros, K5 News FM.
0: Hey, good morning lang sa Mayor sa Ilog. Sino nga ni Mayor tasabang sa Ilog?
1: Mayor Paul Alvarez.
0: Oh, Mayor Paul, Mayor,
1: good morning. Salamat kita.
0: Kag sa mga taga Chicks area, mayong aga lang sa inyo talan.
1: Sige din, ano tong yan ni SM Roads?
0: Hindi, ikaw na yun.
1: Kundi dalawang
0: kuno. Kaya parang hindi mamagsampok ang kilay niya.
1: Sampok kilay niya, hindi. Papayuma na siya, payuma.
0: Si si Tita Nitz lang na kag si Sir Kano. Doon ka pamati. Danto kay mapikol bull na
1: to. Pikol bull na. Payuma na ng manager mo na.
0: Ano man, oh. So, sa ato nga magkota ng GoPod sa buong atriyon, thank you, Gigi Wilson. This time, siya iluwanta si Carla.
1: Yes.
0: Ang balita ni Carla will be the official statement from the Philippine Army. Kaya mantino hindi talamian. Actually, ang Army, kagipabirik, gusto nilang mag-gain, kagmabatsagan sa publiko. Gawa sila nag-tolerate sa mga hindi manami nga pamatasan sang mga tao under sila siling command. So, bangod sa ninatabo dito sa Baguio City, mga ka-K5, nagpagawa statement ang Army, naghambal, they are conducting impartial investigation. Kaki Paiberi. Investigaran nila, ano ginagtuntun ginatabo? Kag in the course of the investigation, kung may nakita sila mga ka-K5 na rason para na disiplinaho ng ilang matinaw, obrahon nila kaki Paiberi. So mo nang pinakimportanteng bagay, guro, no? So, i-check tabi si Kipab Carlara na naka-standby na sa linya para maplastarta sa aton ng mga tagpalamati. Ari ni si Carla, may statement ng Philippine Army na nangunod siling insidente sa Bago. Kipab Carla, good morning.
3: Yes, sir. Kay K-5 Aljan, kay K-5 Eric, good morning. Kag sa atong sininga mga ka-K-5. So, kay K-5 Aljan, kay K-5 Eric, nagpagwa sa statement ang 3rd Infantry Division, may kaangtanan diri sa pamilya, nga ginpahog sa ginaligar mga militar kay K-5 Aljan at kay K-5 Eric. So, wala ini ginakonsente sa 3rd Infantry Division. Pagbisan ano nga klase sa pagpamahog sa mga soldado batok sa mga sibilyana. So, ti amo ni K-5 Aljan, K-5 Eric, nagpalabas pag-abot man ng army sa ila pang panindugan sa pagpatuman sa seguridad kag proteksyon nga ilang responsibilidad sa publiko. So ini ang insidente nga natabo sa area sang syudad sang Bago kag Cape of Aljan kag Cape of Arica. So pag-imbestigaran ini sang 3rd Infantry Division kay tungod niya ti kakibot man ini no, kakibot man sang pamilya nga ginapaho ginkagtog ginisleya kaaga pa ini kag Cape of Aljan kag Cape of Arica kagati ginpamahog ini sila. May kaangtanan man ini sa duta. So naman to sa na-interview natin dito sa area sa nga Bago. So wala ini ginatulirar sa 3rd Infantry Division kag ila ini pag-investigahan. Kasi syempre, kinanglan Manila sa nga klaro sa Cape of Aljan, sa Cape of Arica. Kung maklaruhan ini nga insidente, kaya di ko makita natin sa nag-viral nga video, may ara ako nakasuksok ini sa nga ano ni all army nga bayo o ko naka uniforme ini nga mga ginaaligar militar nga nagapadulong sa mga sa pamilya sa pamilya dira sa area sa nga Bago especially sa area sa barangay Maaw kag Cape of Aljan kag Cape of Arica. Kung nataw nato ng area na palibutan man ini sa malagpad nga mga duta kag Cape of Aljan kag Cape of Arica natamnan sa mga tubo kag gati may araman ang iba nga natamnan sa mga
0: no, sige, Ma'am Carla.
3: Para ruyas.
0: Carla, yung mo signal, nag-autulutod ka. Noy, ba si Karunoy, yung mahulaton tang Palawan, may aratang tandem broadcast party to sa MV June Aster. Grabe, ah.
1: Iya sa mga tiyensa.
0: Mga tiyensa, no?
1: And that company is a exclusive company sa...
0: Eh, pagwa di ba sila statement that they will cooperate for the investigation ni Moon?
1: Yes, yes.
0: So, pangayo, nakita nga daan, no, sa Palawan, kung ano ang ilang link to karon para sa aton nga tandem broadcast. Sige, Carla na.
1: Hi.
0: Tutod. Ang aton lang nabiliban sa Army mo ni... Hindi naman gid na ma-perfect ang aton yung operation. May mga salawayo, mga kongresa, no?
1: Normal na siya.
0: Pero pinag-importante, huwag gina-tolerate Black Cape Iberic. Kaya ginatagaan akto na yun sa Philippine Army. Para matyagan sa tao, huwag na mo niya ginapasugtan. Huwag na mo ginapalaba ang sungay nila.
1: Ginaccept ilang ila sala.
0: Correct. Amo na yung pinag-importante. They're willing to correct. Go ahead, Cape Carla.
3: Yes, so tiyamo na kay Cape of Aljan, kay Cape of Arica, na pasalig nila nga wala ini nila ginatolerar ini nga mga insidente nga natabo sa area sa nga Bago ti pagasiguraduhon madiri nila nga ilaman ini pagaimbestigahan para mangin klaro kag ano kung ano man ang matuod ya. Madiri nila nga hindi na maliwat ining natabo sa isa ka pamilya sa area sang syudad sang Bago kag tiga pangabay sa long naman ini kay Cape of Aljan kay Cape of Arica ay ti may kaangtanan naman nga daan sa duta ti ano na ano ba lang mga incidente nga gato naton may kaangtanan sa mga duta agaway duta mga sa duta daw mo na bala kay Cape of Aljan kay Cape of Arica ti may mga yara sang mga incidente gid nga gakatabo ti wala ta man ginapangayo pero ti kabay pa no nga matap na ini kag hindi na ini masulit ta kay Cape of Aljan kay K5 Eric. So, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, idugang ko na lang diri, isa man ka insidente nga nagalunta diri sa syudad sang Bacolod, especially sa area sang barangay Singkang Airport, kung sa riin, nagdangat sa isa kamilyon, o kung ginabulubanta iyara sa isa kamilyon, ang mga kagamitan nga nakawat, kagdi at the same time, na-recover sang aton sining nga mga kapulisan, kay K5 Aljan, kay K5 Eric. So, sa aton sining nga impormasyon nga nagikan sa kapulisan, ang biktima na batyagan niya nga nagasulod ining suspetsado kung kawatan sa iya sini nga puloy-an nga kung sariin ang...
0: Sa di nga lugar na K5, Carl?
3: Sa area sang barangay Singkang Airport sa isang subdivision ka K5 Aljan.
0: Ano ining balay ni? Balay ni up and down nga balay, minegosyo ang biktima, whatever.
3: So, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, pwede pa confirm nato sa atong sinika pulisan, pero ang kalabanan diri nga mga nakuha is, mga gadgets sa kay K5 Aljan, kay K5 Eric, mayara sa mga kamera. For sure, amun yung iya sini nga ginagamit sa iya sini nga mga, sa iya sini nga business kay K5 Aljan, kay K5 Eric, mayara sa mga laptop nga nakuha.
0: Okay.
3: Mayara sa nga kwarta, mayara sa mga... mga necklace, mga alahas nga nakuha ka K5 Aljan, ka K5 Eric, ang suspetsado. So may lang kay ti na batyagan ini sang biktima, kag ti sang nabatyagan niya ini ang suspetsado nga nakasulod sa iya sini nga puloy-an gin kumprontar ya ini. So nagpalagyo, nag-attempt pa nga magpalagyo ini nga ang suspetsado, naglumpat ini siya sa
4: hollow block fence ang Puloy-an, pero ti kay tungod nga nakatawag na iniya ang biktima, anti si iniging kumprontar ang suspetsado, nakatawag na ini siya sa aton sini nga mga kapulisan. Balika agahon ini kay K5 Aljan, kay K5 Eric natabo, kagati isang natawagan ni ng kapulisan, gilayon nga nag-responding kapulisan, kagti na corner, kag na dakpan gin ini nga suspetsado, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, nakuhaan pa ini ang suspetsado sa isa ka unit sang caliber 22 revolver na mayara pa sang tatlo ka live ammunition kay K5 Aljana kay K5 Eric. So ining suspetsado magapangatubang ini siya sa kaso nga robbery kagati violation sa RA 10591 kag dito diri ang biktima nga magapasaka gid sang kaso kay K5 Aljana kay K5 Eric kag tinaga pasalamat man ini siya kay tungod nga nadakpan kag nabalik ang iya sini nga mga kagamitan kay K5 Aljana kay K5 Eric.
1: Okay, good. Ige.
0: Salamat kay K5 Carla.
4: Yes, kay K5 Aljan, kay K5 Eric, report na gikan sa patrol. Ining nga balita, gadulo sa inyo sa ang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla, the officer, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
0: 80 kapasayro sang MV June Aster. Iyan sa mga pamilya tiyan sa nga barko, gabiyahi from Manila to Curon, Palawan.
1: Yes.
0: Sunog. May reported nga 5 patay, pero ang Coast Guard kahapon nag-ibot na sa operasyon nila. Kag may mga initial report na kag tutukan tani karon, kay ang Cape Produce FM Palawan, among mga dribble sa bola, matandem broadcast kita na mabalantang development dito sa MV June Aster. No?
1: Ang June Aster is one of the latest sa lagyan.
0: Iplastar tani karon pakilala, takip pa Amerika, ano nga model nga barko, pila ang kapasidad, ano ka nakuon niya sini,
1: yes.
0: Pagbalik na to.
1: Okay.
0: No? Ang oras sa Cape Produce FM Philippines, magka K5 Las 7.54.
1: Stand by.
5: Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: May mga kilala ko nga sa sobra gali magkaon sang pinya, Sir Boy.
1: Oo.
6: Kabla ka ang sobra nga kaon sa pinya, makapaungab gali na. Tungod sa iya nga mga acid nga ara sa kwan. So, pero may gina-encourage sa mga eksperto, ang pinya, okay lang, kaunon talagsa, pero sila nga makaon lang gigadlaw-adlaw, dako chance nga maungab ka. Tungod sa kataas sa iya acid. Ang suggest sa mga eksperto, ang nami sa pinya is jusun. Kita mo, isa sa mga pinakasikat nga prutas nato din sa Pilipinas, pinya. Kaya ginakawa na, export ang pinya. Kanto ka sa Mindanao, engineer, damo-damo pinya. Ano ang pinya sa aton nga kabuhi? Suno sa mga pagtuon ang pinya perti kataas ang gitawag bromelain. Ang bromelain is also an anti-inflammatory nga klase nga enzyme sa gitawag pinya. So amo na nga kung may pasyente kami nga may mga osteoarthritis, rheumatoid arthritis, pero mi na gina-recommend ang pinya nga may luya. Juson ang pinya, butangan luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, imnon. Amo na ginainom ko adlaw, Sir Boy, kita amo na may anti-inflammatory ka. May taas ka nga antioxidant. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, hindi ka dali matigulang.
1: Correct.
6: Hindi dali matigulang imo organs. Hindi dali matigulang imo mga selula.
1: Correct, no?
6: Pinya lang ha. Ang pinya, no need na siya nga kwan, butang sa juicer. Ano sekreto, engineer? Pagpaniti mo, slice-on mo dahil, ibutang sa tila, kugaon mo. Guwa na ang kwan. Guwa ng Diyos. Mga lampin ba? Kung wala lampin, pwede gamiton ang lampin. So, amo na nga, pirmi na mo, ginakwan di. Kung gusto ka anti-inflammatory, antioxidant, tapos napanami sa brain, nami sa heart, nami sa dugo, ang pinya, butangan mo gamay nga luya, butangan mo sang DTX 500, butangan mo may TC, kampiyon nga juice para sa ikayong lawas early in the morning.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
5: DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo
7: sang imo what you got. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
8: Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan.
9: Because basically, it's good for your health. No? Number one, it is rich in fiber. Ang fiber, which basically cleanse your colon.
6: Both serboy soluble kag insoluble fiber.
9: Wagit klaseng fiber ang makita mo sa pinya. That's why it's really good for your health. And it is rich in calcium, manganese, vitamin A, and vitamin C. So, ang pinya, kung part na isang diet mo, para sa kilala ko, adaw-adaw, ginom pinya, kumplito na.
6: Pero wala maungab akong wala. Ginainom ko mo, why ko ya ginakaon na dadla sa
9: buya. Kag nami, after that, you drink a little bit of water para makuha man sa same teeth.
6: Tapos, hindi git maglipat. Once nga mag-juice ka pinya nga may luya, butangan mo at sa...
9: Apo, yung ginger roll pag ginom mo yan?
6: Butangan mo DTX. Butangan mo sang may TC. Nami, pag ginger roll. Kung may sobragit mga kwarta, butangan mo collagen.
9: Collagen? Aga.
6: Ang osteoarthritis, makuriti niya. So, ini... inflammatory biskan mahilanat ka da pwede mo na nga iupod mo na sa inyo nga regimen like nga mag-inom ka sa imong DTX or ibutang na lang ni mo imong DTX kag may TC sa juice ang pinya. So pinya nga may loyawe DTX 500 kag may TC dako nga bagay para sa may mga problema sa arthritis, problema sa pagkamalipaton, tanan nga mga inflammation nga ara sa sulod, babuligan sa ang gitawag pinya, kag biskan pa ang problema sa pagtaas sa inyo nga mga kolesterol, kontrolon sa ang pinya luya nga may DTX 500 kag may TC. So amo na kung ina sir boy pala inom ka sang DTX 500 kag may TC, pero ang iba niya takaan man mag-juice-juice, at inom na lang sila, no eh.
9: Sufficiente ng DTX 500.
10: Ang inang sa mga kandok, hindi namin, no?
6: Kasi
10: may mga preservatives.
6: Okay lang na kung imnon mo for refreshing, pero kung therapeutic na ang himuon mo, mas nami yan, natural gid yan. Pero kung natakaan mo sa ang sige Diyos, inom ka na lang ko, ano? DTX 500 kag may TC or Pure C. Correct. Mas nami pa.
7: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisaki pidya katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa apot tutumlan. Alam.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap.